0: Sports Monitoring Center ang iyong balita sa paugnat sa kusog.
1: Nagasood na sa ikaduhang round sa Singapore Open si Pinay tennis player Alex Ayala. Kinigumikan kay upad lamang ang seeded players. Nakakuha si Ayala sa unang round bye o automatic nga makasun sa ikaduhang round sa round of 16. Ipahigayon ang Singapore Open sugod karong adlaw hangtod sa September 27 o kini ang kinaunahang WTA 500 tournament sa Southeast Asia. Inikuman sa Singapore Open, muadto sa Ayala sa Japan para sa 2026 Asian Games. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Salatas sa basketball din sa atong dapit, sulod na sa Western Conference Finals sa the Governor's Cup Season 4, 20 Under Division. Ang LGU Dawes human gipukan ang Tagbilaran City 73-64 sa Game 2 sa Best of 3 Series sa Southwest Division Finals na dito gipigayon sa Corellia Gymnasium sa lungsod sa Corellia kagabi. Gitapos sa LGU Dawes ang serye 2-0. Kenduman nga daog ang LGU Dawes sa Game 1 na dito gipahigayon sa Holy Name University Barger Gym netong adlong Biyernes. Gibuswat ni John Daniel Lopez ang LGU Dawes pinagi sa 10 points ug nikamada kini og dugang 7 ka rebounds. Sunod na ikaharong sa LGU Dawes ang LGU Kalape para sa Western Conference Finals. Samtang sa laing bahin gipildi sa LGU Inabanga ang LGU Binyonido 78-62 sa Game 2 sa Best of 3 North East Division Finals kagabi. Narito gipaygayon sa Inabanga Gymnasium. Nagkumbuya sila si John Japer Hustol o si James Andro Capilitan. Pinagi silang 25 puntos o 29 puntos matagusa aron tapuson ang serye 2-0. Ang mananaog sa LGU Ginulman batok sa LGU Sierra Bulyunes sa Southeast Division maong ikaharong sa LGU Inabanga para sa Eastern Conference Finals. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Balitang artista. Subling mag-uban sa usa ka proyekto sila si John Prats of Heart Evangelista. Ikatakdang ipasalida karong Pebrero 2017 ang maong pelikula din si John Prats mismo ang direktor. Si Heart og si John, nahimong usas sa mga paboritong love team sa showbiz dinhi sa Pilipinas niatong tuig 2000.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar o gubanga sa lapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 62 pesos o 78 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 83 pesos o 89 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Kinichang dollar, 44 pesos o 88 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 23 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 9 centavos. Euro, 72 pesos o 8 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen at Goodyear Service. Your first stop in first class at Tire Service, Dalan Financial Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang lumba sa kinabuhi, dili unhanay, kundili unsaon nimo paglahutay sa umaabot.
0: Mangkato ang nagbagang balita, kalabutangan yun na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanon ni YRD sa ano sa Mr. Rachan James o kang Gilbert Tulop ang ito ang attack on duty mga sangkop sa YRD News Team Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: O ginisigli Orkulyo ang friend mo forever.
0: Kaming labas ang kompletong balita din sa DYRD mayang bundan.
3: DYRD Gisaligan
0: 5 minutos pasado las 8.
4: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Yes.

0: Disease is brought to you by Vanwillar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwillar. Disease is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
1: Disease is brought to you by Revicon Tablet, the strongman's multivitamins Revicon. Revicon Forte.
2: Disease is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: Disease is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
4: This is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
6: Way palinay, DYRD kanunay.
7: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
8: Yes, Lucans.
7: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
8: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud epekto ang GTX.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
14: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kinadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
13: Unsa man ang dividendo mare?
14: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
13: Mao ba mare? Papila ko anabi?
14: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
13: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
14: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
13: Mao ba mare? Kanindot good.
14: Nindot jud gayo pre. Ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
13: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
14: Sige pre, way sa payan.
15: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
16: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
17: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
18: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Problema! Igawas!

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperidad, ni Sir Tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, niya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, sir. DTX 500.
2: Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa yung lugar.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras sa DYRD Radio sa katawhan, alas 8:20.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
5: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
3: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: kampahin sa Manila karong adlawa, ilabi na ang palibot sa Malacañang unsa kahay panghitabo karong adlawa dito sa Manila, taliwa sa kaguluyang sa politika, impeachment trial ug gipaabot nga pag-investigar ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Hospital arrest pa ba si Martin Ron, mga kaigsoonan, ha? Lisod ning makutag bukton kay hospital arrest, ha? Kadaghan ba sa problema nato, mga kaigsoonan, ning atong nasod karon? Naa pa ba kay kasulbaran eh? Hingsaka na pag-ayo po na nga to ang mga labi na ang presyo sa lana. Huwag ma, musaka na po. Problema sa Pilipinas, mga kaigsuunan. Unsa kay solusyon ni ining tanan karong adlaw, gisulbad, mga kaigsuunan, sa kanhi Presidente Ferdinand Marcos ang kaguluyang sa Pilipinas pinagi sa martial law. Apan tungod sa mauusab nga panghitabo, mga kaigsuunan, gipalagput ang maong presidente pinaagi sa people power, mga sano. Ato kunong paminawon og unsa nakaha ang panghitabo karong adlaw dito sa kauluhan, mga kaigsuonan, atong report gikan sa tong alagad. Arnold Lucas, go.
1: Ang Presidential Communications Office nagapahibaw nga mga empleyado sulod sa Malacañang gibaduan kaniyang magtrabaho work from home, samtang pipila usab ka mga opisina sama na lang sa new executive building ug ang Presidential Action Center gisira. Ang pag-access usab sa mga kadalanan ug mga ganghaan padung kini sa Malacañang hugot nga gidili niya limited usab isip kabahin sa standard operating procedure. Kapin sa 17,000 ka mga pulis gipada sa Metro Manila aron usab bantayan ng mga royalista nga nagatapok diha sa lugar sa manalang sa liwasang Bonifacio, Luneta Park, EDSA og sa Camp Aguinaldo. Giklaro sa mga otoridad why konpirmadong mando sa martial law bisan pa sa mga bakak nga balita nga nagalibot online. Matod usab sa DILG adunay pagsuway sa pag-vandalize o niya pag-atake usab sa Ayala Bridge, pag-uhay lang apan nagabilin og dagha mga pulis nga nasamdan.
0: D-Y-R-D. Never again! Mao kini ang singgit sa itong mga katawhan, mga kaigsoonan, labi na kantong mga katawhan nga nakasinati sa kapintas sa martial law, mga igsoon. Niyatong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., mga igsoon, martial law mo igipusuminglan. Daghan kaayo ang gipanggukod, gipangpiriso o uban pa. Ang haod, mga kaigsoonan, mao katong Philippine Constabulary, CONPC, ha? Wa jamu nay ingon do og search warrant do. Suspected ka nga dunay arma si Mumbai, ha? Ransak dayon tong mga otoridad sa panahon ni Marcos Senior, mga igsoon. Tungod sa mga pag-abuso panahon sa martial law, diin ang tinguha unta ni Marcos Senior mao ang kalinaw sa Pilipinas, apan matud pa sa mga katawan giabusaran ang maong martial law og tungod ni anak, mga kaigsoonan, mibuto ang mako nga people power in sa tuig, mga kaigsoonan, 1986 nga nagpalagpot sa presidente Ferdinand Marcos Sr., mga kaigsoonan. Kun atong balikan lantaw, mga kaigsoonan, ang panghitabo ni adtong maong tuig 54 na ang milabay, mga kaigsoonan, katuigan si Marcos 1972, mga kaigsoonan. Uy, tulong tuig ba na do, ha? In 1972, to be exact, September 21, 1972, I, Ferdinand Marcos, hereby place the entire country under martial law. At kung paminaon ang dugang pang-report, kabahin ini.
2: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
0: Mao to, mga kaigsoonan, pamahayag ni kanhi President Marcos Senior. Mamorap og tunada sila tingog ni Bongbong Marcos do. Ah, so anak yun si Bongbong Marcos ni kuno Ferdinand Marcos, mga kaigsoonan, ha. So, as embodied in the Philippine Constitution, and that Constitution refers to that statement, mga kaigsoonan, was referring to the 1972 Constitution, mga kaigsoonan, o unsa bang Constitution?

0: una ang gibasihan sa maong pagdeklarar ni Marcos Senior sa martial law, mga kaigsuunan. Singunday 4 na katuig ang nakalabay, mga kaigsuunan, ang tanaw sa uban, murag naanak ko no'y silent martial law karong panahon na. Mga kontras pa politika, gipang piriso na ang mga kaigsuunan na tungod po daning impeachment trial, mga igsuon. Mga senador, ang Vice President Mingon, di nila feel nga safe sila. Oh, di good sila safe, mga kaigsuunan, kay mga kontraman. Niining panahon karon, mga igsuon, wa mo deklarar si Marcos ug Marcelo apan ang mga panghitabo murag Marcelo. Unsa kaha ang mga kalihukan karong adlaw dito sa kauluhan, mga kaigsuunan, niining paghandom. Oy, lahi po ning paghandom ado kay handom nga unta dili na mahitabo. Ato kun paminawon ang report gikan sa kauluhan karong adlaw, Marcelo declaration ni Marcos Senior, mga kaigsuunan, ug unsa nay nagpanghitabo dito sa kauluhan ang Malacañang, ga red alert na dito kay basig sulungon ang maong Malacañang sa masa nahitabo sa 1986. Maminaw ito sa report gikan sa kauluhan.
1: Sinara ang ilang kalsado sa Maynila bilang paghahanda sa mga inaasahang kilos protesta kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng martial law declaration ngayong araw. May unang balita live si EJ Gomez. EJ.
2: Igan, mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng Medjola. Abot sa 11,000 na pulis ng Manila Police District ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina nang magdatingan ang dagdag na tauhan ng Manila Police District sa Legarda sa Maynila. Sarado na sa mga sasakyan ang kalsada mula Legarda Intersection patungong Medjola. May concrete at steel barriers pati container van bilang mga harang. Mag-aalas 6 kanina, nag-formation naman ng mga pulis sa JP Laurel Street sa Barangay 637 sa San Miguel. May mga nakapwesto ring pulis sa kalsada papuntang Medjola. May nakaposisyon din mga steel barrier at container van bilang barikada sa lugar. Nakahanda na rin ang PNP Command Post sa Medjola. Ayon sa Manila Police District, mahigit 11,000 pulis ng MPD ang nakadeploy sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang lahat ng paghihigpit sa seguridad ay kasabay ng anibersaryo ng Martial Law Declaration. Ayon sa MPD, walang anumang grupo ang nagsumite ng request para sa rally sa lungsod. Una nang nag-anunsyo ang Manila LGU na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila.
3: Wala po tayo natatanggap na seryosong banta as we speak. Wala tayo natatanggap na nag-file ng permit. Ganun pa man, meron tayong mga Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila. Ito yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda at Plaza Dilaw. Kasama na rin dyan yung Plaza Mariones. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay natatapakan.
2: Iganit yung sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng Recto Avenue. Ito yung harapan lang no, ng Medjola Peace Arc. Ilan yan sa mga nakadeploy na tauhan ng Manila Police District dito sa lugar. Ayon sa MPD, pinatutupad nila ngayong araw no, kaugnay ng mga rally at related activities itong maximum tolerance. Kanina naman may mga nakausap tayo na ilang mga pasahero na apektado. Gayon din yung mga motorista na talagang napilitan na lang na humanap muna ng alternatibong ruta. Yung iba, instead na jeep na usual nilang ginagawang mode of transportation papunta dito, kahabaan niya ng Recto pa hanggang dun sa Divisoria, napilitan na sasakay muna raw ng tren o itong LRT. At yan, ang unang balita mula po rito sa Maynila. EJ Gomez, GMA News.
0: Daghang salamat, GMA News, sa mga kaigsunan. Muna akong lagway dito sa kauluhan karon. Ang Malacañang, ang Philippine National Police, mga kaigsuunan, nagbantay sarado sa posible bakaha nga bayolinteng mahitabo. Aron dili mahitabo ang bayolinte, to adito mga kaigsuunan, nagkalat ang pilato kalibo, 17 kalibo ka kapulisan na mga kaigsuunan. Kay kanunay man na mga higal, Pinoy pa, basta gani mga anibersaryo, martial law, people power, manggi tapok mangyo na mga kaigsuunan sa karsada. There were several attempts, mga kaigsuunan, to topple down the presidency of Marcos mga igsoon. Doon na ito yung mga iglesia ni Cristo. Tulong na ito ka-attempts. Huwag wapag yun mahitabo mga kaigsoonan ang gusto sa uban. Kaya ang uban po dili gusto nga mawa si Marcos. Tungod kay og mawa si Marcos, si Sara mo ay mupuli. Wa po sila muangay. Nabahin ang mga Pilipino karong nga panahuna mga kaigsoonan. O niya nining kagubot karon daghan ang mingon. Basin unyag mo deklarar Marcelo si Marcos kung musamot ng kagubot na ning atong nasod. Basin po. Nga mo na i-provoke si Marcos, gubton aron mo deklarar Marcelo. Aron di, aron mag-suko ang mga tao. Ang atong mga kaigsoonang bulanon, atong paminawon, kung sa itan awga ninyo, posible ka ang Marcelo karong panahuna mga kaigsoonan with Marcos Bongbong Jr. mga igsoon as president. Nining panghitabo na to karon na taliwa, nining maong kaguliyang mga kaigsoonan. Diin ang banta mga kaigsoonan sa pagpalagpot sa presidente na anak kanunay. Nagukod ni karon mga kaigsoonan. O kinsay unang mulagpot, si Sara ba o si Marcos ba? Kaya para sa mga fans ni Sara, mintas naa si Marcos diha mga kaigsoonan, peligroso yun, kaayo ang mga Duterte. Wata kahibaw, musunod ani ang plunder ni Sara mga kaigsoonan kung unsay mahitabo aning Senate investigation karon. So gagukod ni, kinsay unang malagpot sa pwesto? Si Sara ba o si Marcos? Ang Marcelo mga kaigsoonan, usas mga gipangtanaw sa mga Pilipino, basin! Basin mo awat ang anak sa iyang amahan. Apan ang mga bulanon atong paminawon karon unsa kay tan-aw ninyo mga kaigsoonan, posible ka nga dunay Marcelo magpanghitabo na pud karong panahona ubos ni Marcos Jr. mga igsoon. Ang inyong mga hunahuna atong ipahilo na tawag kamo mga kaigsoonan sa atong mga hotlines aron atong kuninitan kining maong isyu mga kaigsoonan apas-apas sumpay-sumpay mga kaigsoonan panglantaw sa unahan kun unsa kay posibleng mahitabo sa atong nasod nga Pilipino smart line 0998954-3778. Smart number 0964-932-6383 sa Globe 0952-558-2760 at ang mga landline numbers 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077 at ang text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573
4: IATF, inyong alagad ta forever.

0: kana mga royalista daw na ay mga yellow banners daw. Murag tanaw na to kanang mga yellow banners, mao na ang mga fans ni Ninoy Aquino, ha. Si Ninoy Aquino, mga kaigsuunan na Ninoy, the senator, mga kaigsuunan. Amahan bana ni Cory, the president. Amahan ni Noynoy, the president, mga kaigsuunan. Mauto ang was considered mga igsuon ang kina vocalan kina ligunan nga kontra ni Marcos. Sa suspitsa sa uban tungod sa kahadlok sa mga Marcos nga muuli si Ninoy Aquino mahimong presidente, pagkanaog niya sa eroplano, gipusil patay. Maoputo ang misugba tamantaman mga kaigsuunan, misugnod sa kalayo ng tamantaman nga himong people power in 1986. 38 minutos, sumana kalabay ang alas 8. Natay caller sa itong linya karon sa line 1 atong paminawon. Hello, maayong buntag.
1: Yes, good morning, Mitibs.
0: Patrick, maayong buntag, Sir Patrick.
1: Oh, nindot ningi Sir Buntag.
0: Atong panahon na sa martial law, nakaabot ka ato, Sir Patrick, ha?
1: Yes, of course.
0: Police ka atong panahon na,
1: Wapa to gayon na
0: wapa?
1: Nag-apply ko Philippine Constabulary Provisionary Officer Course in 1983, mm-hmm. Right after my ordination of my older brother.
0: Kanang kog ni-appeal ka sa mga police nga maoy ng gukod sa mga katawhan sa unang panahon? Wapa ato? Wapa ka mga police?
1: No, not yet in the service. Through 1979, I have been in the Army in 1979. Nagundang ko, I continue my studies at the Divine Word College, finishing my Bachelor of Science in college.
0: Daghan ang mga haka-haka sa ubang mga sektor sa atong katilingban. Basin si Marcos Jr., maawat sa iyang mahan, declare og martial law kung magkagubot ni atong nasod. Tungod din yung mga politikanong kaguliyang. Patrick, sa imong nakita, unsa ka pura?
1: Yes, is of course, my tip, no, sa isyo ng Buntaga, ako, dito-dito ko, prangka-prangka ko. Para na ko, I know, si President Marcos Jr., dili ni lahi ni sa iyang amahan, may tapes.
0: Mm-hmm.
1: During the time kanya to, sa iyang amahan, may uncle was sa kauban niya ng executive secretary kanya to.
0: So, dili ka mo tuo nga mo declare martial law si Bongbong?
1: Yes, of course. Kanagong huna-huna ng uban, nga kontras partido, putiko, nga na ilang gihimoron. Naga, kanang uban na siguro, kanang gayilo-yilo da. They are not true. Aquino kuan, masimbatay sir. Kuan mo po na sa mga pikas ng kuan, ng ilang mga deklarasyon, sa ilang mga lihok movements sa diya. Basta si Marcos Jr., dili na. Lahi sa iyang amahana. Okay, if kuan, kung ngayon mga pangitabo mga unsa diya, ang presidente maka-proclaim ang martial law. Diba? Naas constitution na. 1987 constitution, he can proclaim martial law. That is, ang report mo siguro kuan na sa kongreso siguro. Sinado, basta na siya dia. Nya karon panahon na may tapes, aktual lang, bisan pag dili martial law, daghang gubot gihapon, no? Daghang gubot. Imagine in Mindanao, Lanao, kana nang mga muna. So ato lang yan po nga padayon ang atong administrasyon Marcos nga mo suporta sa atong mga katawan di sa Pilipinas, no? Gani nang mga ayuda na ah. Naghatag siya ng ayuda Pero pait nang kay agama-gama ang lagi po istorya lagi nga nang kuan lagi napita diha nga mga unsa diha mga corruption unsa diha ni ipaila na magkaso tanan so why rason nga mga priso gyud mga tawo na diba so kanang ngingon lang martial law you wait until you become just time as to be a president dili na proclaim si President Marcos instead no in spite nga dunay kagubot ginagmay kanang panahon na but mga dagkon mga pahitabo na may tapes. He can proclaim martial law based on 1987 Constitution meetings. Baro pa na ako ikasulti may tapes.
0: Salamat.
1: Mag-great mo gamay may tapes, ha?
0: Okay.
1: Oh, ako mag-great sa akong may buntag ni Sir Chito Bisara. Formula si Manarian, si Captain, si Kagawad Jerry Pabe, pare, o si Captain Yipimio. Bro, maraman na akong ika-ambit-ambit ang buntaga may tapes. Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, Sir Patrick. May buntag ganin mo.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 42 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na mga kaigsunan martial law na provided in our Philippine Constitution 1987 mga kaigsunan in cases of invasion and rebellion mga kaigsunan when public safety requires mga kaigsunan pwede mo deklarar og martial law ang presidente mga kaigsunan only in cases of invasion sulungon ta sa lain nga nasod, mga kaigsunan, no? Og doon na ba kay rebellion sa ato ang kagulingong mga tao nga Pilipino, mga kaigsunan? diin ang public safety, mga kaigsuunan, gikinahanglan, pwede mo deklarar martial law ang presidente. Rebellion, invasion, murag layo. Tingali na, China. Unay mo invade na to, it's China. Wailaeng mo rebuild din na to. Pilipino, ragyod, mga kaigsunan. Wata kahibaw. Wata kahibaw, mga kaigsunan, ang mga panghitabo, ilahan ang bunyagan nga rebellion na ni. Wata kahibaw, ang pag-alsa sa mga tao, ang pagprotesta sa karsada, ang pag-armas mga kaigsunan sa mga armed groups dito sa Mindanao. Wata kahibaw. Ilahan ng ingnon nga rebellion, mga kaigsunan. Tungod ni anak, mga kaigsunan, it will justify the declaration. Pero kinahanglan man nag-approval sa Senate. Pero ilang mag Senado, mga kaigsunan. 1987 Constitution. It's legal lang to declare martial law, mga kaigsunan, but only in cases of invasion and rebellion. The president must report to Congress within 48 hours and the validity of martial law is only 60 days. Dili di po dugay, mga kaigsunan. Lahit nung Kamarco Senior ng martial law kay murdan man to, mga kaigsunan. Only 60 days. Kanang 60 days, daghan ang mahitabo anak, mga kaigsunan. Daghan ang gukdo na, daghan ang mapiriso na. On charges kabahin sa rebellion. No? Rebellion ramay mahitabo posible ane invasion maramag di man tele musulong ng China, mga kaigsunan, kay mahadlok man puno sa Amerika, gubat na mag Amerika kanunay nagpukong diri sa Pilipinas karon. No, invasion may not be a factor, but rebellion, mga kaigsunan, murag sayon ra ng rebellion, mga igsoon. No, kanang pag pagwala sa mga tao, di na mo sunod og otoridad, mga kaigsunan, badlungon nga adyaw mo sud na mo sud gyud. It could be considered a rebellion, mga kaigsunan. Wa ta kahibaw. 44 minutos sa mga kalabay ang alas 8 ka buntagon. Aminaw ta, mga kaigsunan, sa inyong mga hunahuna karong buntaga, may buntag ni Father Lionel Grado. Naminaw na to karong buntaga, mga kaigsunan, mga sunaw. Sa inyong tanaw niining kagubot kaguliyang sa nasod dito karon, mo deklarar ka ha og martial law, mga kaigsunan, like father like son. Sa inyong tanaw, mga kaigsunan, unang caller na to mingon, murag lahi ang anak kaysa amahan, murag dili mo sunod, mga kaigsunan, dili kuno mo sunod, dunay text dire, mga kaigsunan, no? Good morning, Sir Tibbs. Para nako ang ayan nga mo deklarar si Marcos og martial law karon. Uy, ayaw nganong angayan eh. Lahi po na yung iya daw. Kaya angayan ko nung mudeklarar o martial law si Marcos karon, ha? Wasa mo tanaw o muhimo ba? Ang Facebook nato, mga kaigsunan, abrin na sa hapo. Kaya ang mga katauhan karon, misugod na po karangkada sa ilahang mga hunauna. Maing buntag ni Gaudencio Dayo, nga naminaw ni Abrio Galio Barbaruna. Good morning sa Tib. Watching live from Cabayugan, Calape. Matod pa ni Lito Maghinay. Good morning, Vice Mayor. Ang ato ani huwat ragyod ta og unsay mo abot nga kabanata, abangan ang susunod. Ako nakaabot ko adtong martial law mga lima ko adto edad, lima ka tuig, ha. Lima. Wa pa kaya kasi natian kayo. Si Amy Gingging Reformina, nagpabudol kayo sa Unitim kaya ito yung regalo ni tanga. Nagpabudol kayo sa Unitim, ha? Ayaw kasok sila Amy, ha? Mayang buntag po diha ni Mohang Habi, ha? Si Romel diha, engineer, ha? Nagpabudol, ayan ang budol, kay murag ka ng budol, mga higala, murag inusinti bitaw kajamo, murag bulok na jud kajamo bitaw. Inun lang nato ni Sipyat, no? Ni Sipyat, ay nabudol kay murag iladunon man jamo gyud ta anang budol gud, murag magabi na lang, wa jud mo tay buot, no? Ingnon na lang nato og nasipyat na mapubri kag madato, musipyat man ka, mabright kag mabulok, musipyat man ka, matod pala sipyat iligkabo o patiil. Ingnon nato ni sipyat, ay lain nang nabudol kay mura og bugo na jamo tay na yung nabudol, ha, ni sipyat. Kaya nato mga convictions in life, mga kaigsunan, usahay tanaw nato insakto pero dili di ay na sipyat. Sipyat. Good morning, Vice. Maalige. Si Consi Lopena, maayong buntag ganimo. Ang naminaw na to, karong buntaga. Okay, dunay lain pang mga text karong nga buntaga mga kaigsoonan. Sir Tip, tanaw nako dili mo deklarar og martial law na si Bongbong. Tungod kay maunay kaparuta niya ko iyang himuon ug unsay gihimo sa iyang amahan. Karon nagpakita siya og gilas, nagpakita siya og lihok nga muhumot siya ang iyang igagaw nga si Martin iyang yung gipadakop. Busa, di ko mutuo nga mo deklarar pon siya og martial law. Posible pod, ha? So kwahi sa mga huna-huna sa mga katawhan, mga kaigsuunan, the reverse is true, ha? Oo, ang mga tao umingon, dili na, protected na, kay igagaw na si Martin Romualdez, dili na mapiriso, untouchable na, karon gipiriso. So si, ang mga tao nga gahuna-huna adto, uy, dili day tamao, ha? Karon ang mga tao umingon, mudeklarar nag-Marcelo, og dili, ay dili day tamao, ha? Musaka niya rating aning Marcos ani do, ha? O dili niya mo kuan, ha? Pag ingon ni Marcos nga, adto na sila mag-Pasko sa pirisuhan. Wa mahitabo hinglapas sa Pasko, ha? Ngayon na ay mga dagkong isda mapiriso adtos pirisuhan na sa Pasko pohon. Wa maabo, wa kasod sa Pasko hinglapas, pero tinuod dunay na nga piriso, ha? Jinggoy Marcolita, oh, montang silurin ligar dagi ko Japan, wa na muli kay hunahuna na yagi piriso mga si Marcolita, ha? Natungod sa kahadlok sa plunder case mga kaigsuunan, ha? Mauni pa etrondo kay dili mong guni mga tumo-tumo ning mga sumbong ning mga tawhana. Si Marcolita ang iya, siya mismo ni angkon nga nakadawat siya. So dili mga tumo-tumo ba. Sama po na ning impeachment karon, dili mga fabricated evidence or testimony, mga hostile witnesses. Ang mga witness nga dili mo angay nga paadtuon but because of contempt mga kaigsoonan na pugos og adto. So mauni nakalisod ba. Dili pareha atong Layla Dilima do kay mga piniriso mo itong gipangkuha ni digong mo testigo against Dilima, ha? Mga piniriso nga mura pag kaduda-duda ang ilang kredibilidad ba, ha? Karon lahi kay ang mismo ang mga witness, mga hostile, dili mo angay nga pa-witnesson. Pero mga evidence, kanang documented evidence, murag lahi ang panghitabo ron mga kaigsoonan. Tingali, ang mga tao dili kayo masuko, ha? Naapay lain aring nga text atong dawaton, mga kaigsoonan, ha? Kanang anak nga si Bongbong Marcos liwat damo na sa iyang amahan, tanaw nako mo deklarar rayud na og martial law. Liwat tanaw niya, mga kaigsoonan, ha? Ala sige, martial law dili, ha? Kanang tanaw niya mga liwat sa iyang amahan. Bitaw, kumingag liwat-liwat mga kaigsoonan sa dagway liwat, no? Sa tingog liwat, no? Sa sininaan, iyang giawat po ang iyahang amahan sa sininaan niya sa paggamit og barong mga kaigsoonan, ha? Kanang liwat-liwat man yung tingali ni, no? Kaya si matod pa mga kaigsoonan sa mga Marcos siblings, gibalita naman eh, mga higala. Kanang usa nilang igsuon kanang senadora, dili kuno na ka Marcos senior nga anak, ha? Gawas mo na sa balita. Nya gisulti bitaw po na ni Kuan, ni Sandro. Kato bitaw ang pagbira ni Imi sa iyang igsuon nga si Marcos nga ading. Mga kaigsuon na, no? Nanggawas na hinuon ang mga istorya. Dili na anak ni Marcos na si Kuan. Si Imi, murag lakson ang amahan kuno ana, ha? Sana ka tinuod mga kaigsoonan, pero si Imi Marcos liwat damong Imelda, ha? Dagway, ha? Si Bongbong liwat damong Ferdinand. Unay klaro, ha? Sayo makaingon po ka murag tinuod po, no? Kay di man liwat sa dagway ni papa niya, no? Si Irene liwat damong Marcos pug dagway do. Ha? Si Imi rajoy dili parehag dagway gyud ni Marcos. Kun imong tanawon ang profile dagway ni Irene banang usa, no? Og si Bongbong liwat ni Marcos nga amahan. Si Imi liwat ni Imelda. So basin tinuod ilang giingon nga dili anak na ni Marcos senior. Mga kaigsoonan, ha? Nanggiaway naman na sila karon. It's a scam, matod pa ni Ilya Len Magallones. It's a scam, ba? It's a scam mga kaigsoonan, no? Ayaw ng scam kay masuko ng mga defense lawyer anang inog scam mga kaigsoonan. Parayon ta mga higala, 52 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntago na ining kaguliyang na ito karoon. Unsay tanaw ninyo, mo deklarar ka og martial law. si Marcos Junior mga kaigsuunan. Maumang guni ang tanaw ha sa atong mga katauhan no. Oh. Okay. Naapay laing nga text ato ni nga dawaton na mga kaigsuunan. Si Marcos dunay upat ka alas nga gikubtan karon. Unang alas ang pagkumbikto ni Sara sa impeachment trial. Ikaduhang alas charter change. Ikatulong alas. Oh, daghanag mga alas din ha. Oh, martial law. Ikaupat ko dita. Pagpili laman mo ana kung unsa kahay himuon ni Marcos. Base no. Kay ngano si Marcos mga kaigsunan ang ilaha gadong huna-huna dili lang si Marcos. Tanang nagpalibot ni Marcos including senators and congressmen. Inigbali sa panahon nga dili na pud ila ang presidente. Kanina po'y magka-igit-igit og dagan mga kaigsuunan. Panago mo, ha? Mao man eh, Pilipinas pa. Ganos amang taanin nga itong nasod mga kaigsuunan nga wa maginukdanay sa presidente nga mawa. Ha? Oh, kung mawa, ginukdanay. Mao nga ang tuyo gutili aning Marcos karon nga wa dyan mo'y Duterte mga presidente kay kunaa na, unsao na lang mga kaigsuunan. Ha? Karatil yung mong panago o panagan. May ingon po nag-amo na pod. Ha? Enjoy pa ron. Amo na pod. Onya ikaw, Marcos, nga naglingkod karong panahon na mga kaigsunan, musugot ka ka nga mahitabo ng maong panahon na. Nga magka-igit-igit mong panagan diha. Kay kamo na po'y gigukod. Ha? Di dyan tili na musugot mga kaigsunan. Mauna nga himuon dyan nila ang tanan karong panahon na nga way Duterte nga ma-presidente. Ha? Duterte pa. Ha? Mga kaigsunan. Ha? Duterte pa, labi na kay gipiriso nila dito si Digong dito sa Daheg. Ang kapungot, ang kasuko mga kaigsuunan sa mga Duterte o mga fans. Naadya, gabukal na ganunay. Oh, muna nga, ang hunahuna ko nila, ana, bantay laman mo, kami na pod. Ha? Musugot ka mga kaigsuunan kung ikaw si Marcos, musugot kang mahitabo na. Di jod, ha? Di jod. Muna nga himuon dyan nila, tanang nilang buhat ron. Sakto baghani nga tong texter upat ka alas nang ikubdan ha ah? Ang pagkumbikto ni Sara aw ah, pagkahibaw dili lang kay conviction na mga kaigsunan wa ta kahibaw ana musunod ang plunder case which is dili mapiansahan ha ah? kaning isgutan karon sa Senado mag-isgot og unexplained wealth mga igsuon asa may tuong sa may tumoy ana plunder may tumoy ana ha ah? Sundo na po na dayon mga kaigsuonan unsay nahitabo sa grave threat issue. Ha? Giuna, opening remarks dito sa Senado, impeachment mga kaigsunan. Human, misunod na yun ang warrant of arrest sa Quezon City RTC. Ha? Criminal case on grave threat tungod kay ang Vice President dili immune mga kaigsunan. Wata kay Bao, mabay masunod ani karon. Ha? Basin ang plunder, dili huwaton nga makonbikto si Sara. Ha? Ang plunder mga kaigsunan, musunod na yun. Unsa kahay mga plano mga kaigsunan. Doon ay text dere atong dabaton. Good morning, Sir Tibbs. Para nako kana si Bongbong Marcos demonyo ng dako. Hoy, ayaw. Dagingan na nag-demonyo, ha? Okay, ala, sige, padre. Okay, demonyo ko ng dako, mga kaigsunan, ha? Ala, sige. Atong respetuhan ang inyong mga huna-huna, mga kaigsunan, ha? Oh. Okay, naapay lain. May buntag ni Gaudincio Dayo nga naminaw na ito karon diha sa Facebook. Okay? Naapa? Nagpabudol. Oh, balik na ni nagpabudol. Good morning, Sir Tibbs. Diha sa lain na ito nga mensahe mga kaigsuunan na mudeklarar kaha si Marcos ug Marcelo atong huwaton ang mga panghitabo kay dili na imposible. Usana sa posibleng mahitabo kun magkalisod na gyud ang ato ang nasod karong panahuna. Atong hinumduman, dili lang kaguluyang sa politika. Kaguluyang usab ni sa ekonomiya tungod ni ining crisis nga atong giatubang karon. The more it will justify drastic action from Malacañang. The more nga it will justify. Matod pa mga kaigsunan. Ala, sige. Mao man kaha, the more it will justify mga kaigsunan no nining mga panghitabo na to karon na mga kaigsunan ato lang huwaton ha bitaw ha daghan gyud tinuod mga kaigsunan ang panghitabo na to karong panahuna dili lang kagubot sa politika apan kagubot usab sa ekonomiya mga kaigsunan mga panghitabo nga we are not in control of labi na ning mga presyo sa lana, mga kaigsoonan. Kaya murag tensyonado na po kayo dito sa Middle East, mga igsoon. No? Ang Saudi na maunay giatake po sa Houthi. Ang Saudi na giarangkada ron, mga kaigsoonan. No? Ma-hostage unya ang pag-transport mga higala sa mga crude products dito. Nga, posible makapasaka sa presyo sa kalibutanon nga presyo sa lana, mga kaigsoonan. 57 minutos, humana kalabay ang alas 8. Another caller on the line. Hello, Mayang Bundag.
3: Mayang Bundag, Debs.
0: Mayang Bundag, Mr. Caller. Unsay tanaw ni mo ka? Mudeklarar ka si Bungbong Junior o Marcelo?
3: Ano yung mga sinood? Pero huwag na yung Marcelo, parang ako mas mayo inood, pero layo na sinood.
0: Layo na sinood.
3: Mga imagination na lang sa mga tao na kontra ni Marcos. Kaya nang huwag mo nga ni Marcos ba?
0: Mm.
3: Nagoy suggestion, Debs, no? Ito yung mong ibasa karo mo yung pagkosa to, kanang sa itong panuway sa si Marcos, kanang panuway sa ito.
0: Kantong?
3: Ito ibasa ni mo karo, ibasa ba to? Text ba to?
0: Text,
3: kana mayon na nga butang, o kana nga sinultian, o mahimo, eo ba sa akin, binastos manguna. Dili ba mayon? Kanto siya mo, ang nag-text si Momote, dili mayon nga tao. Sige, isgut ba sa kautan ng mga, imbis kay mga mature maghata, maghatag tagmaay na pulong para sa mga kabataan.
0: Ah, katong may text na to nga, demonyo si Marcos, ha?
3: O, demonyo. Dili na. Siya mo'y demonyo, kasi may gawin na dautan. Diba? Ang taong gawin na dautan mo'y demonyo, ayaw pag text mga pulong na dili maayo, kaya na ay dadhan tao nga, radyo ko na, diba? Ugmahin mo ka na mga yunan na pulong na dili maayo, ayaw ba sa ha?
0: Okay.
3: O, ayaw ba sa kay dili maayo ba ka katong nag-text mo kay demonyo inoon para nako. ayaw pag hatag og kanang ehemplo or kan nga kanang dili maayo para sa tanan, labi na sa mga bata. Eh ang mga bata mi sa demonyo ra katay, di ba? Dili maayo inoon sa siyang anak ka pa demonyo ra ka pa. Di ba?
0: Pero sa imong okay, tan-aw, layo ras tinuod nga mo deklarar si Marcos ug Marcelo sa imong tan-aw.
3: Wala ra. Ang kuan man gud kay ikatlo nga imong analysis mo. Ang kuan ay mga di ba? May mga mito sila si Marcos. Si Dito nga na mga ipapreso. Iliwik si Marcos. Lahit nag-approach. So yun na kuan. Mara pa kayo. Salamat.
0: Salamat kayo, Mr. Caller. Mayong buntag ka ni mo.
3: Sige.
2: Inyong alagad ta forever.
0: Kagayan mga kaigsuonan. No? Sige, muntong panawag na to. Bisag mawa na ta sa program. Sige, gipon tong tawag. Dors Kaloyong, mayong buntag ka ni mo. Diha sa Kurilya nga naminaw na to. Karon na buna taga mga kaigsuonan. Nagbitbit sa tong oras. On top alas 9 na sa kabuntagon. Karong adlawa mga kaigsuonan. Mao karon ang anibersaryo sa pagdeklarar ni Marcos Senior og Marcelo. Mga kaigsuonan, I, Ferdinand Marcos, President of the Republic of the Philippines, place the entire country under martial law. Matod pa sa unang, matakaabot kaayo ani, dunay mga artificial nga kagubot, no? Artificial nga kagubot, mga kaigsuonan. Mura ba o gubot-gubot dito, gubot diri, to justify mga kaigsuonan sa declaration of martial law. Nga mura ba o ang mga tao na to, mga kaigsuonan, na kana bang nga wana dyan mugyoy pagsunod sa balaod, no? Mauna mga kaigsuonan nga gideklarar ni Marcos o Marcelo kay wa na musunod mga kaigsuonan ang mga tao sa lawlessness kung tawagon na mga kaigsuonan. Mauna nga gideklarar o apan na tanaw sa uban, gitudyo to ni Marcos kay di sa gustong muhawa sa pwesto. Mauna mga kaigsuonan. O niya karon murag na ni Maho mga igsuon o susama. Murag na ni Maho o susama. Kaya ang Marcos Jr., mga kaigsuonan, mauna po ni ang giatake taman-taman karon, mga kaigsuonan sa mga pagsaway. No? Uban na niya na ang pagsaway po sa Vice Presidente. Kung tanawon na to ng mga placards ng yellow do, muraman o dili lang kay, kung imong tanawon, naapoy murag mga antay Duterte anak nga gipangsulte, no? Unya mga kaigsuonan aron na mga kaigsuonan na murabag mahinumduman si Marcos aron baka to inspire the Filipino people mga diskarte man sa mga presidente no panahon nga Marcos Senior do na toy giingon og the new society doon natoy muraga mga slogans, mga kaigsunan. Apan kaning panahon ni Marcos Jr., doon na po siya ay kanta, bagong lipunan, nga kanta. Senyor, mo ni ag kanta ni senyor, ha? Ato ko nung paminawo ni nga maong mga panghitabo kani ato, mga igsoon. Sige.

0: Moto mga kaigsunan, ang kanta ni Marcos sa panahon sa bagong lipunan na mga kaigsunan din ang Pilipinas sa under control mga kaigsunan sa Philippine Constabulary sa military ni itong panahon sa martial law ang gikasukan sa mga katauhan. Mauna, grabe kayo ang ilang description sa mga Marcoses mga kaigsunan. Gipalagpot yun. Apan nakabalik ra mga kaigsunan pinagi sa mga anak mga kaigsunan. Ang station DYRD Bohol Chronicle was witness mga kaigsunan. Niining maong panghitabo sa ato ang nasud nga Pilipinhon and everything is recorded mga kaigsunan. Ug unsay nagpanghitabo sa atong nasud nga Pilipinhon kaniadtong 1986 sa People Power ug before pa mga kaigsunan during the time of martial law. Mauba na to karong buntaga ang ato ang general manager sa station DYRD mga kaigsunan si Sir Peter De Harisco. Sir Peter, may buntag.
1: Yeah, Bong, good morning. Yes, Bong.
0: Yes, sir. Good morning. Live na kita karon sa ato ang tulumanon na ato lang gi-li-li kaning adlaw karon nga declaration of martial law and I believe DYRD and the Bohol Chronicle recorded gi nasa journal tanan ang maong mga panghitabo kaniadtong panahon na Sir Peter.
1: Yes, Bong, bagong lipunan ato ang tema ni Ferdinand Senior, no? During the time, Bong, when martial law was declared, katong kantaha, we were required to play every hour. Kada oras, so gi-require ngay patukar sa tanang radio station from Apari to Hulo. We were playing that song, Bagong Lipunan. Onya, kahinumduman, Bong, nato nga, after you play that song, every announcer was asked to say the slogan of the Marcos regime that time. No? Katong, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
0: Okay.
1: So, gibasa to sa ng radio announcers nationwide every 30 minutes sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, that was what the regime was trying to project nga he wants Filipinos to get discipline. E medyo nagkagubok naman tong panahon na, no? And if I can recall, when I reached the station, dihan ay mga usaka jeep sa PC, sa itong Philippine Constabulary, inumdum ka.
0: Okay.
1: PC diha nagapart
0: mga
1: estasyonan.
0: Mga kaki uniform oh.
1: Oh, kaki uniform unya duha o tulo ka pulis to ang ninaog sa sakyanan. Then one went to the transmitter kay iba off ang transmitter sa DYRD. So all radio stations were asked to sign off upon declaration of martial law. Unya mao na tong you have to ask permit from Manila from Malacañang to get on air again. So mo to idagan pag declare of martial law, Bong.
0: Grabe din, no? So nakabalik rapod Sir Peter pag on the air ang radio station apan go signal sa Malacañan.
1: Nakabalik tag on air murag di ko masayop mga duha ka adlaw after it was put off. Pero gibantayan gyud og police og PC ang transmitter long dili i-on. It should not be signed on until permit is given. Unya pag on na mao na tong bagong lipunan katong slogan nga ikaunlad sa ikaunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. And you know how the government tried to impress nga seryoso sila sa kampanya, Bong? Dahil sikat nga radio announcer sa Manila, katos Ariel Ureta, if you remember that.
0: Kung kaabot na ron, Ariel Ureta.
1: Yeah, he was a very popular radio announcer sa Manila. And he was trying to crack a joke sa iyong radio program ba? Yung sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Believe it not, mga one hour after, gi-pick up sa Metrocom.
0: Oh,
1: gipick up sa Metrocom, gipatos kam krami, gipabisikleta sa duha ka adlaw.
0: Sa kay una dang bayan, bisikleta ang kailangan, ha?
1: Oh, the joke was siya. Was trying to put light on the slogan ba.
0: So atong panahon na Sir Peter, what's the mood joy announcer adto makasulti against the Marcoses?
1: Wala.
0: Wala gyud, ha?
1: Wala.
0: Kuan yuga, dakpon yuga.
1: Kato si Ariel Ureta mo, ito yung example nga. Joke-joke, ganito, gipick up as Metrocom.
0: Pobida, no?
1: Metrocom, gidas, kam-krame. Ito bisikleta siya, doang adlaw.
0: Hadlo ka, no? So, kontrolado yun. I mean, it's that's part of the kuan kintahay. Kanang mga mechanics sa martial law nga. Kanahan, kontrolado yun ka sa Malacañan, sa gobyerno.
1: Oo, kuan gudo, that was warning signal nga we're not joking this time. Ayaw mo binuang kay ipa-pick up yung Metrocom sa Manila. or PC sa probinsya if you say anything against government, no? So that was how it went. Sa una, sa pagsugod, Bong, it was good.
0: Mm.
1: It was medyo na disiplina gyud tala, no? And everybody was on the line talan, to talan.
0: Mm.
1: Pero history would tell nga medyo giabusaran pagkataw-taw, no? Pila ka tuig after giabusaran ang poder sa gobyerno. That's why that martial law ended not good in the record of Philippine history.
0: Katong mayungong kag na-disiplina gyud Sir Peter, let's talk about movement sa mga tao. Limitado ang movement about during night time. Ang sa ura na bagay curfew atong mga panahon na?
1: Kining curfew was 9 o'clock. The curfew was more like 9 o'clock man tong curfew at tubong until 5.
0: Okay.
1: Until 5 o'clock ang curfew. Onya, between that time, pwede mingawa gyud sa tanang lugar sa Pilipinas because curfew time was 9 o'clock. In the more 9 o'clock in the evening up to 5 o'clock sa gabi at sa buntag.
0: So wa jamoy tindahan, wa jamoy uban pa diha nga wa di bay ra gyud ka.
1: Kuan restricted gyud ang movement ato when martial law was declared.
0: Asa man dapit na ang abuso adto? Katong ingon na to, katong militarization, katong murag kag ibang batstrokon ka, unsay hulagway sa abuses atong panahon na?
1: Part of that was the military abuse, no? Diha na to. Nanggawas na itong military abuse unya katong watingli ang ayos katawahan itong sa kinsa ipanakop ito.
0: Mm. Nga warrantless arrest, ha?
1: Warrantless arrest, correct.
0: Kinsalay ganahan so, nga gukdo nila kay muna, wag yung kay chance. Muna nanago na lang yung uban. Nagpabukid na lang itong uban kay manghihapon, magpasyudad na, dakpun mo ta.
1: That was how martial law started. Unya, fresh to my mind, na ang gobyerno, murag napuno na ba? And yeah, I was trying to print discipline, pero maulig ito, kaya busaran later on. So, saan magdugay? So, mm-hmm. That was what I can recall, Bong, on that Bagong Lipunan theme song of the Marcos regime. Kada oras to, Bong.
0: Kada oras, ha? O dili ka mo play ito, posibleng i-shut off mga imuhang transmitter. O di ka mo sunod.
1: We were monitored by the PC, Des Campo Dagohoy, Philippine Constabulary, and murag nasipyat ni Kasara. And we receive a call through the telephone na nanuwa mo play itong Bagong Lipunan.
0: Kuyaw. So, kuan gito, brainwashing gito sa mga tao, ha? Nga gihimo,
1: if you term it that way, nganana.
0: Mm-hmm.
1: So that's what we can recall, Bong. We were there, DYRD and the Bohol Chronicle, were both there covering the events when martial law was declared 54 years ago.
0: 54 years ago. And thank God we survived that martial law, Sir Peter, and we are still here, no? Covering the events ato ang nasod nga Pilipinon.
1: Well, they say politics come and go, but we in the media remain.
0: That's the important thing, no? Witness of all the events, good and bad, nga nagpangitabo sa itong nasod nga Pilipinon. Okay, salamat kayo, Sir Peter, no, for that recollection kung sa'yo nagpangitabo sa martial law during the time. And so far as media is concerned, controlled, o doon ay gimando nga buhata pag-play sa maong kanta. Thank you so much, Sir Peter. May buntag ka nimo.
1: Okay, Bong. Well.

bag-o mga kaigsunan katong nadungog ninyo karon mao po ni aga Marcos Jr. nga kanta ha, hiligin ni sila mga timsong mga kaigsunan do, nakay timsong po do ha. Wa ko timsong sa hong asawa do. Ikaw bumbulero do na kay timsong ha. Ikaw na nga. Kanto timsong to ni Bungbong Jr. Mga kaigsuunan, no? Katong nadungog ninyo karon. Pero katong kanta nga giingon ni Sir Peter nga gi-require gyud ang mga radio stations tibuok nasod nga itukar ninyo ni kada oras. Itukar ni, mura ba og brainwashing sa mga Pilipino nga maudyon ni ang itukar kada oras. Ato ko nung paminawag balik tong gideklarar, gimando ni Marcos nga ipatukar mi ko. Ipalihog. Purbida, hilig og mga team song din yung mga Marcoses do ha. Buti pa sila, may team song ha. Oh.

Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Matod pa ni Sir Peter, inaghuman ko nung tukar ato, isulti ko nung sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Murawag somehow justifying the move of the President Marcos Sr. mga kaigsunan nga kineng atong gihimo, it's part of disciplining the Filipino people. Muna, martial law, yung mga kaigsunan is a disciplinary mechanism, mga igsuon. Atong panahon na, upon abuses came, mga kaigsunan, nga maoygi ka palagpot sa presidente, kato nang abusar sa militar, kulatahon ka, bastukon ka. Atong panahon na, mga kaigsunan, pwede ka dakpon, nga wadya mo'y warrant of arrest. Pwede ka sakon imuhangbay, susihon without search, warrant. Muna ang panghitabo, mga kaigsunan, ha? Kaniadto, wa na magpanghitabo karon mga igsoon. Ang nagpanghitabo nga murag dunay susama, kaniyang gipangpiriso nga mga senador, no? Sa mga kaso nga ilang giatubang mga kaigsoonan. Apan karon wa jamoy warrant warrantless arrest, no? Dapat dunay warrant, tanan, dapat dunay search warrant o mga kaigsoonan, ha. UP Madrigal Singers ang mikanta ni Makoy, oy mo ba? UP Madrigal Singers, mga kuyaw na mga kaigsuunan, no? Ang maong mga singira. So mo rin gakanta to, ha? UP Madrigal Singers, Makoy, ha? Kanang ka Marcos Jr. nga kanta, murag bagong lipunan man gihapon do, New Society. Nakabasa ko sa libro ana do, kanang puti to with red markings. Compilation mo to sa kong amahan. Tahong putong gipang compile. Kaya aron ta mahibaw kung sa'yo nagpanghitabo ka ni Adto, ha? White book with red markings, mga kaigsunan, no? Mo to ang The New Society, ha? Good morning, Sir Tibbs. Oh, nawa man to, ha? Sara man to? Ha? Bagong Pilipinas. May bagong silang. Mauna ang Kamarcos Senior. Pero kaning Kabungbong Junior karon lahi po. At ako na paminawan o balik dobi kaning Kabungbong Junior, ha? Okay.

0: Karong panahon mga kaigsoonan sa tandugon nga kahimtang sa tong nasod nga Pilipino, we need some inspiration mga kaigsoonan. Kung kanta lang atong paminawon, makaingon ta, inspiring. Nindot ang mga mensahe mga kaigsoonan. Apan ang common line mga kaigsoonan mao ang panahon sa pagbabago, no? Kung gusto tang masulbad ning atong nasod mga kaigsoonan, dili ta mo lantaw og layo, no? Dili si Marcos, dili si Sara ang atong tanawon, ang atong kaugalingon mga kaigsoonan, no? Kamusta man ta isip Pilipino sa may atong gikatampo ni ining atong kaugmaran sa atong nasod? Are we part of the problem or part of the solution? Mamili mo mga kaigsoonan, panahon sa pagbabago, na the message is very clear. Ang mga kaigsoonan, bahala kinsa nang mga presidente diha, ang importante steady ang ato ang mga Pilipino mga kaigsoonan, steady sa pagbabago, pagpaningkamot nga mahimong mapahimuslan, contributor to progress. Dili mga kaigsuunan nga part of the problem. 18 minuto sa manakalabay ng alas 9. We have another caller on the line sa line 5 atong paminawin. Hello, Maing Buntag.
1: Tibs, Maing Buntag.
0: Sir, Maing Buntag.
1: Na ako'y ipaambit na po gamay.
0: Gamay, oh, naay gamay. Sige, okay.
1: Okay. August 1971, si President Richard Nixon sa Amerika may declare nga ang kwarta nga dollar o tanang kwarta sa kalibutan ma-disconnect na siya sa gold standard. Nakakuha ka?
0: Okay.
1: Kay sa una gold before anang mga buwana, ang tanang kwarta sa kalibutan naka-connect sa gold standard. Kung pilay value sa gold, maupo na siya. Pero nakita man nga ang kalibutan dili mo asinso kung maka-connect tanang kwarta sa gold, naka-connect og pilay presyo sa gold, maupo niya. Mao nga giputol. So, kadtong time, pag-declare na nga disconnected na ang kwarta sa kalibutan, hasta ang dollar nga to sa gold, diya dayo nagsugod ang kalibutan sa pagpangutang, open ang pagpangutang. Okay? Mm-hmm. So, adtong time, pagka 1972, si Marcos, diya na po siya, diya na po, ang atong Philippine government, through Marcos, diya na po, nagsugod og pangutang. Kay para sa atong infrastructure sa Pilipinas nga behind kaayo sa laing mga nasod. So mo na to diha nagsugod ang mga intriga nga si Marcos nangutang ana. Pero diha po nagsugod og mahinumduman nimo kada mga national highway, national irrigation, national electrification tanan gikan gyud na sa pagpangutang ni Marcos. So gumit niya ato nga time po ang communism is on the rise, yun, not on the rise, on the top na gyud atong panahona. Sa tibuok po kalibutan, dili lang kay sa Pilipinas. So pag-protect sa mga maong mga investment, kaya nagsugod naman po nga daghang mga sabotahe nga gihimo sa mga walhon nga grupo sa atong katilingban, sa mga infrastructure. So muna to nga tingali, nangitag paagi si Presidente Marcos nga maproteksyonan ang atong investment. Dili yang investment, kundi dili atong investment. Kaya diha naman nagsugod po og pangutang. Muna na nga, diha nag-charge na siya nga. Si Marcos, dakog utang. Pero kanto nga tayo ma, muna gintupod ang sugod sa pagpangutang sa tanang gobyerno sa kalibutan, dili kay kitara. Hasta ang Amerika, nagsugod na po og pangutang.
0: Pangutang.
1: Muna nga, sa karon, sa pagtawag ni Marcos, muna yung utang, muna nangutang si Marcos. Pagka panahon ni Kore, yung utang gihapon kay mo naman ang kalakalan ka na sa kalibutan nga mga utang ka para mo develop imong nasod. So, nawa, pag-abot ni Kore, nawa itong si Marcos, daghang utang, mga ingon-ana. Kaya nagsige naman tagpangutang, hantod karon mangutang ta kay ang kalibutan karon sa karon nga existing, $100 trillion ang ekonomiya nga gipadagan sa utang sa tibuok kalibutan.
0: Sir,
1: ang Amerika, 40 trillion.
0: Pilipinas, sir, kung mag-isgot ang Pilipinas as of the end of July 2026, 19.39 trillion pesos ang atong utang.
1: Oh, pero that is nothing. Kay kinahanglan man ta nga mga utang, kinahanglan punta pa utangon. Kaya nagkadaghan man atong population, unya karon, mabito na nga, amulon, mangutang ka sa mga linde nga na open kayong mga utang karon. Kay mura man na siya paagi nga mo develop ang usa ka nasod nga pagpangutang.
0: Okay.
1: So muna siya nga at ako nagtuog yung kung katong pagpadeklira mo to usa nga pagprotect sa atong mga utang sa mga investment. Karon mura di ko mutuo nga si Marcos mo declare og martial law kay naman po, ang communism, erase naman yun, totally erase. Kanya, kanang mga nisupak sa iya ko, mga misguided na politician malang na, nga mga kawatan pong dagko, para maproteksyonan sila nga, kwan, mudapig sila anang vice president nga, kawatan pong dagko.
0: Porbida lagi.
1: So, sila kay mga kawatan, nag-abot sila mga kawatan, nga mga sila nga gusto nga, overthrow si Marcos, alis ka na dyan, wala nang tiwala ang tao sa iyo. Okay. Noon, panunahon ni Sara nga ni Sulti Ana.
0: So, ito pa away ni sa mga kawatan, sir?
1: Away. Di, si Marcos, di ko mutuo nga nangawat.
0: Adi ka mutuo?
1: Di ko mutuo, gyan nga nangawat.
0: Mo ba?
1: Gyan ko, bisa gamay. Usa ka porsinto, di ko mutuo nga si Marcos nangawat.
0: Ni unsa man lang? Wadyan mo ko siya na bahay na yung mga malita-malita?
1: Tingali. Pero gali, tingali. O gipistan siya, pisik. Pero o giiwan personal nga, tawato na ako na, umuradi ko mutuo.
0: Nya si Sara, mutuo ka?
1: Mutuo ko. Wabot, nagun na siya, di agwa pa na siya ang iyan, ha?
0: Orbida, malituhan.
1: Ang kasuhan, magukat siya may tao nga kasuhan, agwa ka masuspik nga nagbuhat kagdautan. Kala mo'y pinatatyore. Wala, kagipinulitikan. Natural politics ang tanan nining kalibutanan, ni mga ingana. Nakuha, tawag yung kangawad yung kayo sa ordinaryo, kinsa may good po yung mukiha ni mo, kinsa may mukaso ni mo.
0: Sige sir, salamat ka sir.
1: Ang ato mismong Congress, representing by the people.
0: Okay. Salamat ka. Basag, i-appeal ko ni mo, nangawad po ko. Salamat Mr. Kohler, may buntag ka ni mo.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 19.39 trilyones ka pesos ang atong utang mga kaigsunan. So, naipanultihon, mamanta magsalig og income, og sweldo, kasalig tag-utang. Muna atong nasod karon mga kaigsunan ang nagpadagan sa ato ang gobyerno. Inutang mga kaigsunan, 19.39 trilyon ang atong budget karon aras mga 6 trilyon tingali mga kaigsunan. Ha? Ang atong utang mas mako pa kaysa ato ang operating funds mga kaigsunan, pagpadagan aning gobyernoha mga kaigsunan matag tuig, no?

0: arrest karon na tanan kay arrest based on probable cause man tanan pirma facie evidence murag mao pa man karon mga kaigsuonan ang naa nato karon na wadya mo patong mga kaigsuonan 25 minutos sa manakalabay ng alas 9 sa kabuntagon.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Samtang mga kaigsuonan, kita naghandong karon sa anibersaryo sa martial law uban sa mga kabalaka nga basig maotro mga kaigsuonan. Apan ang dakong gikabalaka na to karon kaning ipikto sa El Nino dinhi sa atong nasod nga Pilipino, labi na dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ang provincial government mga kaigsuonan nakatala na sa mga damages ug pila na mga kaigsuonan ipikto mga kaigsuonan ni ining gitawag og El Nino. Unsa kay angayo nga buhato nato karong panahon na nga grabe ang ipikto? Mauban nato karong buntaga mga kaigsuonan ang ato ang provincial administrator Aster Caberti. Ma'am Aster, maayong buntag, welcome sa tong tuluman on inyong alagad.
2: Maayong buntag sa tanang naminaw nato karon.
0: I understand Ma'am Aster no nga ang ato ang provincial government naghimo nag assessment sa kadaot sa ato ang El Nino diri sa tong lalawigan sa Bohol. Kamusta tuod?
2: Yes.
0: Alarming ba ang mga panghitabo o in terms of value, pila na ang damyos nga nahiaguman sa itong lalawigan sa Bohol karon?
2: Okay. Si Vice Nino.
0: Yes, ma'am, master. Bumbulye, sir po.
2: Mayong
0: yes.
2: Buntag. Mayong buntag.
0: Mayong buntag.
2: As akin yung akong report, as of September 19, that was last week, partial report ni, doon na natin, siyam ka lungsod nga may report. Mauni nga doon na yung mga damage ang ilang kalungsuran. Ang Antikera, Balilihan, Tobigon, Lobok, Valencia, Bien Unido, Inabanga, Abilar, ug ang Luway. Igo ka, Vice.
0: Naigo, taanigo, tinood.
2: It doesn't mean nga kinira sila ang na-damage, na doon ay damage. Ang uban, wala palang yun ka-report. But as of September 19, doon na natin total damage estimate nga 46.5 million.
0: Kani siya, unsa man ni Ma'am Aster, kung ano ni tanan, crops and rice ni?
2: Rice, corn, and mga fish ponds. Ang atong fish ponds na natin na daot nga worth 26 million.
0: Huy. Ganong, okay. Ganong maigo man ang fish pond nga tubig, ma'am? Mawadag tubig?
2: I think it's the heat exposure.
0: Ah, dili mo kuan ang mga isda, no?
2: Oo.
0: Rice, corn, fish pond, ha?
2: Technical. Ayaw ko pangutan na ang technical.
0: Yes, my master.
2: Kaya nga ako support.
0: Okay. Okay. 46.5 million, no? In 9 towns, okay. Ha?
2: Yes. So, atong Friday, although ang instruction ni Governor Aris earlier last Friday, mga 2 weeks ago, kanyang sige ng istorya, gyud bahig nga, kuan na gyud kaayo ang atong El Nino mo peak ni siya October November to December and in fact expected to last until the end until the first quarter of 2027.
0: Uy,
2: so mao nga si Governor Aris we order gyud siya nga lihukon na ning tanang pag prepare among gi come up with resolutions through the Disaster Council nato last Friday ug naiguan nga mupadayon na ta sa atong cloud seeding operation.
0: Cloud seeding, so far, mauni ang intervention pa nga nakita nato nga maka somehow makatabang-tabang og
2: immediate. Gawas sa uban natong mga paningkamot, mga programa nga makatabang dat sa atong mga farmers.
0: Kaning cloud seeding, Ma'am Aster, mo cover ni tibuok Bohol o kanitong mga areas nga tuwa dito ang concentration of agricultural lands?
2: Mo cover ni siya, of course, for the whole province, especially sa asang concentration sa atong mga farmers.
0: Mm.
2: Yeah, depende po ni siya. This is a bit technical. Depende ni siya kung asa dunay aggregation of clouds. Mauna yung visible ang atong cloud seeding.
0: Mm-hmm.
2: We are working with the Department of Agriculture in this and our Office of the Provincial Agriculturist and the Bureau of Water and Soils Management of the Department of Agriculture.
0: Di ba mahimo ng tubig dagat o muna itong ipump, itong i-spray anong mga kabasakan, Master?
2: Ang tubig unta sa Manila.
0: Ang tubig sa Manila, to, ang ilang baha dito, no?
2: Bitaw. So, muna itong mga paningkamot, itong gi-fast track na

0: to ang processing, ang procurement sa cloud seeding. Hopefully, today, ato nang ma-issue ang notice to proceed.
1: Wa pa ba mo abot sa punto, Ma'am Astor, nga naa na gyud ta sa kalamidad? I mean, that would somehow justify the declaration of calamity dinhi sa lalawigan sa Bohol.
0: Doon na, based sa, resolution na mo nga na-desidihan sa Disaster Council, we are already authorized to allocate funds for this.
1: Ah, okay. So, without need of declaration of under state of calamity, ang ato ang...
0: Mitigating man eh.
1: Mitigating, no? So, kay aron ang mga kalungsuran o kung sa galing, they could also use unsa na ilang available funds ni ining makaingon ta nga kalamidad karong panahon na, Ma'am Master.
0: I have to check on that kung duna na bagi official declaration. I have to check on that. I will report to you.
1: Okay.
0: As soon as I have the information.
1: Okay. Yeah, that is one picture, no? The damages caused by this El Nino. But the bigger picture, ang atong pagkaon, pagkaon na to, dili ba ta mahugtang pagkaon karon? Unsa may assurance ato sa mga bulanon?
0: And ang other LGUs also, aron maka-allocate po sila og funds.
1: Okay. Assured pa ba ta nga aduna pa tay makaon na karong panahon na, Ma'am Aster, ni ining nagkagrabe nga epekto sa El Nino, ang bugas o guban pang mga pagkaon na to nga ngay kanon?
0: Doon na pa kuno ubang farmers, doon na pa ubang mga mag-uuma wise nga makalatas pa ani. We're supposed to be in the harvest season. Early October to late October. Ang ubang kalungsuran north of Bohol, mura og makalatas, makalabang sila, maka-harvest. Na dunay daghang maka-harvest. So, this will eventually be the source of our consumption diri sa probinsya. Although responsible yun ta sa atong pahimutan kung hiluna ang atong pagkonsumo sa province. We also, ang Office of the Provincial Social Welfare Department will propose preposition also mga para sa consumption in the next, kung maapekto na, doon na effect yun sa El Nino.
1: Okay, so wapad sa muta, it's not to be alarmist, Ma'am Aster, no? Pero mag-isigot lang ta sa assurance nato sa pagkaon ning El Nino karon. Supply nato coming in din sa itong lalawigan sa Bohol from other provinces, other sources of rice. Wapay problema so far?
0: Wala man, wala pa.
1: Unya,
0: although we will continue to really monitor our supply, especially sa itong staple food. Unya, of course, prices... I-continue mo, i-monitor gina nato. I already requested the price provincial price coordinating council to monitor regularly. Although nagsige ni sila monitor, we have the database. Nga once we have dunay declaration of a calamity, we have the baseline where we base our price spikes if ever.
1: Okay. Ma'am Astor, kay ganina ningon ka rice, corn and fish pan. Kamusta ang atong mga kahayupan? Baka, kanding, baboy, kamusta sila nining panahon na karon?
0: Wala pa may report last Friday. We presume nga survive pa ni, but things will be different maybe weeks from now.
1: Okay, we will be expecting that another report, Ma'am Astor, no, the state of
0: I don't sound to be an alarmist vice, no, but we just have to prepare.
1: Okay.
0: We just have to prepare good.
1: Okay, dili man ni kumigjan ang El Nino gyud, no, naa na man gyud ni, klaro man gyud kayo nga init sa tanan, ang ato na lang ani, ang provincial government dili maawahi sa pag-respond sa possible impact of this El Nino, food and other mitigating activities nato, cloud seeding is one, no.
0: In fact, this afternoon, Vice, I will have another meeting sa Cloud Seeding Technical Working Group. This afternoon, so kuan kini tutok ta ani karon until we're able to push for to implement the program.
1: So katong giingon nimo by October kaning mga farms na to karon makalabang pa ni sila ani, maka-harvest pa ta ana.
0: Oo, doon na pa. In fact, kaning mga lungsod nga akong na-mention, napaana makalabang, like for example, Balilihan, makalabang pa na some areas in Pilar. Pilar, oo, doon na pa yung maka-harvest yun.
1: Kamusta ang ato ang mga irrigated rice lands? So far, ga-produce ba sila? Wabay problema sila? Katong naigo sa
0: ang katong rain-fed yun.
1: Mo'y naigo?
0: igo gyud. Igo gyud. I mean, if you I visited some towns, luoy na gyud ang rain fed. Okay. May tuyo ko, luoy na gyud ang rain fed. Unya maupod na si governor nga nagsigig apura kay makita man gyud nimo nga although nailami kayo tan-aon po dito katong mga irrigated areas nga maayo gyud ang dagan sa tubo sa humay.
1: Ga-green-green, ga-yulo-yulo gyud sila dito. Oh, lamit na awa. So far, why dito problema ang mga irrigated rice lands na to?
0: Walay problema. As of Friday, walay gikataho ang niya nga problema. Although ang Capayas Dam is under repair, but it is the problem is being contained.
1: Mm-hmm. Okay. Salamat kayo, Ma'am Master. Ining maong update na to from time to time. Manawag tas Kapitulyo. O kamusta na nga ito ang update bahin aning El Nino impact sa Bohol. Thank you so much,
0: PA Aster. Sige, salamat kayo for the opportunity.
1: Thank you so much.
2: DYRD nang una sa mga balita.
1: At ang Provincial Administrator Aster Kabirte, mga kaeksunan, cloud seeding mo ni ang immediate nga himuon sa itong provincial government ining panahon na karon, mga kaeksunan, kay initially doon na nakita ay 46.5 million nga damages sa 9 towns. Siyam rana kalungsod. Wapang makwinta ang ubang kalungsuran, mga kaeksunan, ni ining epekto sa El Nino. Karong taon, mga kaeksunan, mag-isgot ay laing isgotanan. Inigbalik na ito, humanin ang pipila ka pahinomdom. Stand by!

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Takot sumpo na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
5: Balisama na ang isip.
6: Wala tayo choice. Paraan na lang.
5: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
7: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
5: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Ubop!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: Balik na sa itong Dulamanon, mga kaigsunan. Doon na kita 43 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Karong si Manaha, mga kaigsunan. Mauro nang itawag o Medicine Week. Mao nga expected, mga kaigsunan, mahibaw ta sa mga panghitabo nato karon bahin sa atong panglawas ug sa kahimtang nato, mga kaigsuonan. Mao nga dinhi sa atong istasyon, doon na tay segment sa atong programa sa inyong alagad, mga kaigsuonan. Uban nato, mga kaigsuonan, ang taga Bohol Medical Society na uban nato karong buntaga ang presidente nila si Dr. Ruel Villaflor og ang chairman usab sa Pediatric Department sa Galyari si Dr. Edgar Epe. Mga kaigsuonan, ano mag-isgot nato karong buntaga kabahin aning seizure og kaning epilepsy. Kanibang usingan ani Doc, kaning patol, no? Before anything else, Doc, no? Ako katagaan sa Gagyunan na mutimbaya sa itong mga suking ngantig pamina worldwide. Go ahead, Dr. Epe.
1: May buntag ganin mo, Sir Tibbs, o may buntag sa tanang nagtutok o paminaw sa Station DYRD. Din sa Tibuok, probinsya sa Bohol o sa Tibuok, kalibutan matupakan ni mo. Mapasalamaton na ako nga niya ako karon, ilabi na ni atong National Medicine Week Celebration aron maghatag og dugang kahayag may tungod sa seizures o epilepsy sa atong mga kabataan. Karon usab nga buwan sa September mao ang National Epilepsy Awareness Week sa Pilipinas.
0: Yeah, salamat kayo, Doc, no? National Medicine Week. So karon nga ato ang isgutan kaning epilepsy kon patol, and we are so happy nga uban nato karon, mga kaigsunan, ang nag-inusarang pediatric neurologist dinhi sa tibuok lalawigan sa Bohol. Siya usab ang past president sa Bohol Medical Society, mga kaigsunan, outstanding physician sa Philippine Medical Association dinhi sa Bohol Medical Society, samtangan nga chairman sa pediatric department sa Galyares Hospital, Dr. Epi. Salamat kayo, Doc, no, nga niya kakaroon sa atong tulumanon karon. Usa ka dakong dungog, no, nga mianhi ka aron makatabang ka sa atoang kalihukan karong panahuna sa gitawag nato og National Medicine Week. Isgutan nato, Dr. Epi, kaning epilepsy, unsa man gyud ang kalainan na niini sa gingon og convulsion, sister ni agi ko ani, Doc. Ako'y elementary pa nga ng convulsion, ha? Hospital ko ani, no? So, okay. Mamaura ni siya og simptomas. Mukurog ka, pero convulsion, hilanat, epilepsy, asa sa utok ni epilepsy, pwede ba na ito mapasabot unsa ni, Doc?
1: Sige. Mayroon akong gusto may tabo ka ng buntaga, no? Daghang yun ang tuog nga pare-pareha sa kini mga terms na itong gigamit. Ang una, ang word nga seizures, usa kini ka problema nga nagagikan sa utok nga makaingon sa kalit nga kausaban sa kinaiya sa usa ka tawo, o makaingon sa pagkirig sa tibuok lawas o parte sa lawas. Kinitungod sa kalit nga og temporaryo nga electrical storm o kalit nga pagkukuba sa lagan sa kuryente sulod sa utok sa bata. Daw sama kini sa pagka short circuit sa atong kuryente sa balay. Ang convulsion, usa ka ilhanan sa seizures nga atong makita tungod kay ang kaunuran o ang kabukuban maapektuhan. Ang electrical signals gikan sa utok nga gitawag nga seizures. So, ang seizures na sa utok, ang convulsion na tumakita nga pagkirig-kirig, whether tibuok lawas or parte sa lawas, no? Kirig o mugahay ang tibuok lawas, so magtawag na ito o generalized or focal seizures. Take note also nga dili tanang seizures, tanang activity, abnormal electrical activity sa brain, makaingon o convulsion. Pwede ra pod nga ang bata magblanko or matulala, or kalit nga mausob ang batasan or nilihukan sulod sa pipila ka segundo or minuto, and then maulian ra pod. Ang epilepsy or kinawag nato og patol mao ang pagbalik-balik nga pagsugmat sa seizures or convulsions nga walay naka-provoke, walay nakaingon. Gidiagnose lang kini kung ang bata nakasinati og duha or mas daghan pa nga seizures nga walay klarong hinungdan og ang gitang sa primero o katapusang seizures nilapas na og 24 hours. So nikirig ka karon, dili pa na matawag nga epilepsy, pero kung nikirig ka na after 24 hours, nikirig na po ka, or sometime later in the future, nilapas na 24 hours ang primero ang katapusan, matawag na nagdoon ka na epilepsy. Or ang epilepsy, kinahala na po yung condition ang gitawag unprovoked, walay hinungdan. Dili pareha sa gitawag na ito o convulsion sa hilanat nga ang kataas nga temperature, may hinungdan nga convulsion or mukirig ang bata. Pwede sa kinag magbalik-balik, pero atong mahibawaan nga ang convulsion sa hilanat, febrile seizures, doon ay nakaprovoke nga hilanat. So dili na ito siya matawag nga epilepsy. Okay, pero dili po tanano nga pagkirig matawag na ito epilepsy. Usahay magud po kanang gawa sa katong itawag na ito febrile convulsion, kanang mga batang puya nga mukalitang utong, mukutang, na paghuman mo lagom, paghuman mo kirig, dili po nato na siya matawag nga epilepsy. Kaya tungod na siya sa pagunang sa paginawa, nautan oxygen ng utok, ni kirig. So common na. Actually, na ko'y kaso karon nag-handle nga matawag na ito, breath holding spells. O usahay po, kanang mga dalaga, dalagita, or mga ulitaw nga tungod sa usa ka emotional stress, no? Makabati sila ng masakit ilang dughan, magpaspas ilang ginhawa, pagkauman, manggahi ilang kamot ug tiil. Usay mo kirik o usay mo kuyapan. May bawa na ito na kadoyan nga deleted na sa matawag nato nga epilepsy or patol. Okay?
0: So, kirig-kirig. So, ang common aning seizure o kanang patol, kirig-kirig. Common ane gikag utok.
1: Yes, tanan gyud gikan sa utok.
0: Gikan sa utok. Pero ang kalainan lang ani kanang seizure hilanat ang moprovoke.
1: Dili po.
0: Dili tanan.
1: Ang seizures usa ka abnormal electrical activity sa brain sa neurons.
0: Okay.
1: Ang kanang electrical activity mo ani makaingon nga mo kirig ang tibuok lawas.
0: Okay. Kirig ang tibuok lawas.
1: Mo na kitawag ang ato makita nga kirig-kirig mo na kitawag convulsion. Ang nasa utok nga abnormal electrical activity mao na siya'y seizure. Kanang pagbalik-balik nga sugmat mo na kitawag ito epilepsy or commonly called as patol.
0: Na may magbuwa na ilahang ba ana do kung sa may pasabot ana.
1: Okay. Atong overall general picture sa usa ka gipatol kanang magkirig tibuok lawas, mo sira pang mata, magbula-bula.
0: Okay.
1: Dili tanang patol ingon na ang porma. No? Napoy uban nga matulala lang sa mga gitawag natong absence epilepsy nga mukretang og lutok mo blanco ang bata mulingi sa kilid usay mag tiyam-tiyam ang baba o mahulog ang gihawiran nga baso or something common po din siya, no? So dili tanang patol adunay pagkirig or adunay convulsion.
0: Mm-hmm. So actually na ako'y sakop nga epileptic, no, mukalit lang pud lagi og ka kanang kakirig, no, tumba, no, ang hadlok ka na ini katumba ana bag mapakog ba, no, ya pasagdan ra di kuno na pasagdila, no. So unsa may buhaton na ni Doc, ikaw ginikanan labi na mga ginikanan nato, okay, na minaw karon, no, makita ang ilahang bata nga gakirig-kirig ani lurat ang mata ni lagom nagbuwa-buwa ang baba, unsay angay buhaton nga primerong move sa atong mga ginikanan?
1: Okay, mao importante usab kini nga tanga ito sigutan, no, ang pinakaunang buhaton gyud sa ginikanan or sa saksi sa nahitabo nga pagkonsul is to remain calm. Kalma lang yun gihapon. O katong siguruhan ang kaluwasan sa bata o security sa bata. Number one yun is relax, no? Presence of mind, di mataranta. So nakita na itong batang nagkirig-kirig, sa itong batang ihigda ang bata sa kilid. Importante kini, kung doon na siya maglaway, mahulog lang laway, dali rin matrapuhan, o dali siya masudipan. Kaduha, ilayo sa mga gahi or talinis ng mga butang sa iyang duol. Ang dili siya mabunog. For example, nasa mga ngilit-ngilit, mapakog na hinoon. So, ibutang sa tunga-tunga sa lamisa or sa katre. Butangan og humok nga unlan o sinina ang ilawom sa iyang ulo. Ang sunod is orasan o unsa kadugay ang seizure. Importante kayo kini nga impormasyon para kanako o sa inyong doktor. Orasan. Gamit ang orasan o relo. Okay. Ayaw pugni or guniti og maayo ang bata samtang nagkirig-kirig. Kay pwede siya, pwede kini mo resulta sa pagkabali ni noon or pagkabunog, no? Actually, mga gina ko ganihan ang patol, ang seizure diktara sa utok. So dili na ta masultian, madiktara ng utok nga undangin na. So huwaton lang nato na siya nga magkirig, dili makatabang nga atong pugan og kusog. Hinoon makadiskrasya kini. Sunod, ayaw butangi o bisag unsa nga butang sa baba sama sa common kutsara, tuwalya or tudlo, no. Kung sa ospital butangan pud og padded tang represyon, dili na nauso kay matud pa utok ang nagmugna. Kung nagpaak na siya, nagpaak na gyud na siya. Kung imo nang pugson, mawi gyud mabungi na hinoon, labi na kutsara ibutang nimo. Kung tudlo nimo, maputol na nimo tudlo, ikaw na kawawa or mapangag ang bata. So luoy, pasagdi lang na siya, ayaw paslaki ang baba. Okay, ang akong importante nga sulti, ayaw pagsinggit. Nga naman, duolon ka sa silingan. Labi pa katong wala pang kapaminaw ni atong sibya karon, nga walay saktong kaalaman kabahin sa saktong pag first aid sa kumbulsyon. O tudluan na hinoon mo o dilema o sama sa kong nisgutan giniha nga paslakan ang baba, pugan o kusog, idoon ang tiyan, uban pa gani, paakon ang kiting para pugson lang nga makamata ang bata. Kining tanan dili makatabang, makatetanos ka Panginoon. So, hinumdumi, nga nakaingon ni ini, short circuit sa utok, hulaton na ganyan mo, kasagaran, mahumanda na siya sulod sa tulo ka minutos. No? Kung mulapas, diha na nato sa dadon sa pinakaduol nga tambalanan. No? In 3 minutes, mundang na nag-iya sa kula kay buhaton, gawa sa pag-insure ng safety ang atong bata. Mauna, kinahanglan, adun na tayo orasan o relo. Kaya naman, magtatag na ito sa itong oras. Sabi po, nag-usa ka minuto, usa na ka oras. No? Kung, dito, kung malibag, mataranta pa ta, o pa tayo gamit nga orasan. So, importante, doon na tayo matubang nga orasan. Okay? Sa gitawag nga febrile convulsions, kanang kuman nga tumakita ang ordinary convulsion sa bata, kay klaro man nga ang taas nga temperature sa bata mo ay nakaingon sa pagkirig, dako kayong tabang ang pagpakunod sa temperature sa bata niya ng mga panahuna. Ang saktong pamaagi mao ang pagtrapo sa bata gamit sa usa ka basa nga trapo or face towel gamit ang tubig sa gripo, dili ice water ha, tubig sa gripo o sigurohon ang ulo, liog, ilok, dughan ug likod. Okay? Sundan ang pagtrapo sa basa ug uga nga tuwalya ug balik-balikon kini hangtod mukunod ang temperature sa bata. Expectedly, 99% kung nabugnaw na ng bata, muundang ra ng iyang kirig. Ayaw lang apila ang kamot o tiil, ka-expectedly, bugnaw na maki na nadaan. Kung imo pa ng trapuhan o bugnaw, kung sa metabo, mag-kwan na noon, mag-chills na ng bata, no? Napagawin, kung mo-chills ng bata, balik ang usaka ang temperature, mo kirig na ng samot. Ayaw usab kalit og dali-dali og putos ang bata, no? Samtang init pa kini ang bata. Dayon ang may tabok sa naraba kay puston dayon og habol sa init pang bata ni idagan-dagan sa ospital nga kakakamulo pa og kirig ang bata. Unsa may mahitabo? Maprolong na hinuon ang seizures og ang prolong nga pagkirig maoy makadisgrasya sa bata kay maluto biya po ng utok. So dapat lang yun, relax, presence of mind, trapuhan aron mukunod ang temperature ug muundang ang convulsion.
0: Dok, gamay dok, trapuhan o tubig lang nga basa, dili yes. Dili cold water,
1: dili ice water,
0: cold liog, water. Ilok og
1: ulo, ulo, liog, dughan, likod.
0: Okay.
1: Way labot ang kamot og tiil. Importante.
0: O pila po na ka minutos nga trapu-trapuhan?
1: Usually, in less than 3 minutes muna na siya. Pero kung init pa, kailangan lang mo nagtrapo. Bale, matawag na ito nga, kanang temperature, muna yung makatrigger nga musisyo ang bata. So, pakunhura ito ang picture, pero muna po ng kirig.
0: Namay, dabi tayo rin yung mga gamit do nga murag dok nga ibutang rin ha, kasi nga na, bag mga
1: cold fever,
0: kanang cold fever.
1: Di ko mo yun na na kay mo kumpiyansa nila ang tagbutang diha wala hikap-hikap sa bata nga init pa di ay kasalita nga katurang cold fever mo will do the work completely wala hikap-hikap tendency mo init na nun ang bata dita ka kuan
0: so tubig yun
1: so ha? Tubig mo yun hikapo ni mo imong trapuhan yun na basa uga hikap be sure to hikap the bata
0: na naman yung ubandok nga paimnon isog tubig dili mahimo.
1: Ayaw pa imna ang usa ka bata nga nag-akto nga nagkumbulsyon, masudipan na siya di usa ka regulate sa iyang pagtulon, masudipan paingon na sa baga magka-complicate na hinuon.
0: Paypay ano? Madara ka nang paypay.
1: Paypay okay ra ang paypay basta kay wala kay buhaton sa bata, wala kay physical nga anon nga bata kuan sa tao nga nagkumbulsyon. No?
0: Okay. So katong dapita na unsay buhaton nato, pahigdaon ka na higda, inclined or unsa pa na?
1: Flat on bed lang.
0: Flat lang on bed. Unlanan man kasi po.
1: Soft bed. Ilayo sa mga ngilit-ngilit kaya basig mapakog na
0: inorog. Mas maayo tingaling na sa ground kaya ano di mahog.
1: Okay. Okay pa ng ground. Basta kay flat, nga flat stable lang, no? Nga surface.
0: Kaya ang katri o rin yung kurog mahagbong na inorog. Bangag na inorog.
1: Tama.
0: Okay. So unsa pa may angay buhato na to, Doc? Towards that, ano na to? Unsa itong response?
1: So, kung nakahibaw na ta, so, kung makahibaw ta nga ang convulsion tuod lang sa hilanat, dili ta kailan magdali-dali sa ospital. So, ato na yung pakonsulta, kung nakuha na ito, natulog ng bata, hinahina na taga ito ospital para magpa-check up, para may bawaan o unsa hinungdan sa hilanat. Kasagana, gitrangkaso, giflu, gitonsillitis, or giUTI ba. So, dito na tama pagkonsulta sa hinungdan sa hilanat. Pwede na pagkaugma, basta niundang na ang kumbulsyon o natulog ng bata.
0: Okay. Isip naginusarang pediatric neurologist, Doc, no? Matod pa nimo, utok tanan maggigikan eh, no?
1: Yes.
0: So ang utok maunay na nakakosa seizure.
1: Yes, okay. Na-focus sa brain. Ang mga ulat-ulat sa brain nga may hinungdan nga nag-short circuit o magtiktar nga mukirik ang lawas.
0: Okay, mangutan ako ni mo, Doc. Ngano naingunan na mo na, Doc?
1: Okay.
0: Unsay problema sa brain?
1: Okay, good. It's important to talk about the etiology or the cause of the seizures, no? Dagang hinungdan, no? Posible sab nga kaliwat, usan na, kaliwat no, na epilepsy or na febrile convulsion. Bisa ka ng convulsion sa hilanat, pwede pa rin kaliwat-kaliwat kasi rin papa convulsion na, mama convulsion na. Ikaduha is, doon ay panghitabo sa bata samtang nag-develop pa sa tiyan, kung kita mo ito congenital. Okay? Ikatulo, sa akto nga pagpanganak, sa pag-anak sa bata, no, kanang perinatal cause, dugay na pagawas, nakalibang na sa ilam, nagsudog gawas, nagsudog ginhawa, so maunay makakos po o mapatulon ang bata. Or wala katutoy dayon, nihilanta ng bata, paabot sa ilalat, nakikirig ng bata nga bagong nataw, makakos po na future epilepsy. Or kung nadisgrasya, napakog ang ulo, pwede sad na, kanay guna, unay ulat sa ulo. Pwede sab nga infection, most common, no? Kan mga meningitis na to, sa mga bata nga wala na bakunahi. Remember, importante ang bakuna, aron dili makagrabe ang sakit, dili mabot ang kagaw sa utok, aron dili magka meningitis, encephalitis, o later, basin o magka epilepsy. Importante ang bakuna, side trip. O, ayaw ka bala ka, kay 90%, 99% gihapon sa mga epilepsy, wala mahibaw-i ang hinungdan.
0: Wala pa hinungdan?
1: Wala mahibaw-i. Dili na ito makita. Kay part yun na sa trabaho sa maayong doktor, dili ang neurologist, mag-extract yun ka o maayong history. Kumusta ang pagbuntis, pagpanganak, pagtubo, or kanabay kaliwat para mahibaw-an na ito nga doon na by possible nga cause sa maong sa maong epilepsy. Pero napamatud-an nga 50% sa mga epilepsy wag yun mabawi ang hinungdan.
0: Ang 50%?
1: Motorok lang.
0: Ang 50%? Unsa may...
1: Mato ka itong problema sa pagkaliwat, sa pagbuntis.
0: Sa may daghan na daw? Kaliwat or delivery sa bata?
1: Mas daghan ang kaliwat. Pero mas daghan labi na sa Pilipinas, sa third world country. Sad to say, dako ang role sa kahimtang sa pag-aktong pagbati o pagpanganak.
0: So kinahanglan ang mga...
1: Kinahanglan gyud nga maayo ang pag-atiman sa pagbuntis. Ilabi na sa pagpanganak, no? Kay usay madugay ma-detect nga problemado ng bata, nakalibang ng bata, nag-fetal distress na sa ilawom, pagawas, apektado ng utok. Or di maayong pagpagawas, wala maayong pagkatansya nga makalusot lang bata, gipugos o pagpagawas, wala kahilakang bata, apektado ang utok, no? Or wala na patutoy o maayo ang bata sa pagkatao, mahutan o glucose, no? Pagkaon sa utok, mapiktuhan pa ng utok sa bata.
0: Ug mayong kagkaliwat, we are not in control of.
1: We are not of. Nakipaw sa itong kisang mahalon sa kinabuhi.
0: Tinood. But mag-isigot ka og delivery sa bata pagbuntis.
1: Kana. Na ako'y preventable.
0: Na. Preventable na siya.
1: It is a political, medical, and social issue.
0: Correct.
1: Gani, sa akong practice, maluoy lang ko kay dili ta para sa Amerika nga kasagaran mga genetic or kuano environmental. Kay maay magkunahin sila mga timan sa ilang mga buntis ug nanganak sa Pilipinas tungod sa kawad-on
0: usana no accessibility
1: no? Kulang information o kulang pasilidad sa ospital mao na nga daha madisgrasya sa akto nga pagpanganak nga mahinungdan nga dunay patol later in life dili lang patol kung dili tanang halos neurologic problem, cerebral palsy, kanang manggahi, maluyat, gamay og ulo, bulok-bulok, low IQ. Pwede na ito na matrace sa kahimtang sa
0: pagbuntis
1: o pagpanganak.
0: So, importante, anak, kinahanglan magpa-prenatal o klaro.
1: Prenatal o klaro, magatiman o sa klaro para madesayran o unsa maplanuhan o gayo unsaon pagpagawas ang bata, unsaon pag-deliver, pagpaanak.
0: kay dako gyud na siya og ka
1: push, yes.
0: Dako na gyud katampo.
1: Preventable.
0: Preventable. Naatay control yan ha.
1: Kono.
0: Ang yes, mga tao, yeah, no? Yes. So simple kaayo. Pero katong kaliwat, wag tayo mahimo.
1: Wag tayo
0: mahimo. Pero unsa may tambal ka ni Dok? Kung may go na kag naabay cure ni or maintenance lang.
1: Okay. Naay mga tambal gitawag tog anti-seizure medications nga ang purpose mao ang pagpugong sa sunod nga atake.
0: Mm.
1: So, nagitawag anti-seizure medications na iparatohon, na mahalon. Problema mahal po sa Pilipinas sa Sagara, no? So, usa na sa musugod sa tambal kay kini maintenance man nga tambal, ayuhon pa na og timbang-timbang sa doktor kung angayan na ba sa tagaan karon, tagaan ugma or dili sa tagaan. Kay tambal drugs as they are na nagitawa na ito nga, effect o side effect. Atong timbang tayo mag-unsay, mas dakong makatabang sa bata. Pero ang main purpose, ana niya, is para mapugan ang sunod ng atake o magpadayon nga haruhay o maayo ang kinabuhi, ang quality of life sa usa ka tao.
0: Dok, luna mo kung sakop nga inana po. So, mag-maintain na o tambal, no?
1: Oo. Actually, natay gitawag na ito o kanang tagana itong chance, no? Kung maayo rin yun ang pag-control sa iyang seizures, sa iyang kirig, nga samtang gatumar og tambal, tagaan nato og duha ka tuig nga ingana ang sitwasyon nga wala siya sugmat samtang gatumar og tambal. After 2 years, tagaan nato og chance nga tuig hinayahin og tangtang ang tambal para makinabuhi sa walay tambal. Sometimes it's successful nga dili nga sa balikan, nagapi uban nga unfortunately lifelong nang pagtambal.
0: Unsa maka-trigger ana dok? Stress, inom,
1: matod ba muturok ra magana nimo kay bawo ka usa ka atakihon, pero naay mga kondisyon nga moay maka pa ingon nga sugmatan ka sa mga epileptics, kulang sa tulog,
0: okay,
1: dili mamahaw, di usakto kaon, magutman, sa mga dagko na kanang magparty-party or mag-inom, mao na say makapa noon nga makapa sugmat og atake.
0: Kinahanglan mo kaon yung pumahaw,
1: matug
0: sayo,
1: og mag walay palya sa pagtumar sa tambal. Kay usapon na sa tungod kadlukan sa mga epileptics, no, nga undangan og kalitang tambal.
0: Mm.
1: Dako kay na komplikasyon makakos pa nagtawag nato og status epilepticus, kirig nga walay undang hangtod pa mabot sa ospital, magkirig pa og tubuhan na og ma-ICU pa ng pasyente tungod kay giundangan og kalitang tambal. Once masugdan, dili pwedeng kalitan og undang or magbuot-buot og undang. Kinahanglan sabutan sa doktor kay naay plano.
0: Isip chairman dok, no, sa pediatric department sa Galyaris og isip naginusarang pediatric neurologist, unsa man ang imong tambag sa nagpaminaw natong mga ginikanan karon.
1: Importante nga makakuha kita sa sakto nga impormasyon sama sa pagpaminaw sa radio stations ug pagpaminaw sa station DORD og sa pagbasa sa sakto nga mga sources kabahin sa sakto nga kaalaman kabahin sa pag pagpugong, pag-atiman o pagtambal sa epilepsy.
0: Dok, daghan kay salamat na nining imuhang mga pamahayag, importante kayo, no? In fact, may lapas na gitagsay sa minutos ato ang oras. But thank you so much for your time ug sa Medical Society ni Dr. Abilia Flor nga ni adini part of the activities nato sa ato ang
1: National Medicine Week.
0: Yes. Ug karong adlaw kay siguta bahig patol ug bahig seizure sa mga kabataan inaot nga mga ginikanan nato. Doon na mo'y nakatunan, no, sa pamahayag ni Dr. Epe Carambuntaga. Your final word for today, Dr. Edgardo Epe.
1: So, ang epilepsy dili lang basta-basta. Importante nga sakto nga itong mahibaw ang tungod nini. Anong dili madugangan ang disgrasya nga mahitabo sa atong pasyente. Ang Galyaris Hospital, doon na kita ay Neuroclinic every Thursday afternoon para sa mga kaso sa epilepsy. O dili lang epilepsy, kundi tanang matang sa epilepsy at matang-matang sa neurologic o neurodevelopmental condition sa bata. Every Thursday afternoon.
0: Salamat kayo. Dili natapos ang itong segment mga kaigsunan sa National Medicine Week featuring Dr. AP here ang nag-isigot bahin sa seizure and epilepsy. Doc, salamat kayo.
1: Salamat kayo,
0: sa imuhang intervention karong buntaga din sa atong tulamanan o sa Bohol Medical Society. Dr. Bilia Flor, thank you so much also for bringing this information din sa atong tulamanan karong. May buntag din
1: yung
0: mga doki. Sa katapusan mga kaigsoonan, doon na itabang portion na sa ito ang inyong alagad tabang mga kaigsoonan na.
2: DYRD Operation. Operasyon Tabang.
0: Sa atong Operasyon Tabang, mga kaigsunan, atong pasalamatan kanunay ang ato ang mga mitabang, ang mga donors kanunay, sila natong pasalamatan tungod kay ni asla kanunay mitabang natong mga kaigsunan sa mga nagkinahanglan.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, MM of Maribohok, ug Istoria Family.
0: Niya sa tong studio karon ang usa ka Ginoo, manong mayong buntag kanimo, say nga na to.
4: May buntag po sa tanan na labi na katong nag sunod sa maong sibya karon. Ako dai si Eliezer Manden.
0: Jose.
4: Eliezer Manden.
0: Eliezer Manden, okay. Hmm. Pila edad nimo, Eliezer?
4: 49 ko, sir.
0: Tagadiin.
4: Nami kasamtangan nga kuyo aring kanang kalsita.
0: Tagadiin man jud ka.
4: Bilar gyud nga among kagikan.
0: Okay. Unsa ba ya kanong niya magkakaron, Eliezer? Unsa yung problema?
4: Tabang lang kay tungod sa akong igsuon nga giatake og high blood.
0: Oy.
4: Nga ikaduhan na po na siya nga giatake ana sir niya.
0: Sa man ron na imong igsuon?
4: Na nang provincial.
0: Ganun na, ganun sa araman siya diha.
4: Sa kasamana nakapin.
0: Oy.
4: Wa gyud nga pagyud katingog kay tungod sa kanang naay dugo sa iyang
0: utok.
4: Utok.
0: Oh, mao lagi operahan tele na.
4: Unsa kanang naay gi schedulean lagi og kanang naay kay gi schedulean og kanang naay surgery kanang may tungod aning operahan lagi.
0: Mm.
4: Nya karon kay nag gisigising lang may pumisir unsay among ibayad lagi na kay
0: sige inani na lang Eliezer no ani anhi man ka sa tong studio daghan ang paminaw na to karon daghang motabang nimo labi na kay utok dako na og gasto no pirahan ang iyang utok inaot unta nga mahimong magmalampuso ng iyang blood clots diha makuha no sa mitabang na to pwede mo motabang sa 0921-841-6486 sa ato ang GCash kuno galing di mo makaanhi dire atong tabangan si Eliezer no para siyang anak nga intawon dako kag chances ning operahan ganing utok ani aron makuha
4: na,
0: no aw imuhang maguwang oh, so I'm sorry iyang maguwang no so Eliezer nga ni anhi man ka madu na tay 1000 ihatag nimo ang initial og ang ato ang mga katawhan nga ni mutabang paabot lamang pudog dugang pagtabang nila okay salamat kayo sa pagani
4: salamat kay sir.
0: Wala tayo oras mga kaigsunan, minlapas na ta sa itong oras gani o 10 minutos. Ako na lang magpasalamat ka rin yung tanan na sa kanunay mga kaigsunan na muuban ta sa ito ang panaw sa kahinginan. Ugma na po, dinhilang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat! Kini si TIWBS, unfriend mo forever.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
11: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakilambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal o ang apanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
12: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Pagpakabana bulanon. Tulumanon nga gipasugdahan sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol. Uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Amintado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan. Nga miatod sa serbisyo, ngatos nagkadaiya nga mga lugar o dapit ng atong probinsya ug ang katawhang bulano na igsuon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Amintado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office o sab uban sab kanato mga igsuon, sila si Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio o sa Sibian sa DYRD, sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan, si Engineer Kagawad Jerry Cajes, mga higala o diri sa video si James Bumbulero. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, mga igsuon, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag ka ninyo? Mga higala, karong adlaw, doon na tayo pinasahi nga ipabati kaninyo ang mga mamulong ni ini samas na andan basta adlang Lunes mga igsuon sila si Attorney Handel Lagunay ug mga kaubanan sama sa maong pagkaagi sa mga igsuon mutingog sab ang aton talahurong gobernador gobernador Aris Aumentado ug mga kaubanan usab so karong adlaw paabot ah pipila na lang gud kagutlo mga igsuon kun kinsa inyong madungog nining maong tulumanon pagpakabana bulanon kay mutingog ang naandan nga maningog mga higala nining Mount Tulmanon paghatod og unsay mga hilisgutan para sa daghang mga kasayuran nga inyong mabatnan mga higala gikan sa adlawng Lunes kun nining adlaw mga higala so magpaabot ang mga higala kay karon taud mabati ninyo si Attorney Handel Lagunay ang atong provincial legal office mga higala Bohol provincial legal officer mga higala dinhi sa ato among chief sa PLO mga higala dinhi sa atong Kapitulyo Provincial o dinhi sa ato sa Lalawigan sa Bohol mga igsuon unya ay mo kalimot ha ato na lang isukip sa pagpahinumdom samtang magpaabot ang mga igsuon sa maong pabati nila gikan ni Attorney Andy Lagunay nga adlaw Biyernes mga higala punsisok na sa mga kaubanan sa media kay mangutana lagi kalabot sa unsa man nga angay ipangutana sa tulumanon na sab nga pinasahi madungog usa sa mga tulumanon nga madungog kada kausa mga higala sa adlawng Biyernes kausa lang sa usa ka semana ang tulumanon mga igsuon nga Capitol Reports sa maong programa inyong mabati mga higala manubag ang mga kadaguan sa opisina buino lakbita nato na og mapun sa mga higala. Nindo trabatong isyu tumiagin si manang ano man kurente kurente mga igsuon dagay na kurintihan sa problema. So mao na mga igsuon nga niining kutlo ah, di ta maglangan. Niya mga igala ang mga tigpamaba gikan sab sa lain-lain nga mga opisina mga igala sa tulumanon takna sa gobernador niya si Attorney Handel Lagunay ang PLO chief dinhi sa atong Kapitulyo Provincial mga kaigsunan uban sa mga kaubanan. General
4: Ivy Wall sa Best Western Plus and atong mga bisita karon ang General Manager sa Ivy Wall o President sa Bohol Association of Hotel, Resorts and Restaurant si Mr. Deo Escoto o ingon man ang atong Rooms Manager sa Ivy Wall nga si Mr. Noel Plaza. Greetings na to, Sir Dower.
13: Mayang buntag kaninyong tanan. Welcome po sa Takna sa Bohol.
4: And And Sir Noel?
14: Mayong buntag, Attorney. Mayong buntag, Sir Dower. Mayong buntag, usap sa tanang mga bulanon nga naminaw, nagtanaw niya itong programa. Mayong buntag.
4: It's been about a year nga nabalik na punta din hi sa Alona Beach for our site sa atong broadcast sa Takna sa Gobernador. And we are happy nga nabalik ta diri tungod kay bago lang nga gipahigayon ang International Day of the Ocean. Which atong hisgutan for a bit and ang situation sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol which I know very interesting gid kini nga topic sa taliwala nga mga nanggawas nga mga issues og mga istorya kalabot niini but sa pagsugod nato ato sang hisgutan ang International Day of the Ocean and we are very happy nga ang Ivy Wall ang Best Western Plus has for the past few years.
14: Five years.
4: No? Sige og sponsor sa maong activity. Sir Noel.
14: Very happy and proud, Attorney, no? Na every year, nagsugod tan yan tong year 2022, having this kind of event. Nagsugod lang tag 680 participants. We call for volunteers, NGOs, government partners, uniform personnel. Up to this date nga, nakurat lang ta. The record earlier sa ato ang kuan sa ato ang gi-conduct nga ICC 2026 or the International Coastal Cleanup miabot tag 1285 participants and volunteers so we're very thankful sa tanang mga kuan sa mga nag-volunteers even napay lagyo pagali attorney gikan pagbilar gikan pagtubigon sayo pa intawon sila sa kadlaw nang abot para lang gid mo volunteer ni atong ICC
4: ayan and
13: so, ano naman, mapasalamaton kita sa tanang nag-volunteers in behalf of the association. We are not the only one doing this one. Other resorts are doing, the Bellevue, and our partners, the Bohol Beach Club, Amarela, Lubok River Resort, and the other transportation group are here to support the coastal cleanup, because being tagged as a geopark, it is our obligation also to protect the environment, and the association is part of it.
4: Yeah. So, Noel, unsa nga mga klaseng associations or grupo ang ning volunteer for the coastal cleanup?
15: For kanang non-government organization, attorney, na aganiha aganang ato ang Alliance for the Lifeguard Association, doon na santay civic groups such as the Chuchi Foundation, including the academes na aganiha ang ato ang Holy Name University, Bohol Island State University, CMC, Crystal E College, and of course the uniform personnel such as the Kuan, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fires, and of course the support sa ato ang provincial government of Bohol nga naa in taon tambong always.
4: Mm. Sir Dower, na mention nimo kaganina nga it's not just Ivy Wall naghimo ni ini, but mga other resorts nga members pod sa inyong association sa bar. Na institutionalized na ba gyud ni sa inyong association nga every year mo ay buhaton?
13: What we're doing is that we keep on reminding, and in the association Manggod, ang objective is that we need to protect our environment. The coastal international coastal cleanup only happen once a year, but the members, the resorts are cleaning daily.
4: Every day.
13: We need to clean.
4: Good. So it's good to note, no, nga maayo ang turnout sa mga volunteers. Mao ba po yung naobserbahan, not only din sa Alona Beach area, but also sa other areas po nga na-clean up?
13: Within Panglao, even the other LGUs are doing this one. Siguro, mga afternoon, mag-send na nag-data. Sila tanan kung pila ka-tunilada ang nakuha na itong basura.
4: Ayan. So that's about it, no, sa atong international coastal cleanup happening every year. And moving on sa issue na to sa tourism. Sa this past few days, grabe kayo.
15: Bibo kayo, attorney. Bibo
4: ang social media, no. So, okay. Naining post kabahin og one dish.
15: Okay.
4: Masiguro ni atong unahon og tackle, and then we move to the broader scope about the situation sa tourism dinhi sa Bohol. Okay. So, arit na magsugod. It started with a post sa social media nga naay usa ka pirasong isda, Pampano, 1,650 pesos. And tungod ni ana, it drives away tourists from Bohol. Now, how fair is that statement? Unya, tinuod ba gyud nga naay usa ka Pampano nga ingon ana ang presyo? I mean, looking at the various levels of kana na ang classification sa mga restaurants and resorts sa Bohol. Unsa man, what's the real score? Sugod ta nimo, Noel.
15: Let me ko answer ha. Let me clarify the word na kanang it drives away the tourist because of the 1,650 nga issue. Dili kana tinuod, attorney, because sa kadugay-dugay na nato ani nga industry, every September lean season gyud na siya. Kani nga time higayon ni nato nga magkandakta og training sa ato ang mga empleyado, magkandakta og kanang PMS or kaning ato ang maintenance sa atong mga kwarto. The word nga it drives away the tourists because of the 1,650, wala jud na siya ka dili kumutuo ana nga issue, attorney.
4: Connection.
15: Wala gyud na siya kanang connection. The rate 1,650 nga nakita nato sa social media on my side lang, kanang attorney. Klaro man to kaayo nga I don't know, walay resibo.

0: na sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myra Caf, Ambroxol Hydrochloride. Myra Caf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: ang aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato sir?
3: Paul Mercado di ini sir.
2: Mutanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisod kog pangihi kay ni hubag man. Hubag pura kong tiil, inahilantan pud ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko may review DTX 500 ra gyud kaayo nako. Labis jud kaayo sir, DTX 500.
4: DTX 500 mapalisa mga butika.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: Undiscarding bisdag, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexino Forte!
6: Nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguan nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
21: Balisama na ang isip.
22: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
21: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
20: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
21: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
23: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
24: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
27: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
26: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
27: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
26: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
27: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
26: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
27: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna, gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping

0: me with my health check. O, mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
1: Thank you kaayo sa imong oras po.
0: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Vina, duwa sami sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! Huwata ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: GTX 500!
8: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bali.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpamilaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuguran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rausman Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang pandungsong city councilors at ang mga kaugbanan na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ato ang mga office heads, department heads, ug atong ang chief of staff no sa city mayor's office, Ma'am Catherine Dorimancha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab mga higala sa ato ang mga nagsikay-sikay sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandak sa mapagkaon karuna sa mga higala. Dagan kayong salamat sa inyong pagpulong, pagpikuhan, pagpagpamunan, no? Labi na sa ito ang mga news din sa ubang pang mga updates na ito sa ito at naman ang lugar sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag asa ng putunay sila itong programa, huwag asa na muna himutang karong mga oras ha, mga higala, maayong adlaw, kaninyong tanan. Huwag syempre, dilisad na ako na no, makalintan ng ito ang 15 ka mga kapitanes, ng ito ang 15 ka barangay, ng ito ang siyudad sa Tagbilaran, and of course, sa itong mga Tagbilanganon sa sablo, nga naminaw sa ito ang tulumanuhan, sa itong matag-adlaw ng programa. Again, maayong maayong adlaw, kaninyong tanay. O syempre, mga higala, isa na ako makalimtan no, sa ito ang tigtimon na itong programa nga mo'y nag-insure mga higala na madumugta sa kahanginan via radio sa ito ang DYRD station kundino sa mga higala na ka-air ang ito ang programa sa DYRD. And of course, sa ito ang usab nga Facebook page kundiin usab no, nga naka-live niya itong programa mga higala sa official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. And yes, no, sa kini sila maopuni ang maoy nag-insure nga madungto sa kahinginan. Hello, maayong adlaw sa ito no, ni DJ Cyrus De Virus, ni Sir Jerry Cajes, ni Sir Eric Ivo, and DJ Bumbolero, and of course to Sir Gilbert tulog, no? May adlaw kaninyong kanan. Yes, no, it's another day, mga higala, because today is September 21, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito karoon sa manahon ng mga higala sa tumpag panerbisyon nga itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kila yung adlaw na sa mga higala na inausap na adlaw nga itong pag-aisbutan kabahin sa mga kikaran, programa o servisyo nga itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Tungkol kailangan ang adlaw sa mga higala. Kailangan ang adlaw na adlaw at pag-asawa niya. So stay tuned until the end of our program para makahadyo na sa mga lakas ng mga balita na itong nakapadiha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So stay tuned sa itong mga kikstunan na itong mga Tagbilaranan. So kasaman ko ito ng CBA itong mga higala. Thank you and stay with me until the end of our program. And of course, mga higala, ito sa CBA, kanyang taon-taon, no, kabahin sa itong Tagbilaran and citizen ID, no, nga kung ang basta sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap, alam sa itong mga Tagbilaranis, no, kay ongoing mga higala, ang ito ang distribution mismo, no, sa itong city hall. So stay tuned para sa dugo mga detalye sa ilabi na sa itong mga Tagbilaranis, no, nga nakadungog o wala pa naka-claim, no, o wala pa po naka-process para inyuhan ni mga higala nga ako ang update niya, ako ang ihatod diha sa ito ang kahanginan. O ilabi na usap sa ito ang naka-live na programa sa Facebook. Yes, no? And of course, right now, no? Naka-phone patch na niya akong tatumag kaya natin. Doon natin, importante nga giyatinan na activity, mga higala. So, mahon na, bilis ako ka, ana, sa itong stasyon, o maka-uban, makakita, makahatod, no? Sa ito, malabas mga balita physically, or ato as ato ang gasta station, mga higala. And thank you, no? Bisan pa, naka-phone catch ta, naagyapod mo, nakikuban ka na ako na itong matag-adlaw nga programa para ma-updated ka sa kamagadai ang mga programs and services. Ilabi na sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And yeah, sa dili pa na kaya ito dahil mga higala ang ito ang mga diyan mga updates, diyan mga programs na to sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no, sa pagpangumusta sa ato mga suking tingkahinaw booth, no, sa ato ang na booth sa ato ang naka-live and of course sa ato ang naka-video para makapangumusta ka, no, sa ato mga viewers na to and listeners na to ning ato ang matag-adlaw na program. And yet, no, so, kamusta? Kamusta itong mga case na itong naminaw o nagtanaw sa ito ang programa? Kamusta yung tibok at law? I hope you're all good. You are all fine. Namo sa maayong panglawas. So, and speaking of panglawas, mga higala, it's very important ito nga ito. Ang reminder na itong kaugalingon kay importante usag niya siya na dapat ma-aware ka o itong mabutang sa tungunang-una na importante dyan nga ampingan na ito ang itong lawas mga kaisimunan. And yes, no, reminders ng mga sukitig kami now kung magawas man ta sa itong mga tagsa-tags sa mga panimalay o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa sa mga itong trabahuan, mga higala, ayaw intan mo, no, sa kalimon sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga doon ay good, mga higala, para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, kung makabantay mo, grabe na usab kaayo kainit, no, mas ligari ito itong magawa sa ito ang balay o tagsa sa ito ang trabahuhan. Tuhas lang inita sa panahon, mga higala. So please, ang tingin na inyo hang, ang tingin na ito at ang kaugalingan. And of course, usahay-usab at ang panahon, mga higala, no, this past few weeks, no, nga kasi natin tagwan-wan, init ka kayo, inap adlaw, no, sa yung kagabiin mo, mutaliksik, no, pero, kaya na, atong apingan siya ng atong lawas, mga higala, no, kay, hindi na lima kasakit mo, kini makakuha, takubo, sipon, or hilana, tapos kaya antan siya, uguruhan, no, nga, course, nga ito ang pagpanerbisyo sa ito ang kasatag sa mga gitong trabuhan, no, it's either makarest siya tamantama, so maka-absent ka, so, nga ito ang pagpanerbisyo, no, ma-unfold, no, ma-hamper, so, mo na ang tingin na itong lawas. And, yes, dapat ang video na ito makalimtan sa pag-inom ng tubig, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated, mga higala, no, para kinilaban sa kiniingat kayo nga panahon kung kumuhin mo mangani more than 8 glasses of water a day, no, para at least, ma-hydrated ang ato anawas. And also, please don't forget not to take vitamins. Kaya tabang kasabi siya para proteksyon sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. So, mawon ka na mga higala. Kaya kung timanan, matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, harin po ito, mga higala, di na ito maglangay. Ato nang ihatod ang ato ang mga newsbeats nga ito ang nakuha sa Wakan Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran sa ka-official nga miyembro sa Open Government Partnership for OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilin sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Just, ang na-organisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa kinahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, labi na ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan kung himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuhan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City, nagpatayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable, ug mas makatawhanong siyay. Kung maokot ko mga higala, no? Ang isa sa mga newsbeats and isa ang dugan sa no, mga impormasyon labi na sa mga newsbeats sa sab nga nakuha na ito sa pabukakan sa City Government of Tagbilaran. Sa laing bahay na sa mga higala, ipadayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay ug mas luwas na pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin niini ang pagsemento sa Alfarero Street nga nagkonektar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Isabu Road. Kini nga road concreting project na tabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabawan, San Isidro o Tiptip. Sumala ni Mayor Jenia ang proyekto ipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran ug wala nagamit ug bisan usang kalog. Gitumong sa proyekto nga mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mahapsay ang pagbiyahe sa mga residente ug motorista sa mga lugar. Sa laing bahin sa mga higala ni ato ang news feed, gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jenia nga 100% nang nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga mao ang pinakaunang tenement housing project ubo sa Yapala Administration. Sa proyekto, gitukod aron makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa siyudad. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga adunay coverage activity center, chapel, livelihood center, ug uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jenia nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon ni ini. Dugang pa sa mayor nga aduna pa'y umaabot na maayong balita sa usa pa ka programa nga ipatuman sa pakigtimbayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Ug mao kato mga higala ang ato ang news nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala ning ato ang programa, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID nga usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia alang sa dakbayan sa Tagbilaran. So kamag-igsoon na itong mga Tagbilaranans, sa di pa na kihatod ang mga details kabahin sa saon pag-claim o saon pag-check o saon pag-register, mga higala will give an overview or information or background kabahin sa ato ang programa sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia ning atong tag bilaran citizen ID card. Ug nganong namugna ni mga higala tungod kay Mayor Jenia assumed sa iyahang unang termino ni ato July 2022 as our city mayor, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize ato ng mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Okay niya ito ang ID card mga higala, powered ni siya sa GCash. Yes, no? So, you heard it right, no? Powered by GCash niya ito mga higala. So, therefore, ang itong Tagbilaran Citizen ID card dapat doon at tayo GCash account and your GCash number. Kung unsa ang ngalan na kapag-register sa mong GCash account, dapat mausad ang imong maparehistro. So, dili pwede no, mga higala, nga imuhang imuhang ID card, pero sa imuhang pamilya ang imuhang gigamit nga GCash account. So, dapat kung unsa'y GCash name o GCash account and number, dapat mausad pa reflect once nga mo-process sa o mo-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And, mapapag ang nakalindot mga higala, kay kung makuha na nato ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card, it is all for free. Huwag wala mo'y pag-abayran maski piso. Yes, no? That's right, no? Nga wala tayo maski piso. Ang bayad ni ini, so libre ni siya, no? Sa ato ang mga Tagbilaranans nato na ni-avail sa ato ang Citizen ID card. Okay? Napot yung mga perks and benefits na mga makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So later ako ang i-announce ng mga higala kung sa ang mga perks and benefits na pwede na itong ma-avail ng ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And yes, no, asa pag na ito makuha, no? Kumakata na ito, asa pag na ito ni makuha. Okay, so kabahin ni ini, salili pa ito makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card, bisita sa itong mga higala sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down lang mga kansunan na ako, no, namumunan ako programa. Scroll down sa itong Tagbilaran Citizen ID card, and then makita na ito at sa unahan, no, well, scroll down, makita na ito mga kansunan ang ito ang link, no, or caption mismo sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Ito ka na, doon ay link no, sa itong caption. O ka na, i-click na ninyo. Punya mo direct na siya mga higala pa doon sa itong website. Kaya na itong website mga higala, doon ha, ang purpose ni ini, one, is ang pag-verify. Doon ha, is ang pag-register. So kung naka-direct na ito sa link, so kung mga tag-reunions ka naka-avail niya ito ang July 2025, hantod karong mga panahon na mga higala sa link, no, doon na tayo i-verify. So write, just write your name, complete name, and your number para at least ano to makita kung ang atuabang Tagbilaran Citizen ID card ready to pick up or wala pa, no? So kung pinagsubat ninyo sa inyong name or type niyo yung name with your GCash number ngayon yung gigamit, mga higala, mo pop up na siya noon or ma-appear na siya nga, ang inyong Tagbilaran Citizen ID card is ready to pick up or naana or wala pa. Kung na naman gani, pwede na makuha diha mismo sa itong City Hall atrium. Kung wala pa, pwede po mo bisita, no? Ipacheck kung anong wala pa nakuha kahit either. And doon na lang ka na nga ito ang problema ginagmay no, sa ito ang Citizen ID card. It's either the address mo ka dapat 13, kung ako masayo 13 ka letters, no? Gabi na itong address. So, dapat di mo lapas na na, no? So, muna ipacheck para itong makorek kung parang mga ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And sa mga wala pa po doon, ikaduha nga purpose sa itong link is pwede sa magamit, no, magpa-register ka sa itong Tagbilaran Citizen ID card. No? Just give us your detail sa link nung no, atang gihatag. Pilapan lang ang mga link, ang itong mga importante, mga detalye dito mga higala para maka-avail ka sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And of course, kung dili mo ganahan no, sa itong link, kay ganahan siya po, mamuhan na sa pagmubisita mismo sa itong City Hall, pwede na po tayo nga mo anata sa itong City Hall atrium. Kaya naadira ang itong distribution and releasing and registrations, distribution and releasing and registrations sa itong Tagbilaran Citizen ID card. So naanan pa mismo diyan no, sa itong City Hall atrium left side, doon lang mismo sa itong mga ATM machines o sa itong hagdanan, makita rin dito mismo ang itong Tagbilaran Citizen ID card nga booth. And of course, open na siya from 8 o'clock in the morning hangtod sa 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. And sa itong mga kaisunan na ito, no, nangutana ka bahin sa mga papers and benefits na makuha natin sa Tagalog Citizen ID Card 1. Is kung abroad man ano or mag-bisita man sa pamilya abroad or within lang diri sa Philippines, matuta sa lain mga lugar, no? So sa Pilipinas, pwede man na mahigala ang atong Tagalog Citizen ID Card sa pag-tap and swipe na sa ito ang ID card. So, di na ito mag-daog bills, no? Or unsa pa ito ang bitbiton, no? Kay ang atong Tagalog Citizen ID Card, ready anytime, pwede na lang machine, no? Sa ito ang mga establishments nga ito ang i-purchase na ito, pag-ipalitan na ito sa products, mga higala. So, tap and swipe lang do ang paggamit sa Tagalog Citizen ID Card. Ikaw doon, ha? Ang benefits ko na ito, Heine, is hindi po, no, kung nakapot ka sa Philippines, kung ginahan ka nga doon ay bills sa mga bitbiton, pwede po saan siya magamit na sa ito ang pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang Citizen ID Card, it is a Visa card, no? So, pwede siyang magamit sa pag-withdraw. And ikatulong ang benefits sa ito mga higala is we'll post here sa ito ang programa o unsa ang mga programs and services or rather, ang ito ang mga partners nato ng mga establishments rather, na hinghatag sa nato o dinaiyang mga discounts. So, ginagmay lang niya siya mga higala pero dako sa usab niya siya nga tabang doon sa paghatag o discounts. Kung doon natay i-purchase or our mga items na gusto natong paliton gikan sa ato ang mga partner nga mga establishments or merchants na to diri mismo exclusive lang sa Tag Bilaran City. So stay tuned lang mga higala, no, para sa mga dukang detalye ni ini. And yes, mao ka to mga higala ang ato ang kabahin sa ato ang updates na to sa ato ang mga kaisuhunan na to matag Bilaranons kabahin sa ato ang Tag Bilaran Citizen ID. And yes, sa ato mga kaisuhunan usab na to, no, nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlaw. Ilabi na sa ato ang mga senior citizens. I would like to na-download ang copy, no, kasaylo ako. Kaya wala ko na-download ang copy kaya naapo ko diri mismo sa ato ang ko ano, wala ko internet. Muna nakapontouch na ito. Pero sa mga kaisunan at mga tagbilaranon, ilabi na sa mga senior citizens nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlaw September 21, 2026. Happy birthday kaninyong tanan. Huwag laibin na usab, no, sa ito ang mga kaigsuunan na itong mga kauban sa pagpanerbisyo, mga higala nga nasa ulo sa lang adlaw na tawahan kayong adlaw. Happy birthday usab kaninyong tanan. No, happy birthday. Greetings mga higala, gikan ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tag Bilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. No, sa mga sugid kami now, happy birthday kaninyong tanan. And ilabi na usap sa wala to na-mention, no, sa itong programa nga nagsaulog karong adlaw sa lang adlaw na tawhan. Again, happy birthday kaninyong kanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pagkikunong, pagkikuban o pagpanginaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and developments nga ito ang dakbayan sa Tag Bilaran. Ugmang uban-uban sa kita mga higala, ugmang kudlawa sa sasamang taknat ng istasyon itong programa, ang magpakabanaa alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano may gawin na lang kaninyo, servisyong from home to home, kukma Tag Bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Bilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, I'm Kathleen Terimotsa, and our City Administrator, Sir Aldi Nubis Acuzar, as we all stay in Tag Bilaran City, asenso pa more.
4: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dita eksay mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Mag-go!

0: Drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sigurado good ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang ngayon dyan butangan nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: 24 sa Liberty Worldwide ang radyo sa katawahan ng Lastusid Muay Be.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Higala mga gudto kini si Ray Tuta sa magkatugin ninyo sa mga balita karoon duha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ginigadlaw karoon ng Lunes, Setyembre 21, 2025. Ako magkatugin ninyo sa mga balita din sa tuntapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, din sa itong gabi, labihan ka na kung hausbaw sa presyo sa lana, kalbaryo na sab sa mga bulanan og bang adlawa, hapit mga pasos ang saka sa diesel samtang nakusa pa pagsaka sa gasolina. Sa laing bahin sa itong police report na gano'n sa news niya, Bone Therapist nadakpan sa bypass operation dito sa lungsod Galaway kagahapon. Sa kauluhan, nagkinalaing grupo nagprotesta karong adlaw sa paghandong sa martial law. Retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban marugan niya kinanglang mo inhibit ang senator na dili aktibong mi-appeal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang sa gawas. Uta ang estandan sa eye shooting tali sa mga nagprotesta o immigration agent sa Texas. Bago ito mga higala na ito mga uruhan, mga detalye, mga balita, humandal sa pinumdong gikan sa Alturas Group of Company.

0: Sabong balita sa kauluhan, nagbaygayon o lihok sa protesta ang nagkadaray ng grupo atol sa paghatog ng tawa sa deklarasyon sa Marcelo. Ano ang report sa ABS-CBN?
1: Sa ibang balita, nagsagawa ng protesta ang ilang grupo sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila sa bisperas ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kasabay ring ginunita ang unang anibersaryo naman ng Trillion Peso March. Yan ang ulat ni Jeff Caparas.
2: Never again! Never forget!
3: Nagtipon-tipon sa tapat ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong City ang iba-ibang progresibong grupo para sa tinawag nilang Walk for Truth and Justice. Isang taon mula nang ilunsad ang Trillion Peso March kontra korupsyon, bit-bit ng grupo ang mga placard na may panawagang panagutin ng mga tiwali. Sa mga payong naman nakasulat ang mga katagang binabaha pa rin kami bilang pagbatikos sa anumalya ng flood control projects. May mga grupo ring nanggaling sa tapat ng batas ang pambansa sa Quezon City at sa Korte Suprema sa Maynila. Sakto alas 9 ng umaga, nagmarcha ang mga grupo patungong EDSA Shrine.
4: Hindi mababaha ang katotohanan!
3: Nakasubaybay naman sa pagkilos sa mga tauhan ng Eastern Police District. Ayon sa EPD, nasa 2,000 ang pinakalat na pulis para tiyakin ang seguridad sa lugar. Pagdating sa EDSA Shrine, nagprograma ang grupo.
5: Isang taon na pero binabaha pa rin tayo hanggang ngayon at medyo lumalala pa nga. Kaya nagtipon-tipon tayo para ipaalala na tayo ay nakatindig pa rin at nagbabantay. Siguraduhin mapanagot lahat, maibalik ang kayamanan na ninakaw nila sa taong bayan.
3: Anila, kulang pa ang mga naaresto dahil sa anomalya sa flood control projects.
5: Klaro sa atin na malaki ang ninakaw sa taong bayan at dapat mas marami pang big fish ang mahuli.
3: Ayon sa mga nagprotesta, nararanasan pa rin ng taong bayan ang mga isyong kinaharap noong panahon ng batas militar.
6: Hindi pa tapos ang laban natin, laban sa korupsyon, laban sa elite government, laban sa mga pulisya na nagpapahirap sa ating bayan na siyang tatak ng martial law.
7: 54 years man po ang nakalipas after martial law, nakita natin na may mga pinalaya pa rin mga plunderers at hindi po yun pwedeng maulit sa panahon ngayon na 2026.
3: Binatikos din ng grupo ang Kongreso dahil hanggang ngayon, hindi pa naipapasa ang anti-political dynasty law.
5: Hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso na alam naman natin ay puro political dynasty.
8: Meron kami isinusulong na alternative anti-dynasty bill na isa lang sa national, isa lang sa local. Hindi pwedeng simultaneous mga position hawak-hawak ng isang pamilya.
3: Una nang sinabi ng Kamara na naaprobahan na nito ang kanilang bersyon ng panukalang batas laban sa political dynasty, habang nakabinbin pa ang bersyon ng Senado. Nagtapos ang pagtitipon sa EDSA Shrine sa isang misa. All systems go naman ang NCRPO sa posibleng mga aktibidad sa mismong anibersaryo ng martial law declaration sa Lunes.
9: Nakaready po ang NCRPO, yung ating mahigit 15,000 na PNP personnel kasama yung ating mga augmented from mga kalapit na region ay nakaready naman po sila para i-secure ang Metro Manila, lalong-lalo na dun sa mga lugar po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon or ng mga rally.
3: Sa lungsod ng Maynila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa mga inaasahang protesta. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
10: Saranya pa rin sa mga balita, ibaruga ni kanis Supreme Court at Chief Justice sa ating mga ganiban na kinanglan niya po inhibit ang mga senator judges na dili aktibong may appeal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumana ni mga ganiban kung ang usag ka senator judges dili maka-observar sa mga saksi o dili maka-review sa mga dokumento, dili siya makahimo gustong desisyon, usag kinanglan siya ang move inhibit. Ngayon siya nga bisan kung dili siya aktibong mayapil sa hearing o inhibit siya tungkol kay napakya siya sa pagtuman sa katungtanan o usang konstitusyon. Alang kang panipan ang usang ka senator judges, kinanglan niya susihon ang iyang kagalingon o kinanglan ba siyang muhatag o bukog kung wala siya sa mga hearing dugang paniya. Kaya mga senator judges nga wala sa usay, hindi usap angay ni appeal sa voting threshold. Tolo ka mga senador ang guwapa magkatapong sa bisan usa ka hearing. Akin sila si Chico Estrada, Rodante Margoleta o Ronald Bato De La Rosa. Pareho na bilanggo sila si Estrada o Margoleta tungod sa mga kasong plunder. Samtang si De La Rosa nagtago-tago kumuhan sa pag-issue sa warrant of arrest sa International Criminal Court. Si Senador Lorin Licarda may biyasa nasod niya itong Augusto tungod sa mga problema sa panglawas samtang ang prosecution nagasugod sa pagpresentar sa mga saksi o ebidensya. Sa naging hearing, butyag na ang death warrant ni Duterte, misaka gigan sa 7.35 million pesos niya itong 2007 at ito sa 98.6 million pesos niya itong 2035 base sa iyang statement. Mabasit liability sa network ko ni Sal M. Sumala sa prosecution ang network ni Duterte ng sugod sa kapil 7.2 million pesos niyatong 2007 sa lihang miningkod siya easy vice mayor sa Davao City. Ang itong niya biyabot kini sa 98.65 million pesos niyatong 2025. Sa itong balita sa gawas, kusa ang samdan sa eye shooting tali sa pagkain ng protesta o immigration agents sa Texas. And then reports of Fox News.
11: Right now, you can see there on your screen, protesters are clashing with immigration agents in Austin, Texas, following an ICE-involved shooting in the city earlier today. Officers are using tear gas now to try to calm down the crowd. Sources have confirmed to Fox News that the man shot by ICE officers was an illegal alien from Venezuela with a final order of removal. DHS has not commented yet on what prompted the officer to open fire. Right now, you can see there on your screen, protesters are clashing with immigration agents in Austin, Texas, following an ICE.
10: Salamat sa Fox News. Ano di ba yan ang magpapaminaw ni Aster Isabas diyan sa kapitan sa buo ni Dom Arar sa lungsod sa Duwai. Wow, ito mga igalang, naglangkong sa itong mga balita sa Alturas, itong balita sa Untung Gantoto, Kauban sa Technical Department, Engineer Gagawa, Jerry Gaius, ang Kirin Pujo, kinisiray ito na sa Friend Mo Forever.
12: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Pakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. I know.

0: gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako, mao na ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola.
3: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
4: What ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Kinsay ngalan nato, sir?
8: Paul Mercado, di ay ni, sir.
7: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
8: O, sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
9: DTX500, mabali sa mga butika.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: atong provincial info naa sa atong sangguni ang panlalawigan. Siyempre ato daan pasalamatan ang tanan nagpahalo na ini sa kahanginan ang atong DYRD Bohol ang Kasaligan, no, naa sa control
1: ang friend
0: room
1: mo.
0: Oh, naa sa control room si Engineer Jerry Cahis.
1: Kagawad.
0: Oh, kagawad Engineer
1: Morang
0: Jerry Cahis.
1: Morang di laba madayon ang eleksyon kagawad.
0: Unsa nagsulo ni si Jacarol Jerry. So, salamat. Og sa kinatibukan din sa DYRD. No? Salamat sa inyong pagpahalo na ini sa kahanginan. Inubanan po sa pagpahalo na sa kahanginan sa atong Provincial Information and Media Office. Ipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadyong pagpaniod to diha, ma'am. Og ang nag-administer sa atong paimo si Sir Mark Anthony Ibasco Fernia. Maadyong pagpaniod to diha, Sir Mark. Og syempre ato pod sa tanan nga naa sa paimo og ang atong monitoring team. Oy, naniod to na ba samtang nagmonitor? Naa diha si
1: ayaw lakaw-lakaw diha Angel.
0: Naa si Mio og si Silay. Maadyong pagpaniod to ninyo tanan diha. Og syempre ang naghatag og kinabuhi nini ang gikan sa atong Provincial Cooperative Development Office nganong niya yours truly si Ben Batman Bilgeno sa PCDO og ang akong kaubang karon si Executive Assistant sa atong gobernador sa kooperatiba og sa agrikultura nakabase og nakaangkla sa PCDO si Sir Hill Bungato. Maadyong pagpaniod diha Sir Hill. Og usay kauban nato diri sa atong programa ang atong cooperative specialist to si Sir Larry Ibangilista. Maadyong pagpaniod diha Sir Lar og sa
1: murag ICM siguro
0: oh, na og sa atong unsa may tawag ini Sir OIC.
1: Oh.
0: Kanang pansamantala unsa may tawag na pato na.
1: Di ato na lang kuan nga ngatong provincial administrator.
0: Oh, no, maadyong Astor Caberte.
1: Nag-handle karon sa ato ang PCDO office temporarily.
0: Temporarily. Mm-hmm. Oh, si Ma'am Astor Caberte, atong Caberte provincial administrator.
1: Og si Attorney Pilipina
0: Azoy Piolio. Sige, maadyong pagpanood to ninyo tanan og salamat sa ang pagpaluyo ni atong programa. Og sa kinatibukan nato diha sa opisinahan sa PCDO, ang atong support group diha sa office og ang atong mga sedo. Oo, naning kay tukarod kung asa man ni Unto Sir Hill kay wala para bay sweldo gajod. Oo. Paningkamot lang mo diha. Maadyong pagpanood to ninyo tanan diha.
1: Kamong tanan. Naot nga nakapaniod to na mo ha. O ato ada yung shout out ang tanang membro sa atong CSO no sa probinsya sa Bohol kinsa nagpahigayon og usa ka sana meeting conference.
0: Kanang sugod karon sa karong adlaw ang sugod sa CSO week celebration Sir Hill
1: sa Bohol Bohol no.
0: Sa tibok Bohol kay ang si kanang atong mga civil society organization gilangkuban ni sa nagkalain-laing mga people's organization, mga farmers organization, atong mga kooperatiba nga nakarehistro sa atong sa diha sa sangguni ang panlalawigan. Usa ini pinamunuan ni sa atong Bohol People's Council.
1: Yes.
0: Nga kada representative sa kada sector aduna sila'y papil din ha sa BPC or Board of Directors sa BPC. So karon sana sa atong lakbitan gamay nga programa Sir Hill before ta sa atong general information sa adlaw nga Lunes.
1: Ato sa ako sa i-shout out ni Agatan aw kanato karon ngani si Giuseppe Sensun. Shout out po. Shout out dia.
0: Pag shout out po Tagalog ni Sir Hill.
1: Tagalog po.
0: Maayong pagpaniod to.
1: Maayong pagpaniod to, maayong pagkain. Ano ba yun? Sa kuan? Sa Tagalog ang paniod to Ben.
0: Kuan, tanghalian.
1: Tanghalian.
0: Tanghalian.
1: Ang ako kay maayong pagkain din na.
0: Okay. Sige.
1: Ben,
0: ato sugdan ha, itong ato nilakbitan, ang kininga si Manaha, gigahin ni sa atong civil society organization.
1: Yes.
0: Na nagkalain-lain nga programa Sir Hill. Unsa kining adlong Lunes, gilangkuban ni sa tanan SP accredited nga CSO. So, boto-sabot, atanang mga civil society organization nga
1: civil
0: society organization nga na-accredit sa atong buhatan diha sa CSO. Naay ko ang karon sectoral meeting diha sa Bohol Cultural Center Sir Hill. Agig opening sa CSO week. Nag-meeting sila para sa langkuban siguro sa usa ka semana nga activity. Unsa unsay mga committee nga buhaton, unsay mga pamaagi. Unsa ugma pohon naa ang kuan ang September 2 at 22 CSO Health and Wellness Services. Oh, ang buhaton diha sa tanan gihapon mismo a miyembro sa SP accredited CSOs. Oh, kuan lang ni kay by reservation lang o kay diay wa tama inform pero maumog jud ni ang atong buhaton. So naay kuan kanang Health and Wellness Center services nga buhaton ang atong CSO gilangkuban sa mga people's organization pod, mga non-government organization pod nga miyembro sa CSO ang muhatag og service in Israel. Ugma diha sa Bull Cultural Center alas 8 sa buntag magsugod na. O mauning by reservation lang kay para makumuda kung kinsalay naa diha. Unya ini ka Miyerkules Sir Hill September 23 mangrove and tree growing. Assessment and replanting Sir Hill. Sa tanan gyapon miyembro ng SP CSO. So, pero sa 23 Sir Hill duhara ka participants kada CSO. Kay murag 100 copy naman ni sir ang atong accredited sa CSO. Diya sa Sangguniang Panlalawigan.
1: Okay.
0: So ilang gihangjo nga tagduhara. Ini ka Miyerkules niya. Adto buhaton sa Luon Mangrove Afforestation Sites. Sa Luon Sir Hill.
1: Sa asa ba ni Dapita?
0: Kanang nahubsan o kanang Mitsaka ang yuta siguro sir.
1: Kantaungon siguro. Asa ba Dapita diya?
0: So registration kuan kanang alas 8 gihapon sa buntag magsugod. So sayo. Unya sa September 24 Bohol People's Council General Assembly. Tanan gihapon SP accredited CSO pero ang atong kuan kanara mga presidente o chairperson sa kada CSO. O ini ka 24 na. So dili tanan adlaw-adlaw sir na sila. Sa 24 ang mga presidente lang sa tanan CSO kay murag tinuig man ni sila sir mag visit sa ilang program o kun sa pa ba kinsa mag-election pa ba angay pa ba o naa pa bay alisdan o naa pay idugang. Unsa sa September 25 adlong Biyernes o mauna ni ang culmination day sa CSO week naa sila'y buhaton nga sports activities. Test and team building sa tanan SP accredited pero tagduha ra gyapon Sir Hill kay
1: so makay ilahang duaon
0: dinham kuno sa TBA Tagbilaran City TBA unsa man sir Tagbilaran basketball unsa man TBA
1: arena
0: Tagbilaran
1: diba si Borders Gym asa ba na siya
0: TBA Tagbilaran City
1: Tagbilaran City. Basin diha na sa City Hall nga likod na so, gym din na.
0: Dito. Katong gym dito na sa TBA. Okay, so mauna ang aktibidad karong semana ha nga kabahin sa atong kuan sa CSO sa karong semana ha. Nya karong adlaw human naman to ang kuan kaganina mga programa karon udto. Naa na sila sa turnover of CSO certificate recognition and certificate accreditation. Naa diha si sa atong taga DILG o ang maoy muhatag sa mga certificates PD Jan Joan Mende. DILG si provincial engineer. Director si
1: maing udto nimo diha sir. Joan
0: asistihan sa atong vice gobernador Gobernador Nick Besas og sa ni BM Lucille Lagunay ang atong CSO desk officer onza ang naapod ang atong mga CSO members kanang mga ati cultural performers sa Luay Sir Hill murag mag-perform sa intermission dito onza sa sectoral meeting sa afternoon revisit sa sectoral agenda for review assessment and endorsement and approval selection of sectoral representatives. So maog lagi Sir Hill mamili na pud sila og kinsa ang ilang mga sectoral representative newly accredited CSOs unsa orientation of CSO working worklong activities an instruction for CSO participation ang magfacilitate nini ang presidente mismo sa Bohol People's Council nga si Francis Bernard Batoy okay sir na pay mga announcement nimo diha
1: murag wa naman siguro kabahin na nga to ang Si is uwik may dako kayo.
0: Oh, pinakadako karon na activity karon
1: sa tuang PCDO no.
0: Mm-hmm. Oh, nasa Jesse Ladisma Hinson Sir Hill, maayong udto. Oy, mga idol, humadjung pagpaniud to diha. Kapitan, board member, oh, kung madayon ang eleksyon, kapitan. Pag di madayon, 2028 board member, Jesse Ladisma Hinson. Uh-huh. Oh. Okay, Sir Hill, atong hisgutan og balik kanang trend mangug karon og nya gipadugangan pa ni pag kuan sa atong gobernador. Kay mao may ilang topic atong takna sa gobernador Sir Hill. Oh, kung pagkunhod kuno sa turismo sa
1: lalawigan sa Bohol.
0: Yes. Oh, unsa ba katinuod ug unsa ba hinungdan? So ang una laging mga gitumbok nga hinungdan katong nagtrend kuno nga gold kuno ang Bohol, mahal kuno ang gold,
1: mahal kuno ang isda.
0: Isda.
1: Oh, pumpano.
0: Pumpano.
1: Pumpano.
0: Oh, mao kuno hinungdan. Oh, hasta ang pamasahi sa tricycle. Sir Hill, susama sa atong mga na-experience, di man ginmalik kaya naa man ginaingana.
1: Bisan pag-asa nga lugar.
0: Bisan lugar sir lagi. Kaya may mapahimuslanon. Pagtanaw na yung mga, uy, sapian, tawanan eh. Ang problema, walang yun na, di lang yun ingana yun ang pamaagi na to.
1: Doon na gani, merkado diri kuno sa atong siyudad, Ben.
0: Oh.
1: Nga inig makita nga ang ninghunong auto.
0: Oh.
1: Mausob ang presyo sa isda.
0: Maulagi po na Sir Hill, dili butangan nilag presyo Sir Hill.
1: Oh.
0: Oh, inigpangutan na rin mo, labi nagdesidido mo palit, adiha na magka presyo hay og insakto.
1: Mm-hmm.
0: Oh, maulagi na. Oh. Ibot pasabot, dili na sistema sa Buhol nga ingana nga kuan mahal ta kun dili na alamay mapahimuslanon nga individual o personalidad nga gustong mukita or mo paldo dajon or na
1: doon natin kadugang ana no, regarding ana kay okay, kita na magita sa lugar sa Panglao duol sa Alonata nata nagpuyo no. Ato lang ipaibaw po dire sa ato ang kanginan nga talking about Panglao ug adto gikas daplin sa baybay no. Naagina din ha nga ganang murag mahal gyud kayo ngano man ang lugar mismo duol ka sa baybay na fresh air imong kuan
0: na yung mga nindot nga talan-aon
1: sa oh sila. Na dili lang kay nindot ha, nami
0: napailami
1: napailami on bitaw anang dapita na mo na usas kasagaran nga maadtuan aning atuan bang mga vloggers ba na mga vloggers nga ang ubal exaggerated kayo ang istorya nunya og gusto gyud kang mukaon no og dili ka mag vlog mangita gyud kag kananan nga daghan nga dasa san pa anang Aluna na may daghang barato
0: na daghan sir na
1: daghang barato. The only thing is ang ila siguro ang gisudlan o sa ka hotel nya o di pud ka magtan-aw smino nya ni order nimo mo nang makurat ka nga mahal pero kanang ilang ipang post mura na og kaning kaning bitong diha man ta makakabantay gud anang gitawag og radar PH ba
0: nga oh kanang radar PH no? Unsa man na sir
1: wakos ka kay bawo kun unsa gyud nga
0: class kinsa og unsa na
1: unsa og kinsa na kay ngano Buhol gyud pirmi ang gibanatan no ana gyud makita nimo nga Buhol gyud pirmi ang gibanatan uya sad thing to say nga daghang mosakay sa maong mga post gawa po diri magpuyo sa Bohol.
0: Mga critics po sa atong gobyerno diri.
1: Oh, critic po sa atong kaning pangagamahan ng provincial nga dauto na ning kuan. O puta kay bawo nga sa ubang lugar mahimo magining matawag mo gud natog kanang gitawag natog crab mentality bitaw.
0: Yes.
1: Nga nay lugar nga kita panalitan sa Bohol nga we have a lot of kanang scenic spots daghang tag ika-offer kun nay turista. O puta kay bawo nga kaning uban nga kanang tagalaing lugar nga ning gamay pud ilahang turista didto mo na dauton lang Bohol kay para damay-damay ba
0: tuan nila tuwa sa ila
1: pud atus ila remember nga dapat toy akong gipangutana gid nga kuan turista no nga how unsay imong ikasulti sa Bohol ingon gid siya nga Bohol is a nice place no nga akong gipangutana og kumusta ang atong food ingon siya nga we had a lot of choices. Nga og ato kas malo na mahal gyud no pero og gusto ka mukaon nga magsuri-suri ka daghang kananan din ha nga sakto ra ang presyo kanilang kuan nga diritso ba og manipangutana para atong buko, no? Buko gipangutana og tagpila ning buko tag 200 kuno ang buok. Yag, pero wa ta kibaw kay gapungpong atong buko. Wa ta kibaw og
0: usa ka pungpong.
1: Usa ka pungpong adto mo 200.
0: Ya? Adi, sana amon kuno tag 20.
1: No, nay.
0: Ikay tapyas, ikay buo.
1: Adi ko saka.
0: Ikay saka
1: adto sa kilubi. Mitaw, talking about anang buko, no? Ari ka diri sa mga layo-layo sa gamay sa resort. Now, kaning diri sa ibabaw lang ba? Na yung buko nga tag 40 ra
0: gyud. Na dawis na itag 20.
1: Na itag 20, no? Ang kuan lang kay pag-ingon pag ma, tag 200 adit. So dai po sa tingnan mo 200 wa check ito. Wa tag ibaw upat ko 200 ba to?
0: Oh, disapo niya palita. Wa di ba?
1: Di kayo kanang kuan.
0: Hanging ang isang pag-post sa Rahil.
1: Mo ni ang luoy kay ta nga ang atong probinsya sa Bohol gi mura naman nag mga yaga-yaga o di ba nay kasina, dang kasina nga dugay na tong amping aning turista sa Bohol. Dugay na tong pa-improve aning ato ang mga facilities diri sa Bohol para sa turismo. Unya, here comes mga vloggers nga gusto lang gub-on ang atong tourism industry. Unya, daghang nanginabuhi aning industriya, no? From tricycle drivers, kaning mga van drivers, restaurant, kaning mga ato ang gipang train, kaning train tisda nang naan din hang kanang mga kanang magkuag biddings ba?
0: Mm-hmm.
1: Kanang mga tagkuag biddings gipang train nagtisda tungod kay ang inana nga gigwapo gid nato atong mga services. Unya kasaon ra bitaw og kanang daot atong tourism industry. Unya ingon og 59% na lang down ang atong turista. Og ato pong isubay dito sa ato ang tibuok kalibutan karon. Mao man tay itong gisigihan o kuan nga kinsa may turista ganahan og tag 100 kape na ning ato ang
0: presyo sa
1: gasolina krudo. So ang mga airlines ning saka ato ang mga barko ning saka tanan nanaka tungod ining kuan unya ikaw gira
0: apay gira
1: ganahan ka kamo
0: biyahe
1: og akto kas Europe unya kasagaran mulabay diri sa Middle East ug maigo kag missile linang maigo kas missile inyong eroplano di ba
0: kaduha sir lean season jud karon
1: lean season pod ato nang hopefully nga by October mubawi na ning ato ang mga turista kay mao naman po nay kanang time nga daghang turista mga bot dire kay tugnaw naman po na si ila.
0: Pero murag ka nang kinahitabo karon sir world crisis mangunina
1: world crisis
0: na atong na sinati karon na pagani haze o kinsa may mobiyahe lagi anang
1: datong Sabado no diha toy duha ka buok magtiayon nga Germans no nya sa ilang cellphone diha lagi toy kanang
0: alert
1: no? Ngutana siya nako nga oh, what is this alert for? Kay di kayo siya kakuan sa in English ba nga? Yung kung let's kuan na, haze na siya. Ang haze is from Indonesia, doon ay brush fire dito, doon ay brush fire o kaning vulkan nga ning buto. Ang kuan na to, aso o kaning ashes ni Ami, doon diri.
0: May abot sa Pilipinas. Oh,
1: tungod sa bagat, nga gidasa ito ang hangin dito. I thought nga kanang grabe ni nga alert, no? Nagtuo siya og saba na gira. Ya pel na batang bomba dere sa kwan. Di ako gi-assure siya nga no that's just a haze. Kun if you have kanang mga hubak bang ina na just buy some mask para kwan. Ina na ba nga kaning mga turista og imuha pud na binuangan ra sa man na pagbalik pud nila manang istorya pa na amo na ito ang gipirming gipasabot sa to ang mga stakeholders sa ato ang tourism industry labi na ning mga tricycle drivers nga naamo mga buhi anang dapita ayaw pud bunal-bunalin ninyo ng inyong mga turista nga mosakay.
0: Yes,
1: kayo na one time big time inyong himuon kay mao man ay makaangin nga alahing mo tanan nya time nga malahig labaw nya mawadan mo mga customers o mawadan mo mga pasahero kinsay mo blame ingon dayo guay gihimo ang gobyerno ana dayon mo. O nga, di ba, mularay mo o kanang mga ayaw na pong ayuda. Di ba? Wala hangyo lang na to. Nga, kita at mga bulanon, magkahugop yung tagmaayo, dipinsahan po ni ato ang tourism industry. Kaya daghang mga mga parinte na to nga nagabuhi alang dapita. Magunsa na ba rin niya o pananglitan kita mo down tungod kay kita mismo mga bulanon moingon ta gold bitaw ni buhol niya wa laba po ka tuyok sa whole buhol nga kinadaghanan kaayo nga lugar nga barato kayo ang mga paliliton. Di ba?
0: Yes, sir.
1: Ato kag isla, kakahon, sus, ato kag isla, mapura kakaog isda did
0: langbay o kanang mga seafoods.
1: Seafoods. Kaya kami si Ben, at wala si Ben.
0: Tambok ng naong.
1: Kita ka dito, nabali na tong damyo sa mabali.
0: Sa kabugat.
1: Tungon sa kabugat, sa ikaon, o mga seafoods dito sa kaislahan. Inana ba? Time na ni nato nga kitang mga bulanon mo dipinsa ta sa gihimo aning ubang mga vloggers nga dili taga dire
0: pero kung moingon man pod lagi sir kana kunong gibuhat nato pag depensa pero mura kunog dili ta mudawat hang og kabaguhan
1: di man mudawat ta positive criticism is good for kanang business no wa man ta moingon nga dili ta mudawat. The only thing is
0: realidad
1: oh,
0: na ay facto
1: nagi
0: sakambitan mo tana sa real nga dis amali ka kaon nga unsa man lagi nang
1: dis akang hotela ning kaon basi 5 star o 3 star na gani nang imong gikanan so mahal gid ang dapita
0: asa ka mo kaon sa karinderya og isdang pinirito nga naay lemon di wa man gyud na lemon sito sa usawan og toyo
1: so pait kayo ba nga gibunal-bunalan tag mga vloggers diri ultimo nga ato ang ko nga murala tag yatak-yatak na ta diri o dia kita ang ato probinsya government at atong pangu diri sa atong provincial government naninguha man gani nga mangita ta og ato sa gawas og mga mukamon og mga turista kay boss siya gadi pinsa siya sa atong tourism sector nga mabuhi ang ato ang mga stakeholders diri nang dapita mabitan bisan pag gi koan si Gob nga nganong sige adto gawas iyang gi koan ang market sa atong tourism industry nga mo come in sa buhol kay lami mangutong bulanon nga kaning ang muadto gyus gawas nga ang gobernador mismo mo assure nimo safety
0: way problema sa buhol
1: makasulti gyud nga naay kanang kuan ata dire kanang insurgency free o nga na ay daghang mga lugar nga matanaw ina na ba dai assurance tungod kay gobyerno na nan nga na di ba kay mingo nag at makak ni kaning ko ana kay kanang dili
0: market strategy lang market strategy ni
1: wala na wa kasabot puning uban atake dayon nga mo ingon nga unsa man adto pero market na siya sa itong tourism industry dito sa gawas. No? Mo na itong hinumduman permi.
0: Oh, mo gani sir sa in relation ana sir kay sa turismo giila gyud ang Bohol nga the only UNESCO Global Geopark.
1: Yes,
0: ang
1: kana pa.
0: Probinsya sa Bohol. Mo na nga dili lang gyud usa nga site ang imong maadtuan kundi daghan, nya ikaduha daghay mga pagtulunan. Maibong mangjuka giunsa man ang Chocolate Hills. Nga kadaghan ba nang nubo anang Bohol o naam ko ni Chocolate Hill sa ubang nasod pero dili susama sa libuan nga naa sa Bohol unya kada pong atong mga kuan mga sites mo kanang atong double barrier
1: danahon double barrier reef no nga nindot kaya na o gunay mga kanang scuba divers
0: big site kuan
1: gyud sila na nga mo mo thumbs up gyud sila talking about the Nahon Reef unya mo nay wa pud sa uban
0: wa pud sa uban sir oh kuan na duhara na sa Asia usa ni sa Pilipinas og swerte pa gyud sa Pilipinas ni sa Bohol ang usa
1: yes
0: oh duha na sa Asia kay murag na sa Vietnam ba to or Indonesia ang usa na unsa ang usa ni pero sa kinatibuk-an sa kalibutan murag unom ra na unsa sa unom oh na sa Pilipinas ang usa. Oh, so mao na ing ana ta kaswerte. Nya mao lagi na nga ang ato ang kasunod na nga call o pag-amping sa atong gobernador nga ang dili dauton sa atong mangingisda, mao nang dili
1: muna na to pugong.
0: Oh, no? Pugong, miagi ganing ko ng mga mayor diha sa maong lugar sa Binunido, particularly nagabutang gyud og kanang santo dito sir sa Ilawang para dili na lang mapabutan, dili na lina mahiluan, dili mabungkag ang atong double barrier danahon bang nga maoy kuan sa isda sir Hill. Okay? Unsa mo to'y mga lugar nga di pa lamang kuan nga anian sa Bohol kundi naapagyud sir.
1: Daghan. Daghan yun nga scenic spots nga ika hatag na to og turista nga malingaw sila diri sa atong lugar, no? Mawala gini nga kun ubang mga dapit gani gamay ray ilahang makuan manhin nila mga vlogger ha malagi diritsog katong kuan nga kaning maot ng Bohol kay mahal
0: kay sa tinuod ang mawalagi na di na musalig pud usahay ang mga tao sa social media lagi sa kuan kay wa takibaw lagi kung tinuod ba? Mao na madyo pa maminaw mo sa DYR di sa radio. Kay tinuod yun nga mong gipangsulti. So back to basic na lang dyan ta sa atong mga kasayuran nga gustong masayran. O di, balik ta sa radio.
1: Di ba? Mao man na ito ang pirming ipasupot ko na ata sa field bin. Nga paminaw mo sa amo ang mga programa. Labi kay... na sa ato ang provincial government nga mga programs. Kay makaiba mo kung sa'y tinuod nga among gisaysay kaning gisaysay og tinuod gyud ang among kuan kay feel gikan gyud miss feel okay, among isulti diri sa kanginan kun say nagbati na mo
0: di kana lang kuan sir kana lang galing kuan ka sa eleksyon kapila na na ma postpone kapila na na madayon sa social media dayon ba tali? Dili dayon ba dili oy wa pa insulti na hangtod sa karon murag na oy mga desisyon maghuwat na lang po kuno luuya pud sa mga kandidato nga nanganudab sa
1: diha labay
0: unsa bagyo
1: mao gutay ko abitaw gisulti ben nga dihay nanilhig nga batan-on gisiligan ang atong basketball court kay mulansad ang
0: iski
1: karon wa na pakita
0: wala bang di madayon
1: kay wa man madayon
0: pero sige basta sa DYRD mo paminaw sa radio mo maminaw kay pa na, diha mo makapupo og tinud-anay nga mga balita susama sa giingon sa pa kuan ini sa pa pahimangno unsa Sir Hill kay napupusaman pud ang atong so, 30 minutos tingali na apay nakalimtan dia oy di sa atong Facebook live si Edward Guyano oy kumusta ka na
1: oy musta na ka Edward
0: odto duha Sir Hill Sir Ben no shortcut na pud mo istorya sige Sir Hill tingali na apay nakalimtan
1: wala koy nakalimtan no ang ato lang daghan taga activities karong buwana sa September tungod din si ISO week na to. Then coming na po ang ato ang
0: cooperative
1: month sa October. So mo ni ang successive kayo ng ato mga program no nga mga kalihukan aning dapita. So hopefully maka-follow mo sa mo ang mga programs kay ani ni maoy source mo ang
0: ani. I-advertise na lang po sir nga na kay Lunes ang tud Biyernes nga ang pagpakabana dinhi sa DYRD
1: gyapon. 10 to 11 na do natay pagpakabana bulanon nga kita gyapoy galingkod ana nga programa ha.
0: Okay, kauban
1: na ko si Loli Tutas. So wa man tay oras, maingo na lang kong daghang salamat sa inyong pagsubay ninyo itong programa. Maayong udto kaninyong tanan og sa kanunay Abante Bohol.
0: Okay, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat diya sa atong control room si Jerry, Engineer Jerry Cahis og sa tanan ng suki natong tigpaminaw sa radio. Daghang salamat maadyong pagpanioto, maadyong palis Sir Betty Popolo Abante Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Akna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan plangka capsules, minormal ang akong blood pressure, maayo na akong

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po, isa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
18: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: among pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sigurado ka lamang na galagi bulikan sa at kini sa Hanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibing kasyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall sa Altura sa Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudirito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. Oblasyon lungsod sinuway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Matanya ka naglamihan ka pagkawin. Sama sa dinuguan o gutog, tumaya si Guante Spaghetti Fried Chicken, humbag baboy, pansit, dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D Gisaligan.
2: D-Y-R-D Balita, balita Pilipinas.
3: Unikam na aksidente sa Kaita, Rizal. Patay at angkas ng isang motorsiklo matapos pumailalim at makaladkad ng jeep.
4: Ayon sa inarestong driver ng jeep, nawalan daw siya ng preno. Balita natin ni EJ Gomez.
5: Tinatahak ng motorsiklong yan ang Ortigas Avenue Extension sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal kagabi. Kasunod nito, ang isang jeep na lumipat ng lane. Nasalpok nito ang motorsiklo sa pedestrian lane. Tumilapon sa kalsada ang motorcycle rider. Tumayo, hinabol at pinalo pa ang jeep dahil ang angkas pala niya pumailalim at nakaladkad pa ng jeep. Pahirapan ang pag-angat sa jeep para kunin ang biktima. Kumalso pa sa unahang gulong ng jeep ang helmet ng biktima.
6: Pinagtulungan po ng mga pulisan natin at ng mga taong bayan tsaka MDRMO na iangat po yung jeep para mailabas po natin yung biktima na naipit doon sa ilalim ng jeep. Medyo napuruan ang kanyang tiyan at unconscious na po siya.
5: Isinugod sa ospital ang 35-anyos na babaeng biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Namaga naman ang kanang palad ng 36-anyos na rider na kapatid ng nasawing biktima. Aniya, galing silang Quezon Province at pauwi na sana sa Pasay nang mangyari ang insidente.
7: Naka-red light po. E di tumigil lang po kami doon sa may tawidan po ng tao. Tapos nung pagtigil po namin doon, bigla pong may dumating na mabilis na jeep. Tumalbog po kami ng malayo, tsaka yung kapatid yun.
5: Nayupi ang kaliwang side mirror at nasira ang likurang bahagi ng motorsiklo.
7: Ang sobrang sakit. Sobra-sobra naming mahal yung kapatid namin. Kasi siya na lang yung natulong sa amin, ma'am. Siya yung may trabaho. Kaya lahat ng mga kapatid namin, sobrang nalulungkot. Sobrang nasasaktan sa nangyari.
5: Sa may pedestrian lane na ito sa Ortigas Avenue Extension, sinalpok ng jeep ang motorsiklo. Inaresto ang 73-anyos na driver ng jeep na nawalan umano ng preno ayon sa pulisya.
6: Hindi niya po napansin na may motor po na huminto. Nawalan daw po siya ng preno noong oras na yun.
8: Nasa unahan siya, ma'am, bigla siyang huminto. Ako tumatakbo. Pag preno ko, inabot siya. Pasensya na, sorry na. Di ko mas sinasadya. Eksidente yan.
5: Sasampahan ng driver ng jeep ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
4: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa South Cotabato bilang pag-iingat kasunod ng pamamaril sa Banga National High School. Nag-anunsyo na ang mga lokal na pamahalaan ng Banga, Surala at Coronadal City. Gayun din sa Labac Sultan Kudarat, tatlo ang nasawi sa Banga National High School, kabilang ang estudyanteng shooter sa nangyaring pamamaril nitong Biyernes. Batay sa investigasyon ng lokal na pamahalaan, Agosto paplinano ng shooter ang pamamaril at September 3 dapat gagawin pero hindi itinuloy. Nagbabala pa umano ang shooter sa mga kaklase ilang oras bago mamaril kaya may mga hindi raw pumasok. Akala naman daw ng iba, nagbibiro lang siya. Ayon sa Police Regional Office 12, kinuha ng shooter ang baril ng kanyang ama matapos sirain ang safety box na kinalalagyan nito. Nang mangyari ang pamamaril, nagsasagawa noon ng seminar ang kanyang amang empleyado ng DepEd. Sabi ni DILG Secretary John Vicrimulla, posibleng managot ang ama ng shooter pero mahinaan niya ang reklamong reckless imprudence. May mental condition din anya ang shooter at naimpluwensyahan umano ng karahasang nakita sa deep dark web. Isusulong ni Rimulla sa Kongreso na palakasin ang batas kaugnay sa responsible gun ownership at limitahan ang paggamit ng mga bata sa social media. Kinausap na ng DepEd at South Cotabato Provincial Government ang mga guro na binibigyan ng stress debriefing. Nagbibigay rin ng tulong at suporta ang DSWD sa mga biktima at saksi sa karahasan.
3: Halos magdamag na inulan ang ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal. Malakas ang buhos ng ulan sa bahagi ng MRT North Avenue, Quezon City kagabi. Ang ilang motorcycle riders sa EDSA Muñoz sumilong muna sa tabing kalsada hanggang tumila ang ulan. Malakas din po ang ulan sa bahagi ng Marcos Highway sa Pasig. Agad namang bumaha sa ilang bahagi ng Felix Avenue sa Cainta, Rizal. Gutter deep ang tubig. Ayon sa PAGASA, thunderstorm ang naranasan sa NCR at ilang karatig lugar. Ngayong Lunes, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang makararanas ng maayos at maaraw na panahon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Uulanin namang muli dahil sa hanging habagat ang Palawan at Mindoro provinces. Sabi ng PAGASA, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area na nasa Pacific Ocean. Huli ang namataan, mahigit 2,000 kilometro silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo, pero posible po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila at sa ilang panig ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Quezon Province. Tatagal ang babala hanggang 11:34 ngayong tanghali. Isinailalim naman sa Thunderstorm Watch ang Ilocos Norte, Aurora, Occidental Mindoro, Palawan, halos buong Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Posible ang biglaang ulan na may pagkulog, pagkidlat sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras hanggang alas 10 mamayang gabi.
4: Sa mga motorista, magpakarga na ng gasolina. Posible kasi magkaroon ng big time oil price hike bukas. Sa tala ng oil industry sources, 8 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto pa rin dyan ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
3: Susunod, kapatid ni Kim Chu na si Lakam, arestado. Patong-patong na kasong qualified theft na isinampa ng actress TV host. Nasabat na tune-tuniladang smuggled na karneng manok na tinangkapa umanong ibenta sa Bulacan, bistado.
9: Auto

0: mga ayaw na nakapulayan.
1: Huli ka magpagbangga ng motorsiklong yan sa sinusundang siklista sa kahaba ng A. Bonifacio Avenue sa Cainta, Rizal. Pareho silang natumba. Nakaligtas ang siklista pero dead on the spot ang rider matapos pumailalim at magulungan ng kasabay na truck. Ayon sa mga pulis, na out of balance ang rider ng motorsiklo dahil sa bisikleta. Arestado ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Humingi siya ng pasensya sa nangyari at sinabing hindi niya akalain na tao na pala ang nagulungan ng minamanehong truck.
2: Arestado sa Mandaluyong ang kapatid ni Kim Chu na si Lakambini. Para yan sa patong-patong na kasong qualified theft na isinampa ng Actress TV host sa kanyang ate. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez.
3: Sa bisa ng arrest warrant mula sa Quezon City RTC Branch 84, inaresto ng mga otoridad si Lakambini Lakam Chu sa parking lot ng isang kondo sa Barangay Wakwak, Mandaluyong kahapon. Si Lakambini Chu, ang nakatatandang kapatid ng aktres na si Kim Chu, naharap siya sa 124 counts ng kasong qualified theft na may inirekomendang piyansang 5.8 million pesos. Dinala sa Kamuning Police Station 10 si Chu kung saan siya pansamantalang ikukulong. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag.
4: As of now, sir, naka-custody sa amin, naka-detain dyan sa custodial facility ng station and pending ho dun sa commitment order na galing ho sa court.
3: Noong Disyembre, sinampahan ni Kim Chu ang kapatid ng kasong qualified theft matapos madiskubreng may nawawala umanong pera sa kanyang negosyo na abot sa 44 million pesos. Sa pahayag ng aktres noong Disyembre, sinabi niya ang pagsasampa ng kaso laban sa ate niya ang isa sa pinakamasakit niyang ginawa. Napilitan daw siyang gawin ito para protektahan ang kanyang kumpanya at ang kabuhayan ng kanyang mga empleyado. Sa pahayag naman ng legal counsel nila Kam Chu na si Attorney Dominic Solis noong September 17, ikinalulungkot daw ng kanyang kliyente ang pagsasampa ng kaso ng sarili niyang kapatid laban sa kanya. Pero patuloy namang umaasa na mareresolba ang gusot sa kanilang pamilya. Haharapin daw niya ang mga alegasyon ng naayon sa legal na proseso. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag si Kim Chu tungkol sa pagkakaaresto ng kapatid. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News.
1: Mga kapuso, nadagdagan pa ang bilang ng leptospirosis cases sa bansa. Sa Santa Maria, Bulacan, apat na estudyante ang nasawi matapos tamaan ng leptospirosis. Ayon sa mga magulang, nakaranas ng sintomas ang mga anak nilang Linggo matapos lumusong sa baha. Sa Dagupan, Pangasinan naman, nasawi rin ang isang jeepney driver. Kwento ng kanyang pamilya, nakabota naman ang biktima pero dahil sa taas ng baha, pinasok pa rin ang kanyang bota. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, mahigit 10,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala mula January 4 hanggang September 12. Mas mataas yan ng 34% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Ngayong taon, mahigit 500 ang naitalang nasawi dahil sa leptospirosis. Payo ng health authorities, magtungo agad sa pagamutan kung makararanas ng sintomas ng leptospirosis. Kabilang dyan ang lagnat na may kasamang panginginig at pananakit ng kalamnan lalo na sa binti. Matinding sakit ng ulo, pamumula ng mata, pananakit ng tiyan, mapulang palto sa balat, paninigas ng leeg at hirap sa pag-ihi.
2: Sugatan ng isang lalaki sa General Santos City matapos saksakin ng isa pang lalaki. Duguan ng biktima nang humingi ng saklolo sa isang tindahan. Rumesponde ang mga pulis at dinala siya sa ospital. Kwento ng mga saksi sa pangyayari, sinaksak umano siya ng suspect na sakay noon ng motorsiklo. Base sa mga narinig nila, may atraso umano ang biktima sa nanaksak. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Kinukuha pa ang pahayag ng biktima.
5: Latest, mapapanood sina Sparkle Stars Bianca Umali at Migs Almendra sa upcoming romantic film na Always Yours, Never Mine. Present sa media launch ng film sina Bianca at Migs at iba pang cast members. Chika ni Bianca, kita ang healthier lifestyle niya sa teaser ng pelikula. Ito ang first romance drama ni Bianca. Gaya ni Bianca, excited na rin si Meg sa film na malapit nang mapanood sa sinihan.
0: I'm excited to be able to collaborate and work with a new set of people, with people who noon hindi ko alam kung makakatrabaho ko. And it wasn't so hard for me to connect with them because they were also very open in connecting with me.
6: It's a life story. It's a love story that spans multiple times, different years. How does love transform throughout the years?
5: Samantala, from TV to online, ang pagpapakilig ni na Sparkle Stars Shuvi Etrata at Anthony Constantino. Bida naman sila sa digital series na From Vlog to Love na napapanood tuwing Friday at Saturday sa GMA Network Channel. Kasunod yan ng success ng pilot episode ng Barangay Love Stories kung saan tampok silang dalawa. Thankful sina Shuvi at Anthony sa pagtangkilik sa kanilang on-screen chemistry.
7: And this is our first official series. We were very patient with each other, especially knowing na una pa lang namin naman to, na give grace to each other.
8: It felt like an honor to actually meet Papa Durot for the first time and actually just to hear his podcast on the radio.
2: May koneksyon umano sa pamilya Duterte ang top contractor ng flood control project sa Davao City. Batay po yan sa investigasyon at mga dokumento ng gobyerno. Ang Genesis 88 Construction Incorporated ay nakalistang contractor sa lahat ng 47 flood control projects na nakitaan ng red flags umano ng National Bureau of Investigation. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ang ilan sa mga proyektong yan ay ghost o substandard. Batay sa pagsusuri ng GMA News Research, ang Genesis 88 ay top contractor sa Davao Region para sa flood control projects. Mahigit 7 billion pesos na halaga ng proyekto ang nakuha nito sa Davao City mula 2018 hanggang 2024. Batay sa 2026 General Information Sheet ng Genesis 88, si Glenn Escandor ang Chief Executive Officer nito. Si Escandor din ang presidente ng SDEVCO o Escandor Development Corporation na campaign donor ni Vice President Sara Duterte.

0: Cordon, Escandor at ng Genesis ATA Corporation pati ng pamilya Duterte.
1: Susunod. Toneto nilang smuggled na karneng manok na nasa bat na tinangka umano ibenta sa Santa Maria, Bulacan.
2: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
8: Tatlong rider na yan na nag-drag racing. Ayon sa team leader ng task force ng City Mayor's Office, Safety Maintenance Area Response Team o CMO Smart, nakatanggap sila ng sumbong tungkol dito mula sa isang concerned citizen. Agad nila itong pinuntahan at sinita, pero sa halip na magpaawat, hindi umano nakinig ang mga rider. Kaya agad sila nagpatulong sa Mandawi City Police para mahuli ang mga nagda-drug racing. Kahit na nakapagpakita ang mga rider ng dokumento ng motor at lisensya, inisyuhan pa rin sila ng citation ticket para sa reckless driving at sapiliting pinatigil ang kanilang karera. Ayon sa team leader ng CMO Smart, ikinuwento ng mga rider na first time nila sa area dahil nagkakarera talaga sila sa bayan ng Cordova. Pero dahil may mga nanghuli roon, lumipat sila sa Mandawi City.
9: Listado sa Santa Maria, Bulacan, ang balak na pagbenta sa mga nasabat ng smuggle na karne ng manok. Balitang hatid ni Bam Alegre.
10: Kahon-kahong hot meat ang nasabat ng joint operation ng NBI Criminal Intelligence Division at Counterintelligence Division sa isang warehouse sa Santa Maria, Bulacan. Smuggled umano ang mga karne ng manok na ito mula sa ibang bansa at naharang ng Bureau of Customs. Pero ang pinagdalhang rendering facility na sana'y nakatoka para sa disposal, pinag-interesan naman itong ibenta. Nagpanggap na buyer ang mga operatiba ng NBI para mahuli sa akto ang pagbebenta sa humigit kumulang 81 tons ng smuggled na chicken meat.
11: Ganito karami, yun na kumpisi ang kontrabando ng mga otoridad. Smuggled na chicken drumstick na humigit kumulang 7 million pesos ang halaga. Dapat sinusunog na raw ito, pero ayon sa kanilang investigasyon, ibinebenta pa raw ito sa publiko.
12: Ang nakuha po natin ay humigit kumulang mga 10 to 15 tons ng smuggled frozen chicken meat. Bukod pa to kasi ang balak nilang ibenta sa amin ay 81 tons. Subalit ang nailabas muna ay itong mga 10 to 15 tons. Ang ibinibenta po nila sa amin ay tatlong container van na galing po ito sa Bureau of Customs sa Subic, Newport Destruction. At ang available nga po ay tatlong container van na nagkakalaga ng 7 million pesos, composing of at least 81 tons.
10: Arestado ang isang babaeng suspect na kausap ng mga operatiba

0: para sa transaksyon. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Naging lead ng mga otoridad ang ilang post ng mga suspect online na ibinibenta ang mga container van na naglalaman ng karne. Nakasabay pa ng NBI ang ilang prospective buyer din sana ng karne na muntik mabiktima.
1: Online po. Saka hindi lang isa yung kausap ko. Saka hindi ko din kilala eh. Sa pagdating ko doon, may bago akong kausap. Nabanggit sa akin doon, nandun na, nadula sila sa akin na ano, nakakaus sa gobyerno. Kosto, na nag-alanganin ako. Maganda yung post nila. Hindi ganun ang itsura. Ano, sticker.
2: Mahalaga po kasi po ang mga produktong ito ay unfit for human consumption at maaaring makapekto sa ating mga kalusugan kung ating itong mabibili, maluluto at makakain. Kaya patuloy ang ating pamahalaan sa pagsawata ng ganitong mga produktong smuggled products na hindi dumaan sa tamang inspeksyon.
0: Isinailalim sa booking procedure ang babaeng suspect mula sa rendering facility para sa reklamong pagbebenta ng smuggled na karne. Patuloy ang investigasyon kung sino-sino pa ang kasabwat nila. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News.
3: 7 ang patay ng mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng arrest warrant sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area na BARM o Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target ng operasyon ng isang miyembro umano ng armadong grupo na suspect sa carnapping at homicide. Nanlaban at namaril daw ang akusado at kanyang mga kasama. Gumanti ng pamamaril ang mga pulis at sundalo at umabot sa isang oras ang bakbakan. Natagpuang walang buhay ang suspect at anim niyang kasama. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, walang nadamay na sibilyan sa engkwentro. Halos 300 pamilya naman ang kinailangang lumikas dahil sa gulo. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ng mga kaanak ng mga nasawi sa engkwentro. Nagliyab ang isang pampaserong bus sa Rojas Oriental, Mindoro. Sa cellphone video, kita kung paano nilamon ng apoy ang bus habang nasa terminal. Nangyari yan bandang alas 8 ng umaga kahapon, ayon kay News Cooper Christine Sanchez. Sa isa pang kuha, kita naman ang makapal na usok mula sa bus. Sabi ni News Cooper Ellie Magbanwa, wala nang sakay na pasahero ang bus nang magliyab ito. Ayon kay Bureau of Fire Protection Senior Fire Officer 3, Kerubi Peradilla, naapulang apoy bandang alas 8:30 ng umaga. Posible nagsimula raw ang apoy sa sirang linya ng kuryente sa air conditioning unit ng bus. Wala namang naiulat na nasaktan. Wala pang pahayag ang may-ari ng bus at ang pamunuan ng terminal. Matapos ang karahasan sa isang paralan sa Banga South Cotabato nitong Biyernes, muling nabuhay ang usapin sa pag-regulate o pag-ban sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Balita ng atid ni Bea Pinlac.

0: DYRD, ang ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala ko mas kagmayang adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 21, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Christian. Buenos días, by Christian, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O
Bos pong standby, alas sa sumatampo atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

ko sa pangalang Christian. 28 anyos ang pangidaron. Usa ka single parent ate. Lumulupyo din sa probinsya sa Bukidnon. Nagsugod kining ako kasi natian sa dihang miabot na ang babae sa akong kinabuhi. Tawagon ta lamang sa pangalang Marian Ade. Sa tinuod lang malinaw ng akong kinabuhi before me nag-ila ni Marian. Simple lang ang akong pangandoy ate. Ug kini ang makabaton ug malipayon nga pamilya. Pag-abot sa saktong panahon. Usa ko kahabal-habal driver ate. Dili kaayo maayo ang kita. Apan, masigarbuhon ko sa akong trabaho. Wana ko usiking akong oras sa pagtambay-tambay kaupan ang barkada. Doon na gid ko'y mahatag. Kadaadlaw sa kumuha ginikanan. At least nakatabang ko para sa among panginahanglanon. Sa matag-adlaw, ate. Daghan ang nangutana kung nga nung wa pa daw ko magminyo. Ako lamang silang ginatubag nga wa pa ko nakakitag babae. Nga akong pakaslan. Usahay magpasiaw ko nga mahal kaayang palitunon. Di na ko magminyo. Apan sa tinuod lang ate. Wapas akong una-una ang musod sa kaminyoon. 25 anyos na ko ate. Di-enjoy pa na ko ang akong pagkaulitaw. Apan dili ikalimot. Doon na po ko'y mga nahimong hinigugma. Apan dili seryoso ate. Hangtod sa kaadlaw. Nahibalag ko si Marian. Grade 12 student siya sa usa ka tunghaan. Diri sa among lugar ate. Halos kada adlaw. Ako ang iyang masakyan padulong or pauli gikan sa eskwelahan.

og tungod lagi kay bago ang iyang dagway sa among lugar. Na-curious ko, ate. Isa pa sa akong pananaw, dili na siya o saka teenager. Murag pareho lamang kami pangidaron. Apa nakita na ako nga murag doon na siya ay pagkasosyal, ate. Sa iyong mga lihok, ako makita nga may pagka-liberated asab siya. Practical nga pagkababae. Ug tungod kay halos ako ang iyang masakyan kada adlaw, nagkasuod gud mini Marian. Murag dugay na mi nga nag-ila. Kampante na kay siya nga rekan ako, ate. Doon ay isa kay gayon ni Ana. Iya kong gi-invite nga mag-inom uban sa iyong mga classmates. Nakita na ako nga susama siya sa mga babae nga naa sa syudad. Hilig og bar hopping o night out. Tungod sa mong kasuod, pati ang iyang personal o pribado nga kinabuhi. Iyan ang gishare nga rekan ako. Ako na sayran, ate. Busa di ay nga sa edad 24. Senior high pa siya. Kay medyo pasaway nga estudyante. Easy go lucky siya nga estudyante, ate. Barkada, laag, inom. Ang iyahang giatupag. Hangtod nga wa siya makagraduate sa high school. Naabta na lang sa bagong curriculum ating nga K-11 to 12. Busa sa edad nga 24. Senior high pa siya, ate. Gabalhin-balhin siya puyo sa iyang mga magulang. Kay matag igsuon nga iyang puyan. Musurrender man sa iyang batasan, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Unsa ka kinis si Marian? Mura magway pangandoy sa iyang kinabuhi. Apan inay nga ma-discourage ko, ate. Hinay-hinay hinuon nga nahulog ang akong pagbati. Ngadto kaniya.

Siguro kay sweet siya nga pagkababae. Pila na meso gilanon. Nagkarelasyon mi ni Marian ate. Naami boarding house dool sa eskwelahan. Ug isa sa classmate ni Marian, among boarder ate. Usahay kung magabinaan siya sa boarding house, dito na siya matulog. Ug tungod lagi kay uyab, ako siyang ginaubanan sa pagkatulog sa boarding house. Protective ko nga to kaniya ate. Di gina ko siya biyaan. Ilabi na kumakainom siya. Hangtod nga di na siya mauli sa ilang balay. Dito na siya magtambayan sa boarding house. Wala mo malikayan ang mga temptasyon, ate. Dunay nahitabo ka na mo. Ug dili lamang kausa kay gayon. Kundili sa makadagang higayon, ate. Hangtod nagbunga kini. Akong gipanindigan ang akong nabuhat, ate. Sa laktod nag-live-in kami ni Marian. Apa nakita na ako. Ngawa siya malipay sa nahitabo, ate. Murag napugos na siya, ati R. Mi-attempt pa siya sa pagpalaglag sa among anak. Hangtod naglima na lang kabulan ang bata sa iyang tiyan, gadyaging pa siya, ate. Para malaglag ang bata. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga lakas og kapit ang bata. Human sa siyam kabuwan. Gihimugso ni Marian. Ang usa ka himsog nga batang babae. Sobra ko ka supportive kang Marian ate. Gikan nga nagmabdo siya, hangtod nga nanganak. Naningkamot ko sa akong pagpamasada. Iisip habal-habal driver. Kung sa una pwede ko magpahuway matag Domingo. Pagkabuntis ni Marian halos din ako mapahuway ate. Sa pagpamasada. Para lang. Mahatag ang iyang mga panginahanglanon. Ug makatigom para sa iyang pagpanganak. Wa ako siya pasagdi ate. Ilabi na sa diyang gihimugso niya ang among anak. Usa kini kahimsog nga batang babae.

ati Ardili matugka nga akong kalipay. Sadyang nakita og nakarga sa akong mga braso ang among anak. Kipakaingon ko ate. Nga mo na kini ang makapausab kang Marian. Nagdahom ko ate. Nga panindigan niya ang pagiging inahan sa among anak. Apan, wag gihapon nagbag-o si Marian. Mulakaw og muli siya kung kanus-an niya gusto. Nagbuhay dalaga siya ate. Ginabilin lang niya ang among anak sa akong mama. Sa tinuod lang ate, nakita na ako nga wa siya nalipay, nga nakabaton mig anak. Murag dili pagihapon siya andam para sa responsibilidad ate. Nabati pod na ako. Murag doon na siya pagmahay. Sa kung nahuna siguro, kay dili ko pareho sa bana sa maigsuon nga mga professional ate. Maayo ang kahimtang sa mga igsuon. Ang usa nakabana og seaman, ang usa nakabanag engineer, samtang ang usa-usab dunay stable nga trabaho. Layo ra kaayo ko ate kung ikumpara ngadto kanila.

sa tinuod lang ate. Doon ako'y mga insecurities akong kaugalingon. Ilabi na nga ginapabati kini ni Marian nga rikan ako. Apan misaad ko sa akong kaugalingon nga buhaton na kukutob sa akong makaya para mahatagan sila sa among anak og maayong kinabuhi. Apan murag nahugno ang akong kalibutan ate. Sadyang naibawaan ako nga dunay laing lalaki si Marian. Ang kunon ko, nasakitan ko pag-ayo. Wala man lang niya gihuna-huna ang among anak. Apano ako'y mahimo, ate? Kundili daw hato na ang tanan. Nabilin sa kumpoder ang anak namo ni Marian. O ang among anak ang nahimo kong inspirasyon. Aron maning kamot, ate. Lisod man ang mamahimong single parent. Apan buhaton ako tanan para sa akong anak. Apan giabot ang laing pagsuway sa akong kinabuhi, ate. Sadyang miabot ang pandemic ug apektuhan ng akong panginabuhi. Halos mawad-an ko paglaom. Gihunahuna na ako kung unsaon ako pagbuhi ang akong anak. Apan buutan kayo ang labaw makagagahom, ate. Siguro nakita niya nga nanginahanglan ko sa iyang tabang. Nakabaton kong trabaho. Usa ka stable nga trabaho isip personal driver. Sa usa ka ilado nga personalidad. Diri sa ato sa probinsya sa Bukidnon. Nakabaton kong buutan nga amo. Ug dako kayo akong pasalamat sa kahitasan ate. Dako kayo nga blessing ang iyang gihatag nga rikan ako. Nawala ang akong kabalaka kay mahatag na nako sa akong anak ang iyang mga panginahanglanon. Sa pagpanglabay sa mga bulan, usa ka adlaw kalit lang na nasa laag si Marian sa among panimalay. Matod niya gusto lang daw niyang makita ang among anak. Lami kayo siya sakmatan ate. Lami kayo siya ingnon. Gihuna-huna ba niya? Sadyang iya kaming gibiyaan? Wa ba siya malimot? Ngayang gi-attempt sa pagpalaglag ang among anak.

Gipugnan ko na lang ang akong kaugalingon, ate. Kay bisan unsay mahitabo magpabilin nga inahan siya sa akong anak. Ako na lang gihatag kaniya yung katungod. Mabisitahon ang bata. Makita pa nako sa iyang mga reaksyon. Haggan-haggan niya ang bata. Iyang gakson. Iyang gina-regular. Apanimbaguhay pa lang, ate. Nagpermanente na siya sa balay. Miuba na siya kanamo sa pagpuyo. Panambot ba, ate? Wala ko eh. Pagbati nga to kaniya. Bisan gamay. Alang ka na ako. Hugaw na siya kapag babae. Mokin akong problema sa pagkaroon. O sa angay kong buhaton. Sa inahan sa akong anak. Dine na lamang kukutop. Sincerely yours, Christian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kay nimo Christians ay magpapadangat nimo suwatan pa ni aton tuluman noon sa sincerely Ate Arlene. Murag na bali na gyud ang dagan sa panahon. Sagad mga lalaki ang irresponsable. Karon apil babae responsable na sa iyang pagkainahan, sa iyang pagkaasawa pastilan. Siyempre atong i-announce atong NAS Medical Mission, no? Nagkaduol na gyud karon ng October 6 di atas Midsayap sa Population 8 Covered Court, Barangay Population 8 Midsayap Cotabato. Pagka October 7 di atas Kidapawan Population Gym, Barangay Population Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center. Sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4. Ayan, Coronadal City. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensen. O gaatol sa to Medical Mission, na doon na kita libre nga gijig water, ipanghatag, no? Para sa to mga suki nga mga tigpaminaw sa to ang tulumanon. And of course, daghan ang iyong ma-avail sa itong NANS Medical Mission, and of course ang iyong mga entry usa para sa itong NANS Million Bonanza para sa ito ang Grand Rose sa December pohon. Then adunay mo daw 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao, and lain pa nga consolation prizes na pulo sa Visayas at na pulo sa Mindanao nga tag 50,000 pesos. Okay, dali una kita sa itong mga text messages sa ito sir 917-159-5812.

ATR, dili siya angay magproblema. Kung naa ang babae din ha ATR, okay lang. Importante dunay maka ati man sa iyang anak apan dili niya ihatag ang iyang gugma susama sa iyang gipakita sa una ate. From Joel of Santa Catalina, Negros Oriental. ATR, para sa letter sender, dili man sila kasal, so wa siya'y obligasyon sa maong babae. Ang ila lang, ati mano ng ilang anak ate. From Eileen of Mabinay. ATR, pasagda lang sa niya ang sitwasyon nga maghilom ang tanan. Bas, hindi ay mabot na panahon mag-usab ang babae ate. Kung sayang tanaw, dili na gud mo work ang ilang relasyon tungod kay nagluib ang babae kaniya. Prangkahan niya ati Arpa makabalo ang babae sa iyang stand. From Lloyda of Mandawil City. Ati Arpa, para nako. Dili na ko sa maong babae ati humang kunya giluiban. Dili na ko makiguli ati Arpa. From Vicente of Nangka Himok, Dungon, Mabinay, Negros. Ang ako'y kasulti sa letter sender, ate. Ati manon niya ay ang anak. Og dili na niya iasa pa sa babae. Kung na ang babae, ate, okay lang. Apanua sila commitment sa usag-usa. From Ray of Guadalupe, Alegria, Cebu. Daghan pa unta mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry alang sa atong Nance Million Bonanza. Hi to Proxid, Nodado, Oporok Parcel C, Habitat, Kadawinunan, Dumaguete City. LCJ Gallinero of Pabinay, Negros Oriental. Leia Bakatan of Saksak, Pinamungahan, Cebu. Richelle M. Ninyal of Barangay Kauswagan, Manhuyod, Negros. Elma Espanyol of Porok, Caimito, Balongsuran, Sambuan, Cebu. Christina Flores of Uptown, Mabigo, Calaon City, Negros. Ninita Bayot of Inapoy, Mabinay, Negros. Edalberto Oliva of Manga, Tagbilaran City. Jacinta Escabosa of Porok 5, Ilalaya 2, Lumbog, Gindulman, Bohol. Aurora M. Gabuya of Porok 3, San Remigio, Cebu. Benjamin A. Lagria of Porok 5, Clarin, Bohol. Felix T. Bernardo of Porok 9, Pamplona, Negros. Marlon A. Padiranga of Porok 1, Basay, Negros Oriental. Roberto T. Caballias of Porok 6, Bantayan, Cebu. Loveline T. Daguman of Porok 3, Calapi, Bohol. Grace M. De La Cruz of Porok 5, Tubuso, Negros Occidental. Marifi P. Abadiano of Porok 2, Madridijo, Cebu. Jonathan R. Soriano of Porok 3, Morsha, Negros Occidental. Gertrudes Villarosa o Porok 5, Medellin, Cebu. Meldy Pabores o Poblacion, Sikihor, Sikihor. Danilo J. Tumalon o Porok 1, Pulo Pandan, Negros Occidental. Arnel T. Tinampay o Porok 1, Tabuelan, Cebu. Nestor C. Balani o Porok 3, Valihermoso, Negros Oriental. Mercy P. Cabigon o Porok Utso, Pontevedra, Negros Occidental. Josephine R. Gutierrez o Porok 7, Canlaon City. LPDM Balansag o Porok Utso, Carmen, Cebu. And Rolando C. Madrigal o Porok 2, Calatrava, Negros Occidental. Dagan pa ito mga entry, pakicheck na lang sa ito sensorly ati Arlene Facebook page. And this time, ato ng tuyo ko ng atong tabulukin sa kaha ang swerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Naanagin sa itong mga kamot. Congratulations! With Prada code number SERV26-813-910A. Taga Buena Vista, Gihulngan City, Negros Oriental. Congratulations! Jennifer Lapinig Makamay. Ikaw ang ating winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Mas mong ko, Jennifer Lapinig Makamay. Ikaw ang ato winner, 25,000 pesos. Congratulations!

so much, Christian, sa imong pagbalangat ni Masuwa Tampo ni atong tuluman sa Sensor li Ate Arlene. Be one so you and I can be forever in love. Alang ka na ako. Wala kay angay ngunahunaon sa inahan sa imong anak. Una siya ang nakasaha kanimo. Siya ang nangitag lain. Labaw sa tanan, dili ka mo kasado. Para ka na ko, dili siya good wife material. Ang sakto nga babae, tungod ug alang sa iyang anak, isakripisyo niya ang tanan. Ang sakto nga babae, human na kabaton hinigugma, dili na mangita og lain. Sa kong tanaw, ikaw na mismo nag-ingon may pagkasosyal. Lahi ang kinabuhi ngayang naandan. Ug dili siya willing nga usbon ang dagan sa iyang kinabuhi. Tugod kanimo ug sa inyong anak. Hinuon ang ita siya glain. Alang ka na ko. Move on. Ug gabahin ka niya, prangkahe siya. Nga wa kami commitment sa usag-usa gawa sa inyong anak. Ug sa imong tanaw, andam siyang mag-usab. Andam niyang usbo ng iyang taras. Ug madawat nimo, human siya, nagloib nga na kanimo. Then imuha na ka ng desisyon. Apan, kung di ka na malipayon, o wala kay love nga to kaniya, sultihi siya. Nga tama na lang sa bata ang inyong relasyon. Thank you so much! Christian, sa imong pagpadangat, imong suwatang pa ni atong tulumanon sa Sensor li Ate Arlene. O sa gihapon, kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasin niyang suwatang po ang atong sunod nga paghahatag at pagtagad. Standby karon taod-taod alang sa itong health education program with Dr. Jan Paul de Asis. Ug musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat! Bye-bye! I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre alang sa Health Education Program ni adlong Lunes. Of course with Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ato ang Non-Health Education's Program.
0: O syempre alang sa inyong mga pangutana, text sa atong 0917-159-5812. Darlene and Doc John, sa sinugdan, adun ako'y maintenance nga synthetic. Kaya na ako'y high blood. Sa dugay na akong pag-inom sa akong maintenance, wala akong kasabot sa akong kaugalingon. Kaya dili ko makatulog og labad akong ulo. Mihangyo ko sa doktor nga basin nga lain nga klase sa tambal. Apa na usab akong huna-huna kay kugihan man ko maminaw sa inyong programa sa health education. Ako dayong gisulayan ang inyong produkto, NANS og UAID. Akong giinom 3 times a day sulod sa 15

0: Escaninio, Doc, and Ati R. Ayan. Si Albino Bugay of Macubon, Aluran, Macubon, Misamis Occidental.
1: Ugdagan salamat sa imong Sir Albino. Okay, sa matag isa ka nato mga kanans, yung lawas nato siya mismo ang nakahibalo kung unsa ang mas makaayo o dili makaayo. Kung naakay mga treatment, gipang inom, and then after sa pag-inom nimo, obserbay kung unsa ba yung mga kaayuhan na nasinatian nimo. Kung nakabantay ka mga kanans na naay mga dakong kabag-uhan, improvement sa imuhang panglawas ni balik o kapagsik, i-continue nimo ang imuhang pag-inom. Pero after taking bitaw nimo sa mga tambal pero wala paghihapon, alibyo, then pagpa-check sa imuhang laboratory, still taas paghihapon sa mga kanans, meaning to say, wala ni uyon ang imuhang panglawas. Sama kay Sir Albino, no? Before, naasay giinom na mga tambal.
0: Maintenance niya sa iyang high blood, Doc.
1: And then, naanasay mga adverse reaction. Kung baga, naanasay mga nabatsyaga na paglabad sa iyang ulo. Of course, yung blood pressure niya is still taas paghihapon. And then, pati ang iyahang katulog nagkakaroon ng problem or nagkakaroon ng insomnia. So, gitry niya yung pag-inom sa non-serba capsule o U-Herba capsule. After 15 days, mga kanans, siya mismo nakapamatuod na ang iyahang blood pressure, pagpa-check niya, nibalik na siya sa normal. Pati ang iyang katulog, iyang kapagsik, ang kalabad sa iyang ulo, hinay-hinay, kawala-kawala yung kalabad sa iyang ulo, mga kanans. So meaning to say, yung non-serba capsule o ang U-Herba capsule, nakatabang sa iyaha para mubalik ka ligon o kapagsik ang iyahang panglawas. So when the time na nibalik na tanan sa normal ang imuhang mga blood kay mga kanans and nibalik na pud kapagsik ang imuhang panglawas, ginaka-recommend ako na lamang ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 2 times a day, and then U-Aid 1 capsule once a day for health support mga kanans. Yes, nindot pod ug maayo pod iha plus ang non-liniment oil. Labi na sa atong mga kasukasuan or kung naabak kay mga arthritis or osteoarthritis mga kanans, labi na pagbugnaw ang panahon. Ihaplas kini siya sa affected na area or sa imuhang likod man aron dili manakit or magngulngul ang imong mga kasukasuan at the same time sa gabi mas nindot ug mas maayo ang imuhang katulog mga kanans. And then mga kanans, ayaw kalimtipod. Dako po na ikatabang kanato ang pag-inom sa non-scorn coffee. Kaya ang non-scorn coffee, mutabang siya para paglimpyo sa ato ang colon. Importante na limpyo ang ato ang colon kay kini siya makatabang aron maabsorb ang mga vitamins ug nutrients sa ato ang lawas ug dili siya makakontribute ug acidity mga kanans. Ang non-scorn coffee, makatabang siya para makontrol ang acidity or yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto and then mutabang siya para mubalik sa regular ang ato ang pangbawa. So pwede imnon ang non-scorn coffee sa buntag man or pwede man sa gabi.
0: Ate Arlene and Doc John, ako si Saroy Sayon, taga Purok 1A Poblacion, New Corelia, Davao del Norte. Kanunay jud kong nagapalit sa Nance Herbal Capsule para sa akong asawa og Cervicare. Kay dili man good normal ang yahang binulan nga dugo. Mao na nga nagapalit jud ko kay sukad nga nakainom siya kaduha sa kaadlaw sa Cervicare, may normal ang yahang binulan nga sakit. Nagpasalamat po ko sa Nance Herbal Capsule kay ang akong almoranas mihiyos ang iyahang hubag. Ayan.
1: Okay mga kanans, isa sa mga makapamatuod sa ato ang non-serba capsule, kung naa kay mga almoranas or mga hemorrhoid mga kanans, kaya o kaya yun niya na ipakuyos o ipagamay hantod mawala yung almoranas. Kay tungod ang non-serba capsule na akinisiya ay anti-proliferative properties. Maukini ang magpakuyos o magpagamay sa mga almoranas nato mga kanans. Pwede imnon ang Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom hangtod mawala yung almoranas. O din mas maayo pud mga kanans na sabayan nato sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Kaya ang Nance Corn Coffee mutabang siya para maiwasan ang constipations. Mutabang siya para yung mga cholesterol, mga uric acid or mga hugaw or yung mga preservative na mga nanggahi sa sulod sa ato ang kolon, kaya kini niya ipahumok mga kanans. So mas nindot na i-combine sa mga pasyente na naay problema sa almoranas ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o Nance

0: popcorn coffee mga kanans. Balikon ko ang non-serve capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom hangtod mawala malusaw ang imuhang almoranas mga kanans. And then dako po ng katabang ang Cervicare brand herba capsule. Like sa ato ang texter, ang iyahang asawa before irregular ang iyahang menstruation. Kay balon nakita mga kanans ang irregular na menstruation dili og dili gid kini siya normal og there is a possibility na pwede magkaroon ng mga komplikasyon. Ang mga komplikasyon niya mga kanans pareho sa ginatawag nato na mga ovarian cyst, polycystic ovary or na mga bukol-bukol ang iyahang ovary kay tungod dili siya gapangitlog every month. Another one, yung mga bukol-bukol pod sa matris like mga mayuma, mga endometriosis or nibaga ang iyahang matres. Kay tungod ang iyang monthly period mga kanans dili mogawas yung dugo niya mga kanans. Kung naay may mogawas, gamay lang mogawas og daghan pod ang mga nabilin mga kanans. Mo kini no, dako kayo ang ikatabang sa Cervicare brand herba capsule aron i-address yung mga hormonal imbalance sa panglawas sa mga kababaihan. And din makatabang kini siya para maiwasan yung mga komplikasyon. Ang pag-inom, kung naa na kay mga problema sa sulod sa matres sama sa mga ovarian cyst, polycystic ovary or mga bukol-bukol sa sulod sa matres, kinarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day. Good for 28 days. After 28 days, 2 times a day na lamang yung pag-inom or sa gabi iba, 2 ka kapsula bago ka matulog. Hantod mo balik na sa regular o normal ang imong menstruation o wala na'y mga discomfort. In terms sa mga pagkaon, kung pwede, limitan muna yung mga pagkaon na mga GMO or mga genetically modified organism. And also, yung vinegar, dili o diligid siya pwede mga kanans kay kinisya makapaluya sa sulod sa imuhang matres. So, mao ka to yung mga additional advice ko sa matag pasyente na naay mga problema sa ilahang menstruation mga kanans.
1: Attorney na ko si Samuel Castillo of Pinamulaan, Banisilan, Cotabato. Dok Jan, ang akong sakit. Super good ang ako almoranas, mag-agas na good ang pula nga dugo. Tapos tay nakasulti ka nako nga maayo daw ang nansug UAID. Gani akong gisulayan. Katulo ka beses gyud ko ni tumar og nansug UAID na undang ang pag-agas sa dugo. Gikan sa akong anos. Ang akong anak pod Ate R og Dok Chan gikalintura ubos sipon og hilanat. Akong gipatumar og UAID na ayo iyahang kalintura. Salamat kaayo sa inyo mga produkto Ate R and Dok Chan.
0: Ug daghang pagsalamat kanimo no, usa sa mga makapamatuod sa ato ang non-serve capsule o UAID herba capsule na makatabang kini siya sa mga pasyente na naay mga almoranas.
1: Grabe pod ang mga nagsakit og almoranas doc no. Kay ang uban gid magbleeding na gid sila.
0: Yes, Ate Arlene, labi na kung ang iyang almoranas dugay na din dako na yung bukol niya. Din yung pasyente, permanente bitaw siya maka-experience na gahi ang iyang pagbawas or nagkakaroon ng constipations. So mo ka to siya no, kay tungod gahi ang iyang hugaw, pagbawas niya mga kanans, mo to siya magkasamad-samad yung bukol sa iyahang almoranas or sa iyahang hemorrhoid. Mo to magkaroon na talaga ng bleeding mga kanans. Okay, ginarekomenda ko no, kung naamoy mga almoranas, yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa non-serve capsule o UAID. Sabayan yun na to o UAID, labi na kung naanay mga bleeding. Naanay mga pain or mga panakit sa panahon na magbawas ka. Kay tungod ana, grabe na ang hubag sa imuhang almoranas mga kanans. So kinahanglan nato na sabayan sa UAID kay ang UAID na asay anti-inflammatory effect mga kanans. Kumbaga, pawala sa mga panghubag-hubag mga kanans. Then, non-serve capsule, mutabang para mupakuyos, mupagamay sa imuhang almoranas mga kanans. Then, sabay pod sa pag-inom sa non-scorn coffee na importante na mubalik sa regular ang imuhang pagbawas. Importante na mabungkag ang mga cholesterol, mga uric acid or mga hugaw na mga nigahi sa sulod sa ato ang colon o ma-maintain na humok ang imuhang pagbawas. Non-scorn coffee, isa siya sa makatabang kanimo mga kanans para mubalik sa regular ang imuhang pagbawas. And then ang non-serve capsule, ginarekomenda ko sa pag-inom, 1 capsule 3 times a day, good for 15 or 21 days, sabay sa UAD Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 15 days or 21 days. After 15 days, kung dili na mag-bleeding, dili na mag-ngul-ngul ang imuang almoranas, pwede na lang ang ipadayon sa pag-inom NANS Herba Capsule, 1 capsule, 2 times a day, mga kanans, hantud mawala yung almoranas, mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc Jan, ako si Romel Serundo of Zamboanga, Sibugay. Proven and tested yun ako ang Mega Man Herbal Capsule. 24 oras gigong nga gabiyahi. O tungod sa natad sa kong trabaho, panagsaragid ko makatulog og tarong. Dako na kayo ang 4 ka oras. Salamat sa inyong produkto kay kanunay kong askil o kanunay alerto. Ayan, thank you Romel Serundo.
0: Okay, yes, dako kayo gyud ikatabang sa mga kalalakihan, lalo na kung yung trabaho nato mga kanans no is bilar-bilar, din kinahanglan ta og required of more strength or energy mga kanans. Yes mga kanans, kung ang sigig bilar makapawala gina siya sa ato ang kusog, makapawala or makapaluya sa ato ang lawas mga kanans. Mega Man Herba Capsule, isa siya sa makatabang mga kanans kay para ma-maintain yung kusog nato o yung alertness mga kanans. And then mga kanans, ayog yud kalimti mga kanans na muinumput kita o vitamin C mga kanans. Kaya ang kulang sa tulog mga kanans, makaresulta manggud kini siya sa ginatawag nato sa pag-lower sa ato ang immune system. Yes, mahatag sa Mega Man Herba Capsule mga kanans yung enerhiya na kinahanglan nato. Maihatag niya yung kapagsik sa ato ang panglawas. Pero mga kanans, kinahanglan po nato yung vitamin C. So mas nindot yun ug mas maayo na iuban ang Mega Man Herba Capsule, 1 capsule once a day, ug yung
1: Tawa-tawa C. Ayan, yes. Vitamin C with tawa-tawa. Grabe kinika effective para sa pagpanangga pod sa mga balatian. Kaya usahay ra ba, kaning nata sa gawas, exposed kay ta, labi na sa mga
0: driver.
1: Yes, kini siya usa sa dako ang tabang dog na pampanangga gyud sa balatian. Ilabi na sa tanang klase sa virus. Tawa-tawa C. Kabalo naman sila usa effect gyud sa tawa-tawa og vitamin C nga combination.
0: Yes, Ate Arlene, ang tawa-tawa C mangud mga kanans no is dako gyud ikatabang pod lalo na sa mga pasyente na naay mga problema sa ilahang baga or nagkakaroon ng mga occasional asthma mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang tawa-tawa si mga kanans naasay mga antibacterial, mm-hmm, i-enhance niya yung capacity sa ato ang baga mga kanans. So lalo na sa panahon karon ug lalo na no kanang sigig gawas, sigig travel mga kanans, wala ta kahibalo kung unsa yung malanghab nato naabay mga bacteria or mga viruses. Mas maayo na nataas ang ato ang immune system. So sabayan nato sa pag-inom sa tawa-tawa si or kini siya makatabang ni siya for everyday protection mga kanans. So 1 capsule once a day yung pag-inom. Din sa mga kalalakian, yes, nindot po ang isabay ang Mega Man Herba Capsule, 1 capsule once a day para ma-maintain ang kusog o yung pagka-alerto sa pagkalalaki.
1: Ate Arlene, maayo dyan ang NANS Capsule o NANS Coffee. Tagsaragid na ako mapalit. Ate R, nakaangay gyud ang akong bana. Maura gid na ang iyahang gigamit ug ang NANS eye drops kay ang iyang mata. Ate R, baga kayo og cataract. Ako pod Ate R kining haplas. Ang ako dalungan sige og katol-katol sa ilalom jud. Sige na kog kulitog ate, katol gid kayo hangtod ang infection kini. Mauto nga nagpa-check up ko, pero may balik siya og katol. Ako nahuna-hunaan nga manghaplas na lang ko. Kung mukatol na gani ako, dalungan ako siya nga butangan gamay, ate. Maayo gid kayo. Kay ni Arang-Arang og Naulian gyud from Fee of Merida Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Ayan.
0: Okay, Ma'am Fee, para sa imuhang partner, no? Karoon siya ng cataract. So kadalasan mga kanans, yung cataract is usan siya ka komplikasyon sa mga pasyente na naay sakit ang ginatawag nato na mga diabetes mga kanans. Ang diabetes mga kanans no or yung damage na mapwede niya i-contribute sa atoa pagtaas ang ato ang cholesterol, sugar nato, mulapot ang ato ang dugo. So makakos siya og obstruction or makakaroon ng bara-bara. So when that time nagkaroon ng mga bara-bara na ang mga gagmay ng mga ugat sa ato ang lawas, which is ang isa sa mga gagmay ng mga ugat, naa sa ato ang mata mga kanans. So when that time nagkaroon ng mga obstruction sa flow, diri na mag-start na yun yung nagkakaroon ng mga blurred vision yung pasyente. Sometimes nagkakaroon po siya ng mga cloudy or medyo may mga panganod-panganod na siya mabantayan sa iyahang pananaw. So kinisiya mga early sign na posibleng magkakaroon ka ng cataract, glaucoma or pterygium mga kanans. So ang atong pagabuhaton mga kanans sa mga pasyente na naay mga katara, kinahanglan limpyo ang iyahang dugo. Mubalik kanindot ang blood circulation ug kabalik kapagsik ug kalig-on ang iyahang mga kaugatan. And then as much as possible kinahanglan nato malusaw, mawala yung mga cholesterol or sugar man or kung unsa man ang nakakause sa obstruction sa blood flow mga kanans. So ginarekomenda ko sa naay mga katarak, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Non-Serba Capsule, 1 capsule 3 times a day, sabay pud sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Importante kinisiya kay para makontrol ang iyahang blood pressure na dili mo taas ang iyahang dugo. Mm-hmm. Kaya ang pagtaas sa ato ang dugo mga kanans, makaresulta man siya sa pagkasamad sa mga gagmay na mga ugat nato, and then dili magsugod dayon yung mga blood clot mga kanans. So importante, okay, kontrolado yung blood pressure nato. So mo kinino na ginapasabayan nato sa Non-Serba Capsule ug UID Herba Capsule 3 times a day ang pag-inom. Ang Non-Serba Capsule ginarekomenda ko sa dili pa ka mukaon, 3 to 5 minutes before meals. Okay, before meals sa dili pa mukaon ang pag-inom sa Non-Serba Capsule. And then yung pag-apply, pagbutang sa Non's eye drops mga kanans, ginarekomenda ko 1 to 2 drops 2 times a day ang pabutang sa inyuhang mata mga kanans. So i-continue lamang kinisiya hantod na malusaw ug mawala na yung katarak sa imuhang problema sa mata mga kanans.
1: Ate Arlene, ako di ay si Elida De La Torre o Porok Otso, Lower Mahayag, Bunawan, Davao City. So kad nga nagamit ang akong anak o UAID capsule, nawala iyang almoranas o nakauyon pod ko sa Nance Corn Coffee. Kay nahinanok na kayo ko sa akong pagkatulog. Daghang salamat sa inyong produkto kay nakatabang gyud kanamo. Daghang nagingon dok nga ang ilang almoranas UAID o Nance ang nakaayo.
0: Yes, Ate Arlene, kay ang UAID mangod mga kanans no, makapawala siya sa inflammation. Kaya naman sa anti-inflammatory properties. Which is yung almoranas mga kanans, makakause kinisiya o discomfort sa matag isa ka nato kung muhubag siya. So kung muhubag siya, diya na nato ma-feel yung pain, parang gilok sa ato ang gawasanan sa atong hugaw mga kanans, yun sa paglibang nato or pagbawas nato, maka-feel kita o pain or panakit mga kanans. Kaya tungod, grabe ka sensitive and din hubag na kaayo yung almoranas nimo. So yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung panghubag sa imuhang almoranas. Okay? So then sabayan din nato og Nance Herba Capsule kay para mapakuyos, mapagamay hantod malusaw or mawala na yung almoranas nimo. Kay ang almoranas resulta siya sa nagluya ng mga ugat pati man yung muscles mo na siya niburot siya mga kanans. Kay niluya ang selula niya. So kinahanglan nato palig-unon ang selula, yung mga kaugatan sa ato ang lawas mga kanans aron yung almoranas dili na magdako mga kanans. So mo kinino na is a very good combination sa Non-Serba Capsule plus UAID Herba Capsule para dili mahimong sensitibo ang imong almoranas ug dili siya maghubag mga kanans. And then kinahanglan nato ma-maintain na dili constipated yung pasyente. Kay constipated yung pasyente mga kanans, mapugos mangud ka sa pagbawas nimo na mag-utong or magpuwersa para makagawas lang ang imuang hugaw. So may tabo yung almoranas nimo tungod sa puwersa niya sa pag-utong nimo, mo'y nahinip na pod siya, enlarge or mudako na pod siya. So importante na makontrol nato yung constipations, then maibalik sa regular ang iyang pagbawas, then ang iyang hugaw, kung pwede mas humok siya mga kanans. Mo kinino na ginarekomenda nato na sabayan dayon sa pag-inom sa Nance Corn Coffee, pwede imnon buntag ug hapon mga kanans kay para iwas constipations at the same time iwas pod na matrigger yung almoranas sa sulod sa ato ang lawas mga kanans.
1: Ate Arlene, ako dahil si Lydia Anino of Purok Uno, Villaflor, Oroqueta City, Misamis Occidental. A proud Nans user ate. Kaya tanan na mong sakit-sakit sa kalawasan, mawag tanggiyod tungod aning Nans, especially karon ngating ulan, dayon mukalit lag-init. Dili malikayan ang mga balatian sa maning labad sa ulo, panghaway sa kalawasan, kay tungod sa dagang trabahoon sa balayog opisina. Pero nagpasalamat gid ko aning Nans, kay maugyod ang among healer. Maong banat yun mag-inom aning Nans. Dagang salamat sa Nans.
0: Yes, Atarly, no? Labi na sa panahon na to karon, napaka-unpredictable mga kanans. Grabe kainit yung panahon and then...
1: Muulan og kalit.
0: Yes, muulan og kalit mga kanans. When the time na grabe kainit mga kanans, muulan og kalit mga kanans, kana mangod na time pag mualis ngaw yung yuta bitaw mga kanans, grabe kadaghan ang naapil na mga bacteria ug virus, mga viruses, so musabay siya sa alis ngaw sa lupa mga kanans. So kung hina-hina ang ato ang immune system mga kanans, pag malanghab nato to yung mga bacteria, mga viruses na gikan sa alis ngaw sa lupa mga kanans, mao din tong uban na nagkaroon din sila ng mga respiratory problem. O din ang uban na magkaroon ng ubo, mutukar ang ilang asma, din ang uban kung medyo daghan na yung bakterya sa sulod sa ilang lawas, trangkasuhon sila or nagkakaroon sila ng fever pod mga kanans. So mauni karon sa panahon karon na unpredictable yung panahon mga kanans, kinahanglan na ma-maintain nato na ligon ang atuang immune system. So isa sa makatabang ka nato mga kanans para ma-improve ang atuang panglawas, ang pag-inom sa Nans Herba Capsule, then sabay siya sa UID Herba Capsule for a blood purifier, panglimpyo sa atong dugo, and at the same time, maka-improve siya para mas ma-enhance ang atuang immune system. Ang pag-inom sa Nans Herba Capsule, first 7 days mga kanans, ginarekomenda ko 1 capsule 3 times a day, then UID 1 capsule 3 times a day put good for 7 days. Lalo na kung naanakay na nabatsyagan ng mga malain sa sulod sa imuhang lawas mga kanans. And then mas nindot pod, sabayan sa pag-inom sa vitamin C or ginatawag nato na tawa-tawa C. So yung tawa-tawa sa mga kanans, makatabang siya para mas muligon ang ato ang respiratory system. Yung mga bacteria, yung mga viruses is una niya na masudlan is yung baga nato mga kanans. So meaning to say, kinahanglan na mas una na muligon ang ato ang respiratory system mga kanans. So yung vitamin C or yung tawa-tawa si mga kanans, dako kayo ikatabang kaninyo kini para mas muligon ang ato ang respiratory system. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans, or pwede pod 1 capsule once a day mga kanans.
1: Kung oras sa atong health education program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again usbon nako, Nans og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
3: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Ogang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay Lagi Osbonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
4: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
3: tawa-tawa
4: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
3: Ayan. O syempre ang atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
4: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
3: Okay.
4: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
3: kanans. And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
4: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o Nance capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung Nance capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Init sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan!
17: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
18: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DJX 500.
5: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sumukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igla, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyong tanahan mga guriman. Welcome na sa abdresito ang programang Balong Daguri. Kumusta o may naot lang ta? Nga naamo sa kakondisyon ka? Apis kay sa panlawas karo adlawa adlaw Lunes na po. Ha? Maramagitis ang Lunes. September 21, 2026. Mga gurmanga, atong tigmo 1,800 ginuot ang Waipurol, napikas ang flood control. 1,800 paspas kayo. Ah, paabot sa batong gandang kung adlawang nasayod ba kamo? Nasayod ba kamo mga gurmanga? Og atong unang lingaw-lingaw 9 at number 9 og pabuta ang duha para makumpleto mga kurimaw. Magsugod na tayo dito ang pagpanaguban.

Okay, benar ya tahu selingan dari setuan baik kita kembali. Gitoknya dakwai pro Nabi kasang flood control. Aga dito bigla sa mga tubag. Lang tubag ang antik mo kay si Pearl. Gibutang sa prun ni Duboy ng buwanon. Aga tubag lang kay ang pisot nga gipatuli giwasli. Dayon na lang tubag kay Arinol lang na isamin para makita ang flood control kung na ay mangihi ni Duboy gapon ang tingan na lang. Arinol lang na isamin ay wifi. Then siya ang itis pro may labay sa pa kaya hayas sa isda.

0: malawag to ba sa ibutig mo kay players kay magprograma na sila. Nido boy ng Buanoy. Oh, players ha? Ag tubag kay Alimatok. Computer. Lain pang tubag din eh. Akong tubag lang kay nagbatas, nagkawayan para isaog sa balay. Nido boy sa Sigra Buanoy kadamaminaw kanimulong kay ang inyong mga herbal capsule din kadaadlaw para makaabot kong 100 years. Anagin nito boy. O ka nabitaw sa lugar kawayan, may gala por tagyan, bugnawa na makina. Grabe ka bugnawa. Law to back, tig mo kay Purul. Di abiyod. Law to back, imutig mo kay Malita. Nido boy. Nahilom namang Malita bay. O nangapreso naman to, nag-utor-utor sa Malita. Luspad naman. Lawang tubag, anong tig mo kay Sapa na kay naikas naman na. O sa naikas? O sa naikas? Dapay lang tubag. Lawang tubag, imong tig mo kay kandado o giyawi. Ang tubag, anak balong, kompyuto. Uwap, agya po. Dayon, Eric, giika ni Eric si Katuna. Si Busi, tumoy raman, Rick. Tumoy raman niya sud. Lang tubag kay sampulubot sa kabayo, rito ng Balamban. May pagkanainis, two lips ni Rick. Mugrin pa ng simbol ni Lang tubag kay bungi nga gitahi. Flood control. Pyoto. Wala pag-iapon, masaligan. Wala pag-iapon. Nagkasagtog tubag. Babaeng nagtuwad. Nanganak. Magtuwad mo yung nanganak. Aga. Lang tubag si mong tigmo kay panting nga buslot. Ano, gaskate mo. Ha? Nabuang si skater. O sa ilong. Lang akong tubag. Giyablihan ang shipper sa purul kay Mangihi. Mga isaktong tubag, stig mo lang. Marlon sa Bohol. Oy, Marlon sa Bohol. Kumusta ang mga taga Bohol? Aga tubag lang kay shipper sa purul. Gikan giyapos Bohol. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang dayang may gala si Kior.
1: Nay, unsa man lang. Nagdamgo bay ako gabi, inay ay. Unsa may damgo ni mo? Nga, napariha na daw mignaong ni tatay. Unsa? Napariha daw mignaong ni tatay, nay. Og maunay damgo ni mulong nga napariha mignaong ni tatay ni mo, di na damgo. Unsa man ni ay, unsa man ni ay, nay. Uro mo na lang. Uro mo na lang.
0: Paita, pati kininawag tatay. At ito naman na paingos uro. Lalo tubag kay siya. Sipar na balong. O Tonyo sa Bohol. Lang tubag na ko ana imuhang tigmo. O super gabihan kay Mangihi. Marlon sa Bohol gapon. Mangihi ragyan. Og ang tubag kay Botones sa Pulo. Alfredo Cosi. Poblasyon Tabuelan, Cebu. Kumusta di Alfredo? Dayon. Akong tubag lang kay Pampot Or. Sakayan Clarita ng Batad. San Remigio, Cebu.
1: Kumusta mga taga Batad, San Remigio, Cebu? Dayon, ay ka na din kuhan ba? Ika ng sambuan ng mga nindot. Nindot yung mga liguan na niya. Oo, unsan ni si Kiho Romani na tumuyan eh. Lang tubag imong tigmo kay nag-able sa sipar sa Karsunis, arde sa bugo, computer. Aga niya ako di sininet gikas mabinay unsa may ato ni monet ayo ibuwag imong address sa tubag net may hapon ba daw ang tubag tig mo kay unsa siya sipper tao nagkupras og lubi or naglugit og lubi Piotr balang tay og magminyo ka imong menyo an kana si tikla nga anas to silingan nga naman tay luog kinagkalubian unsa may pagtuo nimo ni akong pungang

Lalang tubag kay Chinsu Orgabas, Asagawi Pura Salambusan. Dayon, agong tubag nung Anidoro kay og iduot mo ba ang tubig? Rick ng Manhujud. Manhujud Negros. Kumusta man mo din ha? Dayon, lalang tubag kay Damgo og Maramag Asuhi. Piyuto! Lang ang tubag, simitig mo kay Sakayan sa Dagat. Kurimao sa Naga. Uy! Nalik ko membro sa Naga, magkwara tapon. Ngayon yun, natapon, ngayon na siyembre. Mga tagugbag, na ikubag. Then, lang tubag kay... tubag sa tingmo lang, di mo dagang kay Mukamang Ra. Bebe Dio, Alegria Cebu. Kumusta? Mga taga Alegria Cebu. Lang akong at tubag anang imong tigmo. Pultahan. Kompyuto. Wapagin nga po, nai. Awa pa niya po. Gidot ang waipuroy. Napikas ang flood control. Okay, tubag anak lang si Muang Tigmo. Ang tubag anak kay Atsa. Gibugas kahoy. Yapag yun, doorbell na balong. Juna sa buhong. Kumusta mga taga Bohol? Aga akong tubag balong sa tigmo ni mo kay on off. On off daw. Gikan daw kang Lucy Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Pompeo Tour. Uwa ay pagabot.

Ayan. Ang tubag nung kay Onsen eh. Voltahan. Uwa ay pagyabot.

Aga tumagdaw sa imong tigmo, break sa sakyanan computer lang taong gipusil uwa ay pagyabo yapagyod lipstick sa mabay lang apil bayot gikan daw kang atiting sa buhol. Kumusta mga taga buhol piyoto lang akong tumaga nagbuhak og buto piyoto. Wapagin ba? Ha? Pagyod dayon ang tumaglong sa imuhang digmo ayan akong tumag daro computer uap agabo yapagyod, nagkapon og babo. Undo ko na may gala si Kior. Uwa ay pagyabo. Dayon, akong tubaglong. Si Sarian. Joy-joy. Nang bugo. Uwa ay pagyabo, Joy. Dayon na lang nagtay og panapton gikan daw kang Mercy Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon akong tubag balong sa imuang tigmo kanal na no na kanal aga akong tubag lang kabaw nagdaro Lucy sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Piyoto. Gayon akong tubaglong naggabas o kahoy gikan daw kang tantan Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Piyoto. Ikaduang ligaw-ligaw may gala numero dos number two pabutang usa kurimaw para makompleto. Pwede pong dugangan ang limugin mo kibasing mo ni mulusot mo lang akong at tubag sa imo ang ating mo ba-ba na sa kong asawa no? Isumbag nimo sa imong kuan, imong kinumo nga way purul. Ha? Pika sa flood control. Long, tubag na ko, anang. Imong tigmo kay sinso or gabas. Gikan daw kang liya sa buhon. Musta man, mga taga-buhon. Dayon, ang akong tubag. Balong kay nag-add-add og bani saging. Uwap agabo.

Bagong. At tubag ang tigmo ni Mukay. Nagturtol. Computer. Wa ay pagyapon niya ito naman ikaduha ba eh? Dos no? Pabuto na yung usap para magkumplito. Lang tubag na ko. Anang tigmo ni Mukay. Naghagot o abak. O gikan daw kang tupi sa buhon. Uwa ay pagyapo. Dayon ang tubag. Anang tigmo ni Mukay. Nagkaon o Kunsali? Nagkaon o saging hinog. Uwap agabo. Lang akong tubag. Anang imong tigmo naglitson o baboy. Piyuto. Iduot ang tuhugan. Mabuak ang baba. Aga lang tubag na ko anang tigmo ni Mukay. Nagkanal sa dalan. Oh, gikan daw ko nung kan. Iboy sa buhon. Kumusta man mga taga buhon? Dayon. Ang akong tubag nung anang tigmo ni mo. Nag-litson og baboy. Ni ama na. Kinara bang litson bay? Panit na may lami ang abay. Unod pod. Ako ang tubag nung. Ang tubag na ko anang imuang tigmo kay. Yan ang akong tubag. Anang imong tigmo malong. Agoy. Shipper. Tulits daw may galas tanhay. Kumusta mga taga tanhay? Og akong tubag. Tulay. Uwa ay pagabo. Dayon akong tubag nung anang imuang ating mo. Ang tubag anak kay si Pumga Piyuto. Long nagbasa marog patay. Gikan daw kang mariks buhon. Uwa ay pagyapon. Og tubag anang tigmo nimo. Ang tubag ana longkay. Nag-opera. Kompyuto. Uwap agabo. Long kanos ay medical mission Visayas. Wa pa may schedule ba eh? O, oh, naba mo ka-schedule sa Mindanao? O, oh, basig pagkahuman aning schedule sa Mindanao, kamo na po dahil yun, ha? O, oh, bahay-bahay naman sa... Long tubag na ko kay... Pultahan niya po. Gikan daw kang... Glean sa buhol. Kompyuto! Pagkigyapon ba? Ha? Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang mukong dumagiti. Kanto si Balong apo ni Lolo Henry. La? Usa mampod apa? Nga naman niya akong pungangulo. Tingala ko lo ba? Uy, nga naman. Usahilo, mudako. Ay, inaanda maghihapon ni ako asa o na dong. Karun dahilo. Ay, pwede naman lang gamay. Di naman mudakong hinampa. Oh, nagkulab naman sila sa itlog, sago naman. Usahay, gani dong.

0: Ihi ko. Ako ipagawa, sabi na kong mauna to siya. Oy. Panit, manda sa itlog lang. Mo'y kadaot niyo. Pabili mo muna niya panit kami sa itlog. Pagbangihin niyo yung subay mong ihi yung spa. Long in. Kamu pa to mo kaya mga gwapa tig-siksi o niya taas?
1: Ah, wala na ba yan?
0: Bulagan ako. Ano gibulagan mo nimo?
1: Ay, sa mohok, sa mukan ko kayo.
0: Ano man? Sige, panawag yung bana. Buang. Sige, panawag yung bana. Lang, tubag na ko, anang. Imo ang ating mo. Ang tubag, anak, balong kay nag-ak-ak o kawayan. Piotr. Wa ay pag-apon. Og, ang tubag, anak, long. Sa imo ang ating mo. Ang tubag, nagbukit o ligid. Gikan daw kang siyam-siyam. Bugo. Kumusta, mga taga Bugo? Wa ay pag-apon. Ang akong tubag sa imuang tigmo kay kandado og yawi. Ang yawi ang way purong. Ang kandado ang flood control. Dayon akong tubag long sa imuang tigmo kay nagbughag kahoy. Lading Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Akong tumaglong slicer. Gikan ko no kang nining si Kihor. Uwap aga po. Lang tubag anak kay Division. Gikan daw kang Dudong Sikihor. Uy, mga taga Sikihor, kumusta niya kang Kuya Brian Uro? O, diya sa Maylasi. Mayong pag-mina ni Mas. Aga akong tumag lang sa imong tigmo butong. Piyuto. Direta may galas po ang nasadyod ba kamong? Nasayod ba mo mga silingan ang mga sea or dagat parat mag-Indonesia? Pero matutpas kayong pagtuon niya. Ang pinakaparat nga dagat sa tanang dagat, mo kung may gala ang Dead Sea.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo kata de dito gusto nga magmintin ko kay mga para sa ibla nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan magkay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer na sa capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gimintin og dagan gi kay salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Adianosa agoy ko diri sa Pulok 2 yes Poblacion Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Sahay, bisan unsao nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na mga kurumaw. Dari sa tuwang pagpataguban. Lang tubag na ko anang imuhang digmo kay Shipper sa pitak. Computer. Aga tubag nagkulong sa imuhang ating mo ang tubag anak kay gi-operahan or nag-opera computer wa pagigyapon mau ang tubag nung ang sa imuhang ating mo kay hit sa balay. Totos mabinay. Aga akong tubag nung kay Bible. Ikan daw kay Ate Rin sa buhon. Kumusta man mga taga buhon? Aga kato si Balong ngayong umagad ba? Bye Balong. Ay bye. Pero sukat pag-abot ng umagad na sa inyo Hawaii gawas-gawas ba may trabaho na bye? Ay, siya ay magkuna siya, bay? Siya ay magkuna, mawag hindi ka gawas-gawas ba? Siya ay ulawan lugar. Nili, siya manglaba, mamalan siya magluto, manglimpyo. Manang din siya kagawas-gawas, ba? Pareha po din sa umagad, maoy. Maoy? May magluto, may manglaba, may manglans. Oy, mga siya'y o mga maoy. Kumusta man mo? Okay ra bang life niyo nyo din? Lawang tubag na ko. Anong tig mo kay butong? Oh, gikan daw kang say-say sa buhol. Kumusta man nas buhol say? Katapos ang ibilis ko rin mao number one, kompleto na. Wala tayo oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab buhol sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orculio. Salamat, ugmaing hapon.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
10: Senior citizen baka ug adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: But it's like the Halo Sciences board.
1: Yes, sir. The deployment in school, as per the directive award of our regional director, it is not negotiable. Meaning, ang ato ang iskwilahan, monitor priority gate of deployment even before sa katong kaning sa Tabuak ganyan sa Cotabato. Right after the incident of Tacloban, our general abad, our regional director, already gave the directive that presence, police presence and deployment of school sa entire Region 7 is non-negotiable, meaning dapat na agit ang police. Pero we cannot assure na ang police na to from pag-start at to mahuman. I-reflect lang na to ang ilang deployment based on the secrecy issue na na-agit ang police, especially the opening and closing ng galing sa reses sa mga bata. Kaya dili mo din kaya na tanang eskwelahan sa usa ka lungsod na muntang na nato ang pulis ato siya ang isa kay sa police visibility through mobile patrolling ang tanang eskwelahan.
0: Okay, thank you very much. Are you satisfied with that, Sir Romy?
2: Yes, at least we know now that we really have done something to prevent such thing to happen at all. And with the perhaps the presentation of General Evangelista later on, we will be able to maybe improve or develop better prevention plans or programs. Thank you.
0: Oh, okay. I have a question, Lieutenant General Birundo. No? I saw your presentation about your accomplishment about drugs. In the month of May, mid-drug, and you had tapo ang drug sa Dakop sa drugs. Na in fact, about po na kung piyesta, mo na halinon kaadyo sa mga panahon sa piyesta. How come na ni drug na nabisi ba ang mga pulis sa pag-meeting sa kabisahan? Almost every day na air activity. Please,
1: operator. Operator.
0: Sa wanted person in drug court sa
1: mga... Ibalik ko pala yung pagkita sa slide katong breakdown sa police operation. Rob, kaya na, dili. Aka na ako. 35 of... Kung makita na ito, nagsugod ang January na ito for only 37 lang. Pasaka siya, pasaka 65 and 73. But, during sa Mayo, di bagsak. Hinahinay na po siya balik. As I can recall, there is a April or March, I think April, nakuha sa PIO group ang katong dako-dako nga operation na kilo or more than kilo ba itong nakuha nilang pumarehos. Nga kung wala pa ito siya, expected na ito na ito, once bulan ganyan sa Mayo, nagita incoming, volume, plus ang sa Cebu na apod sila dako nga nakuha. Di lang ako makuha ang date o katulong ba. Basta na ito, April na ito. So na-trap ang nakuha sa PIO na ito ang dako-dako diri sa April. That's why ang ato ang May, ang supply na nisunod sa bol is not that nga dako ito. Kaya kung wala ito makuha ang April, rest, anong Mayo, taghanggitag, operation di ba Mayo ito? Mayo. And also for wanted person, sa month of February, niabot ang 100, slowly nag-decline ang atong operation. It's because ang atong operation against wanted person, magdipindi na din na siya kung pila kawaran itong arrest ng atong manawa. Magdipindi na siya, sir, kung pila kadaghan mo sa kadaghan. Pakay basta Mayo, expected sa gambling.
0: Okay. Yes, board member Bilod, you are recognized. Thank you, Mr. Chair, board member Natalia Bilod, the vice chairperson of the committee on Office and Order of Public Safety. Ano yung kumusumpay sa kagong very high in the month of May ang illegal gambling. Kung sa kaya itong ihibo alay nga na ay nagkang mga balik ka sa social media na ay mga lungsod nga panginganlan nga lalo mo rin nga kiling mga lungsod at ilang kumuhigaan nga grabe ang grabe puno ang pagbagay kung niya na ay mga personalidad nga maghapon na sila kuno'y bahala sa barak. Bayang-babayang ba ang ato ang

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Hello mga MX3 believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
18: Yes, dukhan.
17: Gainom ka og dito exercise man din. Gisulayan gini mo.
18: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Uy, buhat ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
0: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
28: Uy, Mari, ngano man akong kinugos nga gahilak man?
29: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
28: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
29: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man tao may gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
28: Ay, Marie! Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
29: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
28: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
29: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
27: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
30: Halika o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
31: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
32: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
33: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
34: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: Las 4 de Ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: DTX 500. DTX
3: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Pindutag out of one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Boom, boom.

0: pasayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa mga suking tigpamilaw na itong programa ang Bagsak Ka Ba Na alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rausman Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babayap, mayang maayong adlaw kaninyong tanan. O siyempre, maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang pandungso city councilors at mga kaugbanan na itong mga city hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran o gabi na usab sa ato ang mga office heads, department heads o atong ang chief of staff no sa city mayor's office, Ma'am Catherine Dorimacha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanda. O maayong adlaw sa mga higala sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa sa mga palimalay na nangandak sa mga pagkaon karuna sa mga higala. Nagan kayong salamat sa inyong pagkakulong, pagkikuman, pagkakamula, no? Labi na sa ito ang mga news din sa ibang pang mga updates na ito sa ito at ang mga lugar sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag asa man po tunay siya itong programa, huwag asa man muna himot ang karong mga orasa, mga higala, maayong adlaw, kaninyong tanan. Huwag siyempre, dilisad na ako na makalimtan ng ato ang 15 ka mga kapitanes, ng ato ang 15 ka barangay, ng ato ang siyudad sa Tagbilaran, and of course, ato ang mga Tagbilaranon sa sablo, nga naminaw sa ito ang tulumanuhan, sa itong matag-adlaw ng programa. Again, maayong adlaw, kaninyong kanay. O syempre, mga higala, isap na ko makalimtan no, sa ito ang tigtimo na itong programa. Nga mo'y nag-insure, mga higala, na madumugta sa kahanginan via radio sa ito ang DYRD station, kundi na sa mga higala na ka-air ang ito ang programa sa DYRD. And of course, sa ito ang usab na Facebook page, kundi in usab, no, nga naka-live na itong programa, mga higala, sa official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. And yes, no, sa kini sila maopeni ang maoy nag-insure nga madungto sa kahinginan. Hello, mayong adlaw usab no, nila ni DJ Cyrus De Virus, nila Sir Jerry Cajes, ni Sir Eric Iho, and DJ Bumbler, and of course to Sir Gilbert Tulog, no? May adlaw kaninyong kanan. Yes, no? It's another day, mga higala, because today is September 21, 2026. Adlaw nga, Lunes. Yes, unang adlaw na ito parang sa manahon na mga higala sa itong pagpanerbisyon ng itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, magkailangan adlaw na sa mga higala, na inausap na adlaw ng itong pag-aisulutan, kabahin sa makadiktaran, programa o servisyo ng itong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, magkailangan adlaw na sa mga higala, na inausap na adlaw itong pag-asawa niya. So, stay tuned until the end of our program para makahadyog na sa mga lakad ng mga balita na ito ang nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, stay tuned sa itong mga kaistunan na itong mga Tagbilaranan. So, kasaman ko itong CBA itong mga higala. Thank you and stay with me na till the end of our program. And of course, mga higala, at ito sa CBA, kunyang taod-taod, no, kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID, no, na ito ang asa sa mga inisyatiba ni Mayor Jania alam sa itong mga Tagbilaranis, no, kay ongoing mga higala ang ito ang distribution mismo, no, sa itong City Hall. So stay tuned para sa dugo mga detalye sa ilabi na sa itong mga Tagbilaranis, no, nga nakadungog o wala pa naka-claim, no? O wala pa po naka-process para inyuhan ni mga ina lang ako ang update niya ako ang ihatod diha sa ato ang kahanginan o bilang pinausap sa ato ang naka-live nga programa sa Facebook. Yes, no? And of course, right now, no? Naka-phone touch na niya akong ka kung kaya natin doon natin importante nga giyatinan na activity, mga hingala, so mga na bilis ako ka anak sa itong station o maka-uban niyo, maka-hatod nung sa ito mga labas mga balita physically or ato as ato ang lihas sa station, mga hingala. And thank you, no? Bisan pa, naka-phone touch ta na agyakod mo, nakikuban ka na ko na itong matag-adlaw nga programa para ma-updated na sa kamagadai ang mga programs and services. Ilabi na sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mary Jane anang sa Dakbayan sa Tagbinaran. And, yeah, sa dili pa na kaya ito dahil mga higala nga ito ang mga tigay iya, mga updates, tigay iya, mga programs na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no? Sa pagpangumusta sa ato mga suking tita hinaw booth, no? Sa ato ang na booth sa ato ang naka-live and of course sa ato ang naka-video para maka-pangumusta ka, no? Sa ato mga viewers na ito and listeners na ito ni ato ang matag-adlaw na programa. And yet, no? So, kamusta? Kamusta itong mga piso na itong naminaw o nagtanaw sa ito ang programa? Kamusta yung tibok at law? I hope you're all good. You are all fine. Namo sa maayong panglawas. So, and speaking of panglawas, mga higala, it's very important ito nga ito. I reminded itong kaugalingon kay importante usag niya siya na dapat ma-aware ka o itong mabutang sa tungunang-una na importante dyan na ampingan na ito ang itong lawas mga kaisinunan. And yes, no reminders kung mga sakitig kami now kung magawas man ta sa itong mga tags-tags sa mga panimalay o magawas man ta sa mga tags-tags sa mga itong trabahuan, mga higala, ayaw yung tanong mo, no? Sa kalimon, sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga doon ay good mga higala para protection sa itong lawas laban sa di natumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, kung makabantay mo, grabe na usad ka ayaw ka init no? Mas ligari ito at magawa sa ito ang balay or tagsa sa ito ang trabahuhan. Kung haslang inita sa panahon mga higala, so please, ang tingin na inyo hang, ang tingin na ito at ang kaugalingan and of course, usahay usab atong panahon ng mga hingala noon. This past few weeks, no, nga nakasinati kagwan-wan, init ka kayo in a padlaw, last time kagabiin mo, o taliksik, no. Pero, kana, atong apingan siya ng atong lawas, mga hingala, no, kay hindi na lima kasakit mo, kini makakuha at ubo, sipon, or hilana, tapos kayo antan siya uburuhan, no, nga, sa nato ang pagpanervisyo sa ato ang kasatag sa mga gitong trabuhan. No, it's either maka-rest sa tamantama, so maka-absent ka. So, ang ato ang pagpanervisyo, no, ma-unfold, no, ma-hamper. So, mo na ang tingin nato itong lawas. And yes, dapat ang ato, hindi nato makalimtan sa pag-inom ng tubig, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated, mga higala, no, para kinilaban sa kiniingat kayo nga panahon kung kumuhay mo mang gani more than 8 glasses of water a day, no, para at least ma-hydrated ang ato ang lawas. And also, please don't forget not to take vitamins. Kaya tabang ko sabi siya para protection sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. So, mawag ka na mga higala. No? Kaya itong timanan, matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, harikod po mga higala, di na ka maglangay. Ito na ihatod ang ito ang mga news feed nga ito ang nakuha sa wakan government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, technology, and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilin sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO JAS, ang na-organisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa kinahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, ilabi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan Puhimuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuhan sa Dapayan. Pinaagi sa Code Safety ang Tagbilaran City, nagpatayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable, ug mas makatawhanong siyay. Kung maokot ko mga higala, no? Ang isa sa mga newsbeats and isa ang dugan sa mga informasyon labi na sa mga newsbeats sa nga nakuha na ito sa pagbakan sa City Government of Tagbilaran. Sa laing bahay na sa mga higala, di pa dayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay ug mas luwas na pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin niini ang pagsemento sa Alfarero Street nga nagkonektar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Isabu Road. Kini nga road concreting project na uugtabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabawan, San Isidro o Tiptip. Sumala ni Mayor Jenyap ang proyekto ipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran ug wala nagamit ug bisan usang kalog. Dito mong sa proyekto na mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mahapsay ang pagbiyahe sa mga residente ug motorista sa maong lugar. Sa laing bahin o sa mga higala ni ato ang news feed, gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jenyap na 100% ng nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project na mao ang pinakaunang tenement housing project hubo sa Yaphala Administration. Sa proyekto, gituod aron makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa siyudad. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga adunay coverage activity center, chapel, livelihood center ug uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jenya nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon niini. Dugang pa sa mayor nga aduna pa ay umaabot na maayong balita sa usa pa ka programa nga ipatuman sa pakigtimbayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Ug mao kato mga higala ang atoang news nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala ning ato ang programa ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID nga usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenya alang sa Dapayan sa Tagbilaran. So, kung magkaisun na itong mga Tagbilaranans, sa di pa nakihatod ang mga details kabahin sa unsaon pag-claim, unsaon pag-check, unsaon pag-register, mga higala will give an overview or information or background kabahin sa ato ang programa sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya ning atong Tagbilaran Citizen ID card. Ug nganong namugna ni mga higala tungod kay when Mayor Jenya assumed sa iyahang unang termino ni atong July 2022 as our city mayor, the first executive order nga i-sign ni Mayor Jenya is ang pag-digitalize ato ng mga transactions and services sa atong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And here it comes sa atong Tagbilaran Citizen ID card. O kini ato ang ID card mga higala, powered ni siya sa GCash. Yes, no? So, you heard it right, no? Powered by GCash nito mga higala. So therefore, ang atong Tagbilaran Citizen ID card dapat aduna tay GCash account and your GCash number. Kung unsa ang ngalan na kapag-register sa mong GCash account, dapat mausad ang imong maparehistro. So dili pwede, no, mga higala, nga imuhang ID card, pero sa imuhang pamilya ang imuhang gigamit nga GCash account. So dapat, kung unsay GCash name, o GCash account and number dapat mausay ma-reflect once nga mo-process sa o mo-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And mapagpagin ang nakalindot mga higala kay kung makuha na nato ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card, It is all for free. Kung wala mo ipag-apairan, maski piso. Yes, no? That's right, no? Nga wala kaya maski piso. Ang bayad ni so libre ni siya, no? Sa to ang mga tagbilaranans na to, gani abil sa to ang citizen ID card. Eh, naputay mga first and benefits no, nga makuha sa to ang tagbilaran citizen ID card. So later, ako ang i-announce ni mga higala kung kunsa ang mga perks and benefits nga pwede na itong ma-avail ni nga to ang tagbilaran citizen ID card. And yes, no, asa po na ito makuha, no? Kumakasya na ito, asa po na ito ni makuha. Okay, so kabahin ni ini, sa lili pa ito makuha sa itong tabi ng citizen ID card, bisita sa itong mga higala sa ito ang Tag Bilaran Government Facebook page. Scroll down lang mga tensyonan na ako, no? Namunin na ito programa. Scroll down sa itong tabi ng citizen ID card and then makita na ito at sa unahin, no? Well, scroll down, makita na ito mga tensyonan ang ito ang link, no? Or caption mismo sa ito ang Tag Bilaran Citizen ID card. Ito ka na, doon ay link no, sa itong caption, o ka na, i-click na ninyo, punya mo direct na siya mga higala pa doon sa itong website. Kaya kina itong website mga higala, doon ha, ang purpose ni ini, one, is ang pag-verify, doon ha, is ang pag-register. So kung naka-direct na ito sa link, so kung mga tag-granions kaya naka-avail niya ito ang July 2025, hantod karong mga panahon na mga higala sa link, no, doon na type, i-verify. So, write, just write your name, complete name, and your number para at least, ano, to makita kung ang atuabang tawin sa citizen ID card ready to pick up or wala pa, no? So, kung pinagsubat ninyo sa inyong name or type niyo yung name with your GCash number, ngayon gigamit, mga higala, mupapap na siya, no? Or ma-appear na siya nga, ang inyong tawin sa citizen ID card is ready to pick up or naana or wala pa. Kung na naman gani, pwede na makuha diha mismo sa itong City Hall Atrium. Kung wala pa, pwede po mo bisita, no? Ipacheck kung anong wala pa nakuha ka. It's either, ando doon na nahika na ito ang problema, ginagmay no, sa ito ang citizen ID card. It's either the address mo ka dapat, 13, kung ako masayo, 13 ka letters, no? Gabit po itong address, dapat di ulapas na, no? So, man, ipacheck para itong makorrect kung karong mga ito ang tagbilaran citizen ID card. And sa mga wala pa po ito, ikaduha nga purpose sa itong link is pwede po sa magamit, no, magpa-register ka sa itong tagbilaran citizen ID card. No? Just give us your detail sa link nung no, atang ihatag. Pilapan lang ang mga link nga itong mga importante, mga detalye dito, mga higala para maka-avail ka sa itong tagbilaran citizen ID card. And of course, kung dili mo ganahan no, sa itong link, kay ganahan siya po nga muhan sa kung mabisita mismo sa itong City Hall, pwede na po tayo nga mo anak ta sa itong City Hall Atrium. Kaya naadira ang itong distribution and releasing and registrations, distribution and releasing and registration sa itong tagbilaran citizen ID card. So, naanan ito mismo diyan, no? Sa City Hall Atrium, left side, doon lang mismo sa ito ang mga ATM machines, o sa itong hagdanan, makita ra dito mismo ang ito ang tagbilaran citizen ID card nga booth. And of course, open na siya from 8 o'clock in the morning hangtod sa 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. And sa itong mga kaisunan na ako, no, nga, nangutahan na kabahin, saan sa mga perks and benefits na makuha na ito sa tagbilaran citizen ID card warrant. Is kung abroad man ano or mabisita man tas sa pamilya abroad or within lang diri sa Philippines matutas sa lain mga lugar no so sa Pilipinas pwede naman na mahigala ang atong tabi sa desert ID card sa pag-tap and swipe ni sa ato ang ID card so di na ito mag-daog deals no or unsa pa ato ang bitbiton no kay ang atong tabi sa desert ID card ready anytime kung ano na lang machine no sa ato mga establishments nga ito ang i-purchase na ito pag-ipalitan na ito sa products mga higala. So, tap and swipe lang do ang paggamit sa itong tagbilaran citizen ID card. At ito ha, ang benefits po na ito, I mean, is hindi po no, kung naapot ka sa Philippines, kung ginahan dito nga, doon ay bills na mga bitbiton, pwede po sa din siya magamit na sa ito ang pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang citizen ID card, it is a Visa card. No? So, pwede siyang magamit sa pag-withdraw. And then, ikatulong ang benefits sa itong mga higala is we will post here sa ito ang programa o kung sa mga programs and services or rather, ang ito ang mga partners na ito ng mga establishments rather, na hinghatag sa nato o dahil iyang mga discounts. So, ginagmay lang niya siya mga higala pero dako sa usab niya siya nga tabang doon sa paghatag o discounts. Kung doon na tayo i-purchase or mga items na gusto natong paliton gikan sa ato ang mga partner nga mga establishments or merchants nato diri mismo exclusive lang sa Tag Bilaran City. So stay tuned lang mga higala no para sa mga dugang detalye ni Imi. And yes, mao ka to mga higala ang ato ang kabahin sa ato ang updates nato sa ato ang mga kaisugunan nato matag Bilaranons kabahin sa ato ang Tag Bilaran Citizen ID. And yes, ato mga kaisugunan usab nato no nga nagsaulog sa langan lang natawhan karong adlaw ilabi na sa ato ang mga senior citizens I would like to wala ko na-download ang copy, no? Kasi ilo ako. Kaya wala ko na-download ang copy. Kaya naapo ko din mismo sa ito ang ko, ano? Wala ko yung internet. Muna nakakontouch lang ito. Pero sa mga kaisunan na ito, mga tagbilaranon, sa labi na sa mga senior citizens, nga nagsaulog sa lang adlaw na tawahan karong adlaw, September 21, 2026. Happy birthday kaninyong tanan. Huwag lang ibinausab no, sa ito ang mga kaisunan na itong mga kauban sa pagpanerbisyo, mga higala nga nasa ulo sa langad lang natawahan kayong adlaw. Happy birthday usab kaninyong tanan. No, happy birthday. Greetings mga higala. Gika ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, our 16 sangguniang panlungsod city councilors and the people of Tag Bilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. No, sa itong mga sugi ni Pamilao, happy birthday kaninyong tanan. And ilabi na usap sa wala ito na mention no, sa itong programa nga nagsaulog karong adlaw sa langadlaw na tawhan. Again, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, nagkakaring salamat mga higala sa inyong pagkikulong, pagkikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tag Bilaran. Ugma uban-uban sa

0: Pamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Nganong watay sugaron?
3: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
2: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
3: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
2: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: Pinsay ngalan na to, sir?
1: Si Paul Mercado, di ay ni sir.
0: Mata na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi nakaayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawan.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic na vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Vina, duha sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Bye.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Okay, daghang salamat ato nga kauban diri sa Pikas Lawak mga higala, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa ato mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa ato mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga kanunay nagsunod sa mga programa dinhi sa nag-unang sibianan ng atong lalawigan sa Bohol, ang DYRD AM Higala pinagi sa inyong taksa-taksa ka mga transistor radio. Lakip usab sa atong mga kadugong bulanon, labi na nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala, atong mga kaigsunang OFW. Nga way puas nga naglantaw pinagi sa Facebook Live, no? Sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan ato mga sano mga sana, maadyong gabi o welcome kamong tanan sa atong Monday edition mga higala. Aris sa developing program diin maghatod kita o pinakalabas nga mga katikaran, labi na sa mga programa o kalihukan nga gipahigayon ning kasamtangan nga administrasyon ubo sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas ug sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mahigala. Kay kami sayod nga ngato mga kaigsoonang bulanon kinahanglan gyud nga ma dunay kasayuran, no, sa matag karon og unya nga mga kalihukan sa padayon nga Panginoo sa atong mga piniling opisyal alang sa dugang kalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol o kaugmaran sa atong tagsa-tagsa ka komunidad mahigala o kaayuhan sa atong mga kaigsuonang bulanon nga giyalagaran nga tinudanay mahigala ning kasamtangan nga pamunuan sa atong probinsya sa Bohol mahigala. Sa gihapon kinainyong higalas kanginan alan istoke mangmang makauban nyo hantod kita alas City Media ning kagabion mahigala ni medyo mabugnaon nga sayong kagabion gumikan kay paghidangat ato dinhi sa atong sibyanan alang sa atong mga kaigsoonang bulanon nga namati karon labi na diha sa mga kasikmit nga probinsya nga kini atong sibya nanuka dinhi sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran mga higala. Kamusta mong tanan diha, no? Labi na sa Mindanao ug habig sa Sugbo dinhi sa atong dakbayan pag hidangat ato medyo nagtutaligsik, no? Gumikan kay murag baga-baga ang dag-o mahigala, hinaot nga mubundak ang uwan. Iyawat na lang po nga makainom ang atong mga tanong mahigala taliwa ning hulga sa El Nino. O gani ang atong provincial government kaganiha doon ay gipahigayon nga tigom aron sa dugang pagpangandam kalabot ning ilusad unya nga cloud seeding aron sing unyana ang atong mga tanom labi na sa bukiran nga bahin dili mga daot og mahatagan usab og kahupay ang dughan sa ato mga mag-uuma mahigala kay nining panahon na sa atong nasayran mukabat na sudulan sa pilato ka milyon nga damage mahigala ang atong mga tanom, no, atong mga kahumayan mahigala. So ato niya nang ipabati, no, tipik sa pagkikinabi ni Provincial Administrator Asteria Caberte o kalabot usab sa litis nga gipahigayon nga tigom kaganiha sa mga nagkadaiya nga departamento mahigala sa ako nang gikingon kalabot lagi ining pagpangandam sa kagamhanang provincial inini ang hulga sa El Nino mahigala o gato na nasinati ang labihan kainit muna nga grabe ang hagit nga gitubang karon sa atong mga mag-uumang dili lang sa mga bulanon but sa uban usab nga mga probinsya. Muna nga makabati ta og ato ligsik, makahangad ta sa kalangitan nga dagom, murag malipay ta kay muna itong gipaabot ang uwan mahigala. So sa di pa ta mo ato ding panimbaya dahil sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa iyang kapikas kinabuhi nga si 2nd District Congressman Banban Omintado nga hayan to ares kauluhan sa pagatindir sa sesyon sa Kongreso mahigala kay sa gihapon pirsang paningkamot nga mahatagan gyud og katumanan, no, ang mga priority projects sa atong mga opisyales sa nakadiang lungsod ug barangay sakop sa ikaduhang distrito mahigala. Oga, may gabi usab nga to ni sa atong nga suod nga higala, no? Partner Hardy Liupando. Nga namati na to karon. Salamat kay partner sa imuhang pag-responde, no? So, money chairman sa kining clean water mga higala, no? Bohol clean water. Nga kanunay nagduso sa atong mga opisyal sa LGO, nga tagan gyud og pagtagad ang ato mga kaigsunang bulanon nga sila makabaton o gatubig nga luwas imnon sa mataga pamilya mga higala. So muna ilahang krusada, no? Sa Bohol Clean Water mga higala nga grupo nga dunay representante matag lungsod mga higala o nagkalapad pa inilang hutong mga higala inilang grupo. So sa di pata mong ito sunahan, tuguti ko nga itong ipabati kadyutay ning tipik sa mensahe ni Archbishop Abit Oy. Gumikan kay nindot kini nga pamation aron sing unyana mahimo natong giya sa atong pagpamalandong nining sayos kagabion. Labi pa tipik siyang pamahayag nga unta tanaw nato ang mga kabus nga dili problema, no? Kun dili mga tao, mga anak sa Dios, no? The poor are not a problem. In fact, the poor give us the privilege to serve the Lord. Munay nindot sa iyahang mensahe karong adlawa, diin atong ipabati karon dinhi sa atong atulmanon. Amubo ra ni iyawat ta lang makagiya kanato sa atong pagpamalandong nining sayos kagabihon ning adlaw nga Lunes mga higala, no? Samtang human sa inyong panihapon, importante pod nga mamalandong ta sa atong tibok adlaw na tong paningkamot mga higala.
1: Ang kabus, presensya sa Diyos. The poor is not a problem. In fact, the poor is giving us a privilege to serve the Lord. Ang mga dato, makatabang sa kabus, dinhi sa kalibutan. Pero dito sa langit, ang mga kabus ay makatabang sa mga adunahan.
0: So, mga tumigalanon, nindot kayo. Muna nga, kaya doon natin ngalipoy uban na ito mga kaigsunan nga ang ilang pagtanaw sa mga kabos sa problema, no? Apan, base sa mensahe ni Archbishop Bitoy, ang atong tanaw ng kabos, no? Dili problema. Yan ang lang ang atong labi na sa itong mga kaigsunan nga doon ay grasya, no? Nga nadawat. Mas may talipod nga atong ipaambit nga to sa uban, labi na yun sa atong mga kaigsunan, atong mga kasilinganan nga nanginahanglan mahigala o gatabang mahigala. Labi na yun sa atong mga piniling opisyal nga kumahimo, mahimo tag extra nga pamaagi nga makatabang tas uban, sama sa gihimo sa banay nga umintado. Ininiang balays paglaom, wa naman i-appel sa ilahang panerbisyo sa gobyerno. Kundili ilan ang gibuhat, aron sa inguni ana, no, makahatag og kahimuot, no, sa pamilya nga nanginahanglan og tabang mahigala, nga nanginahanglan og matawag nato og disinting Pinoy-anan sa atong mga kaigsuonang bulanon. Mahinungdan nga ubay-ubay na sa atong mga pamilya nga nakabenepisyo niini, no, ining maong balay sa paglao mga higala. So padayon ta sa atong tulmanon, gi pasalamatan ni Gobernador Aris Omintado kining usa ka grupo mga higala, no, kining gahapon ni mga higala nga gipaygayon nga kalihukan, no, si Gobernador Aris Omintado nagpaabot og sukod nga suporta, no, why sukod nga suporta sa Bohol Cardiovascular Program. So nagpahayag sa iyang lig-on na suporta ang atong gobernador sa Bohol atol sa Bohol Cardiovascular Technical Assistance, no? And capacity building activity. Usa ka inisiyatiba kini tali sa Philippine Heart Center o Governor Celestino Gallaris sa Multi-Specialty Medical Center. Diin sa iyang mensahe, gipasiugdas gobernador ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga health professionals o pagpalambo sa serbisyo medical alang sa mga bulanon. Labi na gyud sa pag-atiman sa mga pasyente nga dunay cardiovascular disease. So kini nga programa nagtinguha nga mapalambo pa ang kahibalo, kahanas, kapasidad sa mga healthcare workers sa Bohol aron mas mapaduol o mapasuwag pa ang kalidad sa serbisyo sa panglawas alang sa katawhan mga higala. So tuguti ko nga ato ipabati ang tipik sa iyahang mensahe atol sa maong kalihukan kagahapong adlaw mga higala, no? Diin nihatag og mensahe ang atong gobernador kagahapon.
2: Cardiovascular technical assistance and capacity building activity. A meaningful collaboration between the Philippine Heart Center and the Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center. This initiative represents more than a training activity. It is a significant step towards strengthening our province's capacity to provide quality, accessible, and responsive cardiovascular care to the people of Bohol. We are deeply grateful to the Philippine Heart Center for extending its expertise and commitment beyond its wall through its regionalization program. By sharing knowledge, technology, and best practices with our healthcare professionals, PHC is helping build a stronger and more capable cardiovascular healthcare system closer to the communities we serve. I likewise commend the leadership and healthcare professionals of GCGMSMC for embracing this opportunity and demonstrating their commitment to continuous learning, collaboration, and excellence in patient care. As the provincial government of Bohol, we recognize that improving healthcare requires strong partnership. Through collaboration among our national institutions, healthcare professionals, and local government, we can create meaningful and sustainable improvements in the delivery of health services. May these activities serve as the beginning of a lasting partnership that will strengthen cardiovascular services in Bohol and contribute to better health outcomes for our people. To the Philippine Heart Center, GCGMSMC, our healthcare professionals, partners, and all those who made this activity possible, thank you for investing in the health and future of Bolanos. Pagpaka na to sila mag-exercise. Together, let us continue to build a healthcare system where quality cardiovascular care is closer, more accessible, and within reach of every Buholan. Mabuhay ang Bohol! Mabuhay ang Philippine Heart Center! Mabuhay ang GCGMSMC! Daghang salamat o padayon kita sa pag-alagad alang sa mas himso nga Bohol. Daghang salamat.
3: Thank you.
0: So, Mato Miguelano, no? Ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado ato sa kalihukan kagahapong adlawa. Samtang sa laing bahin usab, no, nahinabi sa ato mga kauban sa media mahigala si Dr. Lawrence Eliot, no, Tirol, hipe sa Gobyerno Celestino Gallares multi-specialty, no, diha sa medical center, no, mipibaw nga mudawat sila og kinini ang maong tambalanan og mga pasyente nga dunay sakit sa kasing-kasing, no. So good news ni sa ato mga kaigsunang bulanon nga di na ta moadto og layong dapit, di na ta mo biyahe layo, no, kung galing do natay mga baltian sa kasing-kasing mahigala. So ati pabati, no, kadyutay ang pamahayag ni Dr. Lawrence Eliot Tirol, ang hipi sa Gobyerno Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center mga higala.
4: Yeah, so thank you very much for coming and covering our event.
3: This basically means nga it's actually it's aligned sa among ethos service na among we bring care closer to the patients good. And so that's why we planned this Heart and Vascular Center. Kita ang ika 19 regional heart center diri sa Pilipinas. And so even if ang katong law katong mga kuan nga diyon sila nga usara per region, kita sa region 7 unique ta kay even if naa sa Cebu ang regional nga heart center sa una, gi kuan gyapon ta nga ato ang kaugalingon diri sa Bohol. So that in itself is already a big achievement. Ang ikaduha, ang bigger achievement ana is nga tanan na tong mga tao diri sa Bohol nga naay mga gibate sa kasing-kasing o mga it's either chronic or acute like heart attack, pwede na yun sila ma-treat dire. And di na kaangay mag-uol kaya kung unsa ang naa sa Manila, naa sa Cebu, naa na po na to na dire. In terms of equipment, expertise sa mga tao, pati ang mga tambal nga special for cardiovascular cases, naa na ta dire. So even in some aspects, mas lindot pa ta sa naas Manila or sa Cebu. So in terms of wing quality sa service, I would say masaligan na gyud po siya. And then more importantly, I want everyone to know nga whatever cardiac issue you may have, arian na gyud mo dito diri sa Cortez kay kita na bahala na. And also ganan ko may emphasize po nga with the opening of the center, we actually already performed kuan naman mga angioplasty na mag-stent bitaw for heart attack and cases. Unique mo ganang Bohol kay even if as far as Ubay, patungong diri sa like diri Cortez, sulod dyan sa golden period for heart attack, nga ma-reverse bitaw ni mo ang effect sa heart attack. Sulod siya. So muna nga, ang next step na mo nga introduce po is ang vascular network diri sa Bohol. We will work with the LGU hospitals of province and other private hospitals na nai-leveling sa care bitaw para dritso-dritso matambalan ang mga heart attack ng mga pasyente. If mag-need of further care, then muna tatadon sila dito sa atoa to remove itong blood clot. Muna mo na i-cause diba sa kuhan, bubara ang kuhan. So kita na mubiraan na kaya na po na siya na ito.
4: Si target na nito?
3: So karon ngayon kita ko ganina nga kanang that's why we didn't use the word mission kay this activity is actually mura siya gi-introduce o nag-announce sa mga tao nga cardiovascular care is already here in Bohol. Previously wala man niya siya before kaning minimally invasive na to plus atong open heart surgeries. So kaya rin na siya. Muna ni partner to ni Heart Center to start off ato ang mga initial nga simple nga mga cases. But this doesn't mean nga, di ba like open mission, yung mission, yung mawa, next year na po. Kani siya, this is just the first part lang. After ani regular service, nagyan siya na to dire.
4: So even without the Heart Center,
3: yes.
4: Makakuha
3: yeah. Nitaba lang sila o set up na to. But in terms of katong yun, equipment, natin atong kagalingon. In fact, I remember first time ni bisita na sila dire to kuhan mo daw katong initial steps sa partnership. Kita ang pinakarindot nila nga na partner ng hospital, Sukad. And that's already, what, 19 or 20 hospitals na. Kita ang pinakakompleto kay pagkani nila, na naman tayo gamit, na naman tayo OR, na ng sustainability-wise po, ang kagulas mga tao kay doktor. Natay mga doktor na yun, natas na dire. Plus, we also sent kaning mga future nga mga specialist for training dito sa Heart Center. So, partners sa itong partnership nga ang nanatay ko galingon vascular surgeon dire, nanatay ko galingon nga mga cardiac anes, tanan nga mga specialties nga gikinanglan to deliver this kind of service. So una nga, ang akong ganahan sa di-emphasize again is nga we are doing our part, our role sa ting hospital is specialty care, Jod, which is aligned with the new secretary, si Dr. Mercado, aligned sa iyang plan for all the hospitals nationwide ni DOH. So, kanang, we are only 50 beds karon, but we hope to be 100 beds next year once mahuman na siya nga building. God willing, mahuman na siya. So, maka, mas dagandagan na tagmasunod. Then, timing po na siya, and by that time, dili lang kay heart na ito ay abre. Actually, ang abre na ng mga specialty center karon is heart, lung, pati stroke. We can take care of stroke na. Hopefully, kita na po ang kita na po ay center diri sa Tibok Visayas nga pwede mo birara po sa blood clot sa stroke. So, dito pa doon.
5: Mga mahalo ning sa kita, Dok, in terms of pagahon sa mga patiente.
3: And I'm like, they, by mga possible nga kuhan. Dili na sila ngayon mag-goal kay being a national hospital, we have access to kaning kuhan man.
5: Yes.
3: Funds nga magamit na to sa pagpa-service ani nga mga kuhan, mga services. So, ang pasyente, most definitely, mas barato yun da, and then if you will qualify po, makuhan kaning zero yun ang ato ang zero balance yun ato ang mga kuan, mga pasyente. Kay wala na akong announce eh, ganina naman eh, mga mag-announce mo mga packages ba. So like for bypass package, yun may yan na. Ito rin na siya i-launch po hon, pero part na siya sa plano para mas equitable ang kuan, mas equitable ang service delivery. Kaya, sustainable sa siya. Kaya naman tayo makuha ang income sa from PhilHealth and all the other.
0: So, mga ito, Miguel, ano? So, good news kini, alang sa ito mga kaigsunang bulanon, huwag mo huwag ni Tumong, no? Sa nikasamtangang administrasyon, nga pagatiman sa atong panglawas mga higala. So, nindot ni nga kalambuan mga higala, no? Sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, kay di na tamatog layong dapit. So, nanamo diha, nanadin ni sa atong probinsya, diha sa Gobernador Celestino, diha sa Cortes mga higala, katong doon yung mga balatian sa kasing-kasing. Way labo tong gipambugag uyab, kay gisikating kasing-kasing, no? So, sa laing usab, atong ipabati mga higala ang tipik usab sa pagkikinabi ni Dr. Avelino Adventura Jr., no? Executive Director sa Philippine Heart Center mga higala.
6: Meron na kayong hospital. Kailangan nyo lang yung capability ng mga doktor and nurses and all of those para masimulan natin talaga ng maganda ang open heart surgery and cardiac surgery dito sa Bohol.
7: So, this is the first, Doc, may second pa ba na schedule
6: na ito? Yes, we will be going with you all the way. Tulungan namin ang Bohol na maayos na taga na maganda ang capabilities niya.
0: So, mga tumigala, no, ang pagkikinabi ni Dr. Avelino Adventura Jr., ang Executive Director sa Philippine Heart Center, mga higala. Ngayon, hinabi sa atong kauban sa media sa Bohol, mga higala. Samtang sa laing bahay, no, ang atong oras, alas 7, tangkod, mga higala. So, doon natin nahibilin 30 minutos. Diin, atong sunod o pabati, mga higala. Kining kalabot sa paghatag usab o kasayuran sa publiko, labi na sa atong mga kaigsunang bulan. Kamusta na ang atong turismo sa probinsya sa Bohol? Given man yun na nga matag kining buwan sa Setyembre, hantong tingali na isa tunga-tungas Oktubre, murag lean season na sa atong mga turismo, labi na ni atong nagdigusyo, nang nabuhi sa kining turismo may gala o mugunay sagad nga komento sa ato mga kaigsunan diya sa lungsod sa Panglao. Muna, kamusta na ba ang atong turismo? O kamusta na usab ang atong kahimtang sa atong mga hotels? O lakip usab ang atong mga resorts? So, mauni ang isigutanan mga higala nga kinanglan usab ang atong ipabati sa atong mga kaigsunan bulanon nga diin nga dunay diskusyon nga gipahigayon kagahapong adlawan, no? Atol sa kining takna sa gobernador. Muna nga di man tanan sa ato mga kaigsunan nga nakabati nini, labi na sa mga lugar nga way signal sa internet. Muna nga atong gihatagan o kagayunan sa pagpabati din sa atong programa. Aron ilang mabati silang tagsatag sa ka mga transistor radio. So palihog kuno ko, Jer.
8: Interesting yun kini nga topic sa taliwala ng mga nanggawas, ng mga issues o mga istorya kalabot nini. But sa pagsugod nato, ato sang hisgutan ang International Day of the Ocean. And we are very happy nga ang Ivy Wall, ang Best Western Plus has for the past few years.
9: Five years.
8: No? Sige og sponsor sa maong activity. Sir Noel.
9: Very happy and proud Atty. Dino nga every year nagsugod ta niyan tong year 2022 having this kind of event. Nagsugod lang tag 680 participants. We call for volunteers, NGOs, government partners, uniform personnel. Up to this date nga nakurat lang ta. The record earlier sa ato ang kuan, sa ato ang gi-conduct nga ICC 2026 or the International Coastal Cleanup, miabot tag 1,285 participants and volunteers. Mm. So we're very thankful sa tanang mga kuan, sa mga nag-volunteers, even napay lagyo pagali attorney gikan pag Bilar, gikan pag Tubigon, sayo pa intong sila sa kadlaw nangabot para lang gid mo volunteer ni atong ICC.
8: Ayan. And
10: so, mapasalamatong kita sa tanang nag-volunteers in behalf of the association. We are not the only one doing this one. Other resorts are doing, the Bellevue and our partners, the Bohol Beach Club, Amarela, Lubok River Resort, and the other transportation group are here to support the coastal cleanup, because being tagged as a geopark, it is our obligation also to protect the environment, and the association is part of it.
8: Yeah. So, Noel, unsa nga mga klaseng associations or grupo ang ning volunteer for the coastal cleanup?
9: For kanang non-government organization, attorney, naaganiha aganang ato ang Alliance for the Lifeguard Association, doon na santay civic groups such as the Chuchi Foundation, including the academes, naaganiha ang ato ang Holy Name University, Bohol Island State University, CMC, Crystal E College, and of course the uniform personnel such as the kuan, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fires, and of course the support sa ato ang provincial government of Bohol nga naa in taon tambong always.
8: Mm. Sir Dower, na mention nimo kaganina nga it's not just Ivy Wall naghimo ni ini, but mga other resorts nga members pod sa inyong association sa bar. Na institutionalized na ba gyud ni sa inyong association nga every year mo ay buhaton?
10: What we're doing is that we keep on reminding, and in the association manggod ang objective is that we need to protect our environment. The coastal international coastal cleanup only happen once a year, but the members, the resorts are cleaning daily.
8: Every day.
10: We need to clean.
8: Good. So it's good to note, no, nga maayo ang turnout sa mga volunteers. Mao ba po inaobserbahan not only dinhi sa Alona Beach area but also sa other areas po nga na ay clean up.
10: Within Panglao, even the other LGUs are doing this one. Siguro mga afternoon mag-send na nag-data. Sila tanan kung pila ka tunilada ang nakuha natong basura.
8: Ayan. So that's about it, no, sa atong International Coastal Cleanup happening every year. And moving on sa issue na to sa tourism. Sa this past few days, grabe kayo.
9: Bibo kayo, attorney. Bibo
8: ang social media, no. So, okay. Nining post kabahin og one dish.
9: Okay.
8: Masiguro ni atong unahon og tackle, and then we move to the broader scope about the situation sa tourism dinhi sa Bohol. Okay. So, arit na magsugod. It started with a post sa social media nga naay usa ka pirasong isda, Pampano, 1,650 pesos. And tungod ni ana, it drives away tourists from Bohol. Now, how fair is that statement? Unya, tinuod ba gyud nga naay usa ka Pampano nga ingon ana ang presyo? I mean, looking at the various levels of kana na ang classification sa mga restaurants and resorts sa Bohol, unsa man, what's the real score? Oh. Sugod na ni mo, Noel.
9: Let me answer ha. Let me clarify the word na kanang it drives away the tourist because of the 1650 nga issue. Dili ka na tinuod, attorney. Because sa kadugay-dugay na nato ani nga industry, every September, lean season gid na siya. Kani nga time, higayon ni nato nga mag-conduct ng training sa ato ang mga empleyado, mag-conduct og kanang PMS or kaning ato ang maintenance sa atong mga kwarto. The word nga, it drives away the tourist because of the 1650, wala jud na siya ka dili kumutuo ana nga issue attorney
8: connection
9: wala connection wala gyud na siya ka nang connection the rate 1650 nga nakita nato sa social media on my side lang kanang attorney klaro man to kaayo nga I don't know walay resibo walay resibo kung makita nato yes it was apampano pinirito gibutang gitungtong lang sa plato and we always try to coordinate with the Bohol Association of Hotel Restaurant together with our president and Sir Duwer is also keeping having his contact with the Bohol Provincial Tourism Office. There's no validity sa atong nakita nga post attorney kung kinsa gitugikan dili ta ka ingon og asa og disa to gikuha.
8: No information. Asa to nga kananan, restaurant or hotel or resort.
9: That is why the association, even kami nga naa sa ato ang industry, ganan sa ta nga to be fair, masayran sad nato nga hopefully kung kinsa man tong nagkuan, nagpost adto duna sad untay resibo nga makita nato. Yes, dili mawala nga the rate 1650 dunay ubang resort ani nagrate og 1300 sa atong Pampano pero dili sad ta mutuo nga ingadto ang itsura ingadto lang isa ka buok Pampano ang ato ang gina-serve sa guests.
8: In other words, it is a possibility nga naay Pampano that is more than 1,000 ang iyang presyo.
9: Yes, attorney.
8: Pero unsa may naaana
9: kintanga? When we say like for sa Best Western, amo lang ipanghambog, we also have Pampano in our menu. Oo. It's more than 1,000. Oh, but the Pampano we serve sa ato ang mga guests, it's good for 2 to 3 person. Dili na pinirito, attorney. Dili na kagipikas-pikas lang, giprito, gibutang og plato. We also have proper plating. Giserve po na siya sa properly sa ato ang mga staff. Sa plato anak niya attorney do na sa tay mga side dishes na yung mga sauces anak niya and natay mga packages also with the dish natay kanang cup of fries. We also serve the Pampano with the in-house drink. So I doubt kung mukuan kag 1650 of course ato jung ihatag sa guest ang sakto nga service. Kung kadto lang gali nga rate ang gibutang nato sa ato ang menu dili jud tong pinirito lang gitungtong sa plato.
8: Oh, Sir Dower, sa uban nga mga resorts and restaurants na abapod
10: in a business perspective not just alone with the association different rate of Pampano can be observed because we have different business model. The food cost budget might be different if we're talking of Best Western to Amurita, to Henan, to Bigran, to Blue Water. It will be a totally different business model. But regarding on the question that it affects the tourism, I doubt it. That is why when I was talking to the tourism office, the provincial tourism office, I would like to have a verification because it might be used as a political agenda. I don't know, attorney. I'm trying to be careful with my words. It might be used as a political agenda, a destination agenda for my side, or just a personal video that wants to get famous because they get monetized. That is why I do believe, and I'm really certain, that it is not that one story that affecting the tourism industry of Bohol. Malayo po siya sa katotohanan.
8: So, Sir Dower, having been in the Bohol tourism business for many years na, and having gone around the kasuroy jugas mga klase-klaseng lugar, pila man ang usual nga price range of ibutan na sa pampano sa mga
10: pampano, it will start with the range of if you're serving for 300 to 400 grams. Definitely, if you are operating a 80 rooms with two F&B outlets, musulod gig naglibo kapin. Musulod gud na. Kay, because the resort or a hotel accredited, we have our obligation or we are compliance to the Food Safety Act. When you talk about Food Safety Act, our people need to be trained. And these people that train have different knowledge of ensuring that our food are served properly. Meron tayong monitoring ng mga chiller, and the fact that our chef labor cost hindi po siya mura. You can ask some of the resorts, a chef can range to 100,000 per month. Sana man namin kukunin yung pasweldo na yun.
9: And you're not paying.
11: The Pampano alone, attorney, you pay for the experience and the good service and the location as well. So dili lang kay plainly nga gibayaran nimo na nga simple nga kanang nga menu kanang 1650. So in a totality gibayaran nimo ang imong experience pagkaon sa maong nga menu.
8: Total experience.
11: The total experience.
10: I'll give you a classic example. You want to book a tour. Di ba? You go with our yung mga barker natin, yung mga ano ba tawag doon, yung mga dalang yung mga nag aalok. And you go to the proper channel, the accredited tourist operator agents. Mas mahal ang tourism ang tourist agent. You know why? Seamless ang experience doon. When you go for this yung mga nakatayo diyan sa Alona, I have nothing against with them, ah. Of course I admire them, accredited din ang mga tao, makatabang man pud sila. Pero totally different experience kasi mubayad ka, muresibo ka, tapos muhuwat ka, maglakad ka compared to the services like Bato. Susunduin ka, ihahatid ka, aircon ng yung transportation. Would you say na mahal ba yon? No, you're paying for the
9: but
10: experience.
9: But then, you have an option gihapon ha nga mopili ana nga barato o gapo
11: tay selection ari sa mahalon. Oh, dili man kay tanan ang ato ang selection mahal, do na sa tay kapilian nga barato. As what GM doer nga do na sa tay ani diri sa ato ang mga barker, do na sa tay diri sa mga association sa mga travel operators. So the tourist dagan kay kapilian. Dili kay aritas mahal na lang yung tanan. No, natay barato nga kapilian. Same goes with F&B, the food. Daghan kay tagkapilian.
8: There's premium price,
9: yes.
8: Mid-range price, and budget price.
9: Of course.
8: And ang mga customer, yun, when they come in, will they be surprised na lang paghatag sa bill nga, uy, maodi ay ni ang presyo?
9: Of course not, attorney. Okay.
10: Of course. Another example. At to kag, I'm sorry, siguro advertisement, 7-Eleven, soft drinks,
9: yes.
10: Palit ka, 60. Musulod ka sa isa ka resort na entertainment, ang soft drinks good, musa ka good nagsandaan. Nakaka may entertainment, nakaka may banda. Would you say na mahal ba yung resort sa 7-Eleven? Who is going to gauge that one?
8: And besides, it's printed in the menu, right?
10: Yeah.
11: It's printed in the menu. Basically, all of the required yun ang i-print sa menu. Ang price, ano. So, pero, dili kita kakuan nga, at the end of your meal, makurat na lang ka nga, oh, 1650 di ang akong gikaon. The moment nga you order that specific nga food, na'y price sa kilid.
10: Another example, I was talking to one of my friend. Hindi ko banggitin pangalan siya, pero binanggit ko sa iyo. Punta ka Amampulo, ang turon magkano? 1,000? Sabi mo mahal?
8: Turon lang, ha?
10: Ano yung mahal o overpriced?
8: Mahal.
10: Mahal.
9: But you're
10: pero,
9: eating turon, hindi na naman pulo.
8: Oh, yeah. That changes the occasion.
9: That is why we are, nangita dito tagpaagi sa side sa industry attorney nga, doon na untay resibo ka itong post. At least man lang matagaan na itong justicia ba, fair unta ang itong investigation. Kung tinuod man gani ito nga, basin depot
11: o kanang 1650 ang katong pinirito lang nga gipalit lang kilid-kilid kana siguro do na siguro tay action from the provincial government, but I doubt if the 1650 is dira lang siya sa simple nga karinderya or simple nga local nga restaurant. Dita mo tuo adto
10: overpriced to siya. That could be overpriced
8: sa mga sa kilid-kilid lang
9: makaingit ang overpriced siya.
8: But yeah, the importance of na ang tanan nga information aron ma-evaluate and we can it can be explained.
12: Yes.
8: Ma-explain nganong ingnana ang presyo. Mahal kay mo man di ipod, daghan man di ipod. Pero sa inyong observation, even from among undeserving to mark that kind of price, naa ba good pod nga mo palabi?
11: Actually, attorney, dili yun na malikayan nga doon na say nag-abusar. Doon na po yung nag-abusar. Doon ay namaligya o gingon ani nga services, mapagkaon ba na, even spa, even hotels, rooms, nga dili pod kanang kaangayan pod ang iyahang kuan, ang iyahang not worth it sa money na ibayad sa ato ang mga turista. So that's the time na we need the integration of the local government unit, the provincial government, para at least kung doon na magali mga reklamo nga mugawas, wala man sa tanag-ingon nga dili pod pwede ta mo reklamo, mas maayog yun og doon na yung mo reklamo, para at least man lang kanang mga reklamo matubag sa atong LGU o sa provincial government. The same goes with the Pampano. Kato, og doon na ito siya resibo, kato, matubag ito, di ba po kumuto, og dili ito ma-integrate with the provincial government o sa ato ang LGU Panglao.
8: Sir Dower, of course, no, mga reklamo nga sama ni Ana, kanang mga nanggi overprice, kasagaran, ari gid mo banda sa gobyerno. Oh, Gov, Mayor, what are you doing? On the part po sa bar, unsa man po ang inyo kahang mahimo?
10: Again, I'm calling the attention of the public and our tourists. Ginadili ang magreklamo. Walay giingon ng gobyerno, walay giingon ng association na di ka mo pwede magreklamo. But of course, we need to do it on a proper channel so that it could be addressed. I'm not saying that the complaint from the social media is wrong. I'm not saying it's correct. But there is always a proper channel. And I'm sure the association is very firm that it will be addressed. It is just a matter of communication. Yan naman ang laging nangyayari. The Pampano itself was says na nakasira sa tourism. That was the negative side. But honestly, on the other perspective, nakatulong to. They are serving a quality. Kasi some tourists say na mura, may perspective na mura pangit. Pag mahal, maganda. Kung mahal, di maganda sa Bohol. Hindi naman lahat ng nagsasabi ng mahal ang Bohol, pangit na ang Bohol. Kaso mo, nagiging sensationalized.
8: Yes.
10: Kaya nga, on the social media user, we need to be responsible before we click. Kasi yun yung nakakasira, attorney.
8: Yeah.
10: Walang kalaban-laban ang private sector. Walang kalaban-laban ang government sector. Lahat walang kalaban-laban pagdating sa social media. Another thing is that ang isang walang kalaban-laban, kami, empleyado. Kasi what is happening to Bohol, nakaka-experience na kami ng 3 to 4 days off. Do you think it does help the economy? No, but it also helps the family na magkaroon ng quality time sa kanila kahit masama sa loob nila. But yun nga lang, ang nakakasira is that the economy is being affected. Apektado kami.
12: Tanan.
10: Hindi lang yung sinabi na mababa ang turismo. No, we should also look on down the roots. Sino apektado? Boholano rin.
8: Like yung Pampano issue na unverified because hindi i-click share. So nag-multiply ang information. The more that it will affect sa mga gagmay.
10: And it's being used by the other destination site. Attorney, not just Pampano. May mga issue karon na buko.
8: Buko. Butong.
10: Oh, butong.
8: Dubi.
10: Oh. Some island will says that they can sell it at 80 pesos. Now, complaints coming from Balikasag Island, Virgin Island. But here is my question. Meron bang buko na nakatayo sa Virgin Island? Wala. Meron bang bukong na nakatayo sa Balikasag Island? Wala. So how does the buko go to Balikasag Island? You need to buy fuel. You need to buy, you need to rent a bangka. Those added costs will definitely go up the price. Pero hindi yung kasalanan ng turismo, hindi kasalanan ng mga operator, hindi rin kasalanan ng gobyerno, kasi it is just a matter of domino effect of what is happening globally. Not just Bohol, kasi maano manggod, attorney, ma-sensationalize manggod ang Bohol. Well, it is a very good aura kasi mataas ang expectations sa Bohol. And now that Bohol is a bit shaky, siguro kaya ganyan. But definitely, Bohol will bounce back.
8: Bounce back. Good prospect. Now, moving on from the Pampano issue, let's look at the broader scope sa tourism industry sa Bohol. Okay? So, daghan mga nang hitabo. From the tourism industry side, okay, from bar, what's the general outlook and what can be done? Unsay dapat buhaton?
10: Okay. Before we move forward, we must acknowledge what happened.
8: Okay.
10: Okay. During the first quarter of year 2026, the Provincial Tourism Office have aggressively promoting Bohol. Japan was here. We have a very good feedback from Japanese nationals. In fact, they are coming back on December and they are planning again on first quarter of 2027. So that is good action by the provincial office. Now, going back to kung ano pa ang pwedeng gawin, there's a lot of things to be done.
8: Yes.
10: I will go back to our main advocate, the sustainability. Because Bohol is aiming for sustainability tourism. I'm calling all the attention of all the members na maningkamot ang maging sustainable. I know that the impression when you talk about sustainability, ang nasa utok na to, millions of pesos in capex. No. The best practice is just monitor first, reduce, optimize, then saka ka mag-invest. Because if you don't know how your electricity consumption you have, paano ka mag-i-invest sa solar eh, hindi mo nga alam ang consumption mo. And kung hindi mo naman kailangan mag-invest sa solar, but you can reduce it, in what way? LED lighting, efficient air conditioning system, smart building equipment. There's a lot of way when it talks about sustainability. It is just a matter of planning. Again, the principle of the association is very simple. Measure, reduce, optimize, then invest.
8: So that's panawagan mo sa mga members of the association because that would result to reduce operation cost, no? And with that, mas ma-maximize na maka-reduce pa siguro sa pricing kung mamanggani na.
10: Attorney, sir, no. A hotel can manage their own water consumption, operate their own STPs, reuse treated waters. But not a single hotel can protect the groundwater of Bohol and coastal waters alone. Wala pong makakapag-protect. Even Best Western cannot protect alone. It must be a collaborative.
8: Yeah. Na-mention earlier, and it's good, no, that the industry acknowledge the efforts of provincial government to nga nag-aggressively promote yun sa tourism sa Bohol, and it paid off kay tourists from Japan coming in, uguban pa.
9: Then aside from that, tayo ka ng mga initiative from the provincial government of Bohol, especially the katong previous lang nato nga gi-held during Sandugo, katong provincial travel expo and other travel expo dito sa Manila, dako kay to siyag tabang, especially us nga nag-invest dinhi sa ato ang probinsya. Dako kay siyag tabang. It cannot be denied, attorney, this year, in the first quarter, taas gyud ang atong occupancy. But when the Iran crisis nahitabo to siya, nadyo'y dakong decline sa gatong gira sa Middle East, dako dyo kayo siyag decline. And then before pa ni mibuto ning mga issue karon sa social media, the forecast sa ato ang mga hotels dinhi sa Panglao, especially the month of September, low gid ang season, ubos gid ang ato ang occupancy.
11: But when we say outlook or the forecast this coming November, December, and the first quarter of 2027, buyag kaayo ang ato ang kuan, ang ato ang gipanglantaw, ang atong forecast. On our side naman sa Best Western, especially the month of November, December, and January of 2027, we're picking up to 80 to 90% occupancy na sad, attorney.
8: Mm. Sir Dower, sa the rest of the industry, mao ba po ang trend?
10: Same. Huh? Kasi because ganito ang trend dyan, attorney.
8: Mm.
10: If Alona area is experiencing 80%, definitely the rest are experiencing more than Alona.
8: More than Alona?
10: Kasi ganun din, attorney, ang segment natin, may mga family na gusto nila tahimik.
8: Yeah.
10: That is where Dolho.
8: Uh-huh.
10: That is where the area of South Park or mas malaki ang dalawa.
8: I see. So, if...

0: timbaya yun niya kong amigo. O niya, maulagi mo ingon yun na mayong salumon nga, sir, ha, Busweng, ako yun ang idol si Willie Ramasula. Igon nga nung idol mani mo yung, parehas man may paboritong color. O sa mga kulor kayong, pink. Nahala, bahala, kada mayong, og mulabyog po ka, nahala. Good luck. So sa ngalan sa akong mga dikampanilyang abogado, sa kanunay ng umustag na nibayas katauhang Bulanon, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanang abogado, sila si Attorney Boymar, Attorney Duny Pequero, Attorney Check Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, o ang akong Cebu-based lawyer, nga si Attorney John Michael Cagulada, nga naa makabase sa Cebu, naa sa BBC Law Firm, Banyok, Bariga Cagulada Law Firm, morning BBC Law Firm din ha sa Cebu City. Kanunay silang nangumusang nanimbaya sa tanang katawhang Bulanon, labi pa mga sokinting paminaw, nining tulumanong plus tada. Kanya, niyagi hapong tamanukad sa atong broadcast center, gipalupad ta, pinagi sa 92.7 BFM, ang labing lanong pinakasipa, pinakatinaw, pinakalayog maabot nga sibyaan sa tibuok lalawigan. Kanya, nakahook up pagyunta, pinagi sa Hot FM Tubigon, Radio Bandera Talibon, Infinite Radio sa lungsod sa Hagna, o ang radio natin ubay. Province-wide, worldwide ang atong broadcast, mga kaigsuunan ko. O niya, mayong pagpanikaisikay di ay sa akong amigong mayor, kinamiguhan ako ne, nga mayor sa lungsod sa ubay, matinabangon sa iyon kayong duulon, Mayor Dudong Kustan Reyes. O niya, mayong pagpanikaisikay po, no, ni Boss Janjan Arnaes, no, kumusta ninyong tanan, din has lungsod sa ubay, labi pa ang kapitan sa kasate nga si Idol, Kapitan Junjun Bayutlang. Now, ari sa tas mga kalabuan, katikaran, mga kaigsuunan ko, dinhes atong probinsyas Bohol, nga kasamtangan gidumala sa atong batanong gobernador, may agi yun sa pagpangalagad, Governor Aris Omintado. Covered court, did og barangay hall, inubanan sa stage sa barangay Panghagban. Natapos na yun. Nahumana kining maong proyekto. Gipahalipayan ni Governor Aris Omintado ang mga lokal nga opisyal sa lungsod sa Buena Vista, pinanguluhan ni Mayor Dave Dualio, o ang mga opisyal sa Barangay Panghagban, pinanguluhan ni Kapitan Sam Aparise. Tungod sa malampusong pagkahuman sa covered court, barangay hall o stage sa maong barangay. Ang maong proyekto gipunduhan pinagis kagamhanan probinsyal samtang naghatag usab og counterpart ang LGU Buena Vista aron makumpleto ang nasangpit nga proyekto. Nalipay ang abahan sa lalawigan Governor Aris Omintado nga nahumana ang maong pasilidad nga magamit na sa mga residente sa Barangay Panghagban alang sa nagkadaiyang kalihukan programa o kalihukan sa ilang barangay. Kini nga proyekto usa sa mga inisiyatiba nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga pasilidad sa barangay o paghatag og mas maayong lugar alang sa mga kalihukan sa katawhan. Padayon ang paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pagpalambo sa mga pasilidad nga direktang magamit o makahatag o kaayuhan sa katawhang Bulanon. O niya, arita sa dugang kalambuan katikaran, dinhis atong probinsyas Bohol, mga kaigsuunan ko. Governor Aris Omintado sa probinsyas Bohol, uban sa United Kingdom, magpalig-on sa partnership sa scholarship and tertiary conservation. Nagtinguha ang atong lalawigang Bulanon na mapalig-on ang pagtinambayayungay sa nasod sa United Kingdom sa natad sa edukasyon, konserbasyon sa tertiary o creative industries. Sumala pa ni Governor Aris Omintado human sa iyang pagpakikinabi kang British Ambassador Sarah Holton, UBA sa Bohol Panglao International Airport. Matod pa sa amahan sa lalawigan, mubo apan makahulugan ang ilang diskusyon human sa iyang pag-abot gikan sa kauluhan diin ilang gihisgutan ang mga oportunidad alang sa educational scholarships, tertiary conservation o creative industries, naglakip ang ubang sektor sa atong katilingban. Gipasalamatan ni Governor Aris Omintado, si Holton ug ang British Embassy sa ilang pagbisita o paghatag sa suporta sa atong probinsya. Matod si Gobernador, ipadayon sa probinsya ang pag-abli sa daghang oportunidad, koneksyon o pagtinambayayungay sa international community aron mas daghang oportunidad ang mahatag sa katawhang bulanon. Ang United Kingdom o Pilipinas nining tuiga nagsaulog sa ika-80 katuig nga diplomatic relations uban sa pagpalig-on sa kooperasyon sa natad sa edukasyon, trade, environmental protection o ang malungtaron nga kalambuan. Sa kanunay, Abanti Bohol, aris para sa katawhan, aris sa kalinaw. O niya, mga kaigsuunan ko, aritas pikas bahin, no? Kay ni Anapod, hibaw mang yun mo, nga kining perpetual liar at the same time notorious fake news peddler ang BFF ni Governor Aris Omintado nga naparot ni atong nakalabayng pinilian niya doon 2025 nga midagan pagka board member sa unang distrito o niya naparot man ang iyang kapilihan si Aris Omintado ang napasanghinlan. Mauni hinungdan nga hangtod nini mga gutluas kahaponon padayon ang iyang paghuramintado, padayon ang iyang pag-iskandalo, padayon ang iyang pagkundina niining mga panahon na. Mauni nga bisan pa man tuod nga nagkahilis na. Ha? Nagkahilis na. Nagkahilis na ang iyang mga followers padayon lang gihapon. Ha? Ang iyang pagsigig dagmal pagpanghilabot sa atong namunuan sa probinsya sa Bohol hinoon kinsa man tanga mo question sa iyang wisdom apan kining iyang wisdom wa na mabutang lugar. No? Wailain ang gisalikwaing anak ni Tito Rick Ramasola nga si Willie Boy Ramasola. Niana pong iyang post, no? Gishare niya ang balita sa DYRD Bohol ang kasaligan. Wagani butangi o credit to the rightful owner, no? Meaning perpetual liar at the same time notorious fake news peddler. Naanad mangunis kining ingon-ini nga manguha ka og mga post nga wa ka mananghid sa tag-iya, dili pag yun dimubutangan og credit to the rightful owner, ang inga ni mo ani kawatan. Ako, di na ko matingala nga kinis Willie Ramasola, wa yun ni batasan. Bisan pag nahumani, gikan dito sa gikaintapang universidad dito sa Manila, pero nahibaw ko nga wa ni, kining tawhan na wa ni GMRC. Kalabang good manners and right conduct. Kay og professional paning tarong og utok og wa pa ni wa pa maluag ning ruska ani. Makamauning manabansaban, makamauning magbaton og kaikog, makamauning magbaton og hustong pamatasan nga gigamit manimo ning post nga dili imong personal, dili ikaw ang original nga tag-iya. Nang huwam ramang ka, dapat i-recognize yun ni mo nga credit to the rightful owner. Pero iya mangi, kuha malang ning post sa DYRD Bohol ang kasaligan without putting a word nga credit to the rightful owner. So right and then, ingnon yun ako nga, kawatan yun eh. Di na pong kumatingala kay nawa ni respeto tungod kay mismo gani ang iyang kaugalingong amahan, di gani niya respetohon. Kung nahinumdum mo, nakakita mo ni Antong Dehay post sa social media ngang iyang amahan maunay na ngayog pasaylo ngadto sa mga pamilya sa ato mga leaders Bohol nga iyang gidagmalan. Ang iyang amahan ay nauaw sa iyang gibuhat. mo na ako, di na ko matinga nga kining tawhana, wag yun ni batasan, wag yun ni maayong paminsar, wag ni GMRC. Kay iyang amahan, wag ganit niya respetuha. Kini pabakahang tag-iya ani nga ang kini tag-iya ani ang DYRD Bohol ang kasaligan. Wag ganit niya butangi o credit to the rightful owner. No? Ikaduha, why question ako nga mangilog ni og post nga dili iya, di na ko matingala, dili na ko makurat pa, di na ni bag-o para na ko. Tungod kay ipatrabaho ganit ni Mr. Angelo Rosales Balili sa iyang kumpanya, iya ganing giilog ang kumpanyang Sir Angelo. Kini pabakahang post ka din ha social media. Maunang niingon ko nga, daan ako aning wili, bisan pagkanusa, di yung kumurespeto aning bayuta. Kaya daan na yun ningwa ni batasan. Ha? So, niya o, sa iyang post, matod niya nga, kwarta na sad eh. Ha? Tanawa guning iyang caption, iya bang i-insinuate nga dunag yoy makakwarta ining lakang karon sa provincial government o Bohol, kalabot ni ining plano nga mupatuman o cloud seeding, no? O gitarget nga sugda na sa sunod nga simana. Nga nung ingon man nga kwarta na saan eh? Ha? Nga naturalmente unang-una, mugamit yung tagpundo ani sa Kapitolyo. Kwarta gikan sa buhi sa katawhan. Gamiton para sa himuon nga cloud seeding kay nakita sa pamunuan ni Governor Aris Omintado o ni Vice Governor Nek Sarabia Besas with the members of the Sangguniang Pandalawigan nga angaya na gyud nga mohimo og lakang pinagi sa cloud seeding kani bang pagpabuga og asin, no, kay aron makatilaw punta og uwan labi pa sa uban nga mga dapit sa atong probinsya sa Bohol nga tuad dito ang baga nga pag-ugmad pagtikad sa mga kayutaan labi pa niadtong mga basakan nga non-irrigated. Tuwa dito'y mga tanom nga mga utanon, mga lagutmon nga medyo apiki na gyud ang kahimtang sa itong mga tanom, sa itong mga kaigsunan nga mga mag-uuma. Umikan ining padayon nga kainit nga itong nasinati ni ining mga panahona. Mauni nga, ang pamunuan ni Governor Aris Omintado, muhimo nining lakang sa gitawag na itong cloud seeding. Pero tungod lagi aning kakwanggol aning perpetual liar, notorious fake news peddler, iyag yung gamaan baog mga caption ng mga ingon-ini, no? Without asking permission sa mga rightful owner aning mga post nga balita, rabaya yun eh. Simple rabaya kayo ang balita sa DYRD Bohol ang kasaligan. Nagpahibaw lang sa katawhang bulanon nga mauni ang mga kalambuan, mauni ang mga lakang nga himuon karon sa provincial government of Bohol. But unfortunately, gamaan yun dayon og caption nga kanabi taong i-insinuate nimo imong tudluan ang katawhan nga maghunahuna og dautan niining maong mga maayong lakang sa provincial government. Kini lang iyang caption, no? Kwarta na sad eh. Ipanundog man nimo ang pagpadagan sa gobyerno nga doon na may hustong proseso nga gisunod, doon na may bidding process nga himuon kalabot nini. Ang pinasikad sa Republic Act 10029, no? Or maumanguni ang 9184 kaniadto, no? Na usob naman eh, no? Kining maong Government Procurement Reform Act. So if I'm not mistaken, Republic Act 12009, something like that. Nalimot lang ko sa numero ani. Pero mauni ang Government Procurement Reform Act karon nga mauni gisunod sa tanan ng mga ahinsas kagamhanan. No? Ipanundog man ni Willie Ramasola nga sa iyang kinabuhi nga moralang bitaw, gapagawas o gailog o kwarta, pareha itong kwarta sa iyang amahan nga wa mo agi o Why maayong hospisya?
1: Aya!
0: Mao nang niingon ko, ikaw ile, ug unsay imong diskartes imong kinabuhi, giunsa nimo pag tulis ng imong amahan sa iyang kaugalingong kwarta,
1: aya!
0: Ayaw iparehas ang gobyerno. Kay alang sa imong kasayuran yot, no? Kining gobyernos Pilipinas, we are governed by law, not by men. Maunang, kung sa imong kakwanggol o sa imong kabulok, ayaw iparehas ning gobyerno ha.
1: Ayaw!
0: No? Kay dunay Republic Act 12009, nga gitawag na to Government Procurement Reform Act, nga mauni gihimong sumbanan sa tanang ahinsya sa gobyerno nga mopahigayon o gitawag na to bidding process. Ayaw ilara ang katawhan, ayaw tuisa ang kamatuoran, nianang imong hunahuna nga way hinungdan.
1: Ayaw!
0: Ha? Mauni bitaw ni nga nagkahilis na ning imong mga followers, oh? Stilan, Ginoo. Pila na lang intaw ning imong mga followers ginahibilin.
1: Ayaw!
0: Maihap na lang sa imong mga bulbul.
1: Ayaw!
0: Tudlo di ay. Nganong nahilis ning imong mga followers kaniadto nga nilibo-libo ang mo-react og mo-comment, labaw tanan mo share nining imong mga posting? Kay ang katawhan kaniadto wa magtuo nga ingon ana ka kabakakon og kabutbuton.
1: Ayaw!
0: Sa dihang natugkad yon sa katawhang bulanon. Nga ang imong pagkatao, pulos ra gyud mang BIBI, mangilad sa social media, pinaagi sa mga impormasyon nga way mga resibo.
1: Ayaw!
0: Ug giantong imong pag-angkon, atubangan ni RTAP nga kantong tanang gibuhat nimong pag-atake, pagpapakauaw ni RTAP sa tibuok kalibutan, kantong tanan, bunga lang diay sa imong kabuang.
1: Ayaw!
0: Dito natugkad na sukod sa katawhang bulanon nga kining tanan imong gibuhat pulos sa gyud diay pagpamutbot.
1: Ayaw!
0: Tanawa gud ang imong mga reactors nining imong mga post o kinsa man usas mabasa aning imong gi post kining giingon nga kwarta na sadni. Ang mabasa ani Napoleon Jr. Boyles de la Torre. Kinsa man ni si Sir Nap? Usa ni sa mga extreme supporter sa grupo sa gitawag na to og Padayon Bulanon.
1: Ayaw!
0: But what happened now? Bisag ako ning mangutana kong Sir Nap, niadtong mga panahon si RTAP Galingkod o gobernador, nga imong giayo-ayo si RTAP o mudmod sa lapok,
1: ayaw!
0: Gipakauawan sa tibuok kalibutan, gipasanghinlan sa mga sa ngaway ebidensya,
1: ayaw!
0: Usa ni sila sa mga milaban ni RTAP nga gamaldisyon, gatulisok ni Moyot.
1: Ayaw!
0: Karon kay, hintapo naman kasi ilang grupo, sila na lang ang mo-react ni mo.
1: Ayaw!
0: Mauni, usahay, makaingon ko ba? Kining mga niahinoon sa grupo ni RTAP nga nagpabilin, nakaingon ko nga yung adto rin ay kasayon, ilang gipasaylos Willie Ramasola, ilang gikalimtan ang gihimo ni Willie Ramasola pagguba sa pagkatao ni RTAP o pag bungkag sa grupos Padayon Bulanon.
1: Ayaw!
0: Hinoon, sa akong nakita, si RTAP Ramay nakigistorya ni mo.
1: Ayaw!
0: Pero wag man po kong kakita, gamigo na mong Ed Amalerio.
1: Ayaw!
0: Ni former Congressman Attorney Edgar Chato.
1: Ayaw!
0: Ni former Provincial Administrator Attorney Kat Pio Quinto.
1: Ayaw!
0: Kaya nasayon ko. Bisan pag mag-hopslip ni Swilly mga igsoon.
1: Ayaw!
0: Magluhod ni pangayong pasaylo, tibuok, nakbayas, tagbilaran, di ni dawaton ni mga tawana.
1: Ayaw!
0: Kay bisag kung saan na kung timbang-timbang sa iyang gihimo na pagpapakauaw ni former governor, former congressman Edgar Chato sa pamilya ni former provincial administrator A. Damalerio. Ni RTAP! Para nako ha, ako laning opinion, ako ning obserbasyon. Ang kamatayon raning Willie Ramasulag mawa na ni aning kalibutan ng pagbuot sa Ginoo. Mao na tingali ng panahon ng mapasaylo nila sa Willie.
1: Aya!
0: Ha? Naabitaw pamilya atong amigo in town nga tuwa na sa laing kalibutan, no? Di na lang na kong nganlan, but may his soul rest in peace. Grabe ang pagpagkauaw nga gihimo ni Willie silang pamilya. Mga siya tingali gipatot sa dahan atong akong, mga mampunig ako ni silang igsoon, mga gipatot sa dahan atong iyang post. Gabisan pagka 50 pagkamangayog pasaylo, ang tao nga imong gidagmalan kaniadto naana, tuwan ang ato sa laing kalibutan. Ayaw pagtuog, amo kang dawaton.
1: Ayaw!
0: Naya kong giingon mga kaigsoonan ko, kining mga taong gidagmalang Willie, si Artia Prager tingali, na, naluko aning Willie Ramasula.
1: Ayaw!
0: Kaya nakikamigo, mas Artia. Tingali, gi-take advantage sa lang po ni Artia ang pagluhod aning bayot.
1: Ayaw!
0: Kaya arong tingali po, makabaw siya. Naapoy magsigig tikaw-tikaw din his social media nga muatake sa administrasyon ni Governor Ari Sumintado. But frankly speaking, the more si Ari Sumintado nga kanunay gidagmalan ni Willie Ramasula, the more ang katawang bulanon na higugma gapanggag manalipod ni Ari Sumintado uban sa tibuok pwersa sa Team Abante o sa Team Kumbate. Kaya nga no, kining mga tao nga gapangga ni Governor Ari Sumintado sa tibuok niyang puwersa, nining iyang pamunuan karon. Morning mga tawhana kaniadto ang gasuporta ni Willie Ramasula. Pagkatugkad nila nga tanang gibuhat ni Willie Ramasula, pulos lamang binuang, pulos lang tanan propaganda, pulos lang tanan papansin din ha sa social media.
1: Ayaw!
0: Nakita sa mayoriyang katawhan nga nasayop sila sa biaging panahon nga misuporta sila ni ining perpetual liar at the same time notorious fake news peddler.
1: Ayaw!
0: So na nga, if you try to check aning account ni Willie Ramasula ni ining mga panahon na compare sa nang labay mga katuigan even before nitong wapay election sa 2025. Swerte na og nakakuha og 2% ang nahibilin karon nga followers and believers ni Willie Ramasula.
1: Ayaw!
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering Prosperidad and Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood pod ko, nya masulibog ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pod ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dito nga akong ginainom, sir.
4: DTX500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Kainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan ka pina. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
8: Mabibili sa mga butiga.
9: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the rig yung ko believe. Bali!

0: Impeachment Watch, kining inyong ubos ng higala, si Attorney June Amora, kauban na ito karon.
1: O kini si General Edgar Inking, maayong gabi, Attorney June Amora, o sa atong mga tigpaminaw.
0: Maayong gabi, General Ed. O ani na kita karon sa ika-27 nga adlaw nining gipahigayon nga husay alang sa impeachment sa atong Vice Presidente Sara Duterte nga gihimo karon dito sa kauluhan dito sa Senado. O kaganina General Ed, mga kaigalaan, nagpadayon gyapon ang House Prosecution Panel sa Article 2 nga nagpasangil kang Vice Presidente Sara Duterte sa pagtipon o pag-angkon o bahandi nga wala maipatinaw ang gigikanan. Apil na ang mga gitawag og discrepancies o dili matakdo nga mga listahan sa iyang statement of assets, liabilities and net worth. O kaganina General Ed, wala na ipatawag sa prosecution isip testigo si Civil Service Commissioner Ariel, Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, nga gitakda unta nga motestigo kaganinang buntag. Hinoon, ilang gipresentar si Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario.
1: Yes.
0: Unya ang abogado sa prosecution nga si Attorney Erwin Matip mao ang midala sa direct examination kang Attorney Del Rosario. Samtang ang miabaga sa depensa mao si Attorney
1: Justin
0: Nicole Golar. O unsay General Ed, unsa ang nahitabo ganina?
1: Okay, primero gi-open sa before sa direct examination, gi-offer karon sa prosecution ang katuyuan, no? Nga nung gitawag si Mr. Witness sa SEC kung unsay iyang katuyuan. Lima atong iyang gi-mention. Ato lang isummarize para natay kanang konteksto ug asa paingon tong direct examination, no? Number one, ipakita nila pinagi sa testigo nga si VP Sara ug ang iyang bana nga si Attorney Mance Carpio dunay mga businesses, mga kumpanya. Gani, ipakita nila ang mga 18 ka kumpanya, no? Nga since 2007 sa iyang pagka vice mayor, hantod na mayor, hantod na the current vice president in 2025. Tapos ang ikaduha, nga doon na sila yung mga shares of stocks, no? Sa base sa mga SEC records nga ipagawas sa testigo, ipa-confirm sa testigo basis sa SEC documents, nga wala po ma-declare sa iyang statement of assets and liabilities and net worth.
0: Iyang SALN.
1: SALN. O, ikatulo, base sa mga SEC records or Securities and Exchange Commission, maipakita pinagi sa testigo na walay dividendo nga na-earn.
0: Or katong pagbahinay sa ginansya.
1: Bahinay sa ginansya, walay dividendo. Wa gani ka-declare o dividendo ang mga kumpanya nga atong ang mga gipanghisgutan, no? Ikaw pat, ang mga pangan sa mga incorporators, mauni sila ang mga kanang nagmugna sa maong korporasyon, ang tawag sa ila incorporators. Sa kalaan nga balaod, wala pa ning bagong balaod karon, gikinahanglan lima ni sila kabuok, no? So dunay mga ngan sa incorporators nga appeal si Vice President, no? So kay appeal man siya ani, maipakita nila nga doon na ni siya ay violation sa existing provision sa Constitution, no? Nga gidili sa mga taas nga opisyal, apilang Vice President, nga mo engage or doon ay business interest. So, unya, atong basahon yun ang provision na naroon maklaro. Summary man yung ato karon. Unya, kaning mga name of incorporators, klaro yung kayo, no? Nga, naglid din nga, naagi ownership si VP Sara. So dili naaman sa record sa SEC. So palalitan sa Metro City Chowk Food Corporation, 20%

0: yung share, katong vice president siya, no? Since 2022 to 2025.
1: Mm-hmm.
0: So dili gyud ma pinagi sa maong papi nga ma testify karon sa witness, mapakita ni siya. And then ang naapoy napakita dito nga usa ka corporation gyapon sa listahan, mm-hmm, katong 18, GenCorp Industries Incorporated, nga wala po angan ni Vice President sa SEC records. Mm-hmm. Wala. Incorporators, shareholders, wala gayong nga niya. Any sa tanang parte sa documents, wala siya nga. Pero, kaning GenCorp Industries Incorporated, gideclare ni BP Sara sa iyang salen. No?
1: So, kung gideclare niya nga,
0: gideclare nga iya niya. So, murag dilema ba? Makita na to nire sa ganina, no? So nga bisag asang direction siya paingon, murag detrimental gyud sa posisyon ni BP Sara. Kung iyang tinud-on, tinuod tong SEC nga wala siya ingan, therefore dili siya angay mo butang, dili siya angay mo declare as business niya to interest sa iyang salen. On the other hand, kung kanang moingon siya kintahay nga wala sa kuan, wala pud siya sa say tawag gani, wala siya sa salen, which is true, the salen or the SEC records?
1: Mm-hmm.
0: No, kung salen ba ang sundon o ang SEC record, kay opposing mungod silang doon.
1: Dili
0: sila
1: to,
0: compatible ba? Both ways mo incriminate yun niya.
1: Mm-hmm.
0: No, both ways mo na siya. Yeah. Ang finally, ang ikalima, katong GenCorp Industries, nga isguta na ito kanina, nga gideclare niya sa salen, nga walay nga si BP Sara, no? Pero doon ay nga nito nga number one, no? Katong sa JTC Group of Companies, mm-hmm, so napakita dito nga unusual kayo sa incorporators, nga dili tao.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili, kumpanya ang incorporator, but gingan lang gyapon through Jaime T. Cruz. So interesting ning Jaime T. Cruz, wa pa ni mo gawas karon, pero probably sa future matagaan ni siya o pagtagad probably ipatawag ni siya to explain, no, nganong ingani nga corporation man ang number one incorporator.
1: Mm.
0: Supposedly tao ni sila. So mo na siya ang offer, Attorney John.
1: Okay. Mo tong gisugdan dayon pagpresentar ni Attorney Matip, si Attorney Del Rosario, ang mga corporate records ng may kalabutan sa gideklarar ng mga business interest ni Vice Presidente Sara. Ang iyang testimonya gibase sa Articles of Incorporation o General Information Sheet kung GIS nga gisumiti
0: audited,
1: sa SEC.
0: Including audited financial statements.
1: Makiksunan, kini mga Articles of Incorporation, mao kini ang unang mga papel nga kung magtukot ta og corporation, mao kini doon na may pro forma na ini, fill upan to siya on sa purpose sa corporation, kinsa mga incorporators o katong unang mga stockholders or shareholders, sila ang tawag og incorporators, pila sila kabuok, pila ilang capitalization, authorized capital stock, pila paid up capital. Ito, tanang mga data bayan sa tukuron ng korporasyon. At ito na sa Articles of Incorporation, kung ma-aprubahan ka na, isyuhan og certificate of registration ang ni-apply nga korporasyon. O niya, pagkahuman ana, kasaraman na Articles of Incorporation General Ed.
0: Yes.
1: Niya, pero doon ay tinuig nga requirement, kitawag nag-reportorial requirement sa SEC, nga ang matag korporasyon mo submit og general information sheet.
0: Yes.
1: Doon ay porma na, i-fill upan dito, ginsa na. Kaya usahin magod, mausob naman sa ang original incorporator, iyang ibaligya iyang share, so doon na sa ilaing mga stockholders, doon na sa ilaing mga officers, no? Ibutang po dito, i-reflect dito sa general information sheet ang ilang pong mga earnings, no? Mga uban pang ang sa mga capitalization kung mapapagyapon o nindogang sila, mano mga impormasyon sa general information sheet kada tuig sa na o kada tunga-tunga sa tuig, no, depende sa numero sa imong registration na uban mo Sugod o Gabriel, uban Mayo, uban Hunyo na ang audited financial statement kuan kini general ed, gikan kini sa usa ka accountant, andamon kini sa usa ka accountant, no, niya ilatid dito ang tanang mga financial transactions kinta sa kumpanya, ginan baligya o halin
2: sales
1: ginansya, kung doon ginansya,
2: net kung, income or net loss,
1: no, kung why ginansya net loss, no, unya kung
2: retained earnings
1: doon na ba sila earnings
2: or deficit
1: or doon na ba ubang gastuhan sa ilang doon na sila earnings pero ilang gigasto pamalit o mauban pang mga ekipo tanan, no, so mauna ang audited financial statement kada tuig sana. So mao ang presentasyon kaganina sa prosecution, dito nagpunting sa maong mga records.
2: Correct.
1: No? Unya ang ilang i-focus mao ang Metro City
2: Chow Foods Corporation.
1: Kay dito makita man ang ngalan ni VP Sara sa Articles of Incorporation isip usa ka incorporator o isip
2: director
1: sa dihang gitukod ang kumpanya. O nipadayon gihapon siya, no? Gani General Ed,
2: yes.
1: Napakita man dito nga doon na siya 20%
2: share
1: or ownership sa mga
2: kumpanya. So one-fifth, no? Ikalimang bahin sa korporasyon iya.
1: Unya, dili lang kay nabutang lasulat lang siya nga incorporator o director, kundili membro sa executive committee,
2: yes.
1: Lakip na ang compensation committee. Correct. Sa ato pa, active siya.
2: Active participant active sa business operations.
1: Kaya kay gani gipakita pa sa mga records sa SEC nga nagpabilin siyang board appeal sa board of directors sa kumpanya gikan sa 2022 hangtod sa 2025.
2: Correct.
1: Nagpasabot nga nagpadayon sa ang iyang corporate relationship sa kumpanya human siya nahimong vice president.
2: And to emphasize, appeal siya in actual management and operation of the corporation. Having those kind of position as director and at the same time, executive member ng executive committee and katong compensation
1: committee.
2: Yes. Amoy mo assess or mo plano o kunsay mga paghatag og i-play sweldo sa mga tao,
1: bonus
2: mana so operation na siya date kana dili na siya ingon nga kuan lang ka kanang viewer lang ka sa corporation kun dili actual participant ka diyan.
1: O kini makahuluganon kaayo General Ed og mga kigalan kay ngano niining authentication nga gipakita o gidasunan mismo sa testigo gikan sa SEC, kini ano na may dakong kalambigitan o kalabutan sa Article 7, Section 13 sa 1987 Constitution.
2: So, atong basahon siguro para maklaro. Basahon na to, attorney, no? Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution. Kaniya atong working constitution karon. Section 13, the President, Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency or instrumentality thereof, granted including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
1: Okay. Tataw kaayo mga kahigalaan, bisag sa unan ni mong bali-bali diha, there's no room for misinterpretation.
2: Very clear.
1: Nga ang vice presidente, ang vice presidente,
2: members of the cabinet,
1: membro sa gabinete o ilang mga deputies or assistant, dili mahimo samtang naanaa sila sa ilang termino nga mo padayon sa ilang propesyon. Kung panalit doktor ka, dili ka na ka makapanambal. Kung abogado ka, dili ka na makapanlaban. Kung unsa pay uban nimo diha nga profession, dili na na nimo mahimo nga ipadayon. Og lakip na ni General Ed sa imong gibasa ang pag-apil sa unsang nga negosyo.
2: Negosyo, yes.
1: O, pag-apil, no? Pag-apil sa negosyo o dili baka doon na kay financial interest, no? Sa any contract, no? Sa to pamurag yun og ang buti pasabot ni General Ed nga nga kun og wa man dili man gidili, wa man did ang matag Pilipinhon nga mo engage in business or profession. Diba? Sa profession si Vice President Sara, wa naman siya mga bugar kung sa una nang bugar manggaling siya. Pero ang milutaw kaganina nga iya gyapong ipadayon ang iyang financial interest sa mga korporasyon, 18 ka korporasyon nga ginganlan nga siya usa sa mga tag-iya.
2: And ang sakto untang gihimo niya to be compliant with the constitution kaning specific provisions sa Article 7 Section 13 is pag before siya nag-take out as vice president, no, dapat gi-divest niya ang tanan niyang mga holdings sa maong mga kumpanya. So meaning either resign, baligya, or transfer. Basta, definitely, sa records, dili na siya connected sa business. So, sa tanang records, supposedly, karon sa SEC na naipakita, na wala na siya business interest. Pero, wala man na mahitabo, wala may record karon nga nagpahibaw nga. In fact, ang record nagsulti, nga naa pa siya.
1: Kutog 2025. Doon
2: na siya ownership, doon na siya position of importance.
1: Appeal pa siya sa ubang mga committees.
2: Yes. So therefore, ko ang yun, tataw yun nga, at this stage na lang, tataw, murag maglisod ni siya o unsaon niya pag-justify ni.
1: Ang ako lang, General Ed ba, nga si VP Sara o samanta ka abogado, o sa ako lang pananaw, no, sa ako lang pong conclusion, she is surrounded by brilliant lawyers, yung mga staff niya. Wag yan naka-advise niya nga to divest. No? Maskin pa kita primero kita pag-submit sa iyang sal and kita doon na lang naglimtan, pwede man iyang submit mo siyang amendment. Nga nung wala man niya i-amend, nga iyan na nang i-divest. Oh. No?
2: Pero akong observation, ani, I'm sorry, no, kay kwa magugko, ani, kanang mo rely po ko sa pattern of behavior ba? So, doon na tayo article about confidential funds, nga doon na say similar nga mga problema nga dili makakomply sa basic nga mga rules,
1: requirements
2: and procedure, no? So mura og na neglect ba, so there was neglect in the observance of these rules, so it would seem na this is a pattern of behavior ba, it would seem to me personally nga og mura bag sagdi lang na mura man na okay na oy. Ayalan na, murag wa tagai og importansya nga mura ba og to the extent murag nagsalig na ba nga adi lagi na okay ra na minor ra kay na murag kita biya naanad biya punta na usahay, no, sa mga real life situation nato nga usahay ay na tagdaoy di na na tanahon. Di ba na yung mga term bitaw ana atong gamiton nga so sa ayan na busisihi oy kay di naman na matagad, so probably sa pattern of behavior nga na ang approach, no, nga di na na matagad, unfortunately gitagad karon. So
1: mabitaw General Ed, no, nga usa sa mga akusasyon is culpable violation of the constitution. Usa man na sa mga gipasangil nga nalapas ni Vice Presidente Sara, culpable violation or tinuyo nga paglapas sa mga
2: provision.
1: Provision sa constitution. Yes. Kaya kinilaging iklaro man din ha, nga dili ka maka-appeal o unsang negosyo. Sa bapa siguro ka ma-vice presidente o presidente o member sa cabinet, pwede ka mo-engage o business. Pero pag before ka mo take oath, musugol sa imong termino, imo na nang i-divest, imo na nang ibaligya, imo na nang iha,
2: transfer.
1: I-transfer.
2: Donate ba ka?
1: Oo. Wala nga. There was really, kana lang atong basihan, ang record sa SEC, nga there was really a culpable, tinuyo, nga paglapas sa Constitution.
2: Lisod, i-claim o ignorance, ano eh? Kay very clear man sa papel na may documentary proof nga ni violate yun. So, maglisod na o unsaon pag exit aning violation. No?
1: O General Ed, o mga kaigalaan, importante ang katuyuan nining maong provision sa Constitution. Kini aron malikayan ang conflict of interest.
2: Yes.
1: Tali sa public office, no? O pribadong financial nga interest sa usa ka tawo. Busa, ang legal nga pangutana dili lang kung nakadawat ba si Vice President Sara og dividends. Mas halapad pa kaysa pagdawat og dividends ang constitutional prohibition o ang pagdili sa konstitusyon nga siya mo sulod o mo appeal
2: engage
1: sa
2: maong, participate
1: sa negosyo.
2: Yes.
1: Og maulang ka na nga ang gipasihan sa prosecution ang official records. Saon na ni mo lagi na pag
2: listen
1: negate.
2: Na, listen.
1: Saon
2: listen good, listen. Listen kayo kay naaman, na on record, na sa mga SEC documents.
1: Mm-hmm.
2: In fact, katong giingon galinga, number of shares nakabutan.
1: Oh,
2: 20%. So, 20%. Very clear. Dili pwedeng ma-deny. Plus katong mga position niya sa executive committee, sa compensation committee, o sa director sa board, and so on, no?
1: O dili lang sa katuig, General Ed, o mga kaigalaan, nagsugod pa sa 2022,
2: the whole tenure niya as a vice president.
1: 2025, no?
2: Except 2026.
1: Six, okay.
2: Paman ang submission sa 2026.
1: Oh. Or basing na submit na pero basing what na ibutang
2: dili,
1: pero
2: December sa tama
1: submission yeah. No, for 2026
2: May
1: will
2: no,
1: be
2: or
1: on,
2: April
1: no for 2026 will be in January, so January 2027 pa. So what pa ang 2026
2: pa lagi, so
1: humanon pa
2: so so mo nang tutob ra sa 2025
1: pero nanang upat ka tuig consistent ang iyang pangalan. Dili lang isip director or kanang incorporator or stockholder, kundi li appeal pagyan sa mga committees, active committees, no mga kon pagyan management committee,
2: yeah.
1: Of compensation committee, mo na nga amot usaon na ani mo
2: pagliga. Siya kanang kung member ka nang committee, dili lang ka onlooker or dili lang ka kanang kanang hands-on ka kay that is a pure kuan management and operation function kung ikaw usa ka member anang like atong gi-mention nga compensation committee kinahanglan idig yun nimo unsay mga position and unsay sakto nga compensation. All of these things are part of the management and operation.
1: Og gani miluta man sa mga ang kining Metro City Chow Foods Corporation wala magdeklara og dividendo sa panahon sulod sa mga panahon gigisusi, no? Misaksi si Del Rosario nga wala declare dividends gikan sa 2017 hangtod sa 2019.
2: Yes.
1: Bisan adunay retained earnings samtang ang kumpanya naka-record og negative return earnings gikan sa 2020 hangtod sa 2025.
2: Yes.
1: Nya mura po gipagawasab nga kulang ang financial statements, no?
2: Hmm?
1: Oh, Wana nga, pero di po di lagi ni matino kung sa SEC kung adunay gideklarang dividends.
2: Ang importante ato kay gipagawa sa atong testigo sa SEC, no, nga ang kanang basis sa pag-declare o kanang dividendo is the unappropriated or unrestricted retained earnings, no? So dire naay kumpanya, although ang uban negative, naay uban nga positive. Example kaning GenCorp, Corporate Industries Corporation.
1: Oo.
2: Supposedly naana siya yung basis to declare dividend. So mo ni tricky kayo nga situation. Naay capacity ang corporation GenCorp industry to declare dividend. So kung tinuod tong claim ni Vice President nga appeal siya ani nga corporation, although sa records wala, then she is entitled to receive the amount. So that probably will justify katong pag-increase sa iyang net worth.
1: Oh, magamit niya.
2: But dili man pod kay dili man siya appeal lagi. So og insist niya nga appeal siya. Implicate lang gihapon mo incriminate lang gihapon.
1: Disorder lang gihapon.
2: Ngano mudawat man siya mo samot ang iyang problema kay ma-prove og samot nga ni participate siya sa business kay nagdawat man siya og dividendo. So wa kay escape ba? Mo ni tricky kay nga situation.
1: Bisag asa dagan.
2: Wa gi lusot.
1: Lusot.
2: O bisag i-insist niya di da, sa nasayop ng SEC record, naamang kuingan diha, nasipiat lang sila. Okay. So therefore,
1: nag-participate
2: yun po siya. I-appeal nimo sa imong kuan. So, unsa may, probably, gibutang nimo siya dito to justify the increase of your assets.
1: Net worth.
2: Oh, assets. And then eventually, sa net worth.
1: Simon,
2: oh. Uba, kay, usana sa niya, kay, oh, naamang, ang imong legitimate income will not suffice man. It will not justify the increase. So therefore, naay lying source. So probably, gibutang ni para makita nga naay lying source. Ngayon, kung tinuod nga naakay source gidawat dihapon, granting nga sayup ang record, sayup lang gihapon, attorney, di ba? Kasi when you receive dividend from a corporation, that shows that you are participating in that business.
1: Oh, or no, you appeal na.
2: Yeah, ana. So, why lusot? Lisod ka yun eh. Kung ako ang respondent, ano eh, mag-unsaon na lang ka.
1: Wow, wow, good. Ang una pa gani, no, malagi ka ng gibutang nimo nga GenCorp Corporation nga usa sa mga kumpanya nga appeal ka, pero waang imo nga dito sa SEC. O niya, malagi to. Nga, kung imo nang gamiton, nga justification sa imong nadawat kinta, nga income, then participant dai ka. Magyapon nakalapas ka sa ginadili sa constitution.
2: Hala. So no way out.
1: Maragli sir god, ambot ng kasad no kung
2: no way out.
1: Mo abot na pod nasad ang torno sa depensa kung unsa nasad ang ilang ipasupot nga depensa or justification nining maong lisod nato takduon nga mga realities or accord mga facts nga migawas kagadila.
2: Yeah, but definitely attorney, dili na sila ka-deny aning documents nga gi-present karon kay stipulated naman ni nila. So giangko na nila as existing official documents. Oh. So di na sila makagama og depensa nga teka mo na sayo, they cannot even no question now karing documents nga gi-present nga gipatubang sa witness kay stipulated, meaning stipulated kanang gi-accept na sa depensa nga these documents nga atong gisigutan karon existing and true records coming from the Securities and Exchange Commission.
1: Pero sa husgado manggod general edo mga kaigalaan wa magi kay mahimo kung abogado ka sa depensa ba o sa gikan sa prosecution nga kung ipagawas ng mga official records doon na gitawag ng judicial notice. Dili na na nimo na mabago no mo na labi na nga gikan sa imong opisina o gikan sa imong kumpanya.
2: Labi na lagi kay stipulate po nila.
1: Wala nga concern mo na ang issue na bahin sa katong pag-appeal lagi sa inining pasangil nga ang atong vice presidente may appeal-appeal sa mga negosyo bisan pa man o ginadili ang paghimo sa ingon tungod kay naghupot man siya sa usa ka taas nga opisyal isip vice presidente. So doon ay conflict of interest.
2: Yes. And i-emphasize lang nato na pagawas sa testigo dito nga katong mga 18 businesses, corporations, no? Out of the 18, 11 yun dito nga klaro nga walay dividends declared. And all the rest, gi-assume na lang na wala sa prosecution because walay mga documents like audited financial statement. So basically, tanan, walay declaration of dividend. Although gi-kuan sa defense nga dili ko no angay ipakita na nga dili pwede assume nga walay dividend kay wa man na ibutang dito ang inyong basis is kala wa man mo submit og dokumento. But anyway, removing the 7, 11 nga walay, yeah, the 7 is obviously walay financial statement or audited financial statement. Kung ibutang mo na nimo sa imong statement of assets and liabilities, di ka maka-claim nga you earn from those businesses. Di ba? Kasi wa may dividendo.
1: Wa may deklara.
2: Siguro, bason og pwede sa sweldo. Wa pa man mapakita diri nga naa ba kay sweldo. Kay possible man kuno, matod pa sa witness, nga kung ang imong position, pareha ng naakay. So, masuta ra kuno na, na hisgutan na dito, nga probably sa next witness nga i-present nila, kay tanang income ni mo, ma- certify man na sa imong taxes nga gibayad
1: sa BIR.
2: Sa BIR. So, na sila yung future nga witness nga ipatawag po to find out kung dili man dividendo, bason og sweldo. Pwede siguro, sweldo.
1: Siguro,
2: So, tanawang po, na sweldo nga mo'y i-justify dito sa SALN, then kailangan mapakita sa BIR nga na po'y corresponding taxes. No?
1: Oo. Og, ato sa hisgutan ang issue bahin sa SALN, General Ed, kay yes. Importante man kini, ang Republic Act 6713, no, nag-obligar sa mga public officials nga ilang iyag-yag, i-disclose, lakip ang ubang butang, no, unsa ang ilang business interest o financial connections. Busa, ang pangutan ng mga kaigsunan, maong kung ang mga SALN tukma ba nga nadeklarar sa mga interest nga naa kaniadto sa relevant nga panahon o kung ang maong mga deklarasyon nagtukma ba sa mga corporate records. Kailagi, bakikaw nagaganina nga sa SALN, gideklarar niya nga usa siya sa mga tag-iya sa GenCorp Foods Corporation apan sa underlying corporate record sa SEC, wa man siya dito. O niya, doon ay mga discrepancies o mga kalainan. No? Mana nga, kinahalan pa kini o dugang pasabot ngadto sa respondent. Meaning, ang kampo sa Vice Presidente, ang angay yun mo pasabot nini mga discrepancies or mga kalainan nga nakitaan, nasigpatan diha sa iyang sa
2: nainumdum biya ko na Attorney Jun. Kanang balaod sa SALN ba?
1: Oh.
2: RA 7013, correct?
1: Mm-mm.
2: O 7013. Kaya ang purpose gira na is to open to the public kung unsay status sa income, liabilities, and the net worth of the public official para malikayan lagi kaning graft and corruption. Pero during the time of the previous ombudsman, di ko kalimot, iyagyan yung publicly stated, nagama yun siya o memorandum ani, nga henceforth, dili na niya ipakita ang SALN sa mga opisyalis sa gobyerno. So, maglibog ka ba? Siya mismo, nga taga, is supposed to enforce that particular law is the one violating it primarily.
1: Magyad.
2: Mamuot ka ba? So, I'm referring to former ombudsman Martires.
1: Samuel Martires.
2: Samuel Martires. Amo na yung gibuhat. Dili pwedeng ipakita ang SALN. So, gidefeat niya ang purpose sa balaod.
1: Kaya ang SALN manggod mga kaigalaan, mo na yung benchmark or baseline na makita nimo sa tinuig kung ang imong elected official o sa mga empleyado sa itong gobyerno, no, kung wa ba mo taas ang iyang value, kung nitaas mangaling, ma-justify ba ni? Ang buti pasabot nga aron dali makitaan kung ang usa ka opisyal sa kagamhanan nanapi ba, yes, sa panahon sa iyang termino.
2: No?
1: Nakasapi ba siya nga sa
2: biyan sa iyang
1: sweldo, sa
2: legal earnings.
1: Legal earnings o kung ubos manggaling kang nga empleyado, dili ka apil atong gidili yet sa constitution, no? Presidente, vice presidente, members of the, yes, cabinet and their deputies, mahimo magyapan nga doon na kay gipadagan nga negosyo, no? Mm-hmm. Apan, kung ang imong negosyo po doon ay kontrasa sa gobyerno, adili na na mahimo. Labi na o na under nimo ng maong ahensya sa gobyerno, doon na ay conflict of interest. Yes. Pero pananglit, kapadagan kang sari-sari store, padayon lang yapo na. Gawas, o ang imong sari-sari store, mahoy ni corner, pananglit, kapitan ka o mayor, mahoy ni corner sa tanang mga supplies para sa munisipyo, conflict of interest na na.
2: Yeah. So, Attorney June, sa mo sunod nga mga trial, mo exciting gihapon, no? Nagkaanang ka exciting kay kadunay mga witnesses, for example gikan sa PhilJEPS. Kaning PhilJEPS, mauni ang kadtong mahitungod sa procurement nga requirement nga i-post na ang notice of bidding nya kinalang registered ka sa PhilJEPS before you can participate. So sa PhilJEPS, ang mga officers ana mo nasayod kung how mapili o kinsay napili, naa sila sa ilang records, kinsay contractor sa government entity nga nakakuha o government contract. So probably gitawag ni kay i-relate siguro ning mga 18 businesses kung doon na babunay contract sa government. Kay doon na ay contract sa government, I think doon na gayapoy conflict of interest nga samot, no? Kay if you are engaged in business, naaka sa public service, and then yung business mo is in conflict, kay na-involve ka o contract sa government, so probably that's another story, but I don't know the specific provision. Sa ako lang yan ang paglantaw. And then of course, katong chief executive, kay doon ay gi-invite man si Sebastian Duterte as mayor of Davao. I think gi-postpone lang nila September 28 ang iyang appearance, September 28 to 30, para po siya mo testify kung doon na ba'y contract ang City of Davao with the 18 agencies nga na-mention karon nga on supposedly by the Vice President. So ang mapakitaan eh o ma-prove ni siya is there is really conflict of interest. Conflict of interest. No? So, mo na nga exciting kaning atong mga witnesses, atong atngan. And sa Wednesday, the day after tomorrow, Tuesday man tomorrow.
1: Pugma, kitsa ba'y ipasalang na sa witness na
2: si Sopenya, katong sa PhilJEPS.
1: Ah, yes.
2: Si Sopenya, di ba? Ang unsay first name ni Sopenya, si Waman Madayon, si Attorney Ronquillo, si Rendel Sopenya. Mo'y witness tomorrow. And then, the day after tomorrow, Wednesday, 23, at sa Wednesday, more ang katong ruling.
1: Oral arguments una.
2: Oral argument, then finally, the ruling doon sa pending appeal.
1: Decides ba o mas ubos pa?
2: Yeah. Pending ang, appeal motion ni Erwin Tulfo sa threshold kung what is the exact number or what is the number nga maka-convict or maka-kining exonerate sa atong Vice President.
1: Og General Ed, ang testimonya kanina ni Attorney Del Rosario mura og nagpadulong ngadto sa mga gitawag og evidentiary questions, no? Doon na ko'y gitala nga mga unom kapangutana, okay, nga nagtuyok-tuyok sa testimonya General Ed. Una, unsang mga kumpanya o companies ang tinuod nga gipanag-iya o apil sa mga tag-iya si Vice President Sara Duterte o diin siya adunay financial interest, no? Kana gud mo dugang pagyana, no, sa mga dugang pagyana, mga testigo. Og ikaduha, unsang mga corporate positions ang iyang gihuptan human siya na himong vice presidente. Kag ganina nakita na nato sa
2: GenCorp,
1: sa Metro Chow Food Corporation.
2: Food Corporation
1: nga nagpabilin siya nga director, shareholder, unya membro pagyud sa mga importanteng mga committee, sama sa management committee o compensation committee. Og ang ikatulo nga pangutana, General Ed, nga may appeal ba siya direkta man o dili direkta sa maong mga negosyo samtang anaa siya sa katungdanan pagka vice presidente, no? Murag sa Metro Metro Chow dihana, no, na natataw na. Unya ang ikaw pa nga pangutana, unsa ang iyang gidisclose sa iyang mga salen? Kay doon ay mga discrepancies, like ang GenCorp nga wa sa record sa SEC nga appeal siya isip director ba or incorporator o shareholder
2: or salary
1: or salaried personality. Wa man mabutang dito sa SEC, apa na naa sa iyang salen?
2: Yes,
1: no man na nga murag doon eh pattern mga kaigsuunan sa gipasabot na ni General Ed nga murag gibaya-baya lang
2: bara-bara yan.
1: Gibara-bara
2: ang tawag
1: lang
2: sa Tagalog, bara-bara lang,
1: why klaro, no, muna nga usan na sa mga
2: why due diligence walay prudence
1: doon naging negligence. Ang ikalima nga pangutan na General Ed, nakahatag ba ang maong mga negosyo kaniya o income, dividends, compensation o uban pang financial nga benepisyo? O ang ikaunom nga pangutana, aduna ba sa maong mga kumpanya ang nalambigit sa government contracts,
2: yes,
1: o transaction na siya sakop sa constitutional
2: importante
1: prohibition?
2: Importante na siya para mabawaan kung doon na ba'y conflict of interest.
1: Kay doon na ba'y ninggawas nga reports nga ang GenCorp Corporation gi-engage sa city government of Davao kansang city mayor mao si Sebastian Duterte nga manghod ni vice presidente nga maong GenCorp nakakuha og pila ka milyon nga kontrata sa catering services with the city government of Davao. Unya kay ang city government of Davao, it's executive is led by her younger brother, so doon ay matawag na to nga, yes, conflict of interest.
2: Yes. So, go on. And siguro, tagaala na to po og description ang atong witness kaganina, Attorney June, di ba?
1: Yes.
2: Kay, sa akong paglantaw, nakita na ko nga competent good siya, no? Gawas nga graduate siya o kanang Bachelor's of Commerce, Major in Finance. Kuan po siya, lawyer po siya, so graduate of Bachelor of Law. Unya, kanang iyang specific nga position sa Registration and Monitoring Department, CRMD, Company Registration and Monitoring Department. 7 years na siya, galing ko. So taas-taas na, no, matawag na to, veterano na siya ng trabaho. Gawas nga qualified siya sa iyang educational background niya. Prior to that position, dugay na po siya as a lawyer mismo sa Securities and Exchange Commission. So kung makita na to, wala po ko'y nakita nga masyadong objection sa testimony niya. Ang kasagarang objection is the kind of question nga gi-raise sa prosecution. It's not the competence of the witness. So makita gyud nato nga ang witness reliable gyud siya,
1: competent
2: gyud siya. Wa siya ma-question sa defense. Ang gi-question lang sa defense kanina sa mga objections niya kanunay, the way questions were asked or the way katong mga visual aids are presented and others, no, but not the competence of the witness.
1: Mga kaigsuonan, kini manggod nga hugna karon sa husay, lahi na ni karon. Katong sa una, katong mga eyewitnesses o kung sa itong mga testigo nga ilang testimonya gikan sa ilang pagtanaw, pagdungog, pagsabot o unsa pa. Pero kini, dili na mga tao ang musulti. Ang musulti, mga records na. No? Kanang ipamatud-an nga mga records sa SEC, ang mga cell ends nga mismo gisumite sa Office of the Vice President, ang mga corporate books, no? Ang mga financial statements, mga procurement records, no? Mga service or procurement contracts. Muna nga, apil na siguro na ni ang ebidensya bahin sa beneficial ownership. Gagani ang SEC karon, stricto na sila General Ed. Ipaputang nagit kin sa mga beneficial owners. Yes. Na naging requirement. Grabe na ang SEC karon sa kung...
2: Nanaman ko yung single proprietorship karon. Dili tong required nga 5 incorporators sa bangko karon.
1: Doon na na'y
2: gitawag... Pwede ka na mag-establish yung corporation nga single ownership lang.
1: O gitawag nag... OPC or one person corporation.
2: One person
1: corporation. Apandagan na gid, ako nakamatikod ko General Ed kay Usaman Sab sa gihimo sa atong opisina kining corporate lawyering, no? Grabe na gid ang SEC sa ilang mga requirements sa una General Ed kining bisan tong kon dili man to tinuig tong reportorials every 5 years man sa una pa gid. Nya karon tinuig na. No, niya,
2: stricto pag yung
1: stricto na. Niya, doon na na yung penalties. Doon na yung, sa una,
2: sipiat ka na usap. Sipiat ka. Bayad. Na, wrong spelling imong company name. Bayad. Grabe, grabe kay stricto.
1: Nakadako ang mga penalties. Primero, tag 500. Karoon, tag 5,000. Muna nga. Mayo, ginhinon sa kini mga kaisunon. Kay, alabi na, nining panahon sa internet, daghan na kayong mga scams. Muna nga, uptick ang atong Securities and Exchange Commission nga to monitor the activities of these corporations kay daghan na pong mga nailad ani no mo nang stricto sila mo na nga muagi gyud sa buho sa dagom usa ka magpadagan o maaprubahan ang imong corporation.
2: Okay. Kaganina Attorney June, naasa i-raise dito nga question sa witness niya, ang tubag po niya, nga, nagisgot about beneficial ownership. Kay question lagi sa General Corp Industries nga walay nga si Sara, pero kay i-declare man niya sa Salen, apparently,
1: nagi
2: siya participation kanina. So, naaman ko na balaod nga nahilambigit ani kanang gitawag og anti-dummy law. So naitaw pud nga beneficial owner unya dili siya gusto nga mo appear nga sa mga documents nga siya ang owner, there are certain regulations according to that law nga gi-stricto gyud, no, nga kung kana gamiton kanang giingon og kanang sa trust agreement mo man ay document diha nga mag-mention sa name sa beneficial owner, directly indirectly beneficiary, pero wala mo appear sa paper, pwede ra na siya, di ka mo violate sa anti-dummy law kung ang imong intention is not illegal or something to evade
1: the law
2: to evade the law or nilikay ka sa compliance sa balaod. So kani interesting ni siya, wa kaya ni siya maisgote kay wa, in fact wa matubag, no. Was there a trust agreement? Murag why answer
1: na. So mahimo man sad og ipakita kita sa
2: defense.
1: Presidente sa depensa nga do na siya
2: trust tingali
1: agreements with certain persons, wa siya mo appeal diha yangan kay do na man siya trust agreements or kana bang murag gi-entrust kinta nga maoy gisaligan niya.
2: Pero ang problema lagi ana attorney, kay violation man as constitution. So ang sa anti-dummy law ko, no, kung ang intention ni mo is not to evade, pero if you have that kind of agreement, ini-evade ka, kaya na may violation sa constitution. So wag yung lusot. I don't know how they will going to they're going to defend this one.
1: Po, the vice president is represented by brilliant lawyers.
2: Yes.
1: Basig makakita, rasab sila o lusot o donagay sila kanang mga justification or mga rason nga maingon ta nga madawat dai pud ni.
2: Yes, no,
1: man, ato po nang huwaton.
2: Huwaton na to, huwaton.
1: Sa ato nang gikaingon, sa unahan nga, napakita karon sa turno sa prosecution. Wala pa ang depensa. Ang bola, napa sa napas prosecution. No? Inighuman na lang itsa, ma-rebound na sa depensa. Sila na sa mag-fast break ba sila? O set play ba nila? O sa una nila? Then makita sab na to.
2: Yes.
1: Yes,
2: attorney.
1: Yes. Kay kining atong ipahigayon usa man kahusay usa man ka impeachment trial diin gitahod ang rule of law, gitahatagan og due process o kanang pamaagi nga insakto gyud fair sa matag paning dili lang para sa prosecution kun dili sa depensa ni Vice President
2: so respondent. Yeah, attorney, sa future action sa prosecution, nag-mention na sila dito sa open court nga they will be calling Police Major Sanggalang sa Firearms Explosive Office sa PNP.
1: Kay
2: usually sa kuan magod, when you prepare SALN, appeal sa mga properties nga i-declare or assets, personal assets nga supposedly i-declare nimo,
1: yes,
2: ang imong mga personal firearms. Kay expensive ba na siya? So significant na siya nga asset. So dapat i-declare nimo. So sa SALN nga gi-submit sa atong Vice President, sa Vice President from 2022 to 2025, wala may naka-declare nga firearm.
1: Ah,
2: so
1: okay.
2: Mo nang tawgo nang in charge sa Firearms Explosive Office sa among organization sa una sa PNP. FEO, Firearms Explosive Office of the Philippine National Police.
1: So to ata ng mga records
2: sa tanang mga na license firearms or registered firearms. So karon ug ma-testify na siya, madungog na to og duna ba? Kung wala, wala i problema. Ang problema na og duna. Og panlitag dunay registered niya. The next is kung pila kabuok. Pila kabuok ang firearms ba? Kay dinay dugay sa dungan ni sa supposedly sa window ni Sebastian Duterte, si Mayor Duterte sa September 28.
1: Mana nga kay ang sunod na sa pangutan na General Ed nga kun duna man siya nakarehistro ng mga
2: firearms,
1: ang pangutan na na-reflect ba ni, na-disclose ba ni, na-appeal ba ni sa listahan niya sa SALN?
2: Na wala naman yun. Nakita naman ang SALN.
1: Nga wala.
2: Wala. Dito sa House of Representatives, sa katong confirmation hearing nila for probable cause, napakita naman dito walay firearms.
1: Masa na nga musamot o duot ang Vice Presidente, sa ano sa niya pag-explain nga nung
2: pwede siguro gusa o gusa na siguro ka 38 madara, for example sa ka 9mm which is worth about average of 40,000
1: pero maabot na po
2: pero maabot na nag number naghana kayo dako-dako na siya substantial na listo na na i-explain po
1: listo na extricate o listo na ka gawas yes. Ni ana
2: mura na po na siya mahog o butang tag jewelry ba nga na significant amount
1: maulagi kay usa mang ginana sa mga pasangil nga sa iyang SALN nga gisumiti daghan og mga kulang, daghan ang mga dili sakto labi na sa financial aspects, no? Kay sunod na po ni ana General Ed ipagaw ang testimonya tingali gikan sa mga bangko kun pila
2: mo na na mo na nay murag tingali sa kadaghanan, no? Katong sa AMLAC, katong sa bangko. And especially, katong gitestify sa House of Representative Justice Committee, katong 181 million. So I'm really interested, looking forward kung ma-confirm ba na or di. It goes both ways, no? Kaya dili ma-confirm, so dili tinuod. Kaya walay mo support nga bank documents or gikan sa bangko nga mga records, no? So interesting kayo kay 108 nahinom dong atong 181 million.
1: Sa totong
2: 181 million ang deposits nga ni sold sa joint account ni
1: Vice President
2: og iyang papa, former president coming from Samuel Uy.
1: Nga gituuhan sa mga donay.
2: Nga involved sa drugs, no? Sa involved nga. Motoy, report nga nigawa sa HOR.
1: Kana, okay. Okay. Kini doon naman na trail. Kay check.
2: Paper
1: sa
2: trail.
1: Sa kung na doon na may manager's check.
2: Yes.
1: Gikan sa kang...
2: Muna siya. Naagay ang murag duha ka na, murag duha yung ka-actual checking ang manager. So wala pa tong transfer lang. Gigamaan yung check. So therefore, naapagani ang photocopy siguro, anticipated nga, ipagawas pa ng photocopy sa check. So, if that is true, it remains to be seen. No?
1: Ato pa ng hulaton yapon.
2: Hulaton
1: ipakita yapon na upon.
2: Pero,
1: sa magaling.
2: Pero, I think, sa karon, nakakomply na tanang bangko nga gi sa PINA. Comply yeah, na sila sa tanang bank records.
1: General Ed, listen to isoning record sa bangko, labi na kung ang record sa bangko, mausad ang record dito sa AMLAT.
2: Yes.
1: Magtali ganin ng duha, unya, listen mo ipasabot, kana, listen na sabi kana to ison. Pero, sa...
2: Naghisgot man to, 6.7 billion nga transaction.
1: Pero katong 6.7 billion...
2: From 2007 to 2025, pero, I don't know, kung say... Tanaw na to kung say sold ana kay og dili tinuod dili na siya
1: ang katong kanang nga figure hinoon General Ed ato lang ipasabot nga 6.7 million
2: transaction
1: wala na magpasabot nga maoy tanan nga katigayunan ang buot pasabot na ng mga kaigsoonan ko sumada total sa mga transaction duwa ang pasabot nga 6.7 billion tibuok na naa din ha, parking sa usa ka bangko o sa pila ka bangko, naa na diha. Buti pasabot lang nga sa ilang mga bank accounts, doon ay mga nisod gawas nga sa records nga mukabat og 6.7 billion.
2: Atog yung at nga na na, o unsa magyud actually, kung ma-declare na siya tanan, o unsa magyud actual, no? O ato na i-compare by date, by period, sa mga salen.
1: Kay panalit,
2: sa Salen, ang hisgutan, millions naman. In fact, the latest one is more than 90
1: na.
2: Million.
1: Oh.
2: And then, kung doon ay basis ng mga maabot og billion na, I don't know, unsa ang pag-reconcile na, na kay cash on hand sa bank. Kanyang 2019 to 2025, wala may cash on hand ang statement of assets and liabilities.
1: Kay kana, General Ed, ako lang pangagpas, no? Ipakita man nila sa tinuig o binuan pa nga doon ay deposito.
2: Yes.
1: No. So para na ko kanang 6.7 billion murag kung kana rin mo tanon that is misleading kay abi nimo og or abi
2: balance
1: sa
2: ba?
1: Atong katawan og balance na dili kana siya balance dili ha balance sa
2: accumulated transaction.
1: Accumulated transaction.
2: Yes.
1: Para li ako kinda sa tibuok buwan nako nga transaction sa kabangko may abot kita og 500,000 pero actually dili gyud 500,000 akong kwarta kay mo man tog nagtuyok man to ba
2: okay.
1: Dunay gideposito nya den nagwithdraw kung imo nang iad tanan maabot kita 500,000 pero wala nang pasabot nga 500,000 ang akong kwarta nga ningsod gyud sa akong bulsa nga ano
2: correct nya usa pa ka importante ana jun attorney jun kaning dinggi kantong kwarta
1: kana
2: ni sa ni gawas.
1: Oh,
2: withdrawal ba to kisa ga deposit? Kay na man ay deposit di man ang tagiya mo imo deposit. Pwede ka mo deposit, na po ilang tao pwede mo deposit para nimo. Ko kinsa man to sila o korporasyon to kinsa man to unsa man to. Then probably kung mabutang ang mga ngan dito, i-question na po to unsay relasyon ninyo nganong muhatag man siya nga ng amount nimo, something like that. So
1: daghan pa tag tanahon in the future. Oy, General Ed, naabta na kita sa takna nga gigahin ning atong tulumanon ug busa manamilit na lang kita sa mga nigsunod ning atong tulumanon ning gabiyona. Mga kaigsuonan, ako si Attorney June Amora
2: ug kini si General Ed King manamilit ka natong tanan. Attorney June ug sa atong kauban si Jerry
1: Cahes
2: sa atong technical. God bless our country. God bless us all.
1: Mayong gabi, kanatong tanan.
3: Inyo nabati ang Impeachment Watch. Aron masabdan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna'y anto ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat, pwede ni maglin, mga higala, sa pagsaka sa blood pressure. Kung himarat ka ita. Pero ang pagbawas, mga higala, sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either naatay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan, dira. Mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu. Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods, mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish, mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Labi na gyud kong ang canned goods nga ato ang ginakaon. Parat unsaon nato pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo nay uban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man. Pagsabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa ka hiwa per serving man. Kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no. Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
2: TTX 500. Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
3: Ricardo Alvidera.
2: Ilang taon na po kayo?
3: 75.
2: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
3: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
2: Noong
3: 7 years na ito nga nagkato ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
2: Oo.
3: Ay, na-comply ko man tapos yung pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba na giniiwasan ko na. Wala ganit mga 1 year guru. Na, so doon babakod na ako na. So, wala na ko yun na kurba ibra. Kasi ito doon firme ako na kurbaan. Nagkubak ko ba ako?
2: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, MITC?
3: Naya, sige-sige. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga MITC, 10 nga DTX, one week na yan.
2: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
3: Do 5 ba?
2: Okay, 5.5.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert!
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga mong nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento. Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo.

0: Sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh,
0: mao ba, Marie? Interesado ko makuha sa bookshare, Marie. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Marie. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
1: Sige, Marie, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Marie? Ugma dayon, Marie. Mudong ko sa Ace Medical Center, Bohol.
2: Ace Medical Center, Bohol. Kasaligan mo.

0: Pinoy's 4th Edition!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
8: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
10: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawahan alas 9:46.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Magahigala, kamusta? Ug mayong gabiin usab kaninyong atanan atong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Lunes nga edisyon usab sa atong pagpanag-uban pizza 21 buwan sa Setyembre 2026 o kinina usab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban ka mahigala sa atong tulumanon din maghatod kita sa mga balita na ipadangat sa atong mga TV and Alagad Philip Reporters na nukad gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cup Willie Maestrado. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran, ipadangat kana ni The Parker Cell Remulador. Ingon man mga balita atong sitwasyon diha sa Galyares Hospital, si Alerto June Gutierrez sa Picas Lawak, atong makauban si Engineer Jerry Cahis na mo'y magtimon sa atong programa o hantod kita mga higala sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay atong mga pagtimbaya o ato ang mga greetings, no, labi na sa ato ang mga sukintig paminaw nga naguban ka nato sa atong tulumanon matag gabi. Atong mga suki, labi na sa atong mga kaigsunan nato nga naa sa Kabisayan o Mindanao, din maabot atong Sibya, ang ato mga kaigsunan ng Bulano, din sa tulok ka mga distrito sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa mga naminaw ka nato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets din sa atong nakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, no, sa DWRD ang Kasaligan Facebook, atong mga kaigsuunan nga di igyud matog, no, o di mahuman atong programa. Ingon man atong mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam. Mayong gabi kaninyong tanan o sa kanunay atong panghinaot nga naaka mo sa maayo o kapis kay nga panglawas bisan tuod anaa kita sa kalisod ng panahuna, labi na sa laing hulga no sab, no, sa mga krisis. Mahal nga palaliton, saka na pod atong presyo sa mga petrolyo mahigala, pero way kumo labi na sa itong pagpaningkamot, ubanan sa mga pag-ampo, aron kita giyahan sa itong mahal na magagaho mga higala. So, arang kada na po ta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong attack na may gala alas 9:50 na. Aris atas sa itong mga luhan, sa itong mga balita. Sa itong balita, mga motorista, lain na pong pagpingit tungod sa kataas sa presyo na ipatuman ugmang adlawa adlong Martes, Setyembre 24. Diin ang kantidad sa presyo sa petrolyo moabot ngadto sa 8 pesos ang saka matag litro mga higala. Alita mga higala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO, aniya si The Parker Cell Remulador sa mga uluhan sa mga balita.
2: Magkinigang salamat, Leonard. Ito mga panibaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa ito mga pinangga, suking tigpaminaw. Ka kanon ay nagsunod sa itong talumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Ito sa lungsod sa Carmen, gihatod sa Congressman Simeo Toribio Memorial Hospital sa Carmen. Ang usa ka lalaki human kinigitigba sa Kauban Rosab o Gatagay na itabo dito sa Central Norte, Barangay Buena Vista sa lungsod sa Carmen, Sabado sa gabi. Danukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, sa El Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, liquefied the petroleum gas prices, posibleng musaka kini. Ngadto sa 10 pesos, ngadto sa 25 pesos, matag kilogram, sunod buwan sa Oktubre. Tungod kini sa katas-on sa international contract price and shipping cost, matod pa sa tagdumala. Alita may gala sa mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP ani si Darubo Cup Willie Maestrado. Will,
3: guys, haraga salamat may gadi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulungan sa Tag Bilaran by night. Gikan din sa itong matagal sa Bilaran City Police Station dito sa lungsod sa Luway. Sa Katirapes na ang kapagalungsod sa Kalape ang nasikong sabay na sa operasyon na itapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas sa balita o kumplito detalye at umabati sa pagbalik.
0: Samtang sa laing balita, mga bulanon nga naapil nga top notcher sa August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination kon PNLA upat gikan dere sa lalawigan sa Bohol. Atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center ania sa alerto June Gutierrez para sa uluhan sa mga balita. June.
2: Yes, sir. Salamat kay Leonard. May gabi, magabi sa mga sukay at tumamilang nagsunod. Ganun na itong tulungan ng Tag Bilaran by night. Naidang at dito sa Tanggaliaris Medical Center ang usa kalulo humagkini na kaangkon ng upat kasamad humagkini gidunggag with driver dito sa runtod sa Gidunman tungod lang sa inundan dumot. Mga kompleto ni Talis, natin magbalik.
0: Og atumay gala, tumaluhan sa tumanga balita og ang detalye nini at tumabati sa dili madugay.
1: Tagbilaran by night.
4: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD, Sniper.
1: Bilaran by night.
0: 5 minutos sa dili pa ang alas sa Jess sa gabi. Kamusta ang ato mga suking tigpaminaw? Inyong lugar diha, no? Giuwan ba mo? Or nakasinati paghihapon mo sa haze mga higala? Diin na itong adlaw nga Sabado, no? Okay, pizza Sabado. Murag pizza 19. Ang Bohol na naapil sa moderate to heavy haze. Sa haze alert, mga igala. Atong adlaw nga Sabado. So, karon murag danag-danag naman po ato ang panganod. Pero na itong Sabado, no? Labihan taka kanang dum-dum gud ang kining ato ang panahon tungod to sa haze, no, dili to sa ingon og kininga dagom tungod sa uwan, no, tungod to sa haze mga higala, no. So ubay-ubay pod sa mga lugar, apil nga atong lalawigan sa Bohol ang nakasinati og moderate to heavy haze, no, anatong adlaw Sabado. Niya ato pong mga pahinumdum da ipod, no, labi na sa ato mga kaisuna nato kung adunay susama ni ini mga haze, no, at tungod man ni sa sunog ni tabo dito sa silingang la nasod nato, no, og nay haze, no, kinahanglan ta mag face mask, no, kun ata sa kining gawas ato mga panimalay. Pero uban ka mga netizens mga higala kay may question sab ni ini kay padayon paghihapon ang ato mga outdoor, no, activities, no, labi na kay aduna po tay mga kalihukan sa mga athletic meets, no, murag sab kong narong mga panahuna. Murag last na to karon si Manaha ang sab kong sunod ni ini congressional na, so mga October na ni ang congressional, human sa congressional meet, provincial meet, no, usually ari na sa December ang provincial meet mga higala, no, unya kining ato mga kalihukan outdoor, no, mo nang awhag ta labi na sa tumang kaisuna na to. Kay posible po ni namuhatag po ni og medyo kadaot, no, labi na sa inyohang kito mga asthmatic, no, mga adunay mga problema sa inyohang lungs niya, no, mga hubakon, posible na mo trigger ni og makasimhot mo na ng mga small particles tungod anang haze. Gani aduna tay makita sa social media mga higala nga grabe gyud ilang na experience og haze. Di na dun makita, no, zero visibility. Labi na dito sa itong silingang dapit sa Sugbo. Gani ang Sugbo, mga higala, may suspend yun sila mga classes, no, from college level, no, down to high school and elementary, tungod aning haze na ma-experience or masinati nato mga higala. Pero sa Bohol, murag wala tay suspension of classes tungod ni ining haze mga higala. Pero napagihapon no, makita pagihapon na to, pero may grabe ni itong adlaw Sabado mga higala. Unya kabahin po aning paunat sa kusog, no, murag si Yolo po mga higala, ito na hisgutan karong tutaod, labi na nga to apo mga lokal na to mga sports news mga higala. Alas 9:58 na ari sa ta sa good news ata, ari sa di sa ta ning mga bad news mga higala, kay grabihan nakasaka sa tong pagaliton sa petrolyo karon. Congratulations sa mga Philippine Nurses Licensure Examination, mga RN mga higala, no, ubay-ubay tayong makita sa social media ato po mga kahigalaan na to, mga former students na to na nakapasar sa kining licensure examination, no, sa kining Philippine Nurses. Congratulations labi na sa mga mipasar o labi na sa mga upat, no, ka mga bulano ni ini nga appeal ni ining listahan sa top notchers, no, sa August to September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination con PNLE. So congratulations labi na ni Sheena Rina Uko, no, sa kuane dito ni sa Cebu Doctors University. Unya gikan ni siya sa lungsod sa Albor. Taas-taas yung nakuha ang rating niya, no, kay 91.60%, no, which is naa siya sa top 4. Onya naapod sa top 8, no, ang ato ang estudyante gikan sa Holy Name University diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran, si Cleo Herbert Gran, no, sa Holy Name HNU, nakakuha ni siya og 90.80%. So naa siya sa top 8 mga higala. So gawas nining duha, no, na top 4 o top 8, no, si Sheena Rina Uko o si Cleo Herbert Gran, naapoy uban ni ining naapil pod, no, sa listahan, no. Top 9 kani si Zairo Saniel Gilay sa University of Bohol, o siya itong alma mater ni gikan ni sa lungsod sa Baclayon. So congratulations ni Zairo sa Zaniel Gilay, 90.60%, no, iyang nakuha. Lain po, no, gikan ni sa Visaya State University, nagikan po sa lungsod sa Bilar, top 10 kani si Jazz Excel Remedio, 90.40%, no, ang nakuha ni ini nga rating, no, sa gipahigayon nga Philippine Nurses Licensure Examination, no. So mga registered nurse, no, gawas niya na, no, sa aning upat ka mga na-appeal, no, or mga top notchers, ubay-ubay po, no, ka mga kaisuunan na itong mga bulanon nga nakapasar usab, no, labi na ni anak ni Mama Yang, no, atong kauban na itong maestra sa Holy Family of Nazareth School, si Mayang diha, itong kapitan diha sa Barangay Ubuhan, sa lungsod sa Inabanga, pasar po niya ang bata niya. So ilang outstanding performance na himo ni isang dungog, no, dili lang sa itong lalawigan sa Bohol kundi mismo po sa mga eskwelahan, tungod sa mga performance nila, no, na naghatag pug dungog sa ilahang eskwelahan mga higala. So nagpakita dun eh, no, labi na kaning ingin eh nga ang ilahang dedikasyon, no, unya pagpaningkamot usab, unya ang importante ni suporta silang maginikanan, kaya di baya pudlalim ning mukuha ka og kursong nurse, no, kay medyo hangak pud ang klas tuon ni ini. So good job, no, job well done sa ato ang mga ginikanan nga nakapahuman og pag-eskwela. Unya ang mga nagbinot-an na mga estudyante, no, nagbinot-an na mga anak, no, na mulampos, unya gawas sa kay mulampos, no, top notcher pag yon. So mo nang dako ni gadungog, no, sa ilahang tasa-tagsa ka mga pamilya o kaugalingon. Unya dungog po ni labi na sa itong mga eskwelahan diri sa ito ang lalawigan sa Bohol. Kay gani, silingan manggita diri sa Galyaris Hospital, no, adun natin makita diri na mga foreign national, laing kuana, laing mga nationality nga kuan, pero usually mura mag mga sa may nationality aning mura mag mga Bombay ni sila or sa ni sila, na di ana sila ga practice diri sa Galyaris Hospital mga higala. So usa ni ini na ang ato ang angay pagatutukan, no, labi na sa mga kaisunan nato na aduna po'y hilig niining mahimo kang nurse. Kay usually niini, importante niini nga serbisyo sa ka sa ato ang kuan, atong mga komunidad, serbisyo sa ato ang nasod. Bisan tuod o ganata sa krisis karon unya mapolitika o sana ekonomiya nga krisis mga higala, medyo challenging karong panahon na. Tungod ni ining mga panghitabo na to, no, politikanhon o kining sa ekonomiya na to, ni medyo challenging yun. No? Muunang nahuna ng uban ni ini, labi na itong mga nurses na to, nga mulangyaw kay dagkog sweldo dito sa gawas nasod. United States or sa Europe ba or sa Middle East ba, dagkog mga offer sweldo dito, muunang ato ang mga nurses na to, muna manglangyaw kay murag medyo maayo ang ilahang future dito kung agto sila mo serbisyo mga ikala, pero mga hinauta na mo serbisyo sa sila dinhi sa ato ang mga taksa-taksa ka mga ospital, isip po pagpangga o paghigugma, no, sa ato ang mga yutang na tawahan mga ikala. Alas 10:03 na onya arita sa bad news mga ikala diin na grabe yung pupagsaka ni ini, kaya itong kwinta-kwinta na ito ni ini. Ang diesel alone, murag misaka ni siya o 18 pesos o ako masayop. Ha? 18 pesos o 31 centavos. No? Correct me if I'm wrong. Maunay pagsaka, total na pagsaka, sud sa tulo kasimana na, sa diesel na na. No? Munang medyo alanganin na kaayo karon, labi na sa ito ang mga tricycle drivers, mga jeepney drivers and operators. Dako-dako uga kalta silang take home tungod aning kamahal sa presyo sa ato ang petrolyo ng panahon na mga higala. Ani sa taas atong balita kabahin ni ini, no, laing oil price hike epektibo ugmang adlaw ato ning paminawon mga higala.
6: Ang aga o nandito na po yung computation ng Department of Energy sa magiging dagdag presyo bukas. Handa na ba kayo? Ha? Diesel 8 pesos and 82 centavos kada litro. O yun po bukas. So, ang good news doon, hindi naabot ng double digit. Ang bad news, malaki pa rin. Kasi kulang-kulang 9 din yun, di ba? 8 pesos and 82 centavos po ang kwenta ng DOE sa magiging dagdag presyo bukas. Yung gasolina, 4 pesos at 88 centimos. 4 pesos and 88 centavos kada litro. Di kulang-kulang 5 piso na rin po yun. At ang kerosene naman, 6.47. 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ulitin po natin, ha. Ito po na po yung kwenta ng DOE kasi nasa ilalim pa rin po tayo ng State of Energy Emergency. Kaya obligado po mga kumpanya ng langis na sundin yan. Either ira-round off lang naman yan o saktong ipatutupad, ha. Diesel, 8.82. Gasolina, 4.88 at ang kerosene po, 6.47 kada litro. Magkarga na kayo habang Lunes pa lang.
0: Okay, so mo na may gala, no? 8 pesos o 82 centavos. Kasagaran karon ang diesel, mitong-tong naman na siya 90 kapin. Ha? 90 kapin. Kuan, kung kabantag pili kapin ini, kaya di magkapareha, ligiti po ng ubang na itong mga kining kaslinahan. So, importante lang, og 95, dungagan og 8. So, tungtong na ni 100, mga higala. Onya sa diesel, no? 8 pesos and 82 centavos per liter. Onya sa gasoline, 4 pesos and 88 centavos per liter. Onya sa kerosene, 6 pesos and 47 per liter, no? Centavos per liter, mga higala. So, mga tuging una ko, no? 18 pesos og 31, kung sayop na na, ang total, no, ang increase in 3 weeks tungod ni sa padayon gihapon kasikas kagubot dito sa kining Middle East mga higala. So ang pungutana ni ini, kaya napa man gihapon ta sa gitawag lagi, no, matud pa sa mong balita napata sa state of emergency, no, tungod aning kamahalon sa presyo sa petrolyo mga higala. Pero ang atong gobyerno unsa may gihimo ni ini? Lokal na to na itong pagamhanan sa itong lalawigan sa Bohol, sa itong syudad sa Tagbilaran o matag kalungsuran mga higala. Kay matod pa mga higala, ang gobyerno nag-andam, nag-ayuda sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Munang i-meeting ni Executive Secretary Ralph Recto ang AFLIF Community Committee sa niaging semana aron pangandaman sa atong gobyerno mahigala ang epekto niining masing grabing attention dito sa Middle East. Unya automatic man ang musaka atong presyo sa atong langis sa tibuok kalibutan kung mo adunay mga kasikas kagubot dito na mahitabo sa Middle East. Matod pa ni Recto, kinahanglan ko no nga mangandam ang atong nasod. Unya maprotektahan ang ato ang mga katawhang Pilipinhon labi na sa posible ang epekto nining pagtaas sa presyo labi na sa plitihan, pagkaon o uban pang mga paliliton mga higala mo nang gimonitor ko no. Matod pa ni Recto sa atong gobyerno ang sitwasyon dito sa Middle East sa posibleng epekto niining palaing pagsaka sa presyo sa kining langis. So matod pa sa Department of Energy, naman kung po tayo enough nga supply sa gasolina, no, labi na sa diesel, LPG. Unya ang latest niini ang supply as of September 14 supply kani siya murag equivalent to 57.2 days ang gasolina, no, ang supply na to matud pa base sa September niini nga pagkwita-kwinta mukabat pa kini og 57 kaadlaw og 57.2 kaadlaw para sa gasolina. Unya sa diesel 80 kaadlaw, unya ang LPG moabot pa kuno ni og mga 39 kaadlaw base pa sa atong pondo na to diha. Matod pa sa Department of Energy. Ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD, matod pa, aduna kunoy saktong pondo aron ipadayon ang mga panghatag og mga cash assistance. Matod pa, 7.5 million ka mga beneficiary sa Uplift Program. Diin 5.79 million ang nakadawat na sa tibuo murag ko ane. May kabat na nga to sa 11.80 billion ang ipanghatag mga higala kining Uplift Program gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. 11.80 billion ang bakutanan niini na bati ba ne sa ito ang mga kaisuunan na to mga Pinoy bulanon diin kining maong mga butanga mga higala kwartang ipangbubo dito sa ito ang mga kaninggikan sa itong mga tax may gala na tunong baga po ni upang hatag og tarong di ka po ni kay tungod aning krisis may gala laing pamaagi na po ni sa kibuhat nila corruption o ni angay na po batayanan may gala pero left and right lagi no? Di mawag ni corruption may gala atong tak na alas jes na aris ata sa ito ang tabang portion may gala
7: D-Y-R-D Operation Tabang.
0: Aduna kita ay bisita natong tagaan natong pagtagad mga higala din mosampit din sa to ang tulumanon no sa tagbilan by night aron mangayo og tabang financial nasa pikas linya mayong gabi kinsa ni palihog ma'am
8: Elizabeth Marzon
0: tagasa man ka ma'am Elizabeth
8: Sagbayan
0: tagasagbayan unya kinsa may pasyente nimo
8: Giancarl.
0: Si Giancarl Marzon. Imo ning bata. Pila na may edad ni Giancarl?
8: 16.
0: This is size? Nga naon sa mo din ni si Giancarl?
8: Kanang slide sa sir niya kuhan. Natuko yung kanang kamot.
0: Na slide unya natukod iyahang kamot. Unya nabali.
8: Oo, nabali. I-implant din siya sa Ramiro.
0: Oy, sa Ramiro na sa hospital?
8: Ramiro, ni Dr. Mondragon.
0: Oh, gano'n wa man di sa ito ang kuan na Galyaris Hospital?
8: Adiha naman may gireper din. Oh. Ibis nga, gibalhin may ni Dr. Mondragon sa iyang dito sa kuan Ramiro. Naman dito yung gamit.
0: Oh, so, dito ka operahe dito sa kining Ramiro Hospital.
8: Yes, sir.
0: Tagasagbayan ka, no, Ma'am Elizabeth? Oh. So, no, nahuman na ni o opera ka ni si Giancarl?
8: Human na, sir.
0: Okay, nya murag dako-dako ra bajud ni galas tuhon ni ini labi na og kaning implant.
8: Oh, itiki ang kuan.
0: O cinta. Kani balerono na nasa doktor or balerono na sa inyong billing diha?
8: Sa kuan sa billing na sa doktor sa tanan na siya.
0: Tanan na ni 80 mil. Diin kano sa amo din sa mugawas ni si Jean Carl. Nagagi na namoy kuan, na namoy signal.
8: Outpatient naman ni sir.
0: Outpatient ra.
8: Oo, ang gagawas na.
0: Okay.
8: Pero nagpromisory ra ko.
0: Promissory lang mo. Ayaw kayo kitugtan mo promissory. I don't okay mo ni promissory note karon. Pero aduna dyan po mo i-bayron nun nga 80 mil.
8: Oo na. Resettle pa.
0: Oo, nyawa. Ninyo nahan nyo ang doktor ni Dr. Mondragon na panyo as lang yan na dok. Eh, medyo apiki rong panahon na yan.
8: Wala pa naman ang istorya.
0: Anong asama ni ng bata? Adi, eskwila man. This is size anyos, no? Eskwila ni si Zah.
8: Eskwila
0: siya. Nya, na, di sa amin siya na slide. Ay, nga na natukod man yung kamot. Nga mo na kainang lang sa pagkabali.
8: Samoa.
0: Wa otoy klase to di lagi sa eskwelahan ni nahitabo ang pagka-slide niya basi kadagadagan po to uga duwa-duwa.
8: Wala klase.
0: Ha?
8: Wala klase.
0: Wala klase. So basi gisugo to nimo siguro.
8: Wala sir.
0: So kan lang na disgrasya lang gyud to no na
8: disgrasya gyud.
0: Oh, na bale. Sige halatagaan ka nako kay gayunan na Ma'am Elizabeth ha sa pagsampit sa to mga tigpaminaw no sa atong tuluman no na ikaw mga ikag tabang financial no para sa kining inyong billing no na 80 mil diha sa Romero Hospital. Palihog ko Ma'am Elizabeth.
8: Okay sir.
0: Okay, go ahead ma'am.
8: Mang gabi sa tanan. Ako si Elizabeth Marston, maayo ko tabang kay na ko ni dako kay kuguan billing na ITK. Akong ginating kasi na malungo kasi nga maayo ko tabang ani karon sa akong problema.
0: Okay, sige. So, aduna tay pasiyon ng tabang ni mo, no, Ma'am Elizabeth, gikan sa ato mga benefactors, no, ang mga donors, labi na sa ato ang tabang din sa atong istasyon sa DYRD. Ito na ipaminawa, no, ato mga benefactors and donors.
9: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, Purok Dos, Dao Tagbilaran, Grace Labi, ug Jojit Juanir.
1: Tagbilaran by night.
0: Okay, daghan kay salamat no, labi na sa to mga donors and benefactors na to no, na always mag-support no sa to ang mga programa. Sama na ining tabang no para sa to mga kaigsoonan nato nga mangayo og tabang financial no labi na kang aduna sila mga susama ni ato no laliman pag 80 mil mga igala di po na lalim kita na galastuo no labi na kay di mo na malikayan bayad sa doktor no og bayad diha sa billing diha pero outpatient ta kuno to pero 80 mil po nakatangag mga igala mabalero nun. Mahinaot lamang ta, no? Labi na katong gusto mo tabang, pwede ka mo pa agi dere sa atong istasyon sa DYRD atong tuluman nun sa Tagbilaran by Night. Aron mapadangat na to ang inyong mga tabang financial nga to sa mga tao nga nakinahanglan o tabang manghigala. Alas Jesta, this is size na. Arita sa itong mga detalye, sa itong mga balita, ipadangat sa itong mga alagad Philip Porters. Arita sa itong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP at itong mga kaliukan sa kapulisan. Aniya si Darubo Cup Willie Maestrado para sa detalye sa mga balita.
10: Yes, dito sa lungsod sa Luay, terapes nga taga lungsod sa Kalapay, ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Luay Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang ikatapan na ilan nga usag ka Marjon Duida, 32 sa News Ulitao, empleyado kini sa Bohol Alignment o galubat kaninyang Molopyo sa Purok 7 sa Barangay Mohon. Sa lungsod sa Kalapi, kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Luay Drug Enforcement Unit na nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Las Salinas Norte na sundan ini ang ikatahapan nga namaligal sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Pulis na Captain John Ray Ulet, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Ray Ondapog, Barangay Kagawad Candelario Sarong sa Barangay Las Salinas Norte og sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ni palit niini og usa ka putos nga giingon siya buo sa kandidat ni usa ka libo. Pagpuno siya kinahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon sa gikatahapan laing tulo ka mga putos nga giingon siya buo ang nakuha nga gibanabanang mutimbang tanan ngadto sa 3.47 kagramo og ganaa sa standard drug price mukaba kini tanan ngadto sa 23,596 pesos. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong patok sa ikatapan nga si Marjon Nuida. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Salamat daba darubo ka Willie Maestrado sa imong reports nagatot sa tutak na Maygala alas 10:18 na samtang ari sa ta sa atong public service no adunay pahibalo labi na sa mga kaparentihan kahigalaan og batchmate no diin nagpadangat kini og dakong kasubo na ipahibalo. O ingon man mga kauban sa trabaho sa pagpanaw no ni Julius Kevin Go Montoya diin mipahulay kini og mibalik ngadto sa atong mabuhat niya tong Setyembre 19 ang morning adlaw sa kamatayon no ni Angheng Julius Kevin Go Montoya unya ang haya niini naa sa iyang pinuy-anan sa Jose Go Street sa Barangay Dampas no ning atong dakbayan sa Tagbilaran duol ra no sa Barangay Hall unya ang misa requiem ug ang lubong no paghimuon na karong Lunes no sunod semana pa ne semana gikan karon pizza 28 diha sa St. Ignatius de Loyola Parish diha sa Barangay Dampas. Onya ang lubong isunod dayon diha sa Dampas Cemetery. Pero ipahibaw pa niya kaning oras sa kining misa requiem o kining lubong na ipahigayon karong adlang Lunes. So ang haya ni Angheng Julius Kevin Go Montoya karoning ang haya anaa sa kuan no ay ang pinuyanan sa Jose Go Street sa Barangay Dampas no. So giauhag labi na sa mga kaparentihan, higala, batchmate o kauban sa trabaho sa paglitok o mga pulong sa pagampo para sa kapulayong dayon no ni Julius Kevin Go Montoya. Alas sa Jess 20 na ato din po patimbaya ni kuan no Ma'am Jeanette Rimulador morning buutan na tong higala naton anak ni Kapitan Bert Rimulador diha sa poblasyon ano dili poblasyon de Moraga barangay ano poblasyon 3 no barangay poblasyon 3 si Kapitan Bert Rimulador no ang atong HR nato sa The Fortune Group of Companies mayong gabi ini mo diha no HR Jeanette Rimulador ja dugang pong mga pagtimbaya ni Danny Salas good evening Sir Leonard watching here in Casa Grande City Pinal County, Arizona, USA. Uy, kamusta mamudya, Sir Danny Salas sa Arizona, USA. Arita Humamoy, good evening, Sir Leonard. Sa tanan, always watching sa CPG North Avenue. Tagbilaran na City. Ampo, amping ang tanan sa kanunay. Mogunay, importante kayo, Ma'am Arita. Flores Mars, no? Sa Hinabuan, Negros Oriental, Occidental. Lagyo ning ato mga viewers mahigala no Negros Occidental way kuan eh wa po ni paglubad ang pag uban sa tong tulumanon si Sir Aster Doy Sabas sa timbaya ko ni Edgar og ni Ma'am Lizelle Del Rosario diha sa Kugon ingon man si Charla Omer og sa diha sa Baclayon gikan kana no sa Habitat Buol no si Sir Aster Doy Sabas. Perlita Perli Doy Sabas Remirata. Good evening TBN. Always watching live from Sityo Buangay. Buangay o Sityo Bugnaw. Tinibgan Maribuhok. Oh, sa Tinibgan. Marag bukid-bukid. Maning bahay ng Tinibgan. No? Itong mga viewers na to diha sa itong tulumanon no? Sa Maribohok, no? Atong lungsod sa Maribohok, mga higala. Atong takna alas 10:22 na. Aris atas sa atong detalye sa itong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO. Mga balita nga nahipos sa kalungsuran, ipadangat ka na ni The Barker Cell Remulador. Cell, go ahead, Cell.
2: Salamat, Linard, ito sa lungsod sa Carmen, ihatod sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen. Ang sa kalalaki, human kinigikataho, kagintig, basa kauban rosa ni Nigtagay. Dito sa Central Norte, Barangay Buena Vista, Carmen, na itabot sa Bado sa gabi. Ang biktima sa Nika, 56 anyos minyo, lumulopyo sa Barangay Buena Serte sa lungsod sa Pilar, samtang kining suspek, masakat 36 anyos, mag-uuma ang anak puyo sa Sitio Boon sa Barangay Buena Vista, Carmen. Ibutyag sa kapulisan nga kining biktima o suspek, nagtagay kauban ang pipila ka mga higala sa usaka panimay. Apan taliwa sa naglami naunta nga tagay kalit mi olbo ang panaglalis sa biktima o kining suspek nga may resulta sa pagpanigbas. Nadakpan ang suspek atol sa gipaygayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Carmen dito sa panimay sa eksyon niini o na-recover sa kapulisan ang sutang gagigamit sa krimen. Tukmang sumbong ang iandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Tung panimbaya o happy birthday sa atong silingan das duero si Aji Byron. Happy birthday, Aji. Happy birthday usab ni Kagawad Pat Manota o happy birthday usab ni Agaw Marilyn Castino Asino. Shout out sa Bupi MPC ni May Sukilio ni Takarilio Alma Elorde, Alfer Llorente, o kaingan manusap ni John Cecil Mendez, o ni Iris La Cruza, o ni Boss Eddie Maslow. Narukad gigan sa Kampo Nagohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD,
0: daghan salamat, The Barker Cell Remulador, sa imong reports. Alas 10:25 na mahigala. Ang pinungutanan na ito, Derek, usan ako noy update no sa duwa karon no sa The Governor's Cup dito sa lungsod sa Pilar. Diin karong mga orasa, anaana sa fourth quarter no ang Pilar versus Valencia. Diin ang score ni 47 Pilar unya 44 ang Valencia. So kana ni siya division finals ni siya. Diin ang Valencia mao ni fourth seeded unya Pilar ni ini ang number one no. Murag nagtagbo niini ang last of first sa division finals no, Southeast Division Finals. Ilang ato lang nang i-elaborate more no about regarding ang Governor's Cup sa ni update mga higala. Aris atas atong detalye sa atong mga balita atong sitwasyon diha sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Ania si Alerto June Gutierrez para sa detalye sa mga balita. June!
12: Yes, salamat kayo, Leonard, na idangat des ng Gallares Medical Center ang usa ka lulo. Human kini gidunggab ugusag gidunggab nga upat ka higayon ya sa lungsod sa Gidulman ang lulo gi pailang si Candido Labian sa 63 anyos nga nagapuyo kini sa barangay Tugas sa lungsod sa Candiay apan temporary usab kini nagapuyo ya sa may barangay Kasbo Gidulman isip usa ka trabahante ug farm sa manok. Sa tuwa sa ira ngini nang mga alas 3 sa iyo nga kapunon nga kini si dito kani sa gawas yang farm kay nagaduto o nagasabaw kani sabaw manok apan wa lang nga damha nga paglabay sa pila ka mga oras nga iyang nakita ang iyang kontra sa naging nga tuig mainundang nga iya kining giduol o gibunalan apan tungod lagi sa lulo na kining nagbunal wa ni makapiog sa iya nga gibunalan nga usa ka 35 anyos nga si Rogelio Portex. Mainundan na nakabawas kini si Rogelio o kuha ni school driver o gidunggab kini si Lulo o gidali siya o Cristo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Gidulman o gidagan des sa Gallares Medical Center o karon nga gabi at tuwa nga gisusi nakaangko kini samat sa mata dapat sa ibabaw sa iyang mata, kilay, o labi na usap sa iyang kilid, may nundan nga pagkakaroon. Para sa kinesiya, katiman sa tuwang mga doktor. Di ka lang din matangan sa Caliaris Medical Center sa Leto sa Maceres, ang Fred Mo Forever, Basta Balita, DYRD, Sabigan sa Balita. DYRD.
0: Daghang salamat, Alerto June Gutierrez, sa mong reports din sumpay sa mong balita, mga igala. Din na doon ay 13 ka mga bulan ng pasyente, din na may pailawang kini sa open heart surgery, no? Din sa itong lalawigan sa Bohol. Din naglangkob kini og 5 ka bata og 8 ka mga hamtong. Din may pailawang kini og open heart surgery, isip kabahin ni siya sa unang cardiovascular surgery program. Nagipigayon sa Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center dito ni sa lungsod sa Cortes, mga igala. Din kini dungan ni sa gihimong ceremonial activation sa Open Heart Surgery Program, no, pinagi sa pagipagtambayayong sa Philippine Heart Center sa atong lalawigan sa Bohol, mga igala. Din gihimo ning maong kalihukan, no, labi na ni ining pagpailawom sa mga pasyente ngadto sa open heart surgery. So kabahin usab kini, no, sa Bohol Cardiovascular Technical Assistance and Capacity Building Activity nga nagtumong labi na sa pagpalig-on sa kapasidad, labi na sa lokal nga mga medical professionals, no, og ingon mapagpalapad sa access sa mga bulanon sa mga specialized cardiac services. Nanguna sa mong technical medical team si Dr. Abelino Aventura Jr. MD, ang executive director, no, sa Philippine Heart Center, uban ni Dr. Lawrence Tirol, no, ang hepe sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, mangigal, no, multi-specialty medical center. Diin misalmot usab, no, og misuporta sa maong kalihukan atong gobernador Aris Omentado, og mitampo usab, no, ang programa sa programa ang Philippine Gift of Life, no, Foundation, pinagi ni Dr. Mary Ann Ruiz. Ang maong programa nagtimaan ni sa mas ligon na pakipagtambayayong tali sa Philippine Heart Center og ang Galliares Hospital aron mapaduol sa mga pasyenteng bulanon, labi na ang mga komplikado o kinahanglang mga espesyalistang serbisyo alang sa sakit, no, sa kasing-kasing. Unang gilauman usab ng maong technical assistance o capacity building activity na makatabang sa dugang pagpalambo sa cardiac surgery capability dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So, morning, dakunig tabang mga higala, labi na ka ng mga komplikado ng mga kahimtang din na doon na kita'y tambalanan diha sa lungsod sa Cortes kaning Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center. Na diha sa Cortes, mga igala, diin makahimo ni, no, og hitsas ni mga kahimanan aron mo pahigayon og susama ni ini ang surgery, no, labi na sa open heart surgery, og pasalamat usab kita sa Gift of Life Foundation Incorporated sa pagsuporta usab ingon man ang Philippine Heart Center sa paghatag og kagayunan, no, sa tuang mga kaisunang bulanon. Diin 13 ni kabuok, no, adunan ni 5 ka mga bata o 8 ka mga hamtong, diin may pailawam ni sila og open heart surgery sa maong programa sa Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center. Atong takna, alas 10:31 na, arita sa Pikaslawak sa itong mga pahinomdom.

0: DJX500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po

0: Cebu Fun Ventures Incorporated.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Kubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies na maligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan sa may CPG Avenue apat kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagamak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida, kikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
2: Tagbilaran by night.
3: Atong atak na may gala alas 10:53 na arita sa pahibalo gikan sa Bohol Light Company Incorporated mga gala na dunay power service interruption no ugma ning adlaw pit sa 22 onya ang oras niini alas 9 ngadto sa alas 4 sa hapon. So mao ni mga apektadong lugar no ang feeder PBL no 212 Bravo mao ni ang mga lugar na apektahan ni ha. Balik ko na to alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon ugma kining adlaw adlawng Martes. Poblacion 3 no sa Mariano Para Street, TBLCI Corner, J. Clarence Street, Tamblot Street, Z. Bostrelios Street, Sikatuna unya portion po sa F. Rocha Street. Sa corner po sa Sikatuna to Yayo Builders, unya ubang parts po sa Poblacion 2, diha sa Sikatuna, unya sa portion sa Bienting Street, Tamblot Street, no, unya corner of Sikatuna. J. Borja Street, appeal po, no, Sikatuna to Espuela Street, parts of Cugon District, Tamblot, Z. Bustrillos, no, part of Bienting Street, corner of Tamblot Street to corner of F. Rotsa, ay F. Turalba. If Turalba Street, Sikatuna portion of Espuela Street, onya corner of Tamblot Street to corner F Doria Street. Appeal pod no ang F Turalba Street no from corner Tamblot paingon na po na sa corner sa Tamblot extension. Onya CPG North Avenue no corner sa CPG North Avenue to Lamdagan Street, nya Globasa Street, New Calcita Street, onya portion po sa Calcita Street. Appeal na no ang St. Jude Hospital to Inday Common Building. Onya kuan pod no alas 9 ngadto sa alas 9:30 sa buntag onya alas 3:30 ngadto sa alas 4 sa hapon ang mga apektadong lugar nini parts of Cugo no labi na diha sa Aquino V Avenue no Airport Road sa Pamaong sa Buoy District onya sa Cloma Street no onya kilom-kilom. O sa Bukid Doctor no Ungab Street, Caverty Road no appeal pud ang Lawis, ang Mag-aso Street, Taluto District diha sa Ticloma Avenue no from corner Talisay Road to Taluto Main Daycare Center. sa Talisay Road niya apil pod ang mag-aso sa Mura Street Tapurok, no, so mao ni ang mga oras pod ang mga lugar sa oras alas 9 sa buntag ngadto sa alas 9 sa alas 9 imedya sa buntag kunya alas 3 imedya ngadto sa alas 4 sa hapon, so tag 30 minutos ne atong mga lugar na latest na akong gi-mention mga higala. Unya lain po natong mga patimbaya dari atong nintilokon mga higala, kaya doon na lang kita 4 minutos atong pagtimbaya no ni Kagawad Mayor Arotsa no di sa Punsod Maribuhok, timbaya ni Agaw Aster di Sabas. Kapitan Bert Rimulador, mayong gabi ni mo diha Perlita Perlido di Sabas Remirata. Kanunay minaminaw TBN gikan ari sa Buangay Sityo Bugnaw Tinibgan Junior Canada. Diha sa Baklayon Buboy Daguldol from KSA Gerald Gomez no sir, asa mo report sa mga tindahan overpriced tinda? Unya wala pay permit, asa man kang lugar? Asa mo po kang barangay po no Gerald no? Kaya naman tapo na DTI man tong sumbungana ni ana og wa masulod ang mga presyo ni ana, pero nindot po mo coordinate kasi mo sa taksa ni mo ka mga barangay ba no or sa mga lungsod aron ma-facilitate ka. Neil Mahinay Gonzales, mayong gabi Lito Maginay diha sa Barangay Kugon. Valerie Aiko no from Antiquera, oy sinong Abil no og si Auntie Auring diha sa Antiquera, mayong gabi inyo diha. Titi Tatad Merna Pagong diha sa Libertad Baklayon. Ingon man si Pedrito Purol, mayong gabi ni Mudalito Maghanoy, mayong gabi diha sa Corilla no, si Eliseo o si Velma Ehera, Elena Maginay sa Achoa Compound sa Barangay Kugon na Purok 5. Apil pod no si Adelino Balbin Kalakat CP diha sa Kansas City, USA. Kamusta man mo diha? Mga banay ni Adelo Balbin Kalakat CP na naguban ka nato. Salome Dumayak Knight no diha sa New York no. Ubay-ubay tag mga bulanon nga naa sa gawas sa nasod nga naga view sa tong Facebook Live mga higala. Olen Salboner sa Danau Antiquera, si Herculano Tare, mayong gabi ni Muda. Villa Caballero, mayong gabi, Lito Maghinay, si Romel Lubino diha sa Buoy Bukid Drive. Kimberly Garcia, sir, asa man ta reklamo anang nurses sa Ubay? Na hospital sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital, especially sa Ward 4 nga nurse station, mura man og mga wala na ganahi ilang trabaho og mata pobre ilang public service no good. Ay padangat ng reklamo be ay kuana ka ato nang og angay na i-address magod, so kanalang gyud tanay letter na reklamo ni anak no Ma'am Kimberly aron matagad no unya taga ikopya na ang reklamo gawas anang head diha sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital. Padad is si Gobernador Aris Omintado aron maksyonan dayon sa tong gobernador. Kay medyo di maayo nang binuhatan ni ana og murag di ka maumuda sa tong mga pasyente nato, mo nang sampit kanina nang ato mga pampubliko na tong hospital. Pero di po tarungon po kuan no kaning ato mga nurses kuno sa Ward 4. Shout out no sa ato mga tagdumala diya sa Hospital Don Emilio del Valle Memorial Hospital. Kaya na reklamo na. Pero kanang lanta og letter complaint na ha kan Ma'am Kimberly aron ato ma-address og tarong ng ato ang concern. Batang Kaluoy, mayong gabi diya sa Kalawan, Laguna. Kalawaan, Laguna. Layo ang mga Batang Kaluoy. Onya si Suarez Antonio, no? Mayong gabi, sir, og sa mga kauban sa buhat ni Mudia watching from Galliares, Tagbilaran. Jeffrey Napinya sa Busaw, ingon man si Neil Bagnol da sa Lindaville Phase 2. Daghan-daghan kayo salamat sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. O dinhi mangilang takop itong panaguban sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Karong adlaw ng Lunes, laing edisyon sa atong papanaguban mga higala. Atong pasalamat labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, atong mga listeners worldwide. Ingon man sa atong mga listeners pinagi sa 1161 sa dial sa iyong mga radyo. Atong pasalamat usab sa atong mga TV na lagad for reporters sa Pikas Lawak, si Engineer Kagawa Jerry Cahis, atong partner. Ingon man sa ngalan ni Kagawa Tundon Aniskal, Alindoy Dora, og ni Earn Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbet. Mayong gabi kaninyong tanan.

Murang sa tayo nang nanindagin na mo, sumuhangin po na.

0: DYRD Kinaham
1: Kanunay
2: Alas 5 GS sa DYRD.
3: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
4: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
0: DYRD Kinaham
1: Kanunay.

0: na. Alas 5.15. High blood. Traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kinimahimong normal ang blood pressure level o maligayan ang high blood. O sa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan takini. Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo. Gika ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
2: TYRD. Kinaham. Kanunay.

0: bumbo. Ah, karon andam na mo ha, ikatlo katig mo. Aniya.
1: Oh, sige!
0: Mugahi mo homok.

0: a las 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nang una sa mga balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntag ning adlaw ng Martes, September 22, 2026. Laing dakong usbo sa presyo sa lana ipatuman sa mga kumpanya sayo karong buntag. Hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina o halos 7 pesos sa kerosene. Sa laing bahin tungod sa dumot lolo giluba kaupat kay gayon gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman, Samaran. Samtang sa Carmen, sigutay sa isa news nga lalaki gitigba sa katagay dito sa barangay Buena Vista. Samdan sa sports sa basketball, LGU Sierra Bulyones o LGU Pilar daog sa game 1 sa best of 3 Southeast Division Finals dito gipahigayon sa Pilar Gymnasium kagabi. Magandang mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD nang una sa mga balita.
3: DJX 500.
4: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
6: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Ex Almaca Buhay Plus dahil Itawi Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Kuy Lebanon, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa Ex Almaca Buhay Plus dahil Itawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ang takna, alas 5:25.

0: alas 5:30. Sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay.
2: Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy. O sa Archdiocese of Cebu.
1: Maymay sa Magbalantay.
3: Kundo na ganitaw nga andam mo unong nimo, anang andam mo hatag sa iyahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Mayingon pa ko, ikaw ang pinaka-adunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlawa nga dunay Diyos nga makipunong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani, pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao, pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Diyos nga magpakamatay para nimo o para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat, gipasan niya ang krus, natumba siya, nahisok kamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apa nagpabilin sa Jesus? Karong panahona, daghan ba usab sa atong mga kaigsunan ang nagpasan og mga krus, mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisan na lang kahigdaan, ang uban way balay, napagyuyway panimalay. Di sa yon na krus pasanon, mga tao nga doon ay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka, o kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga doon natay pag-antos. Ang problema, kung kita mag-antos, ug makita nato nga ang atong pag-antos way kahulugan. That is the most serious problem. Ang Birisanto, mga igsoon, pagpainumdum nato, diha kang Jesus, ang pag-antos dunay kahulugan. Kay gidawat na Jesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus, dili lang kasakit, kiniusa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon si Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kini ngadto sa Dios gamay dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kung atong dadun ang atong krus, ngadto kang Jesus, ang atong kasakit mahimo ng halad, ang atong mga samad mahimo ng grasya, ang atong mga pag-antos mahimo ng bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Karong panahon na mga igsoon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos, dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang, dunay daghan nga magunahuna lang sa ilang kaugalingon haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Birni Santo, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw og apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Jesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakitag kaluoy, imbis nga di magpakabana, kay ang gugma nga tinuod dili lang pagbati kundi lihok na makig-unong.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Ang takna, alas 5:35.
5: TYRD Weather Report.
6: Maayong buntag, aniya kini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon naghihapon tay low pressure nga gi-monitor nga naa sa gawa sa far or outside Philippine responsibility nga naa sa east of eastern Visayas. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure nga gi-manabana kini basis tanang available mga data. Ana kini mahimutang sa 1795 km east of eastern Visayas. O anakin ay sa coordinate nga 12.0 degrees north, 141.9 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, medyo mangiyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kinimong low pressure area, wala kini direct epekto sa diri sa ato sa nasod. Samtang kinimong low pressure area, padayon gyapon nato nga gibantayan kay kinimong low pressure area, expected din nga musulod sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kining maong low pressure area is ang iyang gitawag tog extension or trough of low pressure area mao ni nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang eastern Visayas, Caraga ug ingon masab ang atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug lakip na sa pang Davao Oriental. Kining mga lugar ha karong adlaw, makasinati kitag managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Palawan ug Sindidal Mindoro ug lakip na sa bang Oriental Mindoro, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagparagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan. O ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa pangbang bayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupunansang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, ano na managumon ng kalangitan, o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang asarangan, o ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa aming silangan, o paingon na ngadto sa aming kasagpan, nga mao'y mapasalabi dito ng dapita sa may Northern Luzon o Eastern Section sa Central.

0: Ang Takna, alas 5:45.
1: Outreach, Balitang Kalusugan.
2: Atong pasalamatan ang Diyos ang kanunay naghatag nato sa grasya. Good morning sa mga tigamitan o padung pangamugamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga produkto nga anha mapalit sa atong mga suking butika diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kalungsuran, mga higala. Pau liniment, pau masahe, pau di arco, pau sports, no, pau energotoro, pau di arco herbal capsule, mga higala, makatabang ni pag-ayo nato, no, makatabang o makatabang pag-ayo kanato. So sa atong mga kaigsoonan, ayaw pagpahingawa sa to ang pau di arco herbal capsule o guban pang mga produkto kay makatabang ni pag-ayo sa to ang panglawas. Good morning adto nila ni Ma'am Dori Kagoko, no, ni Ma'am Bete Matigaw Humawid. Good morning ni Bosity Sanchez, ang atong mga super tigamitan o super pilit din sa to ang tulumanon, si Ma'am Doris Kaluyong, mga higala. Og ingon man usab sa mga kahugpungan sa mga senior citizens, mga higala. Gaudincio Umali, Aida Lunghas Almidilla, Fidel Apari Biwang, mga higala, o daghan pa kaayos sa itong mga kaigsunan, si Ma'am Maria Jima Auman, o mga senior citizens, no? Katong aduna na yung mga gipang hambin nga mga problema, hinautunta nga ni arang-arang na mo, no? Nakaangko na mo kaayuhan sa inyohang mga balatian. Inumdumi, ang unang tambal, gawas nga salig ka sa Ginoo, gaampo ka sa Ginoo, kanag yung imuhang aksiptahon kung unsa ang imong sakit, no? Anang unsay anaani mo. Dawata o niya, mangita ka paagi kung unsaon sa pag-ayo, no? Una, ampo, dawata ang imuhang problema o niya mangitag paagi kung unsaon sa pag-ayo. Mga mag-ampo sa Ginoo or mag-aidan, mag-airan o kinsay maayong mananambal. So, yun ini mga higala, no? Ang pagpahinomdom sa Aldrich Corporation tungod kay kining sakit na mo po'y uban da sa sala. Napoy uban nga sakitan gyud ka sa imong pagkatawag, sukad ka gihimugso nining walog sa luha nga kalibutan. Naa na gyud kay kaluha nga sakit, no, dungan sa imong pagkatawag. So mao na gina akseptahon, ayaw lang itag-i ang imong kaugalingon ngadto sa uban nga bisan og magbuntagay sugal, inom, tabako pa, wa pa man mga unsa. Ayaw na lang itandi ang imong kaugalingon kay lahi man ang ilaha. Swerte sila nga nakabaton og ligon nga panglawas, pero dimala sila kay giabusahan. Kadtong mga nagabuso sa lawas, mahog makaingon tag dimalas kay muabot ra man gyud ang panahon bisag ligon kag lawas, mga higala. Mo bati gyud ka, no? Good morning ato ni Paring Biloy Bustamante diyan sa San Isidro District ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ma'am Ems Rikina, Sir Leo Rikina, sa ilang mga anak si Dominic o si Carla May Rikina. Maing buntag nila ni Paulina Batilong, Estelia Ehera, Felicitas Lidama, Frank o Ronnie Ongkoy. Gikan ni Ma'am Doris Kaluyong kining maong pagtimbaya. Okay, so atong pangumustahon po pagbalik si Ma'am Bete Matiga Humawid, mga higala. Sila si Ma'am Dori Kaguko, Delia Bunayog Baloya, pa-shout out sa San Isidro Dawis Bunayog family. Pa-shout out ni Maria Antoinette Bunayog and Dwayne Gabriel Bunayog. Love Mamita. Okay. Good morning Salamat po. Okay. Thank you very much. Salamat si... kayo sa to ang mga sa iyong nanggi mata karong buntaga mga higala. Atong pasalamatan kanunay ang Dios nga makagagahom nga mao'y naghatag nato sa tanan nga naa nato mga higala. Good morning sa mga tigamitan o padung pang mugamit sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation mga higala. Nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay o labi na gyud nato pangumustahon katong mga adunay gihambing nga mga problema sa lawas no. Katong adunay gihambing nga problema sa lawas ato ni silang timbayaon mga higala og atong pangumustahon. Inaot unta nga naa mo sa mayong kondisyon karon no. Adlaw kita karon nga mga higala nga Martes pizza 22 na kita nining buwana sa Setyembre. Pizza 22 nining buwan sa Setyembre o gani ana usab ang atong line edisyon sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinomdom kanato sa to ang mga produkto nga anha nato mapalit sa atong mga suki nga mga butika. Pao De Arco Capsule, Pao Liniment, Pao Masahe, Pao Sports, Energo Toro mga higala. Mapalit sa inyong suki nga mga butika sa 150 ka mga butika libos to ang lalawigan sa Bohol. Ang atong mga kaigsoonan nga nagduha-duha bagas paggamit, sulay lang ninyo paggamit ang atong Pao De Arco Herbal Capsule kay makatabang o makatabang kini pag-aayo sa ato ang panglawas para sa prevensyon. Prevensyon mga higala o katong aduna na gihambin nga mga problema sa lawas. Pero mas nindot gyud katong wa pagyoy gihambin nga maka kining health conscious na ba no kanang wa pagay gipamati unya health conscious ka na, nagbantay ka na sa imong mga gipangkaon o gipanginom o sa imong palibot kay kiniramang mauman dyan ay makaingon sa problema sa lawas no kining naa sa imong palibot o kanang naay kuani mo kining imong mga gipangkaon o gipanginom o hugaw ang imong palibot, saba pong imong palibot, mas stress po ka unya bisan tuod o gaamping ka sa imong pagkaon o giinom ang imong palibot dili maayo, maangin gihapon mauni nga daghang kay kagbantayanan. So ang importante lang yun nga ligon ang imuhang immune system, ang imuhang resistensya. Evangeline Libot Inas, good morning. Dudong Jet Romanilio Ridulia, good morning. Glenn Galliare Saranhuis, nasa office ni board member Tommy Abapo. Good morning, Attorney Tommy Abapo. O taga Cortes ni, nani mapuyos Cortes. Aisa Opos Bustamante, good morning. Mayong nga pag ni Dors Kaluyong Henry Lianos Agusto. Salamat kayo sa taga Kanapnapan, Kurilya. Salamat kayo si Henry Lianos Agusto. Setyembre na kita karon. Anya nagtimbaya, magpatimbaya siya sa iyang papa o mama diha sa Kanapnapan, Kurilya. John Rin Junior Ano diha sa Habitat Bool. Good morning usab ni Brade Michael Eboho diha sa Habitat Bool. Ni Paring Vin Arigo, no? O ingon man usab ngadto ni Dudong Dos Pueblos. Si Asterio Doy Sabas nagtimbaya sa iyang Ma'am Charla og Umer trabaho diha sa Baclayon og ni Edgar og ni Ma'am Lizelle Del Rosario diha sa Cugon. Gikan ni Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Bool. Good morning po ni Sir Sergio Ranque, no? Good morning. Diha sa uy natbabaan yun na to si Sir Sergio Ranque, oh. May timbaya po nato, no? Maria Gima Oman, good morning. Si Sir Sergio Ranke diha sa Laya, Baclayon, no? Good morning. Murag mao naman po niya ang District Supervisor diha sa Baclayon, gikan sa Albuquerque. Tigamitan sa tuong Pau Liniment, mga higala. Si Bosity Sanchez, no? Tigamitan sa tuong Pau Liniment. Tigamitan sa tuong Pau de Arco Capsule o Pau Liniment. Si Ma'am Dore Kagoko, nagdastingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Albuquerque. Diha labo to siya gitawag to niyaging adlaw kay Diyuna na po siya ay nasyeran sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Salamat kayo, Ma'am Dore Kagoko. Si Ma'am Betty Humawi diha sa Poblacion 3 ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Mayong pagpamati. Tibaya ko nila ni Paulina Batilong, na Ronnie Ongkoy o ni Frank Ongkoy, Feliciano Lidama, Estrella Ejera, from Doris Galuyong. Good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Gaudencio Umali, Aida Lunghas Amidilia. Ato ning mga suki ng mga tigamitan o tigpaminawan din sa ato ang tulumanon, mga higala. Aida Opus Bustamante, good morning. Si Paring Biloy Bustamante po, nagsipa-sipa tada sa San Isidro, mga higala. O gingaman usab diha sa Montanya Baclayon, Imam Edeth Rebeta, no? Diha sa Montanya Baclayon, good morning. Mayong pagpamati sa ato ang mga tigpaminawan o tigamitan sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Diha sa Baybay Ubuhan District ning Dakbayan sa Tagbilaran, naglanog-lanog ato ang sibya diha. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayong pagpamati o paggamit sa ang mga produkto. Lakip na usap si Brady Lou Araneta. Nagpamati na to diha, uban sa mga silinganan diha sa Katarman Dawis, no? Good morning. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, magamit kayo na to ni, no? Para sa prevention o lakip na katong dunay mga gihambin nga mga problema. Pero sa gihapon, doon natay ipasupot nga pahamang no nga ato gyapon nga atimanon ang ato ang immune system bisan pa nga gainuman ka sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Kay bisan o gainuman ka, unya perti kang abusaduha sa imong lawas, murag di igdatom ang imuhang ipainom nimo. Nga sige ka kuwagtog, buntagay, inom o sigarilyo, gamit pag drugas, ginadili nga drugas, sugal, inigkaugma, inom na pod. Unya kay gainom lagi kag Pau de Arco Herbal Capsule. Unsaon na mga tao na napagtabang sa ato ang produkto nga nag-aabuso ka man, no? Pero kung nuntan nimo sa imuhang pagka-health conscious, mga higala, turatoy ang epekto nga imong mabati gikan sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. So ingon ana gyud ka importante, mga higala, ang atong mga ang ato ang panglawas, no, nga angayan po nato nga atong ampingan gyud, no, atong ampingan og dili ta mag-aabuso kay og masakit na lagi og maulian man gani nanay garas ang imong lawas, tandugon kana kaayo, tandugon kana kaayo. Unsay angayan nga himuon, dili gyud magpalabi sa mga mantikaon, mga tamis parat nga mga pagkaon o mga tamis nga mga ilimnon, no? Kay muawas ra gyud ang gantangan sa imuhang lawas. Okay pag mga elementary graders pa ka o high school student pa ang imuhang pangidaron o college na, murag mo daghan-daghan na ka o nasud sa imuhang lawas, ana, no, na deposito, daghan-daghan na imo na deposito sa imuhang lawas. Kay medyo labi na kunwa kay pura sa imuhang pagkabatanon, daghan-daghan ang madeposito, o idagan ng 40, mangawas na to, mga sukdanan sa imong lawas. Mangawas na, no? Magtagaas na imong uric, magtakingking ka na, mataas na ang imong sugar, kay wama kay pura sa tamis. So, mauna, mo-accumulate, no? Mulugdang, no? Mulugdang, mutapok, antun nga doon na kay mga pamatiun. Ya, tandugo na kayo. Tandugo na. So, angay gyud nga mag health conscious ang atong mga kaisunan nato, no? Ato mga kabatanunan, dili magpalabi kahungog anang paggamit sa mga gadgets nga magkadlaw na na, no? Musa pa mo matug kay wa jud kay maani anak gyud. Aw hinuon daw na kay maani pero kadautan sa imong lawas. Dili gyud maayo mga higala. Fidel Lamban aparibiwang, good morning. So salamat kayo sa to ang mga kaigsunan nga nagpamati dinhi sa ato ang tulumanon. Og hinaot unta nga ang tanan sa kapiskay o kabaskols panglawas tungod kay dili lalim ang adunay hambinon nga problema karong panahon sa lawas. Di na maghisgot o ginatos kung dili nilibu-libu na. No? Isidor Kadiraw, good morning og maayong buntag ka na tong tanan. Ato sa mga timbayaon sila si Attorney Edgar Migrino Chato. Diha sa Lungsos Balihan o Bansayang Banay, Bradsing Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. Diha sa CBG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop. Diha sa Upper La Paz Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog. Ni Sir Jay Tandog sa imang suki, diha sa Dawis Cycle Center di sa Maribilis, Dawis. Mga pisyonado sa SSSG, SIS, sa mga senior citizens, suki nila na Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Board Member or Bro Kagawad Dani Abiliana, no, sa Kugo ning Dakbayan sa Tigbilaran. Ingon mausab ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. O ingon mausab naglanog-lanog buta diha sa Buol ni Kagawad Sabel Rengka, no. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, good morning. Napadagan sa Serenity Park sa tip-tip kan sa buhatan na imutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong Dakbayan sa Tagbilaran. May pagpamati usab ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Plong Rinka, good morning. Engineer Irga Maminday Balunga sa Balungas Lechon, de Esporok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ugang General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga membro o staff. Good morning sa Tagabuhol People's Lumber, Relief Appliance Plaza, Tagabuhol Tropics. Good morning. Ilabi na rin sa Accounting Division, City Mayor Jane Yap. Good morning. Good morning, usab sa mga membro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa Tanang Tagabide MPC. Ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station Desporok 5, Barangay Buol. Brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging umulay kabalyo des Baclayon, ni Ma'am Edeth Rebeta des Montanya Baclayon, ni Ma'am Claire Dahay sa Regenerics Pharmacy. Pitinaghana mga butika dinhi kinakusgang BC Mayor Vice Mayor Dan Samar sa Alburquerque o gang mahigalaon kayong Hotel Manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center des Palma Street Poblacion 2 ning Dakbayan. Haoms ta ng mga events mga higala. Duol ra kaayo. 3 minutos lang kun imo pagasakyon gikan sa pantalan nitong siyudad maayong adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldridge Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldridge Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Laing dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo gipatuman sa mga kompanya sa iyo karong buntag. Hapit 9 pesos kada litro ang saka sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina o halos 7 pesos sa kerosene. At ang paminaw ng mga balita gikas kauluhan may tungod niini.
1: Nagkakaisa na ang mga motorista at business sector sa panawagan sa gobyerno. Immediate relief at tax suspension ang kanilang hiling laban sa dagdag gastusin sa langis at minimum wage hike. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Nagpapakarga na ng kani-kanilang sasakyan ang mga motorista sa gasolinahan na ito sa Quezon City. Si John Lloyd, umaabot lang daw sa 2 hanggang 3 araw ang isang full tank bago magpagasolina ulit. Kada karga, higit 2,300 pesos ang nagagastos niya para sa halos 30 liters ng gasolina.
3: Siyempre, lipat-lipat kami ng site eh. Para dito, ngayon papunta kaming Alabang. Halos araw-araw yon. Dati nasa 1.5 lang, okay na eh. Ngayon, ang laki. Sa 800 yung diferensya.
2: Inaasahan ngayong Martes ang pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, batay sa computation ng Energy Department, aakyat ng higit 8 piso kada litro ang diesel. Halos 5 piso naman kada litro ang dagdag sa gasolina, habang higit 6 na piso ang patong sa kerosene. Mas mababa ito sa initial estimates na higit 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel. Pero dahil sa sunod-sunod na taas presyo nitong mga nakaraang linggo, posible pa ring lumampas sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOE, agrabyado pa rin ang supply chains dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Para sa mga motorista, nakakapagod na ang ganitong senaryo. Kaya para kay Dunstan, oras na para magtayo ng Strategic Petroleum Reserve ang pamahalaan.
4: Kasi hindi tayo uubra sa mga malalaking bansa na mayroong Strategic Oil Reserve.
0: Samtang ito, i-check na ito ang Shell diha sa J.A. Clarín, Shell Gasoline Station. Good morning! Hello, good morning!
5: Good morning,
0: si Ma'am Glyza ni?
5: Yes, sir.
0: Masa ito yung apelido ni Ma'am Glyza?
5: Remedios.
0: Okay, so Ma'am Glyza Remedios, nagpatuma na ba mo saka sa presyo sa produktong petrolyo
5: yes,
0: karong buntag?
5: Oo.
0: Okay, unsa may inyuhang baligya diha, Ma'am Glyza?
5: Kuan, sir. Unleaded, sir. FS gasoline.
0: Unleaded. Pila ang leaded karon?
5: 9260.
0: 9260. Sa wa pa musaka, pila?
5: 8780.
0: 8780. So, pila yung pagsaka, ano yung ma'am?
5: 4.80.
0: Okay, sunod. Unsa may baligya diha?
5: B-Power Gas, sir. 9830.
0: Unsa to na siya?
5: B-Power Gas.
0: V-Power Gas. Okay. Pila na ron?
5: 9830.
0: 30 onya sa wa pa musaka pila
5: 9350
0: pilay pagsaka ani ma'am
5: 4.80
0: onya unsa pa ubang baligya diha
5: B-Power Diesel 104.40
0: B-Power Diesel no pila na kuan
5: 104.40
0: pilay sa wa pa musaka pila
5: 96.50
0: or 60?
5: 60.
0: Pilay saka ani ma'am?
5: 7.80.
0: Onya, usa pa yung ubang baligya diha?
5: Maora, sir.
0: Tulura ka klase, no?
5: Oo.
0: Okay, so daghan ba ang nagpatubil karon or kagabi imo'y...
5: Gabi ira, sir, daghan.
0: Okay, kaya nangiyawat lagi in town po, no?
5: Oo.
0: So karon buntag, itandi sa... wa pa musaka og ang gidaghanon sa nagpatubil ibuta ta kagahapon sa buntag ingon aron mga orasa kinsa may unsa may daghan
5: mingaw ron sir
0: mingaw
5: oh
0: Pero gabi eh, gatingob pa tubil si Urong Uban. Sama, dinaghan ang gitubil. Dinaghan ba ang gitubil kagabi eh, Ma'am Glyza?
5: Taguan, mga full tank kasagaran.
0: Ah, full tank yun. Why ga tubil o mga kanang na mga kinontainer o galon, ana?
5: Container, wala man. Kuan ra full tank.
0: Pero gitugot ba po ninyo nga mo tingob kita higpalit? Gabi
5: eh, kita. Okay na sir, wala pa man po yung memo nga di pwede.
0: Ah, okay, sige. So, karong buwana sa imong nahinumduman, Ma'am Glyza, kapila ni Saka nining buwan sa Setyembre ang presyo sa gasolina?
5: Kuan? Karong buwana?
0: Di ba kaduha o katulo?
5: Murag kaduha na siguro sa katulo.
0: So,
5: murag ubay, kaduha na siguro sa'yo.
0: Murag kaduha, no?
5: September.
0: Sige, Ma'am Glyza Remedio, salamat kayo. May buntag ninyo diha, Ma'am.
5: Sige, sir.
0: May buntag.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: O sa may gamiton sa mga tricycle, pre? Diesel? Kining P, power gasoline. B. Kining tag 98. Oh, so adunay saka nga kining unleaded niya, adunay saka nga 480 na himo nang 92 600. Ang B power gas 98 pesos ug 30 centavos na. Adunay pagsaka 480 gikan sa 93.50. Unya ang power B V power diesel 104.40 gikan sa 96.60 adunay saka nga 7.80. So magkonsumo ka og pagpamasada nimo og mga napo ka litro sa usa ka adlaw, so nakuhaan na ka gikan sa wa pa kita musaka og 78 pesos. No, 78 pesos may imuhang nakuha kita hay kagahapon sa imuhang kita kita hay karon, no? Mahimong makuha sa imong kasagaran nga kita nimo anang adlaw kay himpasaka naman nakuha ang kag 70 mga 1 kilo pug tunga bugas, no? Adi yo no pud lalim, no? Di yo pud lalim, magbisikleta na lang taan eh. Pero kadtong mga nanginabuhi gyud sa pagpamasada, kadtong mga nangabang lang nga nagpalabi po ning di po mo adjust po ning mga tag-iya o mga tricycle sa pagpa-ubos-ubos ang tapugamay sa abangan kay gakalisod po in town ng ato ang mga drivers, no? Buhay-buhay lang ta, sanabtanay lang yun ta. Luoy po kayong ato mga drivers o kamura po mga tag-iya sa mga sakyanan mo ay mabuhi. Yan yung kumusta may in town ato mga drivers. Atong i-check na to ang atong lakats panahon kay gipaningkamutan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga makapahigayon o cloud seeding operation sud ni si Manahuna. At paminaw karon si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, good morning.
7: Maayong buntag. Ania kining pinakaulian kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon nagyapon tay low pressure nga gi-monitor nga naa sa gawa sa far or outside Philippine responsibility nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure nga gimanabana kini base sa tanang available mga data, ana kini may mutang sa 1795 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.0 degrees north, 141.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure nga medyo mangiyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure nga wala kini direct epekto sab diri sa ato sa nasod. Samtang kining low pressure area, padayon gyapon nato nga gibentayan kay kini mong low pressure area expected din nga musulod sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kining mong low pressure area is ang iyang gitawag tog extension or trough of low pressure area mao ni nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Caraga o ingon masap ang atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbayan sa Tagbilaran o lakip na sa pang Davao Oriental, kining mga lugar karong adlaw, makasinati kitag managumon ng kalangitan ang dunay katag nga mapagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro, ug lakip na sa bang Oriental Mindoro, kaning mga lugar karong adlaw makasinati lamang ang mga pupanagsang pagparagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa Southeast Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa pangbangbayan sa nasod, makasinati laman ng mga pupunagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang asarangan, o ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa aminang silangan, o paingon lang ito sa aminang kasagpan, nga maoy mapasalabi dito na pita sa may Northern Luzon o Eastern section sa Central o Southern Luzon. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga to sa aminang kasagpan. Nga maoy mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O ingon masab ditong dapita sa Mindanao o ingon masab sa ubang bahin sa Southern Luzon. Ug samtang karagatan nining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:39 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morad Station. Yunado Samar, mayong buntag.
6: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Good morning sa mga viewers na to sa YouTube, mga higala. 58, no? 58 kabuok ang ato mga viewers sa YouTube. So, please comment no sa atong YouTube sa DYRD Bohol, kasaligan, mga higala. Makahimo po mo sa pagpagtimbaya. Good morning ni Villa Caballero, ni Jay Lagitao. Good morning diha sa Dimiao, sa Taungon, Kanandam, Puro 4, Dimiao. Rosalina Brenna Ihok, Rizel Lanoy Andales sa Kabasakan, Sagbayan. Celesti Mijares, San Juan Village, Maribohok. Ang kasaligan, Nel Gahit Hunkada. Good morning, sir. Shout out ni Nel Gahit Hunkada, Rosa Marie Hunkada, Juanita Peros Amoy. Namati always sa DYRD from Anuling, Kandihay, Bohol. Good morning, usab. Nga to ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Padailo sa mga balita gikan sa kauluhan. Nagkainitan o dunay nahitabong tensyon sa mga pulis ug reliyesta taliwa sa action protest sa ika-54 nga anibersaryo sa pagdeklarar sa martial law kagahapong adlaw. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
8: Nagkatensyon ang mga pulis at rallyista sa ginawang rally kasabay ng deklarasyon ng martial law anniversary. Sabi pa ng mga rallyista, overkill naman ang dami ng harang sa lansangan papuntang Malacanang. Nasa frontline na balita ngayon si Dave Abuel.
9: Sa pulsa video ang lalaking ito na nag-spray paint sa Center Island sa Recto Avenue, Maynila. Agad siyang hinuli ng mga pulis. Pero habang inaaresto, pumagit na ang mga kasamahan ng lalaki para pigilan ang pag-aresto. Dito na tumaas ang tensyon habang sumisigaw pa ang mga nag-rally sa lugar.
10: PNP! Wala na kayong ginawang tama!
9: Nakiusap ang ilang leader ng progresibong grupo, kaya pinalaya rin ang lalaki nag-spray paint at ang iba pang naaresto.
11: Wala pa rin inuhuli ang kapulisan dahil sa corruption. No? Yun yung isang pagpapakita na hindi talaga parehang pagturing kung ordinaryong mamayan kumpara dun sa bilyon-bilyon na nakbulsa ng pondo ng taong bayan.
9: Siyempo sa 54th na anibersaryo ng Marcelo Declaration, nagsama-sama ang iba't ibang grupo para muling kalampagin ang gobyerno sa malalang problema ng ating bansa sa korupsyon. Saktong ngayon din ang unang anibersaryo ng Trillion Peso March, ang malawakang rally kontra katiwalian. Ang mga pulis, tila pinaghandaan naman ang protesta ngayong araw, kaya mas maraming barbed wire, container vans at libo-libong pulis ang ipinakalat, partikular sa mga lansangang papuntang Malacañang. Tingin ng mga progresibong grupo, tila overkill naman yan.
11: Wala nang martial law, ginawa namang garrison ang buong Metro Manila. 15,700 para lang tiyakin na ang protesta ay, ewan ko, to discourage, no? to send out a chilling effect dun sa...
0: Sa gawas, naigo sa drone missile sa Ukraine ang Kaputia oil plant sa Russia. Katunga sa produksyon, apiktado. At ang paminaw ng UNTV News, kabahin niini.
12: Tuloy ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nitong weekend, mahigit 1,000 drone missiles ang pinaulan ng Ukraine. Lahat ang target ay Moscow. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking pag-atake ng Ukraine at isa sa napinsala ang major oil refinery sa Kaputnya, kung saan isa sa distillation unit nito ang tinamaan. Ang nasabing planta ng langis ay pinagkukunan ng 40-50% ng supply ng gasolina at diesel ng buong Moscow region. Dito rin nanggagaling ang supply ng jet at aviation fuel ng buong bansa. Ilang kilometro lang ang layo ng pagsabog sa mga residente at ayon sa alkalde ng Moscow, agad namang nailigas ang mga sibilyan, ngunit dalawa ang nasawi. Bukod sa oil depot, napinsala rin ang isang missile depot ng Russia na pinakamalaki sa bansa. Naniniwala ang mga supporters ng Putin government na ang pag-atake ay upang guluhin ang nagaganap na eleksyon para pigilan ang bagong termino ni Russian President Vladimir Putin. Subalit sa inilabas na resulta ng gawa-gawang eleksyon, 58% ng boto ay nakuha ng partido ni Putin. Ibig sabihin ito, tuloy ang gera. Sinabayan ng Russia ang pag-atake ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpapasabog sa isang mall sa Dniprovat, isang logistic hub at isang tulay sa Mayaki, ayon sa Ministry of Defense. Gayon din ang isang airbase ng Ukraine. Ayon sa ulat ng international media, naghahanda sa malaking pagganti ang Russia. Katunayan nito, sinimulan ng takpan ng anti-drone sheets ang iba pang planta nila ng langis. Naniniwala si Putin na unti-unti ay inaatake na sila ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Kaya naman lalo nitong pinaiigting ang paghahanda. Nauna nang sinabi ng Russian leader na hindi sila aatake sa alinmang bansa sa Europa, pero tiniyak ang pagganti kung may kikilos laban sa kanila.
0: Sana mahinoon eh, nagkadugay, nagkagrabi na mahinoon. Imbes doon na yung mga lakang mahunong na. O saan po mo paghunong ani? So, apektado gihapon ng ato ang Pilipinas ani mga higala tungod sa kamahal sa kuan, yun yung mga petroleum products kay nagkuhaan mo po ta dito. No? So, why pay kahayag kon anos amo gawas ta sa langob nga mangitngit ani mahitungo sa presyo sa mga produktong petrolyo kay wa pa mamalinaw dito sa gawas. Unang bahing katos itong mga balita nyo na bati hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: Oras, alas 6:32 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
0: Atul sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Atul sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita at karong adlawa, misaka na ngadto sa 46.5 milyon ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino. Cloud seeding operation na himoo na karong simanahuna aron matubigan ang mga umahan sa Bohol. Ubay-ubay nga lungsod sa Bohol ang nakasinati og pagwan-uwan kagahapon bisan pa sa El Nino. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Crime Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Crime Check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamins. Revicon, Revicon Forte.
1: Crime Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Crime Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling Biogesic.
2: Crime Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jerry Talks Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik. Reactivate. Let's
2: move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.

Adunay may subanong pahibaw, kay pahibaw ang mga kaprintihan ng mga kaigalaan may tungod sa kamatayon ni Arjan Grado, namatay ni itong September 16. Ang iyang haya na karon sa iyang pinuyanan diha sa Landikan, Baclayon, o sugod o anha o sugod umapon sa buntag ang nagpasibya anini si Cipring Iyog, igagaw sa namatay. Doon na po'y masubanong pahibaw gikan ni Kinkin Roa Rikiron. Uban sa dakong kasubo among ipapahibaw sa tanang kaprintihan, mga higala, mga batchmates o mga kauban sa trabaho ang pagpanaw

0: ni Julius Kevin Go Montoya nga malinawon nga mipahulay umibalik ngadto sa atong magbubuhat niadtong September 19. Mapainobsanon kami nga mangayo sa inyong mga pag-ampo alang sa kalinaw og walay katapusang kapahulayan sa iyang kalag. Ang iyang haya nagkaroon sa ilang pinuyanan sa Jose Go Street, Barangay Dampas, Tagbilaran City, dool sa Barangay Hall ang Misa Requiem og lubong paghimoon karong Lunes, September 28, anhade sa St. Ignatius de Loyola Parish sa Dampas og pagkahuman adto ilubong sa Dampas Cemetery. Ang oras ipapahibaw langon niya gikan ni Kinkin Rua Rikiron. Doon na po'y pahibaw gipaagi ni Bro Sil Rimulador. Masubanong pahibaw sa mga kaparintihan o kahigalaan sa kamatayo ni Anastasia Tia Nancy Sarmiento, usa sa mga pillars sa Nisa Travelers Inn. Namatay kagahapong adlawa sa pangidaron nga usa ka gatos. Ang haya ana sa Gomez Funeral Home sa lubong ipahigayon karong September 26, Sabado, human sa Misa Requiem sa may mga alas 2 ng takna sa hapon diha sa Talocto Parish Church o gihatod dito sa Victoria Memorial Park. Salamat kayo. Alas 6:45 o 44 ang takna sa kabutangon. Good morning ni Hermes Malanog. Ato paminawon karon ang mga labing ulahing katikaran gikan sa City Hall. Uban ni Kai Casinilio Bayuko, Kai Go.
1: Personal nga may tambong si Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa grand opening sa General Merchandise Store sa hukbong kababaihan sa Tagbilaran Association o Tagbilaran City Women nga nahimutang sa Barangay Mangga. Ang maong tindahan na tukod, pinaagi sa tabang sa City Government of Tagbilaran ug sa Sustainable Livelihood Program o SLP, ubos sa Department of Social Welfare and Development. Mitambong usab sa opening ang mga opisyales ug miyembro sa Tagbilaran City Women's Organization, ban sa mga representante sa DSWD, City Social Welfare and Development Office ug mga barangay officials nga gipanguluhan ni Kapitana Maida Matuod Bantog. Gidasig ni Mayor Jane Yap ang mga Tagbilaranon nga suportahan ang ilang general merchandise store isip paagi sa pagtabang sa livelihood ug pagpaligon sa organisasyon sa mga kababayenhan sa Dakbayan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayokot, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. Good morning ni Pamela Discaliar de sa Poblasyon Loon o ni Vanessa Humawan na Alegria Luay. Alas 6:46 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Balita gikan sa lungsod sa Carmen. Nalandik sa tambalanan sa lungsod sa Carmen, ang 56 anyos nga lalaki human kini gitigbas sa kauban ra usab niya sa Tagay dito sa Barangay Buenavista, lungsod sa Carmen. Si Cel Rimulador sa iyang detalye. Cel, pasok.
6: Sa lungsod sa Carmen, gihatod sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Sa lungsod sa Carmen ang usa ka lalaki human kini gitigbas sa kauban ra usab niini sa Tagay. Itabo dito sa Central Norte, Barangay Buenavista, Carmen, Sabado sa gabi. Ang biktima sa nika 56 anyos minyo, lumulupyo sa Barangay Buenasuerte sa lungsod sa Pilar, samtang ang suspek o saka 36 anyos mag-uuma na nagpuyo sa sityo board sa Barangay Buenavista, Carmen. gibutyag sa kapulisan nga kining biktima og suspek nagtagay kauban ra sa bang pipila ka mga higala sud-sud sa kapanimay taliwa sa naglami nga unta natagay kalitmi olbo ang panaglali sa biktima og kining suspek nga may resulta sa pagpanigbas. Nadakpan ang suspek atol sa gipaygayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Carmen dito sa panimay sa igsoon sa suspek og na-recover sa kapulisan ang sundang nga gigamit sa krimen. Tukmang sumbong ang iandam sa kapulisan sa Carmen batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning, ato nila ni Vic Bong. Viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, watching from San Vicente Baclayon, from Victor Bongkaras sa San Vicente. Diha po sa San Vicente. Good morning ni Councilor Moloy Caballo, no? Ni Councilor Singingging. Good morning diha sa Montanya Baclayon. Padayon karon sa atong mga balita. Nakaangkon og 4 ka samad ang usa ka lolo. Humakin ni Gidunga Bog Screwdriver, hinungdan tungod lang sa dumot dito sa lungsos Gindulman. Si John Gutierrez sa iyang report.
8: Udagan des Aguilares Medical Center ang usa ka lulo. Humakin na kangkon og 4 kasama dinunggaban. Ang lulo gipailan nga si Candido Labial sa 64 anyos nga numad gani nga taga barangay Tuga sa lungsos sa Gandiyay. Apan temporaryo usab kini nakapuyo diha sa may barangay Kasbo sa lungsos sa Gidunman isip usa ka trabahante sa usa ka farm sa Manukan diha sa barangay Kasbo. Sa tuwa na sayran kagahapon sa Maras 3 sa iyo nga kapunan nga kini nga lulo dito kani sa may Daplin nga bahin sa may Payag ug nagatuwa kani og manok panawa lang adama nga sa pagatuwa niya og manok nga iyang nakita ang iyang ikwentro o kontra sa naagi nga tuig nga gipaila nga si Rogelio Portets tayong 5 anos nga lumalit taga barangay Kasbo Gidulman sa tuwa nga paginabi ni Police Corporal Itel Tunson Police Arunso sa Gidulman.
9: O sa pagkatapos ato diha sa inyong barangay sir sa Gidulman katong nabinala itong senior o katong usa?
10: Na igere ning ari kay mo katong gibunalan gabay ko no siya gyatangan siya atong may katong senior tibuwang dinya ko gibunalan kay na may detail mo ato yung aduna nga siya ko katong gibunalan na recall niya gyadang drug retaliation about na niya iya ko nang gyatnan unya ang katong gibunalan kaupat niya di mo ko nang mo kung dahil niya nakahawid na siya sa driver ka ba, it's mo itong niya kong gitunggab. Kaupa po na ito sa mata, sa abaga o sa kadawa sa abaga o sa dirityang kilid. Nang gitunggab niya, sir, yan, dibunalan o katong yang lekwan, di ba?
9: Ah, okay. Napag ko mahimbo.
10: Malang po niya tao pa, napon sa matutatamot, didakot sa kandiyay, sa minister special, di ba tayo? Di ko kinang siya, di mo ko nang maundang ang tibuwa mo itong pag-awit niya sa school driver, mag-apong kag-dipin sa ramondang niyang gitundag po dino, no? Kadaganan po dino niya, katumba, nindagan po siya, may render dito sa barangay captain.
9: Sa mga karoon, sila may status sa nasa ipakita po, anang inana, sa mission ID na
10: sila i-refer sa barangay una.
9: Ay, agi pa niya barangay level.
10: Oh, okay, kasi yung sa nila, pero ang taan mo ako, initial investigation, pagkadaan din sa tibuwang kay Momo nag-initiate sa pagbubot nila, but nakikita mo sa different kayo, wa mo talaga siya undang, ibunal po doon, wa niya,
8: Ma, buntag ato ang isusi kaning si Lolo. Nakaangko kani kupat kasama din ng guban og paraiso pulisya gatuman sa tuang mga doktor. Nakatong suspek nga iyang ikwento sa naagi nga tuig nga gipaila nga si Rogelio Portage. Nakaangko usab kani og sama sa bukton agi sinagang si binugha nga gibukbok ani nga lulo og gidali usab siya degan diha sa Candiyay Hospital. Og gikalang diri sa matangan sa Galiares Medical Center kan sa dito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kataligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ni Brady Tony Boy Itak diya sa Graham Avenue Barangay Kugon ni kagawad Dani Abiliana de Escugon o ni Roberto Batsoy Alba sa Populasyon 2. Gipapahibaw sa Bohol Light Company Incorporated ang sunod-sunod ng mga brownout sa ilang mga gialagaran. Karong adlaw, Martes, September 22, ang brownout masinati alas 9 ngadto sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon. Makaapekto sa daghanan ng mga dapit dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gialagaran sa feeder PBL 212 Bravo. Ang hinungda niini mao ang pagpapahiluna sa pagbalhin sa poste sa kuryente. Og mga adlaw, adlong Miyerkules, 20 September 23, daghanan pong mga dapit nga gialagaran sa Bohol Light ang makasinati og brownout ugma sa buntag alas 9 hangtod sa alas 12 sa udto. Ang hinungdan ani mao ang pagpahiluna sa splitting of loads sumala pa sa mga tinugyanan sa Bohol Light. Diyan ang pagka Huwebes, dunaw sa ilaing brownout nga masinati gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon nga makaangin sa ilahang gialagaran diha sa San Isidro District along J.E. Clarin Street gikan sa March of Faith Seminary ngadto sa Petron Gasoline Station, A. Budlong Street o nearby residences. Ang hinungda niini mao ang pagpapahiluna sa pagbalhin sa distribution transformer o secondary line. Karong maogi hapong adlong Huwebes, dunay pipila ka mga dapit makasinati sa pagkapahawong sa gahom lagita alas 9 sa buntag at alas 4 sa hapon. Makaangin diha sa part sa Bohol District subay sa BP Inting Street gikan sa Verano Guest House ngadto sa H. Bugas Street, portion sa S. Ligoni Street gikan sa corner VP Inting ngadto na sa corner sa C. Angalot Street o nearby residences. Inyo nabati ang kinatibukang bayan sa tong Round Bohol Balita.
7: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
11: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Pagkigreet o mayo pagpamati diha sa Dampas Chapter Guardian Chairman Mr. Teofredo Liedo, President Floro Dumanig, Bobby Sobueno o Sobuero, Tali Kurambao Oga, and Guardian Supreme Brigadier General Joseph Sibilia. Salamat kayo, gikan ni Paring Enz Lumaktod mga higala.
12: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am.
13: Sili na bi Lopez ni.
0: Kinsa may pasyente, ma'am?
13: Si kana na kating bata sa refer kami og Cebu ana ka.
0: Kinsa may ngan? Kinsa ngan?
13: Lopez Jan Lopez.
0: Pila may edad ani?
13: Isa ka tuig.
0: Taga-asa to, ma'am? Kataga-asa mo?
13: Taga diri ra taglaro.
0: Sige, sige. Huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha? Palihok ko nung pahuam ng imong cellphone nga gigamit anang aduna po ilang ihangyo diya, ma'am.
13: Okay.
0: Hello, good morning.
14: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
14: Si Antonio Suarez, sir.
0: Kisa imong pasyente ni mo, sir?
14: Si Armer Suarez, sir.
0: Pila may edad?
14: 21, sir.
0: Unsa may problema, ani?
14: Kuan sir, leukemia man ni sir nya. Na meron dire diaris na pentain. Ini usa ka buhang da.
0: Okay, sige, watuwat lang da sa gawas.
14: Pasig sir.
0: Palihog kuno pahuam ng cellphone ang imong gigamit anang aduna po ilang ihangyo diha.
14: Okay sir, salamat.
0: Hello, good morning.
14: Hello sir, good night.
0: Kisa man ni?
14: Si Jeff Malaysia sir.
0: Kisa'y pasyente ni mo?
15: Ako sir, ako, Derisin.
0: Jerome Alisoso ba to? Pila edad ni mo, Sir Jerome?
15: 35, sir.
0: Pila?
15: 35.
0: Okay. Napay-usa diha, no? Nga, wa pa na to ma-interview?
15: Wala naman, tuloy naman.
0: Okay, sige. Salamat kayo. Huwat-huwat na mo diha sa gawas. Makadawat mong tagsa kalibo ka pesos gikas to mga loyal donors.
16: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, ug Purok Dos Dao Tagbilaran.
0: Salamat kayo sa taga Purok Tres, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, mga higala. Bag-uhay pa lang ni Padaog 17,000 pesos para sa Operation Tabang. Salamat kayo, gikan ni Sir Jiboy Tabira usab sa Rulitz Auto Care, nahimutang dilihalayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas. O kang Undoy Cristano, good morning ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxedes Mahumas. Salamat po kayo ni Father James Darunday siyang 500 pesos. Ipagi ang paghatag o tabang diha sa STK Diner. Poblasyon 2 at bang sa Soledad Suites. Ayan ang programang baksan na ni Father James. O gingo masaw sa 500 pesos. Gika ni Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church. Poblasyon 2, walaing restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Mauna na ang Hisel Bulaluan. Good morning usab og salamat po kaayo ni Ma'am Grace Labi diha sa Barangay Mangga ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Adunay magpatawag sa atensyon sa taga Bohol Water, no? Taga Bohol Water, palihog why hinay kaayo nga aga sa ari sa Purok 3 Barangay Dao. Di nimo makontak ang Bohol Water pre kadiot. Purok 3 Barangay Dao itunong pod ingon aron nga tinggamit og tubig. Salamat kayo. Dako-dako laban ang Purok 3 sa Barangay Dao. Asama ni dapita ni Ma'am Belen Buchan. Palihog lang kuno og asa dapita na des Purok 3. Ato lang i-call up ang attention sa taga Bohol Water, no? Palihog, salamat kayo. Good morning usab ngadto ni ngadto ni Councilor Edi Burhan, naglanog-lanog tayo sa Barangay Dampas, mga higala. Kini sa ato'y kosap, mga higala, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: Alas 7:01 na.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras ug BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Ciudad. Og diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto ra og palit na.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Adiway Arde, ang team paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong team paminaw na radio station, kaya wala NDY Arde Ragyod, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kaya labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
4: DYRD.
3: Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Otso minutos pasado alas 7.
7: Gikan sa Lawak Balitaanan.
8: Lawak Balitaanan
7: sa DYRD.
8: Itangyay
7: sa Island City Mall.
8: Ang DYRD.
7: DYRD.
8: Breakfast News.
6: Tigala, maing buntag, gininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong kinis maing tinguha sa Island City Mall. Hini kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
9: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
6: Ang mga tod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Laing usbaw sa presyo sa lana, gipatuman sa mga kumpanya sa iyo karong buntag, hapit 9 pesos ang saka sa litro sa diesel, 5 pesos usab ang saka sa gasolina, samtang sa gas, 7 pesos.
9: Misa ka na nga ito sa 46.5 milyones ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino.
6: Cloud seeding operation. Himuon ang karong si Manaha aron sa matubigan ang mga umahan nganis atong lalawigan.
9: Ubay-ubay nga lungsod sa Bohol ang nakasinati og pag-uwan kagahapon bisan pa sa El Nino.
6: 13 kabulanon gioperahan sa kasing-kasing atol sa unang adlaw sa Open Heart Surgical, uban sa mga doktor gikan sa Philippine Heart Center.
9: Sa atong police report, tungod sa dumot, lolo giduba. Kaupat kahigayon gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman, Samdan.
6: Samtang sa Carmen, 56 anyos nga lalaki gitigbas sa katagay usab niini dito sa Barangay Buena Vista.
9: Duero Mayor bahaw na pressure man sa kalit nga paghulip niya kang kanhi Mayor Altakulad.
6: Gibansay sa Belken sa Pharma ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol andol ang 500 ka mga individual sa pagluwas ug kinabuhi pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation.
9: Sa balitang regional, gisugdan sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD ang paglukat sa mga food commodities alang sa mga benepisaryo sa walang gutom program sa Central Visayas.
6: Samtang sa kauluhan si Senator Win Gatchalian giauhag ang ERC nga imbestigahan ang dugayng kakuwang sa Corrientes Visayas ug Mindanao.
9: Gipahayag ni DILG Secretary John F. Crimolia nga moadto siya sa Kongreso karong adlawa para sa himuong mga lakang human ang nahitabong pagpamusil dito sa Banga National High School sa South Cotabato.
6: Samtang sa gawas sa nasod, nagpasidaan sa mga Estados Unidos sa posibleng musamot ng panagbangi tali sa Saudi Arabia o Houthi rebels.
9: Sa paugnat sa kusong, gipalungkapan ni Pinoy boxer Yomer Marshall sa ikatulong round ang iyang kontra nga si Omar Huerta sa sangka nga gipahigayon dito sa San Diego, California. Sa balitang artista, dili tinuod ang taho nga matud pa nagbuwag na sila si Zora Perez o Dominic Roque.
6: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita ang kumpleto detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinis ato nga napit. Laing dakong usbaw sa presyo sa lana, gipatuman kini sayo karong nga buntag hapit 9 pesos ang litro sa diesel, samtang 5 pesos sa mga usbaw sa gasolina, kerosina 7 pesos, kumpleto detalye alagad ray tutas.
1: Dugang problema na sabang ang tuson sa mga bulanon gumikan sa dakong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gipatuman sa mga kumpanya sa lana karong adlaw. Gipatuman ang dakong pagsaga sa produktong petrolyo sa karong buntag ang mga oil companies nga ikaduha nga sunod-sunod nga price hike. Ang diesel misaka og halos 9 pesos samtang halos 5 pesos sa gasolina ug ang kerosene miusbaw og hapit 7 pesos. Si Michael Osaka security guard nga hinabi sa diwa balita na nawagan sa gobyerno nga unta aksyon na kining kamahal sa produktong petrolyo.
2: Unta nga maaksyon na sa gobyerno kay bait na kayo. Sige ka taas ning gasolina.
1: Si Director Rino Abad sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau mingon nga hinungdan sa pagsaka sa presyo tungod gihapon sa panahon crisis sa Middle East.
3: 8.82 peso per liter ang magiging increase sa diesel. Gasoline would be 4.88 peso per liter and then sa kerosene 6.47 peso per liter. Ang itinaas talaga ng international price ng diesel, umabot halos ng $19 per barrel in a matter of 5 days. Average pa nga yan ng buong 5 days.
1: Gigan sa DYRD Newsroom, ginisreto ta sang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Dr. Roland Inting Pumatong. Natanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Kung usap si Mahil Kiwag Garanto, naging pamilya, nagtanaw po. Nagtanaw po ka na ito karon si Ma'am Linda Pasco. Mag-usab si Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Ma'am Sinoy, o si Ma'am Chema de las Heras. Misa ka na nga ito sa 46.5 milyones ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod lang sa El Nino. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayana.
5: Nikabat na sa 46.5 milyon ka pesos ang inisyal na kadaot sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol tungod sa El Nino phenomenon, sumala sa Office of the Provincial Agriculturists. Si Provincial Administrator Aster Caberte nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Setyembre 21, nga kini nga kadaot gikan sa siyam ka mga lungsod pinaagi sa mga Office of the Municipal Agriculture nga natala hangtod niadtong Setyembre 19, 2026. Kini nga makadaot sa agrikultura natala gikan sa mga lungsod sa Antequera, Balilihan, Tubigon, Lobok, Valencia, Bien Unido, Inabanga, Bilar ug Luway. Gipaabot pa ang musumiti sa ilang danyo sa agrikultura ang 38 ka lungsod. Labing dako nga danyos ang natala sa fisheries sector nga mikabat sa kapin 26 milyones ka pesos. Nalakip niini ang gibanabanang 237.28 metric tons nga tilapia gikan sa kapin 7,500 ka ektarya nga inland fish ponds nga nakaapekto sa 1,428 ka mga fish farmer. Samtang mikabat sa 5.07 milyones ka pesos ang gibanabanang kadaot sa mga pananom. Gilangkuban kini sa dili muubos sa 5.044 milyones ka pesos na kadaot sa humay, dili mo minus 11,988 pesos sa mais o 11,000 pesos sa high-value commercial crops. Sumala ni Caberte, wala pa'y problema sa supply sa pagkaon o makaani pa og humay sa Oktubre. Ang ma-irrigated na kabasakan, wala usab nakita nga problema, samtang ang mga basakan nga nagsaliglang sa ulan ang gipaabot sa mga mag-uuma. Gilauman nga mudaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot ng mga simana, samtang nagpadayon ang pagsumiti sa assessment sa ubang mga lungsod o mas masukod ang tibok epekto sa dugay ng pag-ugas sa panahon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 18 minutos sa pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Sa mga adunay Smart TV, ayon kalimot sa pag-like, kunya i-follow sa DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Nga masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan. Nga pinakabagong balita direkta mismo sa inyo ha mga telebisyon. Cloud seeding operation himo na karong simnahan sa matubigan ang mga umahan nga ni sa atong lalawigan. Kompletong detalye alagad, Allen Doidora.
6: Nikatagda nga himoon sulod ning simanaha ang cloud seeding operation sa Bohol isip inisyatiba araw matabangan ang sektor sa agrikultura taliwa sa nagpadayong kainit sa panahon tungod sa El Nino phenomenon. Kining gibutyag ni Provincial Administrator Aster Caberte atol sa uhing digom sa cloud seeding technical working group kagahapon sa buntag.
7: Atong gipaabot nga mogawas na gyud ang notice to proceed sa among procurement for the cloud seeding. It is good for 60 hours ang atong giprocure nga cloud seeding. Ato ning gihimo nga gisayo nato gyud adong dili na gani maingon natong sayo nga timely gihapon ang atong intervention karon na pagyud tay maluwas sa atong mga makatabang ta sa atong mga farmers.
6: Mato di Caberte ang cloud seeding operation dili lang para sa mga humayan apan langkob na sa tibuok tanom sa produkto sa agrikultura.
7: This is not only for rice. This is rice, corn and other high value crops nga atong matabangan nga dili mapadayon o kadaot ang atong harvest for this season. And also for our ponds, atong mga fish ponds nga makatabang punta.
6: Hangtod kagahapong adlaw, mukabat na sa 62,770,891 pesos ang natala nga damyo sa kadaot sa agrikultura sa probinsya. Din adunay 2,424 ka mga mag-uma ang apektado gikan sa napo pa lang ka mga LGU nga mihatag og report ngadto sa Office of the Provincial Agriculturist. Kinilauman pang madugangan samtang duna pa idag ang mga LGU ang wa pa makahatag sa ilang damage report tungod sa El Nino. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Mayong pagpaminaw ni Dampas Chapter Guardian Chairman nga si Mr. Chufido Lido na minaw karon, President Floro Dumanig, Babis Sobero, Tali Corambao, o Guardian Supremo Brigadier General Joseph Sifilia, gikan ni Intoy Lumaktod. Ubay-ubay nga mga lungsod sa Bohol ang nakasinati og baguwan sukad pa sa milabay nga semana hangtod karon bisan pa sa init nga panahon nga nasinati sa probinsya gumikan sa El Nino. Mas daghan sa mga lugar nga nakamonitor og baguwan ang nahimutang sa ikaduha og ikatulong distrito sa Bohol din na ang dagkong mga umahan, mga irigasyon o mga dam nga importante sa agrikultura. Samtang suma sa pag-asa, gimonitor ang moderate nga sa kusog nga pag-uwan nga inubanan sa kilat o kusog nga hangin sa pipila ka bahin dinhi sa Bohol. Lakip sa mga lugar nga posibleng maapektuhan ang lungsod sa Itafe, Buena Vista, Mabini, lungsod sa Candiay, Duero, Anda, Gindulman, lungsod sa Hagna, Garcia Hernandez, lungsod sa Loon o Calape. Ang maong mga kondisyon na sinati usab sa San Miguel, Trinidad, Binondo, lungsod sa Talibon, lungsod sa Ubay, Alicia, Pilar, Shirabulyones ug Daguhoy ug gilauman usab nga mahimong magpadayon sud sa usa ngadto sa duha ka oras ug posibleng makaapekto sa kasikbit nga mga lugar. Bisan pa sa mga pag-uwan, padayon gihapon ang pagmonitor sa epekto sa El Nino sa supply sa tubig ug kahimtang sa agrikultura sa probinsya sa Bohol.
0: Good morning sa asawa niya ni Jun Micayabas diha sa lungsod sa Balilihan, Hanupol, particular diha sa Hanupol. Good morning. Gikan sab ni Julius Maranget, maing buntang doy. Salamat sa kanunang pag-view sa DYRD Breakfast News pinagi sa YouTube. 13 ka bulanon gioperahan kinis kasing-kasing atol sa unang adlaw sa open heart surgical uban usab sa mga doctor gikan sa Philippine Heart Center. At ang paminahan kompletong detalye, alaga dalin Doidora.
6: 13 ka mga bulanong pasyente nga naglangkob sa 5 ka mga bata ug 8 ka mga hamtong ang mipailawon sa open heart surgery isip kabahin sa unang cardiovascular surgery program nga gipahigayon sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes kagahapong adlaw. Kinigdungan sa gihimong ceremonial activation sa open heart surgery program pinagi sa pagitabayayong sa Philippine Heart Center kabahin kini sa Bohol Cardiovascular Technical Assistance and Capacity Building activity nga nagtubong sa pagpalig-on sa kapasidad sa lokal nga mga medical professionals o pagpalapad sa access sa mga Bulanon sa specialized cardiac services. Nanguna sa technical medical team si Dr. Abelino Aventura Jr., Executive Director sa Philippine Heart Center, uban ni Dr. Lawrence Tirol, Hepe sa Galliaris Cortes. Matod ni Ventura, dakong oportunidad sa mga Bulanon nga aduna na ipasilidad alang sa pag-opera sa kasing-kasing nga dili na kinahanglan pa mo gasto o dakong kantidad o panahon araw magpatambal o magpa-opera sa bisan asa ilabi na dito sa kauluhan.
8: Buhol ang open heart surgery kasi doon simula ng lahat dahil nga meron na kayong capability dito. Meron na kayong hospital. Kailangan nyo lang yung capability ng mga doktor and nurses and all of those para masimulan natin talaga ng maganda ang open heart surgery and cardiac surgery dito sa Bohol.
6: Sa yung bahay si Dr. Dirol, official usab, may paibaong nga budawat na sila sa tanang pasyente nga adunay balatian sa kasing-kasing.
9: This activity is actually mura siya gi-introduce o nag-announce sa mga tao nga cardiovascular care is already here in Bohol. Previously, wala man niya siya before. Kaling minimally invasive na to plus itong open heart surgery. So, kaya rin na siya. Muna ni partner ito ni Heart Center to start off ato ang mga initial nga simple nga mga cases. But this doesn't mean nga di ba like uban mission kaya mission yung mawa next year na po. Kani siya, this is just the first part lang after any regular service na yun siya na to dire.
10: So even without Heart Center
9: yes
10: maka-connect.
9: Yeah, nitabang lang sila o set up na to.
6: Misalmot o bisuporta usab sa mga inisyatiba si Gobernador Aris Sumintado.
11: This initiative represent more than a training activity. It is a significant step towards strengthening our province capacity to provide quality, accessible, and responsive cardiovascular care to the people of Bohol.
6: Samtang ang unang open heart surgery sa Galliaris Cortes inabagan usab sa Philippine Gift of Life Foundation Inc. Pinanguluhan sa presidente nga si Dr. Mary Ann Ruiz.
12: Before we had like 9 heart surgical mission, no? Gibuhat na sa akong mama before sa the late Fancy Baliot. So hopefully magtuloy-tuloy ni first pa ni dire pero hopefully tuloy-tuloy ni para makatabang tagkaroon knowing nga ang cardiac problem ay number one cause of death no sa Pilipinas.
6: Ang mga programa nagtimaan sa mas ligon nga pagitabayayong tali sa Philippine Heart Center o Galliaris Cortes aron mapaduol ang mga pasyenteng bulanon sa komplikado og espesyalistang serbisyo alang sa sakit sa kasing-kasing. Gilauman usab nga ang mga technical assistance o capacity building activity makatabang sa dugang pagpalambo sa cardiac surgery capabilities sa Bohol. Kini si Alin Doidora ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang saligan sa balita.
0: DYRD. Baintisays minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News. Atong kini is may tingwa sa Island City Mall.

0: Good morning ni Ninch Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na to karon live sa DYAD Facebook. Ma'am Emma Regina, good morning. Nagtanaw. Borgi Ayo Simborio, nagtanaw live. Gikan sa Lungso sa Lobok. Si Rony Anaviso, nagtanaw po live. Gikan sa Kandihay. Patrick Panong Ridulian, nagtanaw po. Fe Mongkada Malimot, nagtanaw. Mambiti Humawid. O si Edwin Makiling Pamugas. Sa atong police report, tungod sa dumot, Lolo Giloba, kaupat kahigayon, gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman. At paminahon ang report ni Alaga June Gutierrez.
1: Ugdagan des Nagliaris Medical Center ang usa ka lulo. Pamakinay na kangkon og upat kasama din ng gaban. Ang lulo gipailang nga si Candido Labial sa 64 anos nga numadjani nga taga barangay Tuga sa lungsod sa Gindulman. Apan temporaryo sa kini nakapuyo diha sa may barangay Kasbo sa lungsod sa Gindulman isip usa ka trabahante sa usa ka farm sa Manukan diha sa barangay Kasbo. Sa tuwa na sayran kagahapon sa Maras 3 sa iyo nga kapunan nga kini nga lulo dito kanay sa may Daplin nga bahin sa may Payag ug nagatuwa kani og manok panawa lang adam ha nga sa pagatuwa niya og manok nga iyang nakita ang iyang ikwentro o kontra sa naagi nga tuig nga gipaila nga si Rogelio Portets tayong 5 anos nga lumay taga barangay Kasbo Gidulman sa tuwa nga ginabi ini Police Corporal Itel Tunson Police sa lungsod sa Gidulman.
2: O sa pagkatapos sa piyasa inyong marangay sir, sa Gidulman, katong napinanala itong senior o katong usa?
3: Na ay gerining ari sir, ito katong Gidulman, gabay ko na siya, giyatangan siya itong may katong senior, ibuwang. Hindi ako nang Gidulman, kay na may dikil mga 2 years ago na tiyak ako nang Gidulman, na-recall niya, gagang mag-retaliation about na niya, iya ko nang giyatangan. Kunya, ang katong Gidulman, kaupat niya, di mo ko nang mo, kung dahil yung nakahawid mo sa siya, so dahil dito ba, mo itong, hindi akong gitunggab, kaupat mo dahil ko, sa mata, sa abaga, o sa doon sa abaga, o sa doon yung kilid. Nandunggab niya, sir, yan, gibunalan, o katong yung, kuhan, dugo.
2: Ah, okay. Na, pagka mahimbo.
3: Nalang po niya, kaupat, napoy sa mad, so sa samot, didakod sa kandiyay, sa so, minister special, di patahi. Hindi ko kinang siya, hindi mo ko nang maundang, ang tibuha mo itong, pag-awid niya sa screwdriver, mag-akong defense na maundang niyang dibundag po siya, no? Kadaganan po siya niya, katumba, nindagan po siya, render dito sa barangay captain.
2: Sa mga karoon, sir, may status sa nasa ipakita po, anang inana, sa mission ID, anang?
3: Sila i-refer sa barangay una.
2: Ay, agi pa niya barangay level.
3: Oh, okay, kasi yung sir lang, pero ang kaamo ako, initial investigation, pagkadaan din sa tibuwang kay Momo nag-initiate sa pagbubot nila, but nakikita mo sa different kayo, huwag mo kung siya undangin, bunal po doon, huwag niya makasili po doon.
1: Pabuntag ito, ang isusi ka nga si Lolo, nakangko ka ni Kupat, kasama din ng gaban, o parahin sa punisiya, gati man sa tuwang mga doktor, na katong suspek ng iyang ikwindo sa naagay nga tuig, nga kipaila nga si Rogelio Portets, nakangko na sabi ka ni Ugsama sa bukton, agig sinagang si Binugha, nga gibukbok ani nga Lolo, o gidali usap siya agdigan, diya sa Kandiyay Hospital. O gika lang din sa matangan sa Galiaris Medical Center, kansa dito sa Gutierrez, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kataligan sa balita.
4: DYRD. Good morning, Anthony at Duterte, 69, diha sa Davao, watching the Breakfast News through YouTube. Good morning, usap ganto kang Edgar Oga Lizelle Del Rosario from Aster, Doy Sabas, des Barangay Buol, ning Takbayan. Samtang 56 anos sa lungsod sa Carmen, itigbas kini sa iyang katagay sa Barangay Buena Vista. Alagad cell remulador sa kumpletong detalye.
5: Sa lungsod sa Carmen, gihatod sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Sa lungsod sa Carmen, ang usa ka lalaki. Uman kini gitigbas sa kauban rosab ni ini katagay. Ay tabo dito sa Central Norte, Barangay Buena Vista, Carmen, Sabado, sa gabi. Ang biktima sa nika 56 anyos minyo, lumulopyo sa Barangay Buena Suerte sa lungsod sa Pilar, samtang ang suspek o saka 36 anyos mag-uuma na nagpuyo sa sityo bod sa Barangay Buena Vista, Carmen. Gibutyag sa kapulisan nga kining biktima o suspek, nagtagay kauban ra usab ang pipila ka mga higala sudso sa kapanimay taliwa sa naglami nga unta natagay kalitmi olmo ang panaglalis sa biktima o kining suspek nga may resulta sa pagpanigbas. Nadakpan ang suspek atol sa gipaygayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Carmen dito sa panimay sa igsoon sa suspek og na-recover sa kapulisan ang sundang nga gigamit sa krimen. Tukmang sumbong ang iandam sa kapulisan sa Carmen batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Maribel Labuan, si kagawad Maribel Labuan diha sa Sevilla, nagtan-aw ka na to karon live. Usab good morning ni Juanits Naris Maugaris Prima, nagtan-aw pod live gikan sa Kabayogan Kalape Bohol. Usab nagtan-aw po si Jamie Akain sa Maribohok, nagtan-aw usab nato si Emilita Kalkuanag diha sa Lobok. Ni padayang si Duero Mayor Henes Bahaw sa ang gibati nga pressure. Human siya kalit nga mipuli sa pagkamayor sa lungsod, human madismiss sa buhatan sa ombudsman si kanhi Mayor Al Takulad. Matud pa ni Bahaw, dili sayon ang iyang pagkuha sa responsibilidad isip mayor. Ilabi na tungo sa kalit nga pagbag-o sa liderato sa nahisgutang lungsod. Bisan pa niini, miingon ang mayor nga iyang paningkamutan nga ipadayon ang operasyon sa lokal nga pangagamhanan ug masiguro nga mapadayon ang mga serbisyo alang sa mga residente dito sa Duero. Ang paglingkod ni Bahaw, misunod sa dismissal ni Takulad pinaagi sa desisyon sa ombudsman nga maoy hinungdan nga kalit nga pagbag-o sa liderato sa nahisgutang lungsod.
4: Gibansay sa Belkin sa Farmhouse sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang dulaan 500 ka mga individual sa pangluwas. Og kinabuhi, pinagi kani sa cardiopulmonary resuscitation. Atong paminawon, alagad rin tutas.
6: Samtang nagpadayon sa pagbalikon sa turismo ang lalawigan sa Bohol, ilabi na sa pagkaunang UNESCO Island Geopark sa Pilipinas, ang mga paningkamot aron mapalambo ang kaluwasan sa komunidad. Og ang pagpangandam sa emerensya, nagpabilin nga prioridad alang sa publiko o pribadong sektor. Ang Belkins Pharma Incorporated sa pagigilayon sa gagamanang provincial sa Bohol, pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO uban sa Philippine Coast Guard o lokal nga gagamanan sa Panglao, nagpahigayon kagahapon sa pagbansay sa pagrespondi sa emerensya sama sa paggalumos pinagi sa CPR o Cardiopulmonary Resuscitation o Automated External Defibrillators dito sa Panglao Cultural Center. Gipasugdahan sa Belkins Pharma ang inisyatibo nga gitawag og SAGIP CPR. Gibansay sa hands-only CPR og paggamit sa AED ang 478 ka mga partisipante. Lakip na ang mga tourism og hospitality workers, emergency responders, barangay health workers, boat operators ug uban pang frontliners gikan sa Panglao ug Dawis. Tumong niini nga tudloan ang mga ordinaryong lungsuranon o frontliners sa saktong paghimo sa hands-only CPR o paggamit sa AED. Apilusab niini ang bagong modules alang sa pagrespondi sa pagkalumos. Si Patrick Laraga, ang labaw sa Corporate Branding and Public Relations sa Belkins Pharma, miingon nga ang programa nagtumong sa pagbugna o multiplier effect. Pinagi sa pagbansay sa mga partisipante aron usab sila magkapambit sa ilang kahibaw o kahana sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad o organisasyon.
7: What we really want to do is create a multiplier effect so that with the barangay health workers who go out to the community, sila rin po ang makapropagate ng knowledge na ito. So kaya magkakaroon tayo ng multiplier effect para mas marami ang marating na mga makaka-receive ng message ng CPR training.
6: Ang pagbansay gipahigayon uban ni Dr. Von Cesar Idulan, usa ka cardiologist, kinsa nagisgot sa legal nga basihan sa pagbansay sa CPR. Mga batagang impormasyon bahin sa emergency sa kasing-kasing, hands-only CPR o gangusto paggamit sa AED. Matod ni PDRRMO Head Dr. Anthony De Valerio, ang CPR training dakog tabang aron mapalig-on ang pagpangandam sa mga emergency sa barangay. Ilabi na nga ang Panglao usa ka nagunang destinasyon sa turismo sa probinsya. Matod niya, ang mga turista angay nga mubati nga luwas sa ilang pagbisita sa sa Bohol ug iyang gipunting ang pagpangandam, nagsugod sa mga nabansayng individual nga makahatag og dinali ang tabang panahon sa mga emergency.
8: Very good decision on the part of the company, because again, tourism, we have several resorts and different hotels and water activities sa Balikasag, sa Virgin Island, training, snorkeling guides, boatmen, different frontliners, BHWs. We're very happy with this development, because the more people involved, the more agencies, the better we can reach out to more constituents as first responders. So we were very happy with the statement of Mom Putin. They're not just civilians, they're now first emergency responders. And that is the
6: Nagpasalamat usab si Damilario sa Belkins Pharma Incorporated sa pagdala niini nga programa sa advokasya sa panglaw o sa pagpambit sa bililhong kaybaw nga makaluwas o kinabuhi ngadto sa mga lokal nga hingtungdan. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang pagdunar og mga ekipo alang sa pagtubag sa emergency gikan sa Belkins Pharma Incorporated. Gitorn over sa kumpanya ang mga unit sa AED ngadto sa Bohol Panglao International Airport o sa LGU Panglao. Nagdunar usab kini og duha ka CPR mannequin ngadto sa Department of Tourism og makamanikin nga ito sa PDRRMO aron suportahan ang umabot yung mga kaliwkan sa pagbansay sa pagtubag sa emerhensya. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD 20 minutos, hindi pa mag alas 8 sa buntag. Personal ngayon itambong si Tagbilaran City Mayor Jane sa grand opening sa General Merchandise Store sa Hukbong Kababayanan. Sa Tagbilaran Association o Tagbilaran City Women nga nahimutang diha sa Barangay Mangga. Ang mao nga tindahan natukod kini pinagi sa tabang usab sa City Government of Tagbilaran ug sa Sustainable Livelihood Program sa SLP ubo sa Department of Social Welfare and Development. May tambong sa opening ang mga opisyales ug miyembro sa Tagbilaran City Women Organization uban usab sa mga representante sa DSWD, City Social Welfare and Development Office. Og Mangga Barangay Officials, gipanguluhan kini ni Kapitan Maida Matuod Bantog. Gidasig usab ni Mayor Jane ng mga tagbilaranon, suportahan ng mga ang ilahang General Merchandise Store, isip paagi kini sa pagtabang sa livelihood o pagpaligon sa organisasyon sa mga kababayanan nga nisdakbayan sa Tagbilaran.
0: Good morning ni Ma'am Wilma Gran. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Namina usab nato karon si Chris Inking, Artemia Inking da sa Tawala Panglao o si Lisa Lipio. Namina po si Ma'am Grimy Alas, Netnet Pansito, Sutika Imado.

0: ug samtang karagatan ini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:39 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Radio Station. Yunado Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na bante ang DYRD Breakfast News. Ito ganis mayang tinguha. Silent Cinema Hall. At ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawahan. Dahil salamat ang mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 14 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Revicon Tablet. The strong man's multivitamins Revicon. Revicon Forte. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling Biogesic.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
2: Dugang nagaw na nga balita sa mga bahin sa ato ang nasod. Gi-confirmar kini sa Supreme Court ang ilahang pag-imbitar nga to kang Justice Arturo Brion, Associate Justice, para mapuli kini sa moritero sa pwesto karong buwan sa Oktubre. Kinigdugang balita nyo mabati humani.
8: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
9: DYRD Worldwide.
10: Good morning ni Mama Ani Lupus, Sir Ulim Lupus, naminaw ka na to garon. O gasab, good morning. Maayong pagpaminaw sa amin ng Mary Discalyar, Am Discalyar si Undong o si Moloy Discalyar. Maayong pagpaminaw sa amin ni Rikami Palmitos diha sa Kawasi Lungso sa Loon, Kent Warren Enriquez diha sa Nueva Vida Loon, Pablo Presente Jr. naminaw karon, L. Kent Bumaya, J. De Senilia, good morning. Si Jesse Lucias, naminaw pod. Archie De Senilia, si Charlie Presente, Zinaida Lucias, Jessica Lucias, naminaw pod ka na to karon. Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, diya sa Lungso sa Albor, nga sige yung tanaw sa telebisyon sa atong balita karabuntag, no? O gihang mga apo, o gihang mga anak, sige tanaw sa telebisyon sa atong mga balita. Og usab maayong pagpaminaw usab ni Kagawad Tim Butalid o Kagawad Charles Cabalit.

0: drink responsibly.
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ato ganato sa BGW Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motolight sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGW Enterprises dalan Lower Binting, dakbayan sa Tagbilaran. Ginominar ni retired Supreme Court Associate Justice Arturo Brion si Associate Justice Jose Midas Marquez. Isip kini sunod nga Chief Justice pinagi sa usa ka suwat gipadah ngadto sa Judicial and Bar Council kun JBC o kang Chief Justice Alexander Resmundo September 4 ning tuiga gipasiug daw sab ni Brion ang lapad nga kasinatian ug dedication ni Marquez sa public service, ilabi na ang iyahang mga contribution sa administrasyon sa korte samtang nagserbisyo isip court administrator. Kini ang ikaduhang nomination alang kang Marquez human usab siya ginominar sa Association of Retired Regional Trial Courts of the Philippines September 1 bisan pa man nga wa niya kini formal nga gidawat. Nagsugod na ang JBC sa pagadawat o mga nomination tungod kay gikatakda kini nga moritero sa Chief Justice His Mundo November 6. Giimbitar usab sa JBC 5 ka mga associate justice labing dugay nang nagserbisyo sila si Marivek kon Marvic Leonen og Alfredo Benamin Kagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting, Rodel Zalameda nga mo apply alang sa mga posisyon.
2: Gipangayag ni DILG Secretary John Fick Rimolya nga mo adto siya sa Kongreso karong adlawa para sa himuong mga lakang human ang nahitabong pagpamusil dito sa Banga National High School sa South Cotabato ni atong miaging semana. Lakip sa mga gipangayag ni Rimolya sa Kongreso ang paglimit sa mga paggamit sa social media sa mga edad nga 16 anyos paubos, pag-regulate sa mga laws o legal firearms, paghatag o higayon sa PNP nga muhimo o inspection sa safekeeping sa lisensyadong mga armas sa mga Pinoy anan.
1: Dugang Balita Pilipinas, sumanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, hatugan nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Binting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ngadto sa Energy Regulatory Commission imbestigahan ng dugay na nga kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas o Mindanao nga mao'y hinungdan usab sa mas taas nga bayranan sa kuryente sa mga rehiyon kun itani kini diha sa Luzon. Matod ni Gatchalian, presyos kuryente sa Luzon spot market gikan sa Hulyo 26 ngadto sa Agosto 25 anaa lang sa 4 peso and 80 centavos matag kilowatt hour, samtang sa Visayas anaa sa 18.60 centavos per kilowatt hour, ug Mindanao anaa sa 19.56. ang Visayas nga rehiyon nakasinati kini og 33 ka mga red alerts, 96 ka mga yellow gikan sa Enero 1 ngadto sa Setyembre 7 kanong tuiga. Dugang usab ni Senator Gatchalian ang isab imbestigahan sa ERC ang bisan unsang lihok nga supak usab sa patas nga competition o ang panagakonsabo usab sa mga kompanya sa generation aron sa basuta kung aduna may posibilidad bigay man ni umbra sa mga hinungdan sa sistema.
2: Ombudsman ang fake free Wi-Fi nga gipunduhan og bilyones sa national government. Matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga giilan lamang ang publiko sa naiskutang proyekto. Gumikan ka edunay gitaod ng mga hardware o gagamitan susama sa router, wa usa mugana, wa epektibo kun wa epektibo nga serbisyo sa internet nga gireklamo sa mga katawhan. Gipasabot usab ni Clavano nga nakatutok ang ilang investigasyon sa ilang mga kun sa mga software nga gigamit sa nahiskutang proyekto.
1: Balita sa gawang sa nasod ug paugnat sa kusog humanire.
3: Balita Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod, tumunan po sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gipakusgan sa mga puwersas gobyerno sa Yemen ang ilang mga operasyon militar human kini malamposong pag-atake sa mga kampo o linya usab sa supply sa mga rebeldeng Houthi sa probinsya sa Al-Baida. Gawa sa mga pag-atake gikan usab sa kahanginan o niya pagkapabuto usab sa artillery sa mga distrito sa Dubab o Koka nga gitumong kini aron sa mabawi ang kontrol sa baybayon sa Red Sea. Taliwa kini sa nagkagrabe nga panagasangka sa Al-Baida o mga silingan nga probinsya gikataho nga mga otoridad kapin sa 95,000 ka mga sibilyan ang napugos kini sa pagbiya silang panimay. Gikan sa DYRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa pugnan sa kusog.